0: Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo o kiningbahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo o aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang o alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot o liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang habang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga ito ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Kulonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa bang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
2: Good morning, my dear plants!
3: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
2: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
4: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
5: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin mayang balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagpalingon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sabtang takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom o Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duhang ato sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo ng protektahan ang imong lawas. Unya kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang ato mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naata mahimutang sa Osmania Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, dool sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato. O sa mga taga-konsulasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life!

0: drink responsibly. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
1: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan aw gyud sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako kay I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit an kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With Silka Green Papaya Soap, kit an kaayo ang kutis Silka that whitens skin in as early as 7 days with regular use. SRP 22.25 lang per piece. Palit na sa inyong suking tindahan.
2: Psst. Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
3: Sa kalamion sa cheese o crunch, mula miipod ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
4: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer, 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330 ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
5: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S 2024. Drink responsibly.
6: Bang!

0: bitin ang birit? Parang buhok na mahirap pahabain.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Wala si Mom!
4: Don't worry, Dad's got this.
5: Wow! Fries with dip!
6: Egg sandwich! And mac salad!
7: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Lady's Choice.
8: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
9: What if your phone could be your front row seat?
10: Playtime Entertainment launches PT Idol.
9: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
10: Where talent takes the spotlight.
9: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
12: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
13: Wala kayo sa baon ko.
14: Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
15: Lady's Choice Ham Spread.
14: My yummy na egg, yummy na ham. Para omega sigla with proper diet and exercise.
16: Patikim!
17: Mmm!
18: Wow! Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread.
19: 66 omega 3 and 6.
20: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
8: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon. With Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6. Para Omega Sigla sa school. With proper diet and exercise.
21: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
22: Atong atak na may galala sa 8-18 na sa atong panuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
23: Straight to the point. Now,
22: daghantag mga issues ng atong isgutan rung taod mga kagalaan. Lakip na mahigala ang ipahigayon ng ASEAN Summit magsugod karong adlawa mga sukin tigpaminaw o bahumani sa adlaw nga Biyernes. Originally, 5 days unta ni, but giusab nila mahigala nga gihimo na lang 3 days. But ang mga activities good ane actually, 2 days yun ang pinaka daghang activities ugma og ang Biyernes. So kagahapon doon ay mga preparations nga gihimo og niya ato mga reporters dito sad mga higala ato sang kuhaon ang duga mga updates sad ni ana mga sukin tigpaminaw. Og niya sa pikas nga bahin ato sang kuhaon pod ang atong mga issues karong atong taod mahigala labot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte o kini mga surveys mahigala o guban pa, no? O sa mga panghitabo sa House of Representatives karon mga sukin tigpaminaw at o sa tagag-pagtagad. But kini nga portion, hatod sab kanato mga kaigalaan sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa bugmayong atong mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o #1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City ng Himutang sa Usminya Boulevard dool sa Cebu Doctors Building. Ingon man sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee.
23: Straight to the point.
22: O kinisab nga portion mga kagilan tuon sa kanato mahigala sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa tuntinai o kolon. Kiniro malikayan nga magpundo mga hugaw nga mo'y makaingon ang mga kolon polyps o na'y motubo sod sa tuntinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaanlabing seryoso, masakit o kolon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong kolon. Labing maayong imnon kini sa buntag o bakha sa gabi. Sa 4 to 8 oras lang humans pag-inom sa Super Fiber, imo mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinae. Mamakahatag din kinig kahupay sa kolon tiyan ug sa lawas. Ang Super Fiber mao #1 nga colon cleansing product karon ug rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagis pag-inom, magkalagay usa ka sachet sa Super Fiber, imo isagos usa ka basong tubig, imo kutaw na mayo isay kog mayo ug unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3.
23: Straight to the point.
22: Okay. Tagantag pagtagad mahigala kining ASEAN Summit runtong isgutan ni rong taon-taon mga sukin tigpaminaw. Kay magsugod naman ni karong adlawa mga higala, no? Og ato ning isgutan ron mga higala, ha? Na check naman to kasamang Jane Gallardo tong diri asa may SRP area mga kagalaan, no, gitabunan mo itong mga tarpaulins. O niya, dito po sila Lapu-Lapu, murag doon ay mga pag-relocate lagi sad sa atong mga kaigsuunan ito sa Lapu-Lapu City. Katotoang dool mahigala sa kininiang Mactan, noong kininiang New Town, Mactan Expo. Dito mahigala ipahigayon ang ASEAN Summit, pero ipang relocate sa itong mga tao dito mahigala. Resort sa sila ron. Ato ng isgutan, mga sukin, tigpaminaw, kay kinini ang sa unang report ni kasamang Jane Gallardo, dito na mga higala ang kwan, nalabian niyo, kini o. Og mo, agi ka din hingdapita, mga higala, medyo, ang ako maning naagian sa kagabi eh, kaya doon ako'y meeting mga higala dito sa may Nustar kagabi eh, nakaagi ko aning lugar lapod, purbida, kuan sad, kinini ang, nagyan sa imong level sa imong mata, nga di gigay kakita on sa'yo naaslikod. Unya, raw ko hilang gamay, di man pwede mo pwedeng liliyon kay mulibil magak, mulingkod ka sa kinan, ang level ni mo ka na yung makita ni mo ka na, Cebu ASEAN Summit, ana, 48 ASEAN Summit, muna yung makita niya, doon yung mga pictures. Dagkong talpulin yung makita, mga sugit di paminaw. So masalip dan gyud tuod ang kabalayan dito sa fossil o carbon. Aparihan na ito may galang 2007 pag-host mga kagalaan sa Cebu ining ASEAN Summit. Ang mga panimalay ubos mga higalas tulay diya sa Mactan Mandawi Bridge. Agi pang pintalan o green, oy. So pintalan o green imong mga balay dito, mga atop tanan pintalan. Makaingon na ito mga taga-ASEAN leaders kasama nistor nga, o nindot man kay muro mag green-green man ang iyong ubos. Beautiful vegetation man. Ato na pagtagad, mahigala, gamay lang ha. Standby, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8.24 na.
13: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Miti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
15: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
16: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
17: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
24: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
25: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
26: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
27: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
22: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. basta naay alaksan extra.
0: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang.
1: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
7: Puhata na!
6: Pag Energon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Energon Z Plus!
28: Unilab yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
22: Atong atak na mga kaigsunan, alas sa 8:27 na sa Banuban Kaloning, atong tulumanon ng inyong tulumanon. Kini nga portion sa mahigala tulad na to sa EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol nini ang Rosehip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sa manlalibuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangosteen, malunggay, kanila ug bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan ug gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o sa mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
23: Straight to the point.
22: Okay, atong balikan mga higalas pagpangandam paaning kuan. Di may nanawag nako di pa ko makatubag ining akong mga manawag no kay tungod ining ni apamantas programa, no? Unya tataod lang siguro. Okay, unya kini ni ang kadto nakuha to mga higalang kasamang Jane Gallardo samtang nagbiyahe sa Miguel. Ako sa kakita sa ko personally adto nga do na may mga tarpulin nga nakatabon mga higala diri sa may Pasil. Wa gyud tay kuan. Wa gyud ta mausab ining kalakiha mga higala. Ah, pag 2007 nga pag-host nato ka ASEAN Summit, mao gihapon ni ron. Talawaw. So kini mao ni ang iyang naagian ni kasamang Jane Gallardo mga higala. Napoy butang 48 ASEAN Summit, mura ko dai kag dili ko nay bu, dili po ko nay ka maburingan ba. Ang pikas rapod mga higala mo gibutangan og tarpulin. Kay ang makita dito, mulahos yung pananaw dito sa mga kabalayan, spasel o carbon. O kari ka sa wang abahin, total dagat man, okay raw, ay tarpulin-tarpulin ni Sir. Buhan ang ato mga bisita nga, mga leader sa ASEAN, makaingon po sila nga kanang nindot mo na ining Pilipinas yun. Dili mulahos imong pananaw dito sa unahan kay kinini ang okay man gitabunan man ang mga tarpulin mga higala nindot ka ba ang mga printapod no 14th ASEAN Summit unya do na ni mga usaw ni mga tourist destinations mga Sukitig Maminaw sa Sugbo no so kini usa ni sa mga pagpangandam na no sa ASEAN Summit nga karong adlaw gyud mga higala i-host dinhi makaigalaan sa ato sa Sugbo mga Sukitig Maminaw. Og unya kinini ang gahapong adlaw doon na to yung mga activities nga giadto nga atong mga reporter sad mga higala ato mga kaubanan dire para nga atong mahatod sad no sa atong mga listeners unsay mga updates ining ASEAN Summit usa ni sa mga hatagan tong updates sa mga kaigalaan aron nga mahibaw po ato mga kaigsuonan kung unsa may mga kalambuan ka ni ani mo na nga pagbisita bitaw ni Senator Amy Marcos ni adto milabayng Birnes ingon siya nga dapat kini mga problema mga higala nato with ASEAN countries ato ning paghisgutan ato mga silingan mga higala kay mag-usa ning mga ASEAN member countries duna tay tingog mga kaigsuna no nya ato ning hisgutan sad ang mahitungod mga higala sa pag matawag nato mga higala pagtubag pagresponde sa problema nato ron sa Middle East. Nining problema sad mga higala sa presyo mga higala sa mga palaliton o labaw sa tanan kini problema sa petroleum products nga gikan dito sa Middle East. Unsa man pag-react nato diri sa ASEAN nga kita may unang apektaran ani gyud.
23: Straight to the point.
22: Labaw sa tanan ang Pilipinas mga sukit di paminaw. No? Mao'y apektadong dako. Ang ASEAN countries apektado, labaw sa tanan kita sa Pilipinas kay wa ba kita pagpangandam sa gamay. Ah, ang Vietnam may gala sakop na sa ASEAN pero at least bumintabintaha mga kagalaan kay ngilang gobyerno ni so dayon mga sukit di paminaw pag abot ining maong nga problema. But ang Pilipinas may gala tudlon. Imagine ka katong atong report kagahapon ni kasamang Jane Gallardo. Yan ni kasamang Pulau Rog, kasamang Idol Tweety. Doon ay usa ka taxi driver dito mga sukit di paminaw nga niingon yung pag ikon madawat yan ng ilang subsidy mga kagalaan.
23: Straight to the point.
22: So kini mga butanga appeal ni sa mga hisgutanan mga sukit di paminaw no aton tan-aon ang aton mga ASEAN leaders unsa ilang mga solusyon ani pero mao lagi kita natay bisita wa gitay kalainan makigilan ng pista bitaw sa ato inday Marisa barangay unay pista ni kabos ting pista mahigala ato nang ipagawas ang atong mga bag-ong plato nga tagu-taguan og way pista. Maaari gani ato may galang batasan sa pagkitang tao. Ni adtong 2007 mo to unang ASEAN summit nga atong gi-host diri sa Sugbo mga sukit di paminaw. Karon lain ang ASEAN summit atong gi-host sa Sugbo maumaor gyud pug strategy. Nga duna mga higalay pagpamintal dito sa mga atop sa ubos balay mga kagalan ubos sa Mactan Cebu Mactan na Mandawi Bridge. Mactan Mandawi Bridge. Gipambutangan may galag mga green nga mga atop. Ang karon wa na ni butangi green nga ato pero gibutang ang tarpaulin so buhan dili mo lahos ang panan-aw sa to mga bisita. Salip-salip dan mga sukit di paminaw oh. Kay kalibil mga gusmatay tuyo gani nga libil-libil gusmatay gastuhan sa gini mga tarpaulin. Ang problema mga hangin-hangin ni Nestor mo wagtang ni mga tarpaulin. Bukman malili ni mo, kay naay mo gihang-gihang, di naman libir sa mata, ang aman og kuan ka mo, lili, pagyo ka din ha, no? Unya, kini po mga ASEAN leaders, labi pa mag-suit na sila, mag-sulot mga suit, mga kagilaan, di po naganahang magduko-duko. Ato lang agi kito katawa, mga kagilaan, makaingon yung mga ASEAN leaders, okay lagi kayo, ah, ang ato, mga higalang nasod sa Pilipinas, makita ni mo ang Cebu, ang kinimangkuan, si Silex. Oh, mo'y makita mga kagala, no? Dako kay taas kay nga tulay mga higala. O niya, kinini ang Cebu-Cordoba Link Expressway. So, grabe kay infrastructure. Ngayon mga bisita nga, wow, no? Grabe ang infrastructure sa Pilipinas. Wow, clean and beautiful. Ako niya agi katawa mga kagalaan. Wagi kalainan, alis ato mga higala, ang gobyerno ba? Sa dako-dako na nga kuan. Ug gintos itong mga panimalay, inigpista, askang may nalang naipista o sa katuig kausa. Ug waipista gani, ang kato mga plato, wag ito magamit ni store. Mga habol nga kuan, ala, banig, guguban pa. Ha? Og abot na gani may gilas pista, ang mga gitaguan inday malis, manggawas. May man tamo abi-abi, mamaor gini, yan sa tumbalay ba? May tamo abi-abi sa mga bisita, na mga plato niya, wa pang gamita, inigabot pista, gamiton para sa bisita, ina na, no? Ano yung mga habol niya, ang mga kortina, pangkortinahan ang balay ya, ni store, manghindo kay pista na natin mga bisita, na ay mga bumbong nitong mura o kuan, medyo nangadaot ni store, nangagusbat mga bumbong, butang-butangan ni muna mga old people na hindi malis, nindo tanaw. Ato mga kagalaan, mong tabun-tabunan diha, no? Tabunan o mga kurtina, dili na maklaro. Mao na mahigala sa itong panimalay, pero ang gobyerno, no, pagabot sa gobyerno, maugihapon, eh. Dari, oh, mao na ang ilang pagpangandam, oh. Ipamutangan mahigala mga tarpulin. Oh. Unsa man ning mga kuanari, murag permanent na ni siya nga mga structure na naa diha. No, unya og doon na lang mga bisita, mo pulipulihan lang kung sa italpulin niya ibutang. Kanta, ato lang taga-aga, yagi talaga ito, more permanent structures man, oh. Post na good names. Post na good names, oh. Kana, oh. Kung wala na siyang tarpulin, kanang wala tarpulin, katotoang, kano, mamaning pagpanaod nila. Unya, tuwas unahan, tanawa, permanent, so, kuwan siya? Kato mga walay tarpulin ko, no? So, permanent na nga structure na naa. Posible nga, kuwan eh. Unahan dong. Kanang walay tarpulin, o, kanaw, post, o, kanang repita. O, so, permanent na siya, dahil. O, inana, nga doon ay mga bisita kay ASEAN Summit, na, pabutangan po ng mga tarpulin niya, kuwan, ASEAN Summit. O, panalitan, o, World Youth Day panalitan. Napatangan po na mga World Youth Day. Nga alam, di makita. So, andam na mahigala sa mga daimang layat simbako. Kana na ay mga, kwan niya, ali-ali. Pero, kinini ang, dubli po'y purpose. O, doon ay mag-ali-ali, butang mag-ali-ali, kaya anong hindi mo layat ang mga tao. Na uban mga higala mo rag nagproblema, anha pon mo layat. So dubli nalay tuyo ana, ang dili makalayat ang tao, ikaduha, matabunan po mga mata sa mga bisita. Atol ni Agi kato katawa mga sukitig paminaw. No? Wala ang mga updates mga higala sa ASEAN Summit, paminaw lang mo doon sa DYHP, RMN Cebu, kay kumplito tayong mga reporters nga tua. In fact, gahapon dito itong mga reporters niya karon og ugma na magyong magsugo di ayang kuha na gitan eh. No? So, atong kuha ang mga reports. Og unya, diri sa may Pasil area, ang pagsalipod ni, muna nakuha ni kasamang Jane Galliardo. Dito sila pula po, ato i-check kasamang RV Veloso kay sa'yo nakakuha po na ng report mga kagalaan, ang labot sa pag-relocate na ni ining mga kaigsuunan na ito, mahigala mga membro sa urban poor, relocate sila ron. Makaingon sa itong mga taga 66 pamilya mga kunoni nga okay na po magsigig ASEAN Summit. Medyo dako gasto gobyerno ani ron pero ang kabintahan lang kay katong mga tao dito wala magito mga reklamo sad kay nindot mga kunong kasamang maris kay resort mga ilang Pinoy anak. Mahalo na yung resort niya medyo klas-klasan ba? Hindi lang ako isulti ang an, pero sa ako naibuan, kung ano, kanana ang 1,500 ang gabi iyan eh, nga to sa 5,000. So medyo, okay, sad. Nindot siguro ang kutsun ang kalakiha eh. Andre sa Pasil, tabun-tabunan lang sa Bodinha o tarpulin, kay total di man diha gini-held ang ASEAN Summit. Kanana ang malabay raman na ang mga kuan, mulabay raman na ang mga delegates. Manglabay raman na, kaya mungadto man na sa Nustar. Wala doon ay activities po na sa Nustar, at ako ng report na kagalan. Pero, ang salapula po, ito ang mga i-heal ko dito. Kaya kang lari pa na i-heal sa Cebu, ma-appeal ang tamo ng taga-Pasir, taga-Carbon, o ma-resort sa tamo. At ano nang gagi, katawa-katawa, mga sukitig paminaw. So, kini magong ASEAN Summit, may gala. Ngayon 2007, di rin eh, gi-held ba kay gilaan. Mga leaders niya sa ASEAN. Kung sa mga ASEAN countries, dako man ng Asia, mga higala, but doon ay Southeast Asian. So, sa Southeast Asian nations, apil ang Pilipinas, ana. So, kita mga higala, mga membro of Pilipinas, Indonesia, Malaysia, kini mga silingan na to. Singapore, Vietnam, Brunei, kini mga Laos, kini mga Cambodia, muna itong mga membro sa ASEAN. O niya, muna, kanabang silingan ba? Ang tuyuan niya nga, naa ang pagtinabangay, naa ang stability sa peace and order, inana, no, naa mga higala, ang kung ano na, magsilingan na ito ba? Palihara sa atong lugar ba nga, natay mga silingan, maayong atong relasyon sa itong mga silingan, o niya, unsa ito matabang sa itong isig ka silingan, inana, muna sa katuyuan. In fact, ang founding members ani mahigala, lima ka countries ning founding members nining ASEAN. Number one, mahigala, kita Pilipinas, appeal kita sa founding members ani, ni adto ning 1967. Kaya pagka 1960s go, doon na ito yung mga problema sa communism nga pag pagkuan ato pag lambo ato mga higala, nya dunay problema sa mga political mga kaigalaan nga tension, dunay mga conflicts nga nahitabo nato mga sugid di paminaw, unya mga economic nga mga isgutanan. So dunay tay problema nahitabo. Nagtukod mga higala nga kini mga countries sa ASEAN para naatay tingog ba maghiusa ta. So nahitabo mga higala kining lima ka mga countries, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand o kita Pilipinas. Nagkita may lima ni kabok ang founding members dito sa Thailand, nagkasinabot niya magtukod daaning ASEAN. Kanang uban niya mga countries, wala pa na mga higala mga membro. Ah, ni apas na na sila, pipila ka mga tuig na ni apas na nahantod niya kalon ng kadaghana. So, niapil na ang Brunei, niapil ang Vietnam, niapil na higala ang Cambodia, kanang Myanmar, niapil na. So, nagkadaghana ta. Ang katuyuan na nga naa ang mga higala ang peace, stability, economic growth. Muna, unya ngani karon sa isgutanan sa energy mga kaigalaan, doon ay interconnection ba? Usa na sa gitanaw nga, pwede ba? Kay labi na nagnihita mahigala sa itong energy, pwede ba maka-interconnect ang mga ASEAN countries? Nindot o mga purpose. So, naa ba ang silingan? Nga, matinabangay taisip mga silingan. Sa umano ito, pagkalaki inig tinabangay o nga, di man po natin ipakita o unsa gayon ng ato. Ha? Kaya ato man tabun-tabunan mga sukitig paminaw. Andres Pasil, oh, ala. Tabunan sa mudiha o talpulin. Dili na ito ipakita unsa itong tinuod yun niya kahintang. Ha? Dito ipakita. Unya dito smaktan kasi may dodol-dool. Ginan sila nga. Kuan na mo ka ng hawa na sa mudinhi. Kay naa ito mga bisita mo ni muna. Sa security ko noon eh. Pero si PNP Chief Naltatis, mingo man niya, may security threat. Pero diin na ng mga tao dito nga, naaman mo sa perimeter radius aning ato mga bisita, papahawaon lang mo din hisa, no? Mulag na numan sila ng lugar na day. Doon mga polis na nagbantay nga, dili pa, kung ano dito? Kaya aron nga,

0: dito. Kay aron nga dili ba maglabay-labay dito nga kwan ba? So giinan sila nga adto total adto mo sa resort. No nindot yung kahimtang. Ato lagi ka to katawa mahiga lang. Bugnaw dito, aircon anak, no? Unya, class-class po, anak. Murag mga tao, ano yung kaigon yung mariskap sana, all. Mayo ganay daan ni ASEAN Pirming nga meeting, ha? ASEAN Summit ra. Siguro ag, hala, pirmihan na ninyo na pa mag-resort-resort na sa dito mo. Ato niyagi katakatawa mga sukitig paminaw. Ha? So ato i-check una mga higala, ha? Ang usamay kalaki kay miingon man mga kaigalaan nga wa man ko nila reklamo dahil kay samtang dito sa resort indot bugnaw niya na swimming pool pwede na kakuan no niya aron nga di sa makagawas kay basi ang uban ba niya kanang sir mananggit mi nga mubalik sa amin dito sa kuan dili pwede dadaan niyo tanan nga inyo magamit mas nila tanan dadaan kay di sa mabalik dito kay napoy seminar. Lagi talay ka to katawa mga sugitig paminaw na atong hatagag pagtagad mahigala kay hinoon kung para mang fruitful po ilang pag staycation dito okay po nang ilang gihimo sa gobyerno nga samtang naamo dito seminar po mo no sa libre man libre skaon na snacks na no kana lagi ko nun so mura cooperative sa sila day giganahan mga nipon uban ko no. Atil pa rayon, may gala standby, human lamang pipila ka mga pahinomdom. Alas 8.45 na.
1: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
2: Mga kasama, pabag-ubag-o na usab ang panahon. Apan dili na ka na bag-o. Naanad na kita ana mga kasama, dili ba? Pero tungod ini, apektado gihapon kita sa sakit sama sa sipon. Ang uban, nagtulo na ang sipon. Sige na og atching. Apan pasagdan lang tungod sa sobra kabisi. Timanan nato mga kasama, ang sipon kung padugayon di ay, mudaghan ang sipon virus sa atong kalawasan. Muhoy na ang resistensya, ug pwede tayong makatakod sa uban. Maang importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon, tambalan dayon kini nato. Ako personally, nasumayan na nako ang NewZip Z Plus Forte. Mag NewZip Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Kipanlugan ng immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Pinilifrin HCL Chlorpheniramine Maltate Paracetamol and Zinc ang generic name na NewZip Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Na ay high cholesterol o diabetes?
7: Oh no!
6: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
7: Yes!
6: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
8: Unilab quality yan.
1: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
9: Oh shucks, oh shucks.

0: Nor sinigang, asim kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kay

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
2: Alas 8:49 na mahigala sa Banuban karon ang atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Ato sa tagag pagtagad mahigala ni kini nga portion sa batugato mahigala sa seed element oil makapanyawan pa itag hintang sa panahon karon pandunay maimbalita gikan sa pait kana ang seed element oil nga may muhatag og kapayan sa tong giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, katul-katul spanit, biribiri, mga hubag-hubag, buni, mga pinakansigag may mananap o mga insekto, bisan alamok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na makapanyawan sa seed element oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed element oil ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magaling.
3: Straight to the point.
2: Okay, atong balikan mga kaigsunan kini atong isgutanan. Medyo anad gita ini pag-plastic-plastic gita ni store. Ah. O kung sa itong kahimtang din, ito itugaan mahigala, no? O na, o sa pista pa ni, inigabot sa mga bisita, may kitamtagan sa mga bisita. O niya, ang mga kwan, kurtinahan lang itong doon ay mga busot-buslot dito. Ah. Atop mahigala, butang-butangan lang mga kwan, butang wallpapers, ana. So, dili na maklaro, no? So ang imong silingan nga imong mga higala dili sa makabantay unsa may tabangono ninyo ani ha lahi man to makita ba nga kanabang kuan ana mauwaw sa gitagod mura tag naputay pagka kuano nga maikog tanistor ba kana ipakita unsa dili ipakita inana lang siguro ha so mao ni mga higala dunay pa activity sa una sad nga kuan dunay activity sa una nga kadto mga libod suroy nga mga tawo sa to mga medyo mga buang magsuri-suri dyan sa kulonday gipanghipos gidad sa bukid, ha? Kana sa pagpanghipos ana mga medyo dunay problema sa pangutok, nindot na nga himuon sa matag-adlaw nga panahon, at least ma-safety sila. Lahit tong activity, ha, nga, katong mga buang skulo naglakaw-lakaw, pahipuson to sila para nga makuan ba, kana na ang ma-safety ta. Kita ato man nga safety ma itong giuna. Pero katuwag itong panghipusa, pag-abot na tunod ng activities, dilihin on tas yan, maglahit tong activities. Agidas at bukid, dito gi pamuhian sa bukid. Isa mo itong kabuang ito ni store, kaya niingo man niya, libog na ko din siya, wak na may gaysano din niya. Nagahangad sa mga building, mahigil, wak naman, lahit naman eh. Mas mayo o kada adlaw na ito himuon. Pero sa pikas kabahin, kini ato pagpanganda mga sukitig paminaw, porbida. Unsa may atong buhaton ka? Kay nato pa ning 2007 lagi, inanay pa natong mga pamaagi, no? Basin ug na bay mga pamaagi or mga techniques nga unsa? Kay panalitan kinto mga igsuon nga mga kabos og mabutangan ni sa mga higala og palabas ug mga nasod nga duna sa mga kondominium nga gipanghimo. Kana ba lang mga pang-urban poor nga kondominium, so mausa sila dito at least dili na kayo lain tan-aon. Pero kita din sa ato magod, wa manggod, kaya di, gisod, menos malimalita ang kwarta, hinoon to mga higalang atong daghamat ang kwarta, unta. Na, dili mga higalas pasil, sa ako nang giingon, gitabuntabunan lang sila, wa man diri adapita ang ASEAN Summit, held mga kagalaan, malagmit mo ato na sa Gnustar, makaagi lang din ha. Pero dito sila pula po yun ang daghan niya mga meetings. So, mo itong naduol-duol dito sa Mactan New Town, mo itong mahigala ipang relocate. Atong kuha na report ni kasamang RV Veloso, kasamang nakakuha ni mong report, mga sugit di Puminaw. Kasamang RV, kining mga ipang relocate, pila man ka pamilya yung tanan eh. Kanya, kasamay nag-decide, ane, ato ba na yung desisyon sa lokal nga kagamhanan, nga atong pangtaguan ng mga tawhana, or unsa man, unsa may mga nahitabo, git ane, nga naman yung ipang relocate sila, kinsabay utok ining maong mga strategy, kasamang RV.
4: DYHP. RMN Report.
5: Yes, kasamang Attorney Rufiel, muabot sa 66 ka pamilya ang naglangkob ni ining komunidad nga na-relocate kasama Attorney Rufiel. Gikan ni sila sa Mactan area kasama Attorney Rufiel. Unya, gitransfer ni sila temporarily dinha sa Osaka Resort diha sa lungsod sa Cordova since kuan naman ni sila. Tapad ramang yun kayo ni sila kasama Attorney Rufiel. Sugod pa ni adtong April 27.
2: Tas taas gyud
5: nga bakasyon. Sure.
2: Kasi may reklamo anang kuana nga April 27 kun pila adlaw.
5: April 27 kasama Attorney Rufil unya hangtod pa ni sila magsugod man ang ato ang summit ugma. Unya ngadto na sa Biyernes, sa Sabado kasama Attorney Rufil inigtapos gyud dayon tapos gyud matapos ad sila dito. Kontrata dito silang temporary relocation kasama Attorney Rufil. Usa sa giklaro ni ini sa Lapu-Lapu City LGU pinaagi sab ni Mayor Cindy Chan nga ang nagbuot kun ini kasama Attorney Rufil is ang National Organizing Council kun NOC.
2: Okay.
5: Ang nangu aning
2: NOC. So dili ni pagbuot sa Lapu-Lapu City Government.
5: Maoy gi pahibaw nga giklaro kasama Attorney Rufil kagahapon. Giklaro gyud na nato kay. Kisama gyud nangu ani.
2: Kisama utok ani.
5: Oh, kay tingay magtudtod nay noon ba kasama Attorney Rufil.
2: Nya kisama taga NOC nga magka-confirm ani kasama RB, wala po dito.
5: Wala kasama Attorney Rufil pero ang under sa NOC is kadtong ato ang nahinabi sad kagahapon si De La Vega. Ma'am Helen De La Vega mo to ang head gyud sa NOC kasama Attorney Rufil. So
2: sabi ingon sila ilang ang component kang Cindy Tan, Cindy Chan.
5: Cindy Chan kasama Attorney
2: Rufil. Maniguro po Cindy anak nga mangkamot sa lusot po na kay mga butantir ba niya.
5: Wala na kasama Attorney Rufil no.
2: Pero mga butantir niya na dai mo kalipay po mga butantir. Puno na mo salamat kayo kay.
5: Oh, bakasyon. Man sila makaadto sa Mactan Expo kay kung ilang taon ba nimo dito sa Mactan Expo kasama Attorney Rufil lapad kaayo nindot kay ang area. Limpyo kay murag BGC.
2: Okay. Kanang Mactan New Town, no?
5: Oo, oh, Mactan New Town kasama Attorney Rufil. Unya, kanang kita sa Pilipinas kasama Attorney Rufil, may mangkaita aning kuan.
2: Atong tagutaguan na atong.
5: Gani, unang bisita ni ini nila, ni Adtong ni Aging mga buwan kasama Attorney Rufil, naman tayo mga tabil, dira sa may pasil, kato na-mention ni mong kaganiha.
2: O, naman ang tulong ang tabil.
5: Naagi hapon. Kato nga tayo kasama Attorney Rufil, dugay na na siya. Actually, katong tabil, kuan ra to siya pag sugod gyud is tarpaulin ra to siya karon kay gidukdok na gyud.
2: Gidukdok na gyud oh. Mura permanent structures na no.
5: Oh, mura na siya na permanent structure. Pag agi gani na mo anak sa Attorney Rufil, makatupang na i-green nga murag kanang Bermuda nga gipurma og 48 ASEAN summit. Karon kay gipilit ka na ina na. Okay, no? Oh, kana mo na siya.
2: Di na magima lusot yung pananaw sa unahan, no?
5: Di na gyud bisag imong liliun ka sa Attorney Rufil, wa na gyud mo lusot.
2: Kabos, atarpulin na yung katapat.
5: Wala, kasama Attorney Rufil. No? So, sakto na imuhang panahom kasama Attorney Rufil nga mas mayo tingali makitaan ni aron nga mahibaw sa sila unsay solusyon nga himuon ni ini.
2: Oh, muna yung kakabos, itarpulin yan. Ako nga yung katatawa mga higala, ha, kay Bida. Murag ato lang ilight-light lang ni mga sukit ni Paminaw kay Wagyod. Actually, pag himo sa ASEAN Summit ang 2007, wag kumasayop. Mamaog gyud po itong technique ni RB. Tudlon. Nga mo gitong ubos nga balay sa Mactan Bridge pangpintalag green. Unya so di na kay maklaro. Kay ngon ato mga murag
5: abakaw.
2: Go. Nindot nga visitation ba. Unya human paspas ang dagan sa mga kuan kay paspasan ang dagan. Kung ikaw driver, yung driver ka sa kanang ASEAN leader. Naka-assign ka nga driver. Insaksyonan na sa kanga paspas ang dagan.
5: Okay, ang oras.
2: Di ang oras o kay security. Mamunay ko nga ang security ba. Oh, mabitaw sa Lapu-Lapu karon. Gideclare nga way holidays sa Lapu-Lapu, ha?
5: Pero ang adlaw ka sa Lapu-Lapu o Cordova, walay trabaho.
2: Oh.
5: Hangtod ni siya nga mahuman ang summit sa 8 kasama Mater Rufil.
2: So, sa ito ba ito mabisita, di sa kakita nga yung mga pobre, kayong sa nindot, Pilipinas, no? Kay gitabunan o itapulin. Ikaduha, wa po yung mga tao maglakaw-lakaw na, kay tuan nagi pa-resort-resort na sila. Ikatulo, kayo sa half-time na ni Pilipinas, ikaw sa traffic, wa man nagi. Wa na nagi holiday na di ay mga higala. Holiday, gideclare nga holiday ang May 6 to 8. Kana lang yun, aron lang yun niya white traffic. So hapsay kayo, nagatun mo Lapu-Lapu, pwede trafika mo na Lapu-Lapu, kaya ang mga kasada na naro kayo.
5: Tinood yun na kasama turn feel niya, paingon pa yun sa airport.
2: So holiday, siyempre hindi magawas mga sakinan.
5: Yeah, wapag yung klase ron.
2: Wapag yung klase. So ang mga bisita.
5: Arasods, bye.
2: ASEAN mga ministers, mga leaders, kaya ingon sila nga, ingon sila, kanang Pilipinas traffic, okay, malagi kayo. Bitaw. So, unsa may tabo ini kasamang RV, 66 ka mga panimalay to asa, gerilocate, 27 pa din, no?
5: April 27 pa na siya kasama Atty. Rufil. So, Monday. Nag 1 week na gid sila kasama Atty. Rufil. Unya, karon for the whole week, kay 9 man. So, 2 weeks gid siya kasama Atty. Rufil.
2: So, gibutangan to mga pulis ang area nga, murag no man's land, siya di basudlan nito. Kay ang ila ko nung communication niya man nga, dili mo maka... Dad-atan na ninyo mga butang daan, mga sinina, natanan mga doon pangkaligo ninyo, dad-atan ninyo, nindot kayo nito ang swimming pool. May dagat, no?
5: O niya, kainit biya ron.
2: O niya, bakasyon galor, gina, no?
5: Bakasyon galor.
2: Ayaw magbalik sa dito, kay na-appeal man ko ninyo kung sa perimeter sa security. So, why mabalik? Dadaan nyo tanan yung mga butang tanan. Asta yun yung mga kuwana na. Asta mga pitch na, da, dito.
5: Tanan, mga salbabida. Oh. Tanan-tanan na pwede madaka sa mga Atty. Rufil.
2: Okay, no? Di mo sa pabalikon. Hindi mo balik, ha?
5: Di saan pasudlon. Kaya namin mga area dito nga, gibutang security. Kaya igsood ni mo kasama Atty. Rufil.
2: Guarded na.
5: Guarded naman siya. Gikan pa sa Dan kasama Atty. Rufil. Paingon dito sa Mactan, New Town. Naan yung mga gwardiya daan? Naan yung mga polis?
2: So, 7,000 ba yung mga polis?
5: 7,300 kasama Atty. Rufil. Ang ato ang mga polis officials, no, ato authorities kasama Atty. Rufil.
2: Di na sa ilang, kung saan na yung mga nahabilin ninyo, di na mo kakwano. Ipadatanan yun, ipadatanan. Na, magsugod kita April 27, parang kung napang balikon, balik ka daan ito, kaya inabot nito sa ASEAN, kung ano, yun, di na mo kabalik.
5: Mauna, maka-vlog-vlog pa yun. Maka-content pa na gana sila dito sa mga Atty. Rufil.
2: Di na mo makabalik, kay kananaang para mahawa na liha, no? So, niya, ano po malingaw sa DRB, nakanindot ko na dito, malingaw sila, nice seminar ko, no?
5: Nice seminar ka sa Atty. Rufil, na ipahigayon nga livelihood trainings, o seminar ka sa Atty. Rufil, aron nga dilisan mausik ang ilahang pag-stay dito ka sa Atty.
2: Rufil. Hindi po sila ayon.
5: Himo silag syakoy.
2: Tuluan naman sa himo syakoy. Kaya basin ba, ngayon usan dito, residente, may ngaman niya, wala ma'am, kanang gilaay, bagong balik sa ko dito.
5: So muna, araw niya na sila kalingawan kasama Atty. Rufil. Doon ay mga livelihood o training programs na gipahigayon. Ang ngadto kanila aron nga, inigawas sa nila kasama Atty. Rufil, nasad sila yung mapahimuslan. So kaning resort kasama Atty. Rufil, mo kantidad niya siya o 1,600 pesos ngadto sa 5,500 pesos per night kasama Atty. Rufil.
2: Dako gasto gobyerno, wala sa musulti pila mailang di-allocate nga gastos gobyerno, ane?
5: Wala na sila muhisgot, ana, kasama Atty. Rufil.
2: Kahit kung 1,500, ibutan talaga 1,500, magkaana? Unya, for how many days guna, no? So, medyo dako gasto. Pero, wala na isulti kay basin po nang hangyo po sa resort day.
5: Basin po doon na himong libre ka sa Atty. Rufil kay naamay mga bisita or baka ha, discounted po ang
2: discounted
5: price.
2: Discounted siguro. Hindi po siguro man libre kay mong resort, no? Ayaw po kalibre.
5: Resort siya. Mahal ang tubig po rin.
2: Pero maingon po siguro nga, ikuan lang, kinana ang iubos-ubos ka na. Kay gobyerno may nihangyo. Pero pwede po doon ubos-ubos ka ng mga resort, di mo naman reklamo kay government man.
5: Government.
2: Yung imong permit, unya, disurisuron ka.
5: Malangkaton. Permit.
2: Nagpapwarin nyo yung permit, kaya magkampahangyo na mo.
5: O na.
2: So malagmit, pwede na nga, pahangyoon ko nila. O mabalato-balato, siguro. Pero usahay, matingala ka sa gobyerno, kaya na yung mga kontrata na mahal may noon there, eh?
5: Muna, kasama Atty. Rufil. Ang ato lang katingadaan kasama Atty. Rufil, no?
2: Masig mingon niya, resibuhin lang nagtag 5,000. Kung ang importante, mangutan na tapin na may budget. Ano kay matingala ka ang gobyerno, mapalit, bisa kung saan, bisa ka nang sakinan. Batay ka, mapalit ang sakinan ng gobyerno. O mauna ang presyo, dako ilang presyo. Nga nung nandako, may presyo noon nga, ang government ko, dinaghanan ko palit nun.
5: Unya mo, bidding process, kinalang kinaubsan pag yun.
2: Oo.
5: Pinakabarato mo, ipaliton unta.
2: Oo. Unya, nga nung mahal man, pag tanawag ko, private nga car, o kanang sakinan nga paliton sa gobyerno, mahal. Nga naman ang anak man niya, daghan ko yung ipalit. So doon ay mga kuwan gihapon niya. Doon ay syakoy gihapon na napita.
5: Nagloan na lang o paghimo o syakoy sa pagkakaroon ka sa
2: matay. Kuwan lang, mawani niya, legitimate man eh. Kaya naman yung mga kuwan, tangin lang resibo na, ang atagkuwan na. Muna mga tanat ta. Kinsa may makatugan na to, ano is budget. So maingon si Cindy Chan, ang mayon nga dili na ilang desisyon. Desisyon na sa National Organizing Committee. Organizing Council. May ugma. Transparent po sila o pilay na gasto na sa gobyerno.
5: Hopefully, kasama Atty. Rufil, may mong transparency sila. Bisan sila, dili sila mo inimando kasama Atty. Rufil. Kay kwarta, biya gihapon na sa mga tao ang gigasto diha tanan. So, naapod gihapoy katungod ang mga tao nga mahibaw kung unsa gigastuhan ni ini atol sa ASEAN Summit.
2: Nahanglan gino eh. Kay katuro ba sa unang ASEAN Summit? Ang butong na ba nga, ano, mabuko ba? Tag-jismil ang usa? Ano ito na? Maghamit na ombudsman atong panahon na?
5: Mm, tinuod na kasama Attorney Rufil.
2: Kung ano kamahal bas butong di anak bakasyan sa amin?
5: Ngari tagili mo palit reskilid kasama Attorney Rufil, nagbayintira.
2: Namay na sa kilid-kilid niya kuhan.
5: So, kasamang Jesus sumampong.
2: Na-issue ba ito sa una? Na-issue to sa una, kaya nga kamahal ba? Muna nga, kini nga siyang summit ron, ay, mahibaw ta, o pila yung nagastuan eh. Sabay lang kayo mahigala, standby. Balikan nito, karututun, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9.04 na.
6: This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check is brought to you by mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na! That portion was brought to you by Bygone. 100% knockdown. This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Bye!

0: abangan ng refreshing tangbayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abin ni mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise so you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kidney care time!
3: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chiu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
1: Atong attack na makiksunod sa 9-9 na sa manuban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
1: Atong balikan, may gilas kasamang RV Biloso sa pagkuha sa atong mga reports, no? So, kining ato mga kaigsunan dito sa Mactan, nga duol-duol mahigala diha giyod sa ana i-held mahigala mga conferences, kay gawa sa mga head of states mga kaigsunan, naman sa mga kaubanan gud, no? Nga ilang mga officials gihapon sa ilang mga nasod, like in charge mahigala sa uban-uban nga mga, kuan, uban nga mga areas, no? In fact, apil mga higala sa gituhan nga isgutan ani ang ato mahigalang cooperation sa uban nga mga kanasuran nga ato mga silingan, may labot may gala sa problema sa energy o ang atong problema sa Middle East. Unsaon to pag-react mga higala kining unsaon to pag-responde kining crisis may gala dito sa Middle East.
8: Straight to the point.
1: Unay usa nato mga kagalaan nga tagaagpagtagad mga sukit di paminaw ug atong tutukan unsa kay mahimong outcome niini mahigalang ASEAN Summit. Manandun na tayo mga kaubanan nga nakatutok ani aron paghatag mahigala og report nato, no? So, ang initial nato mahigala tong kaon ng dugang report ni kasamang RV Veloso, gawas ini mga kaigalaan gipang transfer ni sa resort dito mga sukit di paminaw. Kumusta man na kasamang RV, asa man dapit nga mga lugar, unsa man nga mga hotels, i-held ning mga meeting sa ato mga ASEAN leaders.
9: Kasama Atterio Phil, ang pipila sa mga gipahibaw kanato kasama Atterio Phil, una diha sa ato ang Shangri-La nga hotel, unya Dusitani og sa New Star Hotel.
1: Okay. So tulo ka mga hotels. So duha ka hotels lapo-lapo o sa Cebu City.
9: Sa Cebu City. Kasama Atterio Phil na atay pinaka latest nga update gi send ni Consul Francis Espares nato na ay amendment sa giluwatan nga proclamation order sa ni Acting Executive Secretary Ralph Recto nga appeal sa non-working day or special non-working day sugod karon hangtod sa May 8 ang City of Cebu. So, Cebu City,
1: Cebu City na.
9: Mandaue, Lapu-Lapu o Cordova.
1: Okay, so upat ka mga LGUs.
9: Oh, upat ka LGUs. So Cebu City, balik ko nako, Mandaue, Lapu-Lapu o Cordova.
1: Sugod na ron.
9: Sugod ka ron kasama after your film. Mo nagipahibaw sa ato adiri ni Consul Francis Paris na nadawat nila sa ilang office pod through sa executive secretary, acting executive secretary. So karong adlaw attorney Rufil, murag hapsay gyud tayo.
1: Hapsay ang tapik ko ron.
9: Kerting ka hapsay attorney Rufil.
1: Kay buhan siguro na gyud nila kay kanon ba na Metro Cebu ra man ni kasamang RB. Basin og kadauman mga delegates ba nga na ay mga meetings unya human paingon nya human murag kuan man bakante man ay vacant nila, di ba namalikan nila yung mga vacant kuan gyud. Namingon na amo sa kog Santo Niño. Unya pag-abot sa kuan traffic ba dili?
9: Daghan taog mga suruyanan kasama attorney Rufil.
1: Kana may ubanan nga mo ligot yung suroy-suroy, no? Natural ko na ato masang taga agpagtagan sila nga makasuroy kay aron nga makakita sa maka-appreciate sila unsay Cebu. So at least yung suroy-suroy nila why traffic nga ilang matagamtaman.
9: Oo na.
1: So hapsay ang Lapu-Lapu City, di lang ang Lapu-Lapu City, ang Cordova, ang Mandaue City o ang Cebu City. Kung mauhuna karon sa dugang updates nga atong nadawat mahigala pinaagi sa ni Consul Francis Espares. Salamat kayo kasama nga pangkoy. Ining dugang nga mga update. So, umuingon ta og Shangri-La, tuol na gyapon ni sa may duol na dai sa Mactanyo Town.
9: Yes, nya, kasama ta Rufil.
1: Dusita ni adto ra gyapon dapita. No? Okay, so
9: ang nalayo lang ani is ang New Star.
1: New Star.
9: Pero kay bawo man ta ang unsay sud ang New Star kasama ta Rufil. Aron mahalinan sa diyo rin ito. Luxury brands kasama ta Rufil.
1: Wala doon na eh. Kung sa'yo gukungwi na eh. Palayasan na doon sa amo. Pero muna, muaris ni Nustar, tabun-tabunan po na itong pasil kay Moage Manliha.
9: Muna, muna nga itong gitabunan kasama ito.
1: Tabun-tabunin sa mga kundiha. Ato na yagi katawa may galapir, mauni ang realidad ng mga nanghitabo. Katuhin o mga kaigsuna na ito, ang mga sakop sa urban poor, medyo mayo po lang pagka-istorya ni Arbeng, hindi po mo reklamo. No? Kay okay mga silang kahimtang.
9: Gani, na pa sila 2,000 nga assistance kasama ito, Rufil, initial.
1: Tagaan pa sa 2,000.
9: 2,000.
1: Biyain yung pabawon. Mga biyain yung balay, kinapon mo yung 2,000. Okay, eh. Biyain lang sa inyong mga balay din, eh. Kaya naunan mo yung 2,000. Sa hindi mo sugot, Alistor. Ha? Unya, gawas nga na mo yung 2,000, initial pa lang na, unya, add to mo sa resort. No, ando to yung bakasyon dito. Unya, kina magtarong mo dito sa resort. No, kaya mo dito kay ang inyong additional nga. Ang katong sumpay sa 2,000 initial, unya na ihatag ni kuman sa ASEAN Summit. Kaya susiyon po na mo unsa inyong performance. No? Pero og panalitan ko, at least pahimuslan na po panahon nga, tuluan sa unsang himog siyakoy, o sa panang-uban nga mga kuan ng RV, nga maka, nasa yung makatunansan.
9: Aron nga nasan sila panginabuhian kasama Attorney Rufil after sa ilahang vacation dito kasama Attorney Rufil og training, no? Maayo ni siya nga gihimo nila kasama Attorney Rufil. On the other hand, no, kani dali kaayo ang kwarta ani kasama Attorney Rufil ang pagluling hayaw, pero kini part of band-aid solution ni siya kasama Attorney Rufil.
1: Yeah, band-aid solution yun.
9: In the long process, in the long run, unsa man ang kuan kana bang long-term solution sad sa ato ang government sa ato ang nasod labi na nga naa diri ang head of states nga makita gyud sila mismo sa unsay kahimtang sa ato ang country kasama Attorney Rufil nga siguro dili man gud nato na matambalan ang usa kasambad kasama Attorney Rufil kundi nanto makit-an kung unsa gyud ang tinuod nga ugat ana kasama Attorney Rufil. So mas maayo tingali
1: mura gyud sa kanang mahilig ito mga Pilipino nga bisag sa itong balay ba, bisag taon-taon, okay naman may, okay naman. Bahala mga busto tayo, tabunag mga kortina.
9: Tinood na kasama Turfield, uy, kay kanang, sa ang experience na to sa una, sa atong mga lula kasama Turfield, manggawas ang mga nindot kayong plato.
1: Kana, nabib to fiesta, inana, mga birthday, inana, mga okasyon ba? O, mga kuan, kato mga mura gold-gold niya mga kutsara. May kahuman ka ng gamito na to sa atong inadlawa na.
9: O na, hipos.
1: O, bahala yung pinubre ta. Palas mga bisita na.
9: Basta mga bisita. Inanasag ka-hospitable ang mga Pilipino. Natural gina sa ato aga sa Attorney Rufil. Pero sa ato pagka-hospitable ka sa Attorney Rufil, mas maayo sad tingali nga makitaan sad ang kadtong mga areas nga kinahanglan sad og improvement gid ka sa Attorney Rufil. Kay gani sa initial press con ka sa Attorney Rufil, ang kaning diri sa Pasil area, una na nang gi-assign sa DPWH ka sa Attorney Rufil nga palimpyuhan. Muna instruction ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga abagan sa DPWH nga limpyuhan. Ang gipebaw sa DPWH nga ilang giauhag ang public kasama Attorney Rufil nga magtinabangay ta nga malimpyuhan ang atong palibot. Pero gibutang ta, ang kanang sa Pasil area, dili man kita tanan makapalimpyo, ana.
10: Oh, mao gyud. Mm. Oh.
9: So naa sa tingali part ang ato ang national government agencies nga moabag sad kay sa matter fee, dili lang moawhag.
10: Di man madag limpyo, butang tarpaulin na limpyo. Limpyo ang pananaw, ha? Ato lang ay mahiga lang ko ba? Ato lang gagi ka to katawa ba? Pero subong pamanandungon ba nga ang tinuod niya kahimtang atong itag-utuguan? Maunay nakakuan. Kaya kinimong asiyan, kung magunay ba ang purpose ano nga, pag tinabangay sa itong mga silingan ng mga nasod, yana, no? Mga kalambuan, o sa mga sharing of kuan ba? Labi na sa natad sa energy, mga higala, maunay ilang iingon karon nga, i-focus ko no sa energy, food security, o ang pag-react na to sa ASEAN countries, labot na mahigala sa problema na to, crisis sa Middle East. Mauni ang gitutukan mga sukintig paminaw sa pagkakalonsad. So, kinimugong ASEAN, ika 48 ASEAN summit ni, but natukod ni mahigala 1967 pa, at ang panahon na dili magod ka na tuig ang ilang, kuan, ang ilang meeting, no? Na doon mga tuig niya, wala siya mo active. Na pagkasunod niya mga tuig, may gala, active siya. Kaduhan na ginunoon sa usaka tuig mag-meetings. Inana, muna ang napaspas ni nanhimo ng 48 nga ASEAN Summit, mga sugindig paminaw. So, ang purpose ini maayo. Pero, og magsigitag tago-tago sa itong tinuod niya kahintang, medyo lisod ni masulbad. Ikaduha, kung panalitan, og ato lang sa tago-tagoan, kaya mga itong kinaiya mga Pilipino, pero atong sulbaron yung ikawman ni DRB.
9: Tinood no? Na, tinood gina ka sa matter.
10: Tago ila sa nang kuno pero susunod ha ato lang gini.
9: Tarongo na sa nato ngay aron ya dili na ta magtago tago kada tuig.
10: Mm. Pala na atong atop sa tumbalay nya buslot. Nya na bisita to sa tabun-tabunan. Mm. Pero natay tuyo gyud nya sa taman maikog sa taba pero sa ato gina ayuhon kay pangatug nato kita may mauwanan.
9: Mao.
10: Di man sila. No, ang ato kay band-aid man nga pala nila ra gini. Sumula bag ang atong kuno para sa bisita, para sa bisita. Sige lang kita kuno para sa bisita. Amo na ingon nga kanang sa mga Katoliko, para sa naang pari, para sa pari, para sa inyong relihiyon, sa mga laing pong mga kwan, ha? Iyan na mga para sa pastor.
9: Pero unsa na lang ang mga tao, ang mga Pilipino nga nagbayad og buhis kasama attorney Phil. Sa tanan na to nga papapaliton na ay mga buhis na itaxes kasama attorney Phil, unsa'y benefit sa mga Pilipino, even sa slightest nga mga issues og social nga mga kanang concerns na to kasama attorney Phil. Labi na nga ang main good nga reason sa ASEAN kasama attorney Phil is number one, ang economic growth, ang social progress, o cultural development sa usa ka region kasama Terrofil. Unya, unsaon man nato pag-solve kasama Terrofil ang social progress if wala ta kakita gyud sa main reason kung ngano sad na nga
10: mao na makahimo nga ironic sa atong ginahimo nga pagtago-tago. Kay wa man ato bang gi-band-aid solution nya atong ipakita man ang okay ra kay Mire, murag okay ra way problema. No? Pero mao na nang hitabo karon. So mao ni ang sitwasyon mga kagalaan sa atong nasod. So, hinaot punta nga magmalampuson o dunay fruitful ning maong ASEAN. Pero, balik-balik na yung nani no niya. Nani lang hiyapunta. Kaya namin mga kabus na itong mga kaigsunan namin tayo mga plano, anak. Pero, sa mga nasod ba ngay? Butang sa kondominium, anak. No? So, hapsay na tanawon. Kaya nakakundo man sila. Sa mga pinubuli lang nga, hindi ko nga high-end yun niya kondominium. Pero, nausas sila dito sa priha ng nagis-daplin sa kuan yun niya. Makaluluik kay kahimtang ba? So, na mo na siya solusyon nga pagpalaom nga unsa itong solusyon. Ang ato kay solusyon, apka nga nagtarpulin, okay na. Yan, ikaw man, nagkamunay bahala, ikaw man. No? So, mura og dili, kwan, kanunay lang kita nga inana ang atong mga pamaagi sa atong sitwasyon. Ya, na, kwarta, namatay kwarta, ganun taba, kung butong naon lang. Daghang ka itong mga buhis, mga kagalan, panood mo itong malita, ganun itong ubang. So, kinintanawon nun, Ron, kung support ang transparency nila, labot ang mga gasto. Kay naman katungod mga tao nga mo mangutana sa dan eh. Pila may gasto anang kuan di ta mo mangutana nga kanang kuan ha okay na punta nga naadto na mga kaigsoon na to sa resort okay ra ta ana. Pero basigi pa overpriced pa to dito.
9: Tinuod na ka sa matter you feel no. Walay sayop sa pagpangutana kun pila ang nagasto kay ang
10: kwarta man sa
9: mga tao deserve pud nila ang transparency kasama attorney Phil. Unya mo sa nagisaad sa atong gobyerno nga transparent sila sa tanan nilang pagabuhaton kasama attorney Phil.
10: Pila may budget na to ining ASEAN summit karon unya pila may budget na to ining paglilukit sa mga tao umingon sa nga gamay-gamay ang budget kana starpulin gamay ra man ang budget ana. Atang niya ay katawa, mahigala, pero bida, mauni ang nahitabo yun. So ang atong mga meetings nga atong sundan dito sa may Shangri-La, sa may Dusitani o sa Nustar, duha ka adlaw na rin. Ano magka na gi-scale down man into 2 days or 3 days? Yang original ano 5 days man.
9: Usa sa reason ana kag sa maternal feel is ang ato ang nasinati karon nga crisis.
10: Okay.
9: With the effects sa Middle East nga tension kasama maternal feel, kinahanglan nga mo cut down sa daw sa expenses. Og mahimo nga mo conserve sad sa energy kasama maternal feel, labi na kay kung daghag tao, so mas wider or mas larger energy ang atong gikinahanglan pod nga gamiton, no? So ang gihimo nila kasama feel, na ay mga series of meetings na aman ang mga head of states kasama Terrofield present man sila, gani mo abot sila karong hapon gabi kasama Terrofield kay sugod naman ugma. So ang himuon na kasama Terrofield na ay mga meetings nga himuon lang siya online.
10: Okay.
9: So mura bitaw siya Zoom kasama Terrofield. Inana unya ang kami sa mga reporters nga ma-assigned at that time adto mi sa kan Integrated Media Center kadtong International Media Center kadtong among giadtoan kagahapon kana siyang ihang area kasama Terrofield.
10: So, ano lang mga ka-monitor sa ilang Zoom meeting?
9: Dinha mag-monitor ka sa material field o niya. After ana, na ay mga series po of press con o press briefing para kung na ay mga questions ka sa material field, matubag sad. So, basically, makapaminaw sad yun ta sa mga meetings nga ipahigayon. But na ay mga meetings ka sa material field nga closed door lang. So, naaray mga photos o videos po nga provided for the media.
10: Okay. So, ang meeting dito sa Shangri-La, linawas gito nga meeting.
9: Yes, kasama
10: Shangri-La dito sa Dusitani o sa Nustar. Katong uban mga Zoom na lang.
9: Zoom meeting kasama Terrofield.
10: Okay.
9: So muna gihimo kay aron nga maka lesser sa daw sa gastuhanan and labi na karon nga naay may tension crisis sa Middle East niya. Dili naman sad kita ang affected other states, affected man sad sila.
10: Okay, total na ana man gimo dinhi sa Cebu, niya mag-zoom, pamung na naman mo nila eh.
9: Mga na kasama at feel, no? So, gipasalig man na kagahapon nga kung interview sad ang media, hatagan yun o gagayunan kasama at feel, hopefully. No? Nga, dili sad mahimo nga kanabang sana malimit ang ato ang mga pangutana sad kasama at feel, tungod kay ang atong trabaho para man sad ni sa publiko kasama at feel.
10: Oo. Kay, interesado mga tao, may ba, unsa man yun, mahimong resulta ane? Doon na ba tayo positive niya makuha ani? Gini mo ang ASEAN Summit? O kumusta man ikahuman? Pasigkutob na sa taga niya, ASEAN Summit, ano? Ikahuman, wala na. Wala lang.
9: Niya nakagasto na. Oh. Tag, pang resort o pang shampoo.
10: Kanto mga, kung ano ulit na mo, okay na, kaya wala na mga bisita. Okay, kasama Arby.
9: Yes, kasama Attorney Phil, naaman dito ang ato ang mga reporters pod pinanguluhan ni kasama Aida Tampos o sa hapon sab mupulit ta dito kasama Attorney Phil alang sad sa musunod na sad nga mga events o programs alang na sad sa pagsugod sa ASEAN Summit gani karong semanaha mabisi gyud kasama Attorney Phil hangtod na ni siya sa adlaw Sabado alang sa closing na nila kasama Attorney Phil.
10: Ang atong police visibility dito klaro ba gyud or kanang murag wala lang kalma lang kay murag lang og okay ra kayong kuan murag wala nagbantay na pero mga plain clothes ang naa.
9: Ang naagyud sila kasama Attorney Phil, visible gyud sila gani inig sulod dalan pa lang daan kasama Attorney Phil, padung gyud sa Mactan New Town naagyud mga police nga naka-assign nga gyud diha sa daan kasama Attorney Phil. But paghapon na katong namauli na mi kay human naman ang briefing kasama Attorney Phil niya, wala pa man to ang katong mga bisita gyud ang mas lesser na sad ang kuan, mas lesser na sad ang police nga na butang dito pag gipahibaw man na sa police kasama Attorney Phil head nga magdepende sad sa area kung kani nga area mas daghan ba og mga head of states nga mobisita, so padad-an po dito og daghan.
10: Ya yeah, katong area po nga gipang-relocate tangan sa tudag ang guardiya.
9: Daghan.
10: Number 1 ang tuyo, ato number 1 nga di mo balik tong mga gipang-relocate.
9: Okay, basig nabilin ang chinila.
10: Oh, ikaduha nga di po sudlaglain ba nga kawaton po sila? Kaya ito, himutang inyong to sila nga, ligo na mo si Mimpulo ay problema na inagbantay dito sa inyong balay. Kaya basi mo, mabala ka sa basi ko na mga kaldero sila, ibalik na mo.
9: Oo, oh, basi mo na dito ang mga sinin na mga nanghay.
10: Asa mga luwag na ba dito? No, guarded tong lugar na. Gamay lang kayo. Ito, i-check sa mga Aida Tampos o ito mga kaubanan. To asa area yun nga, doa dito ang ipang relocate to mga kaigsunan na to. Ito, tanawin ko na ang sitwasyon. Gamay lang kayo mahigala. Sige. gamay lang kay makagilan tong i-check dito sa area jud ka tuwa dito na moyo nito mga igsuon nga gipa-relocate duol sa sumaktan na new town man gipa-relocate sila unsa man dai kahimtang gid in town dito atong paminawon ang report na kasamang Aida Tampos og si kasamang kisabi ito mga kaubanan nga ito dito, remark, no? Doon karon sa area, mahigala. Standby human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas sa 9.26 na.
11: This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na! This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
5: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
6: Ako pun, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
4: Ayaw ka balaka? Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
5: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
6: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
4: iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
7: iBerry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
8: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams?
9: Kaning gabi ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee? May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
8: O libre pa agyod ang senior high school sa ACT.
9: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school? Kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
10: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
8: Oh, ang imo pretty. Ay, galimti.
11: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
12: O sa kabulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humong konti il, maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko, mahuhupong mo siya mayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with magusin. Dantan o mga dua kasimana, pag nakabaklay-baklay ako sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Nagpopulasyon na kunoy Davao del Sur. 40.
13: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
14: Atong takna mga kaigsunan, alas sa 9.29 na sa manuban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
14: Dito sa area, mga higala nga katodo ang giparelocate ato mga kaigsunan to ato mga kabana to check on mga kagalaan. Kini nga portion natin ka na to sa DTX 500. Taas ba ang presyon sa madugo, ikabadunay hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes ka o niyawara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagkapalapot sa imong dugo. Sa nakalason, nga nung nagka-hypertension ka o may taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension maresulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pagani ang pagka-imputin sa mga lalaki. Ayaw na kulata pa nga magkagrabe imong kondisyon. Mag-DTX 500 na matakadlaw. Ang DTX 500, doon ay challenging gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matakadlaw, makapanindot sa mong tulog, makapugong sa hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
13: Straight to the point.
14: So, ni naniguro si Mayor Cindy Chan, pag-ingon nga, dili siya may utok, ana, nga i-relocate na mga tawhana. Decision ko na kini sa National Organizing Council. Sila yung nag-decide, ani. Ah? So, national government ang nag-decide, ani, nga, ipang, ay pa, tampantago ilan na ito maigsoon din, ha? Nga, pa, ah, para di makita ang bisita. Ato ni Agi Kato Katawa, mga higala. Ato sa paminaon, ang report ni Kasamang Aida, tuwa sa area yun. Yes, Kasamang Aida, kumusta niya?
13: D-D-D-Y-H-P. Tata, RMN Report.
15: Yes, Attorney Rufiel, mayong buntag o may buntag sa ato mga sukitig paminaw. Live pa karon din sa Mactan Expo, din sa Mactan New Town, din pa higayon ang series of meetings, Attorney Rufiel, sa pag-kick-off na sa 48th ASEAN Summit. Sa na-discuss na kaganina with kasama Kavi Deloso sa ato naunang portion, Attorney Rufiel, at asad nga madungaw o makita din ang atbang na mga panimalay, katong ato ang na-describe, kansang mga pipila sa mga individual gaga-locate sa lungsod sa Cordova. Blue nga color of Attorney Rufiel ang gitabon sa mga kabalayan kay akbang magini siya sa Mactan Expo. Pero matanaw na ito nga neat naman hinoon Attorney Rufiel kunya limited ang movement sa mga tao diri. Numikan kay mama niya official nga venue din magtapok ang mga ministers, ingon man mga delegates, Atty. Rufil, sa 48 ASEAN Summit. At awa, Atty. Rufil, ato agipunting sa itong camera, ang kining gipasabot nato katong area nga nahimutang itong mga panimalay nga duol giyod sa Mactan Expo.
14: So, wala gitabunan ng Japon kasama AIDA? Gitabunan ng Japon?
15: Yes, gitabunan Atty. Rufil. O, mga ni ato ang video karon. Kuan yun, habog-habog yun nga color of blue at yun yung feel ang area. O niya, maingon na ito nga na himo na noong heat, gumikan kay in color man, at yun niya, doon na po yung mga dagko nga mga tarpaulins nga nagtabon ni ini.
14: Amo na ginaingon dahil nga, nanit ng tanahon, creative kita.
15: Maugi na Tony Rufil. Unya among gi susi ang luyo nga bahin ini. Ang luyo nga bahin na Tony Rufil guarded sa atong kapulisan. Unya no entry gid sa mga sakyanan. Kung ato ka mo agi aning luyo ani nga mga gikural, attorney, dunay mga pulis dito nga nagabantay usab nga walay mugawas-gawas, walay gali sa kanan nga paagion sa luyo nga portion ani nga dunay color roof nga mga scene attorney unya among gilipot diri sud na gyud mi sa vicinity sa Mactan New Town o gidala na mi diri gapita sa Mactan Expo ang atong pagdescribe sa Mactan Expo attorney Rufil in fairness no bisan pa man gyud og dunay ingon ani nga mga sitwasyon attorney nga gipang balihin dunay mga temporary nga mga palamuti or decor. Apan ko natin tanawon ang Mactan Expo nga mga venues sa pila ka mga meetings. Nindog sa kayo tanawon na Tony Rufil. Makayon sa tag, mag-proud sa tag. Kumikan kay 19 years ago, almost duha ka dekada, Tony Rufil, nahibalik dili sa Cebu as host. O kaya nagpasabot nga worthy ang Cebu, ang mga Cebuanon nga mo host o mga world-class nga mga seminars or gatherings na binagyod ko natin isgutan ang kani mga regional nga mga meeting nga langkuban sa nagkadaiya nga mga leaders, ingon man mga foreign or mga ministro, Atty. Rufil. So, karong mga orasa, naka ako ang naabtan ang Miganilia Dance Group nga nihimo sa ilang sayaw pag-welcome sa pipila ka mga delegates, attorney, nga muabot karong adlawa. So, pagkahisgutan karong adlawa atul sa alas 11 nga meeting, mao ang joint press briefing of the ASEAN Political Security and Economic Community Pillars na pagkatambungan ni Mr. Dominic Xavier Imperial, ang Deputy Director General o the spokesperson sa ASEAN Philippines National Secretariat Department of Foreign Affairs, o lain pang amutambong, Attorney Alan Gifte, ang Philippine ASEAN Economic Community Council Minister, Department of Trade and Industry kon BTI attorney. So gawas niya na karong buntaga gitakda o karong adlaw gitakda usab na moabot ang ASEAN Secretary General nga si Dr. Khao Him Horn gikan sa nasod sa Cambodia ug ang arrival karong adlaw ni Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah of Brunei Darussalam. So gumikan ni ana attorney higpit nga seguridad ang gipatuman sud o gawas diri sa Mactan New Town. Dito pa lang daan sa stretch sa First Mactan Mandawi Bridge o sa Marcelo Funan Bridge, makita na nato ang atong kapulisan nga ni pahugot pa sa seguridad. Labi na giyod kung paingon na ka diri sa Barangay Mactan and diri sa Mactan New Town attorney diin, diadiri ang pasilidad alang sa International Media Center o ang kaning World Expo. Duha ka mga building.
14: So nindot tanahon dai no na mga flags sa different flags sa different countries nga naa diha nindot kin tanahon puyra lang sa ato mga kaigsoonan mga kabos nga to aron gibutang sa resort. So ang uban ana og tanahon nato nindot nga mga talanaon kasama AIDA world class og makaingon sad ang mga bisita nato nga do na gitay capacity nga mo host og mga international events.
15: On the positive note, Attorney Rufil, makaingon sa ta nga, ma-proud sa ta, kay kita Subuanon man, ay alabaw pa ni Ana, kita po'y nag-host sa 48 ASEAN Summit, Attorney. So, ato ang makita, ang katong gibuksan kagahapon nga International Media Center, Attorney Rufil, diin 800 to 1,000 ka mga journalists local o mga foreign journalists ang maghugot din sa International Media Center. Kaya mo mag-inisya ang main hub, ang central hub, nga makamonitor ta sa mga updates gikan sa simultaneous nga mga meeting sa pahigayon sa nagkadaiyag ang mga hotels diri sa Lapu-Lapu o sa Dakbayan sa Subo, Atty. Rufil. So, unse ka mga nasod ang naanop, binagi sa ilang mga leaders o ingon man sa mga ministers nga mo-attend sa meetings, Atty. Rufil. So, maingon na po karong adlawa, maugid kini ang official kick-off sa pagsugod na sa 48th ASEAN Summit. Now, karon mo ay critical day alang sa senior officials and logical transitions, Atty. Rufil. So, doon ay mga high-level preparatory meetings na ipahigayon karong adlawa o ingon man ang pag-arrive, pag-abot sa mga foreign dignitaries o mga diplomats at sa Mactan Cebu International Airport.
14: Doon naman nagsayosayaw dito dahil. Ang sama to nagsayosayaw, mga kwanto, yeah, na-practice.
15: Mga nagsayaw, Atty. Rufil, maunin niya ang mo-welcome sa mga ministers o mga delegates nga sa yung maabot karong adlawa. So, ato nakita nga ni-perform sa ilahang welcoming dance ang Minganilla Dance Troupe, Atty. Mm-hmm. So, labaw na nga karong hapon, mas daghan pa nga mga ministro o mga diplomat ang itakda nga maabot adres sa Mactan New Town, Atty. Rufil.
14: So kana kanon na nayaw ron, sama na, na-practice pa na, o nanasay gisugat nga gi-welcome mga delegates pagka kanon? Ito mga advance party, guman pa?
15: Ano pa ni Atty. Rufil, dana ni sa ilahang pag warm-up, Atty. Rufil.
14: Warm-up.
15: And coordination kay gitakda pa man nga karong alas 11 or karong mga alas 5 sa gabi, no? Ang uban ng mga delegates nga maabot adres sa Mactan New Town, Atty.
14: Mm-hmm.
15: So far, sa Arnon, sa DYHC o ISM, ato naging panikamutan usab nga mahatag ang pinaka mga historic usab nato, no, nga mga pagdulagway, niningay na usab nga milestone sa Cebu, labi na kay Pilipinas, mo ay nag-host in particular diri sa Cebu, gipahigayon ang ika-48 nga ASEAN Summit, Atty.
14: So, ang mga activities karong adlaw, unsa may mga kwan karon, naa mga bot, katong yung mag-iingon, si kinini ang dunay press conference at unya, o ba ni Claire Castro nga naapod kasama Aida, o unsa man, si BBM, o anha ba?
15: Base sa ato ang na dawat, no, ng mga press releases, o sa ato ang mga pangutana diri sa National Organizing Committee, Atty. Rufil, so far scheduled na press briefing ni Presidente BBM May 8, alas 4 sa hapon, Atty. Apan, doon ay mga fillers na moabot o sayo. So ato ng nuntan, Atty. Basta ang schedule para sa iyang press briefing alas 4 sa hapon sa May 8, Atty.
14: So daghan po mga gipakatap ng mga kapulisan na to, kay di malikayan, basi doon ay mga maglalisad kasama ng AIDA, nga mapagawas po sa ilang mga sentimento, express sa ilang mga katungod gihapon kasama ng AIDA.
15: So, di pa makayano yan o sulod, Atty., kay higpit nga seguridad ang ipatuman sud o gawas na binagod sa vicinity sa Mactan New Town, Atty. Rufil. So, ang mga, of course, gikan sa Mactan Airport, no, isundo man sila sa mga security going to the Mactan New Town and to other venues, Atty. Rufil, sa ipahigayon ng mga meetings. Alas 11, karong buntag, ipahigayon, mauna to ang joint briefing diin iskutan about economy, community pillar, and political security, Atty. Rufil. Unya, alas una, karong hapon, mauna to ang press briefing usab at kaoba ni Press Officer Undersecretary Claire Castro, Atty. Rufil. So, higpit na seguridad sa pagkakaroon, wapay media nga itugutan diri sa Mactan Expo, kundili after sa itong reporting karon, mo proceed po ta sa Mactan diri sa International Media Center aron sa paghipos nato dugang pang retaliation and in preparation usab sa press briefing ay pahigayon alas 11 karubuntag diri sa International Media Center diin ang joint briefing nga isgutan kabahin sa economy, kabahin sa political security, at Atty. Rufil, mo ay i-discuss karong buntaga diri sa International Media Center.
14: Maka live ra ba ka dito dai? Maka himo ra ba mga live report panalitan dito sa Media Center?
15: Atong sa taon na ito paningkamutan, atong lagi minimize ang ato ang tingog na diputa makabalda.
14: Mm-hmm.
15: But so far, kung di pa gali magsugod ang activity, at least makahimo sa taong dugang pang mga situational reports, agikan din sa International Media Center. As of today, Atty. Rufil, maingon nato nga smooth and all systems go and Cebu is ready para nining pag-host sa 48th ASEAN Summit, Atty. Rufil, o makita nato katong mga kadalagan kagani ng atong ibay-bay sakto gito no nga ato dunay mga decorations along the road, dunay mga tarpaulins in color green, dunay po yung mga kana mga Bermuda nga gibutang gali og mga standees ato ni Rufil para pag cover kuno galing dunay mga areas nga maingon nato nga dili kayo maayo or masangit imo mga mata, gibutang na karon og mga decors ato ni Rufil. Kung kanang tanan maghatag og dugang kolor og dugang pangkasmooth ato lang giobserbaran pod sa pagpahigayon ni 48 ASEAN Summit nga magbahas-bahas yun dinhi sa kadalanan sa Lapu-Lapu City area ato ni Rufil.
14: Okay.
15: So far, mao na latest din sa Mactan Expo ni ining kick-off karong adlaw sa 48th ASEAN Summit. Kawan ako si Radio Man Remark Bugoy, Idol Tony sa IFM 93.9 o kasama George si Kuya. Kini si Radio Man Ida Tampos alang sa 48th ASEAN Summit coverage.
13: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
14: Okay, salamat ha. Kasama ang Aida Tampo sa imong report. Alita sa paghisgot may galas impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kay diri sa House of Representatives may gala murag dunay mga movements ron, no? Sa ubos balay balauranan para nga ang maong impeachment articles o impeachment mahigala ila na kaning tagaagpagtagad kining report sa House Committee on Justice. Karon na ni mga higalang May 11. So kung May 11 o panalitan makakuha sa 106 votes diri mahigala sa plenary, ila na yung pasaka nga sa Senado, ay mahitabo mga higala by May 13 malagmit magkonvena ang Senate. Kaya nagdali po mahigala si Senate President Tito Soto.
13: Straight to the point.
14: Sa ato ni tagaagpagtagad

0: Ito ni tagag pagtagad may galang ano man kuno nga wa may taga Cebu nga mga congressmen nga ni boto atol sa House Committee hearing. Mo ni ang pangutana. Nangahadlok na ba ang mga congressmen sa Sugbo or wala? O andam ba sang mubarog unsa may ilang baruganan? Uyon ba sila sa impeachment ni Sara, mo pirma ba sila or dili? Kay so far wa may nakapirma pa mga sukid ti Paminaw nga mga Suboanon nga mga congressmen.
1: Straight to the point.
0: Ano man, no, ato ni tagag pagtagad, may gala kini nga portion ato ganito, may gala sa sugat roll, daghan kalon na dunay mga gipamati, dunay mga balatian, sama ining insomnia, constipation, high blood, o gingman diabetes. Kung ikaw na anini, dunay herbal food supplement nga para nimo, kana ang sugat roll. Ang sugat roll food supplement, dunay kini A, B, C, D formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Din gikan jud sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine manang epektibo o makatabang mahigala sa mga naglisod sa pagkatulog sa maining insomnia, constipation o ingon man makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga mao'y mamahimong hinungdan ining diabetes. Busa ako mong ahagon sama kanato kanunay matag adlaw nag sugar roll.
1: Straight to the point.
0: Alas 9:45 na mga higala sa banuban kalon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Matud pa mga kaigalaan diha sa House Committee on Justice, why Cebuano nga congressman nga ni Butar, tungod kay wa de ay membro sa House Committee on Justice nga Cebuano congressman?
1: Straight to the point.
0: Walay Cebuano legislator nga mi appeal ana, mi approve sa House Committee on Justice report sa Articles of Impeachment batok ni VP Sara, tungod kay sa 11 ka mga congressmen sa Sugbo, why usa nila nga membro sa House Committee on Justice. Ang pangutana ani dito sa plenary unsa may ilang stand og tuan na mahigala sa kinabag-an. Dito na sa kinatibuk ang Congress, House of Representatives. Kining mao mga congressmen kani adto namutar ni mahigala except sa duha ka mga congressmen nga wa pagkakaron kumusta maka duna bay kausaban sa ilang baruganan mahigala nining ikaduhang hugna sa impeachment complaint batok ni Sara?
1: Straight to the point.
0: Do na ba changes sa ilang mga stands? Labi na mahigala nagkaduol na pod ang 2028 election?
1: Straight to the point.
0: Or pariha gyapon ang ilang baruganan kaniadto atong hisgutan ni Lord Totoo dumalamang sa pipila ka mga pahinumdum. Alas 9:46 na.
2: This time check is brought to you by ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This news is brought to you by aluminium hydroxide, magnesium hydroxide simeticone, Kremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This newscast is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
5: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
4: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangalaman. Atol.
0: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung moingon si mama nga,
6: sige ka, Gawp. Imnanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
5: Ang iyang buot ipasabot.
6: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
7: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Atong takna may kalas sa 9.51 na sa atong uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
4: Kini nga portion na higalatod kana to usab sa Koi, the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement duna kini nagkadaiya ang mga bitamina ug mga minerals nga haom alang sa pagpalig-on sa atong panglawas ingon man sa atong immune system. Duna kini vitamin A, E ug C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium ug thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug ingon man ang luya. Ang the original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mga advanced pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian marketing o FDA approved mga higala. Bisan pa man mga kagilaan, sa bagong karton o advanced na formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang the original Koi Herbal Dietary Supplement.
10: Straight to the point.
4: Okay, mga kagilaan, sa pikas bahin, sa report kalon mga higala, walay mga taga Cebu nga mga congressmen nga nibutar labot sa impeachment ni VP Sara kay didto pa man to sa House Committee on Justice. Wa pa ta masayod karong May 11 mao ni mga higala ang paghatag sa committee report kung butoran mga higala ngadto na sa plenary. Tan-aw nato unsay buto sa atong mga Cebuano congressmen.
10: Straight to the point.
4: Mubarog ba sila? Duna ba sila baruganan? O unsa man ang ilang baruganan. Unya na ito may bawaan sa May 11. Pero sa pagkakaroon, sa report mga kagilaan, matod pa, nga doon na mga shake-up nga nahitabo sa membership sa political party sa House of Representatives uban sa nagkadaiyang mga tinubdan nga miingon nga ang mga congressmen murag nag-ihay na mahigala ron og panikay-sikay, ang uban mahigala medyo nagka-buwag-buwag na kay dunay uban nga nibiya na sa one ruling party lakas si MD. Ang uban na ngadto mahigala sa National Unity Party, ang uban sa Partido Federal ng Pilipinas.
10: Straight to the point!
4: Iyahay na nisla ron og luwas-luwas ka ugalingon kay og magparte gud ka mahigala niya maingon ang party nga, partido nga, ang atong buto yun maghiusa tantanan. Atong suportaran ang impeachment ni VP Sara, maipit ka diha ron og panalitan kung di ka gustong mo support, labi na ang mga tao. Doon na ganito yung ibang congressmen mga kaigalaan, nagpadagsuwat. Doon ay mga tao na nagpadagsuwat sila mga congressmen. I understand, Maritos Mindanao day, doon ay nagpadagsuwat sila congressmen. Nga Dale, congressman, open letter ba? Ang marugana na mo, sa katawahan din nga di may musugot niya i-impeach si Sara. Palihog, i-reflect ang among baruganan, igbutar niyo mo dito. Ganaan? Pero ang congressman,
11: kamo mo banabana ha, kay kamo may representative sa mga tao. Kung sa inyong tanaw, kamo gyud nagrepresent sa inyong distrito, tanaw ninyo nga mga tao suporta nga i-impeach si Sara, di buta rin ninyo. Ha? At least mo reflect ang tinuod nga pulso sa mga tao anang imong distrito. Ug moingon ang mga tao diha nga for impeachment sila, for impeachment ibutar diha ay kadlok. Pero kay mga tao moingon nga dili mi mo sugot nga i-impeach si Sara, may pod mo imong i-follow ang imong baruganan. Kay ug mosupak ka, da sige, depende ra nimo, no? O congressman ka karon sa usa ka distrito, mo na batayanan gyud mo na imong i-consider kung panalitan og 2028 nga election, di ba maapektaran ang imong buto? Ha? Muna imong tanawon sad, isip usa ka congressman nonas pagkakaroon, kini mga congressman ron di ni malalim ng ilang kahimtang sa Inday Maris. Malibog sa kalibi pag congressman ka nga murag, dahil nasuko ni mo ron, talandugon imong kahimtang, ibutan ta lang, mura kag 50% makadaog ka, 50% dili. Labi pa ka ng imong distrito karon, wa kay kontra ba ka diha or do na kay kontra, murag mahinay lang imong kontra pero masimukalit na kakusog ang kontra ba? Ha? Nya kinirabang uban po mga higala mga politiko, naara po na mga higala nangandam na po na, naniid na po na din na. Pagtanaw mga higala, apiktado ang imong popularity, na po uban mo kalit nagpandagan niya Inday Maris. Ha? Kanang imong distrito karon, doon ay mga uban niya nga murag, di lang, way helix politika, pero pagtanaw mo rin na daot ng congressman, mukalit na nag-file. Mahingon niya na daot, labi na gibas ang congressman niya, mga tao, suko sa congressman, na ay mukalit o file niya, and ay malis niya, mahingon niya, ang ato nga, mulaban ta ni Tatay Digong. Ay uban niya po niya, pasakay na sa nang uban. At yun, tinunod lang. Nay uban niya nga, mga Duterte judaan. Pero nay uban na nga, dili Duterte, pero pagtanaw nga, kusog mo Duterte. Unya, ang congressman ninyo niya, ni Butar ba agin sara niya, nasuko mga tao. Nay uban na bisag, agin sa Duterte niya, mapasakay po sa lokal nga, mamdagal kalit niya, maingon nga, ang ato lang ani nga, ang justisya ba, alang sa kuha ng tangan mo taro, ang ginunta ang congressman. Ay katawa lang kita may gala daghang mapahimuslanon sa panahon bod baya basta kaning eleksyon. No? So muna nga ang congressman ron wa pay Cebuano congressman nga ni Butar kay di pa man wa may membro dito sa House Committee on Justice. Di ining mga congressman pila man sa kabuk. Oh, dosen isla. No? Wa ay usa ani nila nga membro sa House Committee on Justice. Inigabot sa plenary, adto na ni Ma Suta. So ang uban mangod, mingon nga, mabuto ta tungod sa atong partido. Muna nga, ang uban ron dito sa House of Representatives, medyo nagkausap na ron, doon ay shake up, matod pa sa report, doon ay mga shake up, doon ay mga miingon, nga may adto na sila sa lain-laing partido, kay gusto sila partido, nga tagaan sila, may kagawasan sa pagbuto.
12: Straight to the point.
11: Di sila gusto partido nga diktahan sila. Ang ila nga conscience vote kuno kana. Di ko na conscience vote nga conscience vote gyud. Ang ila nang itanaw ilang mga tao sad nga di ba ka kung pildi ning kalakihay noon og pataka kog boto ani. Si kini ang congressman Joel Chua mi angkon nga siya og ang uban nga mga congressmen mi balhin gikan sa lakas sa MD to NUP National Unity Party nga ang pangulo si House Deputy Speaker Ronaldo Puno adto sila. Si Chua miingon nga ang iyang mga kaubanan nga mga Manila congressmen, si 1st District Congressman Ernesto Dionisio, 5th District Congressman Erwin Ting, gi-invite kuno og uban pang mga Manila lawmakers from NUP, Manila District, mga higala, unya, gibutyag ni ini, nga dunay movement sa ubos balay balauranan ang mga congressmen. Dipindi, mga higala, murag kisaw day ang congress noon umahon. Pero tanaw na ko, bisag mo kisaw pa ang ubos balay balauranan, tanaw na ko, makuha ka nila ng 106 votes. Gamay naman eh. One third dagod nga buto. So malagmit anay bay, mahibaw anto anay bay, May 11, unsay ilang mga lakang, no? Karong Lunes. Hebo ano to ni karong Lunes? Kuha nilang 106, gamay naman ang 106. Nya na nagoy pundo daan niya 55 votes dito sa House Committee on Justice. So pila naman lang. Kuha niya lang 51 votes. Pag naay 51 votes mga higala, wa na dito na dayon mga sukit ng paminaw. Naa na dayon mga higala ang mahitabo niini nga kini ni ang mapasaka na dayon article of impeachment kadto sa Senate. Pero mo na yung gingon, no? So dunay mga invitation. So dunay kuno invitation, gi-invite sila ni Congressman Valeriano o Congressman Benny Abante to join. Unsa kay naong alin ni Abante mga higala unlan ni Chua no panalitan magbudaog sara ba? O panalitan. Isog man nakay kay Haridon, unsa kay lang naong ni budaog sara. Kay kana na may mo dag mga kon ni mga congressman, may mo daog kanang mulubad-lubad na sila mga kon kay kanang barbers day. Si Robert is barbers. Sa unas, Duterte pa naglingkod sa Malacanang. Duterte kay siya. Ingo sa nga, dapat ko no, may pa, extend pa ng termino ng Duterte. May gimay ng mga congressman mo dagkuan. Pero pag wanas Duterte, may higap siya may pinakasuko Duterte sa Quadcom. Ha? Hasta niyang asawa nga ni Congressman Barbers, di ba iya man asawa ng kuan? Kaya di nawa naman sa makadagan. Kuan saan, ipakita saan mahigala o iyang kining kaugalingon mahigalang arte dito sa Kongreso.
13: Straight to the point.
11: Mga taga-Surigao, good morning nyo na tanan. No? So, kanina na ang unsa kay mga naong ini mga tawhana, pero og mudaog mahigala ang mapildi sara, nindot ka ilang kuan. Tuloy-tuloy lang, pero kung panalitag mapil mudaog sara ba? Paminaw kong sa Abante mahigala kina sa Chua murag mabuutan ng ilang mga naong agin sara day. Ay, mudag balitok-balitok bitaw ni mga kuan. Tawhana, believe ko, ha? Pero inana, ugin na politika lagi siguro yun mga kaigsunan. Ha? O niya, matod pa rin sa report ng kagilaan sa Inquirer. Other sources said that the membership of Lakas MD, the party of former Speaker Ferdinand Martin Romualdez, has dwindled down to 70 from the height of 110 members.
13: Straight to the point.
11: Aladay malis, murag nigamay na rin ang mga members ng congressman sa ilang grupo nila ni Martin Romualdez. Murag ilan ang hinahinagbiya sa Romualdez. Muni, inanin politika, no? Panahon niya si Romualdez, gamhanan pa kayo kaysa may speaker, hugup sa tanan. Kalon nga di na speaker si Romualdez, naghinahinay na po sa pananghid niya, kining Martin, di lang sa aming mukha na ni imong partido. Ano sila murag maipit, mantain ng kalakihan? Kaya kini ako ang gibasa may gala report niya sa Philippine Daily Inquirer. Matod pa sa Inquirer, other sources said that the membership of Lakas MD, the party of former Speaker Ferdinand Martin Romualdez, has dwindled down to around 70 from a height of 110. So gikan sa 110, karon 70 na lang. Ang uban anak, maginahinay pag nagpananghit ni Malis nga, di na lang sa aming mukwan. Maginahinay sa aming, di lang sa aming mag-uban ninyo. So, hinahinay kag palayo. Ha? Pero, ang current breakdown nun sa House of Representatives Political Party, Lakas MD 70 plus. Ang National Unity Party 40. Ang Partido Federal ng Pilipinas, kang BBM ni 40. Ang Nationalist People's Coalition 40. Nationalista Party 34. Ang PDP Laban 18. Aksyon Demokratiko 3. Walay LP na nahabilin day. Ang Liberal Party, wala na ginhabilin ani. Unsa man ang duha, dong names. Tabunan man. Tanawa ko no. Na, nakabahin-bahin na sila. Wala na yung niya naghiusay yun. Oh? So, unsa may mahimong dagan ano yung kalakihan ron? Just last May 1, Lakas MD member and Deputy Speaker Janet Garin said that Lakas MD's membership was at 81. So pag May 1 di ay ang membro sa Lakas CMD 81 pa. Nya karon 70 naman lang.
13: Straight to the point.
11: Nagana-manam na mahigala og iyahay nag abandon ship. Civil Lakas CMD stalwarts had supposedly gone to Inupi whose membership is now around 50 and with PFP, which also has around 50 members. So iyahay mahigalag abandon ship sa kinini ang kwa ni barko ni mahigala grupo ni Martin Romaldes. Ah, ilan ang gibiyaan hinay-hinay Romaldes. Onya hinoon o magkinaonsan di magyan ma hurot ang congressman Romaldes kayo palitan mamiya ng tanang congressman di magyan makaakog biya niya ang asawa niya. Ang asawa ko ni Romaldes congressman as na iyang anak congressman tulo silang mga congressman na asa House of Representatives makaingon na sa dagsana all. Tulo ka mga congressmen sa House of Representatives pastilan. Unya dugang pa mahigala matod pa din he kay nagkabuwag sa buwag sana sila ron. Murag lahit ipikto ning kuno kay uban anak mo murag maghinaw nang uban. Nang ingo dili na mi pirma sa kuno Sara. Ang uban na mi pirma lang gimo. Ang uban pud na nagpaabot pud niya asa man ang mong grasya aron nga mo pirma mi. Huwag kayuhan nga mabot din yung pirma. Atay padayo na, gamay lang, humalamang pipila ka mga pahinomdom. Alas 10 na.
14: This portion is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!
15: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
16: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
17: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
18: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
19: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh, ug nakuhaan ang silaw sa suga.
20: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
21: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
22: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidayeg sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pilakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
23: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo ug Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis aron likay rashes ug deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
24: When you love, you caress.
25: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
26: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
27: Uy, nga naman, Marie.
26: Nibarato na po'd ang palit sa baboy. Alkansi naman kahit ko sa akong gilaw.
27: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
26: Yun sa man ninyo, Marie.
27: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
26: Unifins?
27: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhi on, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
26: Kadako di ay, Marie. Tudlugi ko.
27: Oh, di ay feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
28: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply, Asturias Branch. Anang mahimutang sa poblasyon, Asturias, Cebu. Kay gini sa JM, we make farmers happy.
29: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
30: Para sa Janice, okay pa yung muna na menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
29: DTX 500.
31: Pabali sa mga butika.
0: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454, Series of 2026.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: This newscast is brought to you by ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
11: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Na anamoy progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
11: Atong attack na may gala sa 10-11 na sa tumanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
11: Na atong balikan mahigala kay Dunay Movement ron sa ubos balay balauranan. Mula ni mga congressmen mahigala na niid ni sila ron. Iyahay na mahigala og abandon ship ni sila maohon. Ah, ato ni tagag pagtagad mahigala. Unya kinini ang National Unity Party, ang ilang chairperson nga si Deputy Speaker Ronaldo Puno ni ingon, mulagtuan na malhin ang mga congressmen dito sa ila. Kaya sa ilang partido ni Stor, giingnan sila, matod pa, the party will encourage members to vote based on their beliefs under assessment of the impeachment complaints against Sara Duterte.
5: Straight to the point.
11: Sabi ni Saya pa, ang ilang partido, ilang gidasig ang ilang mga membro sa pagbuto base sa ilang pagtuo. So, dili na sila mo, kundi na sila mga higala mo, inunta mo, mumando sila mga membro nga maoning atong dita mag-black voting ron. Ha? Ang ato ani, iahay lang tagbuto kung unsay inyong pagtuo o unsay inyong assessment sa kaso.
5: Straight to the point.
11: Muna ang ubang mga congressman nung ingon nga, ari lang tari sa inyo pi, kay murag dita mapugos. Ha? Matod pa mga higala ni Puno, the National Unity Party has, since its inception, consistently stood as reliable and steadfast partner of the administration, supporting its priorities and ensuring stability in governance. But at the same time, matod pa, on a matter as serious as impeachment, kining impeachment may gala, seryoso ni nga butang, matod pa mga kagalaan, ang ilang konsensya, matod pa, ilang gikwan na yun, their interest, their conscience, and the interest of the people they represent, mao'y ilang basihan.
5: Straight to the point.
11: So kung congressman ka karon nga under kas NUP, mo ingon na ka nga ang akong pagbuto, dili ni akong kagulingong interes, kung dili mo ni interes sa among mga tao. Mao ilang beses? So dili ni sa among mando sila mga tao nga yesta for impeachment ni Sara or nota for impeachment ni Sara. Why mando nga maghiusa ta pag-usa itong butanan? Why mando sa partido? Ang ila unsay imong konsensya, unsay imong pagtuo, unsay imong interes sa imong mga tao diha sa imong distrito.
6: Straight to the point.
11: Mone ang gikwan gipakadak-an ni Puno ron. Miingon sa mga higala, we believe impeachment is a constitutional process, not a partisan exercise. So nituos la kuno mga higala nga kining impeachment makigalaan usa ka constitutional process o dili kini exercise sa partido. The strength of our institutions lies in allowing each member to decide freely without undue pressure or expectation of uniformity. Allah. Niingon na Puno mga higala nga ang amo dinhi, among tugutan ang among mga miyembro nga maka-decide sila, maka-decider sila, maka-desisyon sila nga gawas nun. Gawas nun sa maka-decider. Ha? O niya, why pressure? Dili nila pressuron. O why expectation for uniformity?
6: Straight to the point.
11: Dili ta mag-uniform. Ang ato rong, kundi ta mag-sunod-sunod lang. Depende ninyo. Tagaan mo higayon. Matag-usan ninyo kung okay mo, on sa inyong butalan, maoy inyong konsinsya, maoy inyong pagtuo, hala buhata ka na.
6: Straight to the point.
11: Matod pang Puno, may gala. Kining ano man, tungod kay ang congressman karon. Ibutang imo na huna ron, ikaw may usa ka congressman, ug mubutar ka agin si Sara, or mubutar ka o batok sa impeachment ni Sara, yes or no, lana? Yes, impeach Sara or no, impeach Sara. Nga naman, ikaw nga congressman, makuyawan sa ka, tungod kay kung imong isurvey, o dunay da kong chance nga mudaog si Sara Duterte mga kagalaan. Alanganin magkang imong butaran niya, i-impeach si Sara niya, makabawas na o mahimong presidente, di ikaw may makaluloy.
6: Straight to the point.
11: Ha? Mabitaw kining pagpagawa sa survey result, may gala nga si Tulfo o si Sara na tay na, daghang mga nahuna sa mga tao, ani, makaingon sila nga, tay, gitingali tinuod. Urang uban sa mingon, ay, mulag lahi man ang survey ha, gituyo pagpagawas, aron nga, ang mga tao, mga higala, makaingon nga, oh, dili day klaro nga si Sara may mapresidente. Kay kung way klaro nga mapresidente si Sara, ang mga congressman maisog sana sila. Nga mabutar, against mahigalang Sara, ang kuyawan magus congressman, ug mabutar ka batok ni Sara, unya, nakahibaw ka nga murag doon na mag-chance sa muda o dako mag-chance. Kahibaw ka nga kung mabutar ka against muna mahimong presidente by 2028. Unsa may mahitabo ni mo?
6: Straight to the point.
11: Muna si Chua, bitaw interview si Chua, gidamgo-damgo ko na siya, oy. Ingo sa day, Maris. Unsa may mahitabo ni mo, Chua, kung inikabot sa 2028, makabaos si Sara mahimong presidente. Ingon sa batay, gidamuglam ko bitaw ko siya. Kay kanigod, og ang support sa mga tao unta, katong pag sige mga higala og kumbati na dili sa House of Representatives sa House Committee on Justice, ipagawas na nila tanan, ipangdaot na Sara, ayaw niya na daot yun, niya human, mura di na makabangon, kabantay mo na itong Binay mahigala ka na ito. Si Binay, bumbahag maayang investigation in aid of legislation, kunuhay, daot ang rating ni Binay, wa na makabawi. Adali na kayo ni Store nga, unsay imong baruganan daron. Kaya at least, kabaw na makadi, totally naman ang kabawi. Pero kay Sara, delikado mang mabutar ka, agin Sara niya makabawi ni. Tanawan man mo, maniid man ka. Kaya mga congressmen nga naminaw, turon, ay sus, naniid na sila, oy. Naniid na sila. Kadto unta tong pagkwadkom, gibumbahan si Sara, gibumbahan, unya, nadaot yun yang, kuan nga, wala ay chance mo daog ba? Awa, nay ayaw Sara, kuan man deke kurakot, magiday na eh. Ana, niya, ang mga tawa na ganahe, di nami. Ang may tabuan na mga congressman, sa'yo na mabutar nga, butar ta, hindi ang i-impeach. Total, tanaw ni mo, di naman, kabaos na, di naman eh, by 2028, di na nikabalik. Ang problema ni ron, kung imong ipugos, butar ka, na, kabaw man ka nga by 2028, niya wapay klaro doon sa Senate, wapay klaro og makonvict sa Senate. So mana ang congressman ron, anxiety ang mahitabuan ni nila ron. Kaya unahunaon sa congressman, og mubutar ka, imong ipa-impeach si Sara. Niya ka na, Sara, mahigala, ingon na bas digong malditahon sana. Ha? Hindi, baos na mahigala, makalingkod niya na. Mubaos na nga itong mga congressmen, bet ka mo, may katong nagpa-impis ako, gukod ta sa flood control. Sabi na mga congressman nga naigo sa flood control, naka-das malita, madisgas, yagod sila na. So muna, ang una-unaon sa congressman, number one, una-unaon, nilalo na anxiety yun ang congressman. Number one, og di ka mo pirma, masuko ang Malacanang. Og masuko ang Malacanang, kuyaw-kuyaw ka. Nan, kung mupirma ka, dool na ang 2028. O mupirma ka, dool na ang 2028, unya ka ng imong distrito, mula na yung managan na makikuntra ni mo.
7: Straight to the point.
11: Ha? Oh, ang mga congressman noon, mula nag, nabutang nag, Maris, mula nag bibingka, mahigala nga, init sa taas, init sa ubos.
7: Straight to the point.
11: Di nilalim na sa congressman noon. Og di ka mabutar sa impeachment ni Sara, masuko ang Malacanang. Og mabutar ka, masuko ang mga tao. Asa magka? Muli kita tuyo nga tong sa House of Representatives nga ilang tatong gibumbahag maayo. Di naman to'y probable cause. Istorya na tinuod ba? Di na inya kana na ang aron nga makita ang probable cause. Dili na na mao. Ang ilang tuyo itong ilag yung dauton Sara, aron ta ang madaot ang rating. Kaya di na makabawi ba? Kaya kung di na makabawi, sayo na ang mga congressmen nga mabutar. Hasta mang higala ang sa sinitsayo na nila. Karon kung makabantay ka muna, makabawos mga Sara, delikado mag-alang-alangon tani, makabawos ni mahimunin presidente. Kada number one, ikaduha, o ilang ipugo sa sinit, ang question sa sinit, sigurado ba muna ang konbikto niyo eh? Kaya kung dili makonbikto, makadagan ni delikado ta. Ha? Kaya karon o, nagtay ko no si Tulfo o si Sara. Si Tulfo sa karon ingon ang po niya, dili sa mudagan na indemaris. Akala si Tulfo na hibaw sa na mga kagalaan, unsa gi iyang standing tinuray. Muna yung si Tulfo, og mudagan si Tulfo by 2028, magpare-elect siya, isip senator, sigurado siya mudaog. Pero mudagan sa presidente batok ni Sara, dili ta kasiguro. Tanawa, asama yung sultin Tulfo, asama itong video dong, interview ng Tulfo, interview to sa atong RMN Manila. Ipakuan ko no dong names, asama ito eh. Si Tulfo, mingon, si Lini, ato naman yung pabati, ingon si Lini, di kumudagan yun, di kumudagan. Kani be, Stulfo be. Kana gumingon ka di kamudagan, medyo unsa may mahitabo ana, unsa may effect ana sa mga tao. Ha? Dato paminawon mga kagala na kini. Sige, paminawon ta kuno audio dong. Sige kuno dong.
8: Salamat sa tiwala.
11: Be, sige.
8: Salamat sa tiwala. Pero I said it before and I'm going to say it again. Wala pa akong balak na tumakbo as president sa 2028. However, I believe I'm doing very well as senator and I can do a lot more as senator. Therefore, maasahan niyo, re-electionist ako sa 2028.
11: Mm.
8: Pakumbaba, ako po'y nagpapasalamat sa tiwala. Pero I said it before and I'm going to say it again. Wala pa akong balak na tumakbo as president sa 2028. However, I believe I'm doing very well as senator and I can do a lot more as senator. Therefore, maasahan niyo, re-electionist ako sa 2028.
11: Okay. So, wala yung yun. Saan andam ko na sa mo endorse dahi? Kisa may endorse? Wapas sa masulti. Eh, kinigod mahigala, si Tulfo ron, siya mo'y taytay ni Sara. Niya si Tulfo ron, ingo po si Tulfo, di kumudagan. Samot ang mga congressman, anong mga agoy, kundi mudagan, wag Huwag makabangga ni Sara as of this time. Istorya natin tinood ba? Istorya natin tinood. Huwag kasabot pa sa umaabot. Kaya kini si Lini unta, doon ay chance. Di naman si Lini mudagan. Huna-huna siguro Lini. Sa kong gamiton lang sa di na kakapoy na kuana. Basing mapoy kang Lini ba? Huma na si Lini. Nag-vice president na siya. Dinagan sa presidente, pildi siya. Tingali, og, ang kuan ba sa kapoy na bitaw, ang national campaign di pa ilalim. Alibita na si Lini, kaya itong interview bita. Murag ang iyang naong bitang itsura bitaw dahil murag kapoy na bitaw. Ha? So daghan masay mo diktar, nga dagan, anak. Basig ikapoy pa sa Lini kadugayan, kay daghan bitaw mo, kwan, ako na gigamit ani kalikiya, dagan na kong mayor sa daba sa kwan. Naga, kay sigurado mo ka, umudagan kag mayor sa daga, mo parili ka, surebol kang daog. Doon ay dako kasiguruan ba, kay incumbent masaya, pero umudagan kag presidente, imong kunta sana, medyo alanganin. Sama ini Tulfo, kung magparilik ni sa isip senator, dakog chance may gala nga ma-re-elected. Pero mudagan sa presidente kunta Sara, medyo lisod.
7: Straight to the point.
11: So, unsa may relasyon, ana, nga sa voting sa mga congressmen. Mahimo nga ang mga congressmen karon makakuha og boto nga 106 votes, pero ang ubang congressmen na di mamirma ning ubanday. Makuha gyud po ng boto ha, posible kay gamay naman lang na. Pero ang uban ani duda ko dili mamirma ang uban ani. Kay mabalaka sila mga higala. Imo gong tan-aon, imong tan-aon na, imong gam tan-aon nga karon lang, magtan-aon magkas future. Unsa may mahitabo imong pirmahan nun, sa tupa against ka ni Sara. Inigabot sa Senate og dili na makonbikto, makadagan man. Og makadagan si Kwati Batirol kana napita. Ang lain pa gyud anaron, kung inigabot sa Senate, way klaro way number sa Senate. Mo ni number 1 nga kaduduhaan sa congressman og malang-alang tani kalakiha. Nan ikaduha, kung panalitan na sa Senate ilagyong ipugos nga makonbikto og maka endorse ni Basti. Kung si Basti may makadagan, dili si Sara, butan ta lang konbikto Sara. Unya si Basti may mudagan, inigdagan ni Basti mo kuyog-kuyog si Sara inigkampin. Ang mga tao anak mo mutapok man daw. Day. Kamantay ka mga Duterte may mo kan mo tao mahugop ba? Lahi ang kon sa mga tao mo na kuyaw. Kay og ikaw mudagan ka unya ang mga tao. Di gani mo hugop nimo. Bisa pag imong patapukon pa isnakon pa nimo ana di mo gani mo. Igo lang mo kuha sa snack sa mga uli. Lisod man na kayo in a national scale lisod oi mahulot nimo pa snack sa mga tao. Imong hakuto ng mga tao, hakot-hakot, de artista, ana, hakot, ana, yep. Taga-gisnacks, na, o human, kuha gisnacks, maghuman, mo uli, mo hinay-hinay. Ano, akang Duterte, mga higala, kay hugup man, kabantay mo, o si Sara, mo ay mo, musuroy, di ba, ang mga tao, mga higala, hugup. Tarawa. So, mura o dunay kalainan ba? Magtan-aw ang congressman ana mga kaigalaan bisa pa og kwan mat-an pa sa naspinya na mga congressmen. Munay plangka-plangkang pagkaistorya.
9: Straight to the point.
11: Og tungod kay mat-an pa sa naspinya kay bao sa unsay tinuod nga sitwasyon. Di na nimo pwedeng i-mislead oy. Pwede na imong mislead ang mga tao nga muna. Wana, kwana kanang wala ni hinay na si Sara. Pero ang kana mga congressman kasabot na. Di akong survey bitang ko galingon. Pila na may ni comments ani dong names. Akong survey. Gipangutanan ako ning akong kwan, gipost na ko sa akong kwan lang, akong Facebook page. Kay pila ramang goy respondents na survey sa Palace Asia, 1,200 na may respondents na. Ba't kining ato dong, pila na may comments ani dong? Akong gibasa-basa, pulos man sara inday maris? Napoy na sa agod ginagmay, pero kasagaran ba ni ama ko'y akong kwan dito? Asa ha, tanawan ako ning gamay. Nama names, katong akong question bitaw names? Nidaghan na ni mga comments, niya akong gibasa mga comments. Bida, lisod yun, no? Ang mga comments, ha? Kaya ako man, ako inyon, ha, nga, kanas tulfo, okay lang po nas tulfo. Oh, 16,100, hindi maris. Diyo, akong gikuan sa akong Facebook page, Attorney Rafael Fernandez Banyok, with checkmark. Muna itong official Facebook page, ang akong pangutana, kung election karon unya one-on-one, si VP Sara Duterte o Senator Rafi Tulfo, kinsay inyong pilion pagka-presidente. So, kanaw, 16.1K ang nag-comments. Huwag imbasahon ng comments. Pasta glabihan, istor. Makaingon ka nga. Lisod, eh. So, ikaw mahigala mo, alang-alang ka na, o kontra, mura maguna siya, kuan ba? Imong kontraho na nga, doon ay dakong tsansa nga maunay mo puli sunod. Basta'y makaingon na, wider-wider lang yung panahon, ha? Wa na ko mahurot o basa ni mahigalang mga mensahe diri sa atong kwan FB page pero porbida pagkagrabihan daghana o kwan kayo pulos man ni mga Duterte ning naagamay lamay tulfo ani pila maihap raman sa kwan ni mga tulfo no pero sa akong giingon kanas tulfo okay lang po siguro no dili ko mo kung arakos to nga ha tulfo o sarabi asa inyo ako mo di lang kumukuan alin ang gusto nga lang ibutan ta lang parehas lang maayo asa mo oh. So sa untaman ni aman o oh, pulos man ni gibasa na ko mga kailan wala ko mahurot o basa daghana gani 16,000 guni kapin ang mga comments di na ko mahurot o basa pero ako natanaw pulos gud mahigala mga Sara Duterte ning niya po'y uban niya kwan O di amang ganihin ko at punod. Si Rafi Tulfo Bagay rana sa TV5 at Tony Rafael Fernandez Banyok. Ah, mao ba? Maayo lang nag security agency si Tulfo. O mao ba? Lain hinoon ni ilang kwan. Napoyuban, maayo lang na si Tulfo o mga awais magtiayon. Ah, mao ba? Lahi po na ilang mga comments, ha? Pero pagtindaghana ni, di lang kumahulot o basa ni pagtindaghana kayo ni 16 mil gunikapin. O niya akong gitanaw ang kana bang mamurolis makita ni ba unsay simpatiya sa mga tao pagkaglabiha inday malis oy di na kumuhurot ubasa ha di na kumuhurot ubasa so ang mga congressman karon magtan-aw sila na di man pwede nimo ilaron ng congressman kasabot man sila di man pwede nimo atik-atikon no so mo ni mga kagilaan by Monday pohon tan-aw na to unsay may tabo sa plenary onya unsay may tabo dito sa Senate atol mahigala sa impeachment trial. Moni ang panid-an nato mga sukin tigpamino. Kini nga portion sa mga kagilaan. Alasan 10:29 binatod kanato sa Genitox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga kaduna dili ka mga toksin sa mga lawas, mong dili ka regular nga makapagawas sa mga hugaw, dugay kang mahilisan o magbuto ng tiyan. Makasinati sa bug insomnia, kanunay nga sakit imong ulo, panakit sa kalawasan o talutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa mga lawas, aron maangkon ang maayong panglawas. Inumatak adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
10: Straight to the point.
11: May pagpaminaw kang Ma'am, kang June Cabrera o Whole Cabrera Family sa San Roque, Talisay. Uh-huh. Okay, good morning yung tanan diha. Kisa may nag-great na Inday Maris Abadjes. Okay, gikan po ni Mona Cabrera. Wala naman tayong uras mga kagilan at tangi ang sunod nga tulumanon kung ako ang pasultiyo naman ay kasamang Alan Guliat na Corda o Ate Priscilla Raganas. Unyang gabi at tangi sa may galang sincerely Ate Arlene alas 9 nga to sa 10 ang taknas kagabion o alas 10 nga to sa 12 ang tulumanong Straight to the Point Evening Edition naman ay kasamang Benji Tanghian. Sangans kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit ka ninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o tanang higayon. Dalaygon ang Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tata RMN.
12: Not just number one, simply dominant.
13: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point. Ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
14: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
15: Tata RMN!
16: All the time, RMN kami!
15: Tata RMN!
14: One radio is favored by all.
15: Tata RMN! All the way!
16: Loyal kami sa RMN!
15: Tata RMN!
14: One radio network conquers all.
17: Number one.
14: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one. Number one. Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
17: Makakarating pa rin sa iyo.
18: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
19: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
20: Kun ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, aduna kay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
21: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
19: Kun ako ang pasultihon,
20: Tulumanuin nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
2: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
1: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, murag taas-taas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Mas ayaw akong tiyan nga grabe at tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga SED. Wapag yun po nabihi. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayaw gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
3: Basta na ay hilanat,
4: dapat matik. Ibay, Jessic.
3: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
4: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic.
5: Alagang Unilabian.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Dr. Limuel Estegan, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical condition sa mga NGO. At the end of the day, tapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makikistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong itry. Genitilo siya sa tiyan, hindi siya acidic. Ginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang nakakagkaayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
8: May buhay sa makabuhay!
9: Anang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod na pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
10: When you love, you caress.
11: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
12: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So ano, maninda ko diha. May asaan sa bukat. Isulay mo diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitang bata. Lapon ang umah. Karang gika sa trabaho. Palong sa trabaho. May inom si Ani. Siya makawa, mayroon ni kakapoy ma.
11: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
4: Hi! Hello mga kasama. Kinigapang inyo, Kuya Jewel Bensico, mansakong partner Randy Tayan. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa talang mag-iksunan mga kasama, awhagong ko kamong gumagamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Gogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Buena mga higala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa nga Gilier. Kinigibotag duwa sa radyo ni Uji Kumpuk Rakasa. Kagalaan, ang atong magtatampo si Gilier.

0: Kini ako asawa, o ako problema, bahin ni sa kong asawa, mga sobrang nagmahal na ako. Aron inyo yung masabtan kung ingon ini ang mga paitabo, kung nga nun eh, sugdo na kong sinugdanan ha.
1: This last song, I dedicate to all the girls I loved before. Take it away, Nunoy Jawar!

0: Paano mo sa ito?
1: Ana, pa beer o? Oh, please. Ako lang imong babay, ha? O wala ilain pa? Nakabantay ka?
0: Kabantay ko na, day. Kabantay.
1: Very good.
0: Di ko pareha, Pedro, day. Kabantay ko na, day.
1: Ang hotelig imong beer, ha?
0: Oo, oh, day. Ayaw na nasa niya. Na, babangkrap ka na imong kalaking. Maurot ang beer, day.
2: Bitaw-bitaw sa niya. Mabangkaroti, tada na. Malugi,
1: da. Malog, malugi ko. Basta makita talang ka, Permigiller.
0: Oh.
1: Samot nagmukanta ka niya. I-dedicate ni mo na ako.
2: Ako, day, ito niya.
1: Pwede ra kayo, guwag yung kadaks. Dugang-dugang kalasgas ko. Joke ra to. Pwede ra sa tinud-unsa. Biyaan taon na mo ha. Entertain on ko sa itong bagong guest customer nga naabot, okay?
0: Okay, sige, son.
2: Padayon lang, son, ya.
1: Buyers.
0: Ikid biya yung sapir kag lubot.
2: Tuwa na, son, ya, bro.
0: Nagawa ni Bayano eh. Di kakagasto matag-anhi na to din eh. Kay Agiang Karaoke Bar Restaurant, libre ba ito?
2: Kanapiin mo, libre ang kaon niya. Libre bigong beer, di kaganaan na.
0: Ang sense mo niya ito ha, di ba?
2: Ito yung sense.
0: Sense mo sa day mo, no?
2: Science? Science na nagot. Science na ako. Basta uban lang mo ni mong pirme. Libre gyud po pero ako ray mo ani mabayron man ko
0: makagigles mo po tani pa
2: gigles pero kay bro in love kina ni mo bayana na gusto na nimo ina bangag sa ilong
0: sa bangag problema sure di ay
2: total ulitaw pa man kay ko bro nya sunya daga pa mo sana
0: daga
2: asa kay kurang buso na yung duha.
0: Ha? Huh? Matay ka na?
2: Tari mo ba? Tari mo duha. Bati bro? Kanapay, ensure na yung kinabuhi daan. Kugihan ko kinabuhihan na good. Ha? Mangunay, get permit mga negosyo.
0: Naga story ako bro. Sabi dyan sa libo. Makaingol ko yung naglasan eh. Espreketi ko lang. Sige.
2: Ama. Hindi pa ka, di na ka na kinahalan mga bangubay bro. Kay ilam ng sunyang bayang atong giyabangan.
0: Yes, Rikiti!
2: Tumaon na. Ingat ko niyo mo.
0: Bisa pala hubog ko, pero ako giyo na ho na ang tanahan. Murag pabor yun kayo na ako ang sitwasyon. Di ha, pag yun ha, mauni ang nita boy. What I am wishing for is not... Naman ako, panabon. Antibok na ko lawas. Mamukbo na ko. Uy, why agas gripo? Ang nani? Di mo buka akong mata. Nagubo na ako, tibuok na ko lawas. Tabang!

0: Brax, eh, ikaw na ang nisong sa banyo, ha? Binakakuti kong tubig dito may pastilan. Uy, magkikik mo sa babae? Kikitsa ka! Magkikitsa ka!
1: Ako ni Killer, si Sonia.
0: Salbakuta! Huh?

0: Ga, sakit kaayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
1: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
2: Super Fiber. Ang bago nga produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers. Prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day. 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod. Imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
3: This time check is brought to you by iBerry.
4: Bayutro Herbal Capsule.
5: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
4: Bayutro Herbal Capsule.
5: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
4: Bayutro Herbal Capsule.
5: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
4: Bayutro Herbal Capsule.
6: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
7: Naluhoy manggug ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
6: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Bayutro Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bayutro, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
7: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Bayutro Herbal Capsules. The wonder food supplement.
8: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
9: Uy, Marie. Maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
10: Uy, yun naman, Marie.
9: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
10: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Sun sa kinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuway anang alkansi. Nanggraduate na lang ang among mga anak ininigusyo ha.
9: Yun sa man ninyo, Marie.
10: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Dikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie. Sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindro pagyun kayo ang tubo sa baboy.
9: Unifins?
10: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napuka bakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhi on, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kay kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
9: Kadako di ay, Marie. Tudluhi ko.
10: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
11: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply, Asturias Branch. Ana mahimutang sa poblasyon, Asturias, Cebu. Kay dini sa JM, we make farmers happy.
12: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
13: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bila-bila herbal oil?
14: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og ka normal.
12: Sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
15: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
16: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
17: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Wagi ko magdaho mauto ang mahitabo. Ti amoy, hubo ko tibuok na kong sapot niya. Di pagin ako makuha sa kong mata ang kay puno masabot ako ng akong naong. Unya, di na ko mabuka akong mata. Aun din. So dyan, dahi tabangin ko na yung matang-tang saong sabon taon. Dahi nabisang kinsa lang ang akong naong. Bakit sa kanila na sa akong naong.
1: Sige unya, na ikaw. Unya na, kung mahuman taong atong kaning atong buhaton ba?
0: Oh, buhaton? O saan?
1: Karon kay parehas naman tang hubo atong lawas killer. Naghubo man ko, di ka kita, no?
0: Di ko kita. Huh?
1: Iyaw na ko. Iyaw na ko, killer.
0: Pero di ko kita nga ito
1: na. Ayaw ka bala ka, ami mong kamot, be.
0: Ginitan mo akong kamot,
1: eh? Giyahan, di ka sa daan, paingon sa langit.
0: Iyos mo na kita!

magagawa o magtahong-taho ay nga may tampok na mo niya. Gusto ko pa may relasyon. Oo, oh, uwi, hindi ko na kay kutog na ko.

0: sigurado kang may naitabo ninyo, ha?
1: Oh, Daddy Gundo, nakuha ni Killer ng ako pagkababae.
0: Believe ka?
1: Daddy!
0: Believe ka ba, ha? Rape? R.I.P.?
1: R.I.P.? Rest in peace, mana dating R.I.P.
0: Basta-basta, Jane. Basta nangyari ay R.I.P. Maunanak.
1: Wak man.
0: Wak ka rin pa. Wak ka lugusa, pero nakuha ni mo ang iyang... Oh, nakuha ni mo. Nakuha niya ang imong pagkababay.
1: O, lagi, Daddy!
0: Na, ay isbe sa ilong sabangag!
1: Girambol.

0: 와김없이 그는 저쪽에 못하군. 미탈대나 공가 후보가 마마이 울어 술래기니 후보가 나 후보자한테 뭐 그냥 나왔어. 나 후보자한테 뭐 그냥 나왔어. 니께는 후보자야. 너무 고락한 니들은 굳이 오라 꼭꼭 나온 아라이 그 새끼 새끼 디노 오르기라는 딸은 오차리
1: 사기니 양아 꿈나기다
0: 꿈나기 딸은 요 오차리
2: 나디 니 아까
1: 아니야 우생간
0: 비우 꼬치 실구도
1: Salabing daling panahon.
0: Ah.
1: Kay kuni. Buhay itlog.
0: Ako yung itlog, sir.
2: Buhay itlog.
1: Kagali!
0: Bisan pag wakay kong mga sunya, di ginunta ko gusto maminyo. Pero, what ko mahimo? Binayong pisulat, mapusilan ko, bungkag ako itlog. Scrambled egg pag yung labas taon. Punya. Oh, no, gede. Minyo na ko, tay. Ito, Tony Boy.
3: Okay na kayo, Giler. Di ka kansi. May tindahan imong Paris. May paabangan. Daghang properties. O siya lang ang anak sa nabanto nga doon ang gudo nga iyang daddy. Sa laktohan, insured ka
0: na. Pero, hindi pa ko gusto maminyo tayo.
3: Susi ka pa.
0: Susi.
3: Nalipay ko alang mo, anak kong Gilier. Dakpat ka.
0: Wag ko malipay alang nga ko tayo.
3: Smile, anak, smile. Masabitan o kadiro ni mong Simon. Smile.
0: Hindi yan ito sa altar. Sa altar sa kaminyo, untay.
2: Hi, Gilier. Maminyo na kita, Ruin.
0: Oh, gani.
2: Gani.
1: Kumpare, Tonyo.
3: Kumpare, Godo.
4: Sa dilipasugdaan ng seremonya sa kasal, aduna ba'y mo babag nining kasala karon?
0: Doon na lang tataon. Kaya kanina ko mga hiningan.
2: Wah, Dre! Uy, ipadayon na na, Dre!
1: Ako, Dre! Ako!
0: Yes! Salamat, Rans! Dagang thank you!
4: Ikaw mo babag?
1: Adi man!
2: Dax, wala ba kay bayad-bayad sa abangan sa bayan?
4: Ha? Anong mitingog man ka? Anong...
1: Diba, Dre, diba nga, butong ikaw nilang kasal. Dre, butong ikaw... Go!
0: Bang lang, Dre! Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha?

0: sandal, ang super sandal.
1: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog kuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ibalik dayon ko awan ah, ni kalusan Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa na magkuy bati nya kaantog karon nag minute na ko. Antog karon ayo na ko gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amon isa sinta nakapin.
3: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
4: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
6: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural at orihinal.
9: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa paginom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, maginom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: Si Anan Nebres, nagbiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
11: Ako si Anan Nebres, taga Purokdos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
12: So, ingon na. Paragis bila-bila.
11: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
12: Bila edad din mo ron, ma'am?
11: Ako, 55 na.
10: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
14: Paragis Bilabila.
13: Paragis Bilabila.
15: Nakasal yung reason niya, eh, kay lagi, maayo kayo pagkabutag. Nagtuo kong maayo sa naamong pagpuyo. O niya? Pagkalimot ko na yung kinabuhay ng ruhay. Lamit at ay kanta. Pero di na lang yung kanta. Sa dito, mataos, abang ng tawar ko. Magkabu kong tubig. Pero karun din, eh. Mana ako po yung sunyay. Shower na, oy. Shower to the max. Rumida, linuta, shower, linuha, eh.
16: This is my

0: 哎，姐姐，等等，来，就听那个。
1: 丹娜。
0: 哎，我说，我说丹娜。
1: 丹娜 ，Giller。
0: 我把这个就听什么？
1: 乌龟。
0: 亲爱。
1: Maabit ang nga sayo kung naligo og nag-ilis kay mauban ko ni Muller.
0: Oo, ang ano nga taong mauban na ang taon ko ni Muller dyan niya, uy.
1: Basig, makauyap ko si mong trabahoan lang.
0: Ah, alis nga ka si Lugbe.
1: Bantayan, di ka lang. Huh?

0: ata sa inyong kampanigiler.
1: Ha, kaya hindi ka tumuwaw to. Nandiyan niya, probido.
0: Nga no, ikaawaw ko ni mo?
1: Di man.
0: Lagi, kay isumbunta kang tatay na ko. Ay, daddy, I mean, aron buak ng itlog ni mo.
1: Isprikiti.
0: Angay pagani kang ma-proud kay ako gyud imong love kay asawa mao ini hatod og mag-uban-uban nimo banday ka ana
1: wala stay
2: kay guwapo si Franco
1: nadugay man si Gilir
3: ay bawa ka basta ba kung menyo magsige pa man nagtanday ay ha tanday man
1: wa pagi matagbaw di ay.
3: Lumnong patuwing ko, masagang. Dugo mag-uol, mag-amwari na to. Bro!
1: Sorry mo, bro.
3: Bro!
1: Lati ko gamay, lati.
3: Ano siya lati?
1: Lekot!
0: Hi, liasag ko!
3: Uy, kaubam liis commander, bro.
1: Pasensya na po.
0: Hi, guys! Hello!
1: Kitap lang ina ni mga asawa ni mo, bro. Di ba pabilis? Mauban, taon mo rin iro.
3: Kuyog baboy, di ay!
0: Baboy, karo!

0: kaubay-ubay na ni Super Polvoron. Pero ang ako, makaoba na ako sa kumpanya. Magpasiplat ang tanahon ako. Saom ni kawasawa. Murag may buto. Si kuput ang panapto niya. Gipali pag yun na akong bulsa.
1: Giller, kaihiun ko.
0: Ako kung mao, pangpangida yun diha kay sapay na doktor.
1: Tanan na.
0: Di mahimubiaan yung super na kuburburo na eh. Bidaw eh. Kawatan eh.
2: Kawatan? Ah. Nari kawatan diri?
0: Ibawa na na daan. Mapisag ko sa kong order eh. Uso ko na bataon kayo yung order. Gani, nai-offer na ako sa Estasyon DOHP.
2: Offer? Or order?
0: Order.
2: Oh, garag, straight, Aguilar.
0: Gi-order sa Estasyon DOHP. Ha, sa ilahang broadcast, this broadcast, sa ilahang studio. Recording studio ba? Yung mga opisina sa call center, sa City Health, yung parlor sa SJ Beauty Salon, and spa. Ako pag-iningan na. O sa Aquarius Water Refill Station.
1: Sila may bayad anak nila ni Mugiller.
0: Kring ra, kring.
1: Aw, may tatog na ay suborno.
0: Hindi, lagi po hindi na.
1: Ano nga, sana kay kaiyon ako, dali pa.
0: Hindi ay hapwis. Oops!
1: Hindi, oops ba, oi?
0: Aksaw na yung kagubo ko niya. Ayaw po hindi.
1: Ha? Huh? Oh, awari na lang kumangin.
0: Ayaw! Ganati ka siya! Dali!
1: Aw, lagi.
0: Ah, niya na tao. Soda?
1: Soda. Di mahimo ako ra.
0: Oh, di mahimo nga?
1: Di ko nibuyan ang pagunit sa imong bulsa kundi tamo abot sa bay.
0: Bali tao nang
1: so, din sa CR sa mga babay. Kinanglan na akapromisa akong tupad bisag mag-CR ko because I'm gonna miss you.
0: Ah, nabuhing na. Nabuhing na niya. Tatawin pagkaba. Bakit ako giring bunguto ni mo?
1: Bunguto naman dyan ni. Dali na ba?
0: Bayano! Mga na yung problema sa kong asawa taon. Di ko kagawas kung nakurang usam. Uban yun siya bisang asa. Maggunit pastila sa bulsa na ko. Bisang nabalik kung maglakaw mi. Bitaron ko. Kung kamo'y pasulti yun na di ba? Inaani sakto ka ni? Ati Pres? Sakto ba yung gibuwat? Usaman, sakto sa nga movie ako sa ayon mong panimahay taon. Mulayas ko'y giler.

0: morning.
1: Bam, good morning, Bam.
2: Anon,
1: my Ate Jinjin, good morning, Ate Jinjin.
0: Good morning. Luwas na ako sa Bambina. Ito ang Speaker Studio. Hello, mga mama. Hello. Daga guys, salamat sa inyong padayong pagpalit sa Dawn Baby Tablia. Kaya taas ang energy. Happy, happy, happy. Permi ang mga bata. O niya, para sa mga dagko, Dawn Baby Dark Chocolate niya. Mugum-ugum mo sila yung Riema o BM Special. Palit mo kay Lami o Crunchy ang Tasty Fish Cracker. Ang paulitos Macaroni Crunch. Thank you.
1: Okay, thank you. This is Jen. May good morning mga bata. Inom yun mo doon pipitabli ang mga bata kay the best kaya na nato. No need dog yung kaya ito pabate kung makainom kang doon pipitabli ang mga bata. Kaya paninto nang kabutot sa iyo. Hindi ko man yung pamahaw. Inom din mo doon pipitabli ang pa doon mo sa iskwilan. Ugum-ugum sa mga OBMA Special o Diamond YMA Special. Kung yan kita mga nagkukurong sa tiyata itong Tasty Fish Cracker isumsum o ingon man paulitos Macaroni Crunch. Salamat kainin yung tanan. O salamat po sa mga tao ni Kuya Nick Pipito, Dudog GR Pipito, o Gideshin sa Broomish Beats. Kumusta mong tanan niya, Broomish Beats, sa inyong trabaho? Kay bao ko nga inyong gigamit ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban kay trabaho ninyo sa panimahe mo na opisina o guban pa niya. Mga una inyo ang panglibyuhan ay nindot kayo ng kaping matapang paningtun kay kada. Sama sa opisina ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, Ma'am Casimira Rao, o si Bro Ryan Kanki. Mauni ang ilang ipainom. Ang ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix. Labi na gyud sa mga tao diha ni Ma'am Faye Bayarkal, diha sa Katipunan sa may Bayarkal City, o ni Ma'am Nenin Moreno, si Ricardo Moreno, nga ilang mga tao ipaggamit sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Labi na gyud sa ato ang kunsyal na si paglaw, si Kunsyal Albert Pumpat. Kumusta ka niya, Kunsyal Albert Pumpat? Padayon lang sa imo ang papagamit sa kaping madabang na kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix. Ate Press!
2: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og said panyawan herbal capsule, said panyawan herbal capsule with garlic, said panyawan herbal capsule with mangosteen para sa atong high blood, cholesterol, katotas og sugar, ingon man ka ng mga bukol-bukol nato sa atong lawas, imna na nato og said panyawan herbal capsule kada adlaw. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa said panyawan herbal capsule. Inig sa paniudto nimo maogyapon inom na sa kadaan og sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Maogyapon sa gabi sa di pa kamukaon si mo parihapon inom na sa daan og sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o guilty eye, ayaw na magkabalaka tungod kay duna na makatambal ana. Kini mao ang kogon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon.
1: Salamat at presok sa tanda na itong makaisunan. Salamat yung kaninyo sa paghimong number one sa itong number one haplas ang sedle na mituel na tinuod yung mutabang na ito. Mutabang sa pagwa sa mga panuhot, pamahol, panakit sa kalawasan, disminurias, kababayanan. Unya, kining ato ang dapi-dapi nga magsakit ang atong bagtak ng bikugan pirmi, kining atong tangkogo. Ayaw na yung exercise ha? Ayaw masay inyo rang aplasta na sa ito ang sedlen mituel nga tinuon mo tabang na ito pero sabot na anata palit sa butika di ba din?
3: Tinuon na sa butika rin kita mga palit pero nagay Facebook page ang si Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal ilalangit tayo pang Panyawan Herbal inyo makita na ng produkto dito sa Sin Marketing ang Panyawan Herbal Capsule Kugon Herbal Capsule sedlen mituel o Celebrity Beauty Soap labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya natas kabukina nagpuyo niya, pasit ay kasakyan ng motor, pwede rin kita mag-order sa Shopee.
1: Shopee na lang, kaya the best pa kayo, ma'am.
3: Good morning! Alibi na kanimo din na Ralph Caballero, Michael Alema, or Alena, ang San Luis Body Number 04. Okay, salamat kayo. O, gingon mo na sa kanimo,
4: Karin, Gemma, Jocelle, kalimut ko sila mga apelido na. Salamat tayo sa pagmonitor sa atong drama, ingon man sa pagsunod sa atong mga talumanan sa DYHP. Pagpangaligo, gamit ang Sen Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Sen Celebrity Kojic Beauty Soap, kung magpabilin kitang batanon, unya, kutis artista, kutis porcelana, o doon na gani mga dili ni mga sabtan ang mong naong murag doon na itom-itom. Doon na kayo murag up-up, murag pugis-pugis, murag dry ang imong skin. Sen Celebrity Kojic Beauty Soap para sa itong mga whiteheads or blackheads. So, atong pagpalitan eh, mautahan na lang tas butika para sigurado yun ang atong napalit na produkto. Ha? Mas maayo nga makita ni mga duna ka na itatak niya sa iyong butanganan, ang silyo, S-C-A-D. Sid Marketing. Thank you.
1: Okay, salamat kay Bam. Muna sa tanan itong makaisulan, kita na sayon yun ta nga. Ang toxin, maunay mo daot sa atong blood cells. Ang atong blood cells, importante ni kay tigatun sa oxygen, nutrients, yung tubig sa atong kalawasan. Hindi ka daot sa putos o cover sa atong blood cells, mas sticky, malapot ang atong dugo. Mauna nga mag-poor blood circulation ta. Muna, maunay makaingon nga. Makancer ta, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa na itong balatian. Maunay sakit na dadon sa toxin. Mauna nga, kinahanglan mo inom yuta o G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients, kung may makapaligod sa itong vital organs. Aprobado ni sa FDA registration number FR-80715. Busa, kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxin sa iyong kalawasan, nga mo hinungdan sa iyong latihan. O garoon, ligon ka doon na yan itong vital organs. Sinom kita matagadlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mutang-tang mo flash out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres?
2: Okay. Ang senior na ito karagadlaw.
1: Si Giler, Ate Pres. Okay, let's Giler, Ate Pres. Giler.
2: Si Giler.
1: Wala na ito patingin mo. Kaya, si Giler mo. Tigilin mo ito.
2: Si Giler lang.
1: Oh, Giler lang. Kaya yung problema, Ate Pres, yung asawa ka nang amuras yung gishat gun wedding.
2: Ha?
1: Adlock po siya kay...
2: Asat gun wedding?
1: Oo, kay Gingnam siya, Papa. Murag ilang corner-corner, Ate Pres, ba? Gingnam siya, di mo pagkasalan akong anak, buaki ng itlog ni mo. Pagkasal na siya. Pag kumakasal, arang-arang yun, nindot o pagkabutang kay dato-dato man
2: niya.
1: Niya? Na asawa, Ate Pres. Iniglakaw niya, Ate Pres, di magpabiya mo kuyog pero yung siya kasa. Ambot lang. Ang iya, ang gunitan na ba yun, Ate Pres, balihon ang bulsa siyang karsonis. Mo'y gunitan siyang asawa.
2: Kayo ni ko na, ganun ang bulsa ba sa karsonis?
1: Ningon siya, sa mga kuhani ka nang mulayas ko sa amo, or sa wa siya kasabot siyang kagalingon.
2: Magkahanggaw.
5: Dato siya, oy.
1: Dato, arang-arang. Pero ako, inana nga, ikaw, Ate Pres, sunod-sunod.
2: Ano mo sunod-sunod ya? Sa gunitan?
1: Ang kanang balihon ang bulsa.
2: Bulsa, ganun balihon man.
1: Ma, eh, ang ambot lang. Unsa style yung kana niya.
2: Kala, itan ako, no?
1: Kutan yung bursa niya. Lima kabalihon yung bursa.
5: Kutan, ma. Kutan na nasisiyo niya.
1: Pasabot siguro yung isawa. Mauri ako, banaw, ay kwarta na eh.
2: Kang kao. Unik sa kinaiyahan.
1: Sa obra na ito, Ate Pres. Okay, ikaw. Ay, ang problema kay gusto mo siyang mulayas lang siya.
5: Ay, sabutan na na. Kaya di na siniguro ng pangsumo na na.
1: Pangsumo.
5: Yan ang mga dato.
1: Kaya wala. Pariha sa 16 anjo si Pedro, pangsumo.
5: Pangsumo nga. Pangsumo nga. Pangsumo na.
1: Wow, gali. Ika yung pangsumo niya. Pero karol, hangtol karol.
5: Wala, undang-undang sa taksake.
2: Sawi?
5: Mapututa na klaki.
1: Bam! O sa ikasulti na ito, Bam? Okay.
5: Pero bawi na yung ikadaog na kunong.
1: Ikadaog ni mo sa lutopan, dong.
4: Mato pa dire sa una ay kanang Juan 1 versikulo 14 no? John 1 verse 14 ug ang pulong na himong tao ug mipuyo uban kanamo puno sa grasya ug kamatuoran kini kadto manggong ingon nga God is love and love is God kanang pasabot gugma. Ang akong pagbasa, kaya akong gusto pangutanon, doon na ba kay gugma nini imong kaminyoon, anak niya? Kay una sa... Wag ko katuhog sa sinugdanan.
1: Nga, tuan, wag yun siya gugma.
4: Wag ko na uyam sila, wag ko katuhog sa sinugdanan.
1: Wag ka nang suru-suru yung tindahan yun, inom-inom. Yan ang sinitindahan ay karukihan, anak inom-inom niya. Katusun niya, ibo kay niya. Ibog yung kanya, bam, kay mukanta isi kuan, si Peter, out si Peter, si Guillermo, anak man. Naman, yung madulol mo siya niya, bahala na kung nagbaybayad, basta bukan talas pagilir mo. Mau na,
4: kasaka,
1: pero siya, wa, siya, gugma, yun ba? Okay. Shotgun luiting lagi.
4: Okay, kasagaran mo sa kanyang mabuan kulyat, at depres, kung maminyo ang usa ka binuhat ngadto sa lalaki, o di ba ngadto sa babae, kana kung ang maong binuhat, gitagalan ang iyang kinabuhi tungod sa kanser. Or, dunay sa... Oh, namin ko na, anak. Or, dunay sakit sa kasing-kasing. Muna dili siya mahimong tagaag kagool. Labit yung story, labit yung madrama siya na tumabati nga. May nagsuon doon ka babae, ang usa may asawa, may gibway ang magwang tungod kay ang...
2: Tungod kay dunay sakit.
4: Oh, dunay sakit. Oh, sa akong nagkita karon, wa may sakit. Wa man, kinilang... Awo ka raw mo pero ako naman titang gulit mo. Muraman o ka ng naigamay ang babae? Ano sa man
1: ko? Muna, bitaw. Chula ta dong, giler. Chula.
4: Murag naigamay, pero... Pero how?
2: Naigamay, tiyan liyo. Ay, naagot ng tiyan.
4: Naigamay, pero murag how? Tiyan ka, bright?
1: Bright. Ano ba?
4: Dili ko buhay ang bulsa.
2: Kaagaw.
1: Muna nga. Siya ko ator kaan niya ba?
4: Ako, dili ko mo yun ni Mug. Kanang oo o dili. Ang akong pasabot, pangutan ay mong kagalingon og naa ba kay gugma.
1: Murawa lagi gid ba?
4: Oh, kay og mingon nga muhawa siya pusilon yang itlog. Dami mga pamaagi ang naguliat.
1: Aha.
4: Panurid ko nang kuan ka kanang pasangil ka nga kanang mabakasyon baka ka diyan sa Manila kay to importante nga kunya. Dili nagkakabalik. Ana ka.
1: Ana, mao na. Sakto na. Sakto na pero di siya ka pangasal og lain sad bang kay
4: oh pero naka pero nakapait lang karon pero tinarabang advance sa social media
1: kita ang gyud jaga
4: sa kag yod oh
1: sa imong cellphone location bisog asa
4: ang ako na lang ani wa magko kakita nimo wasok kita sa mga asawa ang ako lang giingon nimo nga ikaw ra gyud makahukom ni ana imong sitwasyon karon may pagiingon ug dili na maantos aw mamutos
2: pamutos
5: kadi ka masantos ug di sita magantos
4: ha pero la itong ako ate pres gulya
1: mamutos nimo
4: ha
1: giputos nimo
4: pre ug di nakaantos mamutos oy lain man tong ako kumkumon ko bitaw na tama na gadin dulo man non
2: kada ko ay puzzle tihan
6: ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
7: Ayaw, sir! Ayaw, sir! Maluhay ka, sir! Ayaw! Sir, maluhay ka! Ayaw! Ayaw, maluhay daw din ako, sir!
8: Naya ba ka, Angel? Wala ba tayong hilap, tiha? Abi pa lang sa makadungog, giunsa di ka!
7: Maupitaw akong tuyo! Nga magtuo ang makadungog, giunsa ko ni mo! Oh. Aron mo, ani sila, og ira kang kulatahon!
8: Rap!
2: Angel kay nakalimot.
7: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan na ganin ako isulti nimo sa una. Pero wag ganin nimo timan eh. Dinhi lagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Mao kung magkontrabida gid ka, pagdahom na lang nga daog-daog kon gid ka. Salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy. Makaugpas. Maungan na ka-decide ko nga mupahuay una ko. Huwag ako na sang self ang akong ati manon.
9: Praise the Lord. Gidungog agad ni mong ako mga pag-ampo.
7: Hmm? Usa di ibong iampo?
9: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
7: Unsa?
9: Angel, dugay na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
7: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong ati manon. Dili laing tao!

Maid of Virgin. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Direksyon, Ricky Bangisgari. Audio Editor, Lloyd Gaviana. Soundman, Jumel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dali kininyo sa RMN Drama. I will

0: Nawan ang nabakaugana sa kama?
1: Masin og
0: may diabetes ka?
1: Ang TTX 500 na!
0: Ang TTX 500!
1: Adunay powerful extracts
0: nga phytochemicals
1: ug antioxidants
0: nga gigan sa palaya
1: ug the sugared sugar cane
0: mga organic compounds
1: nga effective
0: batok sa sakit nga diabetes.
1: TTX 500!
0: Sa mga butika.
1: TTX 500!
0: Ang tuba
1: kontra sa sakit nga diabetes.
0: TTX 500!
1: Efektibo
0: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
1: TTX 500!
0: Ibo sa the sugared sugar cane extract
1: ug anti-diabetic properties
0: gikan sa palaya.
1: TTX 500!
0: Garantisado,
1: highly recommended
0: sa mga eksperto.
1: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
2: Kung moingon si mama nga,
3: sige kagaw, imnanani mong tambal.
4: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
2: Ang iyang buot ipasabot.
4: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
5: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
8: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: O pirmi kapoy, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
11: United Home. Unilabian.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, ug atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, Sed Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic ug Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Sed Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Sed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
14: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone. So why'd you want to...
15: Og karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Made of fortune.
14: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
16: Mo ba? Ah, sige na lang. Bye.
17: Ang kwangkul ay nagpakonsensya pa. At tuon ako siya. O dili. Ay, asula tawahan na eh. Itagaan niyo ko problema da. Pero, da, mahala siya eh. Manawag ko siyang taga-hotel na mo'y matiman niya. Pero, wait. Haskag babayang ipadas taga-hotel, no? Oh, ano naman nagbabay? Kiber. Pero, kung babay, good, posible nga magka-interest niya. Pwede sa baya ikadinay nga may pagkagwapuhon sa betong kanahan na abogado. Uso ra bang mga chinito ron? Ingalig matripan. Matuko, dili. Matuko, dili. Atuko, dili. Ato na lang. Ah, dili lang, uy. Mato lang yun. Ah, di lang yun.
18: Sakita sa kong oi. Dekan gyud ko na inom kabi eh. Wa magi ko mainom kaman. Wa gani ko may baw. Giyon sa nako pagsaka din sa penthouse. kaya ra tingalin ni ako. Nga mo balog. Balog ko balik. Mubaragi ko na. Manawag na lang ko room service. Malalay akong hangyoon. Uy, siya. Hello?
19: O, oh, atea. Padong na ko.
18: Oh. Buwan ni siya. Iya kong anion. Nikir siya na ko.
20: Nga na kay pag-care na ko ngayong mong bana. Nag-aakop ka pagpasagad na ko. Nag-aakop ka nga. Dito ra ko matuog sa asiras. Dito ra makatuog ang imong bana. Kung nanay ko na lang, aron doon na ikapalit ang makaon.
17: Han, sakto na. Sakit na kayo ka kung tukan nga na minaw ni mo. Sorry na, Gun. Sorry, kid ka ayo, Han.
20: Grabe mong good kay kang nagpa-manipulate ang angel. Di na ka magkahuna-hunaon sa sakto.
17: Han, paminaw. Paminaw ha, doon ako isulti ni mo.
20: Unsa man na?
17: Pasodlon kong trabaho ni attorney.
20: Ha?
17: Ani na lang, Han. Kung makasugod na unya kong trabaho, mangita taglayang kabalihinan. Aron makafocus na ko na itong duha. Ni mo. Dili na ko magpangikog ni Angel. Unya kung makatigom-tigom na unya ko, magpatukod na tagbalik sa atong bahay. Di ba? Okay, Han?
20: Okay man, Han. Pero...
17: Pero unsa man?
20: Magpabili na una ta din is mansion. Bisan, may trabaho ka na unya.
17: Pero...
20: Sige na lang, Han. Sige na lang. Ako na lang mo adjust. Odgun ko na lang kanas Angel.
17: Pero, Han... Di ba mas maayo man nga magpuyo lang dito nga kitara?
20: Oo. Pero mas bintaha man kung naata din higot kay libre man. Mas dali tang makatigong.
17: Oh.
20: Di ba, Han?

0: Nagpatabang na lang ko sa taga-hotel nga makaswa din eh.
1: Surya, nahasol kiti ka.
0: Gabi pa man ko ni mo gihasol.
1: Ha?
0: Nanya ko ipakita ni mo, pero unya na lang. Nagdaan na lang sa daay kong imo pagkaon.
1: Uwawa ini eh. Nagpasilbi na may noong ko ni mo.
0: Unya na ka-uwaw. I-reserve sa na.
1: Ha?
0: Masaman mo kaon na ka?
1: Sakit kay kong ugot.
0: Doon ako'y gida nga pawa sa hangover. Nangutan ako sa waiter sa cafeteria. Kay bawra man sad sila. Imna na lang niyo. Oh, wait, sa magkuha akong tubig bugnaw.
1: Huh?
2: Bugat kay kagkalag yung...
1: Siya ipot na yung ipasabot. Pero, kung sa may yung buti pa sa bot. Dili na makalabaw sa kanindot sa kong kibati karon. Feeling ako, ako na siya asawa.
2: Oh, im na ni.
0: Ay!
1: Uy!
3: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namagla na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Breast cancer. Ang delikado o mamatay ninyo sakit niya cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Bangon na ta, mag-shift ako. Future

0: ko.
1: Ana si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Puyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
4: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Okay ka lang?
8: Kang!
7: Okay ka lang? Ah,
8: okay ra. Naunsa mo to eh? Ngarong nagpandol man ko?
7: Ayaw paglihok. Nabuak ka raw ang baso. Tingali ba samad ka?
8: Nga kisa may mupunit anang mga buak?
7: Nawag ratag room service. Lingkod lang sa kama.
8: Dito na ko sa couch.
7: Hindi rin lang kay tingalig masamad ka. Oh. Ya ka. Hinay lang. Ah. Oh. Nakakadot ha. Manawag ko room service.

0: Okay na. Magkuha lang kong laing bugnang tubig para ihumol ang effervescent o imo nang mainom.
1: Thank you. Lord, i-grant nang akong wish pe. Kamila ang kadayo ni Angel. Ikaw naman kinakasabot karon sa akong gibati. Ikaw rin ibaw unsang kalipay ang akong gibati karon. Ikaw rin ibaw sa akong gibati. Gusto na ko siyang kaksyon o hugot. Hagkan. Pero, dili pa, proper. Wapak ko'y katungod. Maung hangyo lang ko, Lord. Tagay ikog katungod niya, Abby. Please.
0: Naghihinay, nagikog lakaw, ha? Oh, okay. Nyara, oh.
1: Thank you.
0: Imna na. Nagkurog lagi na imong kamot nga nagunit sa baso.
1: Ha?
0: Ambiday ng baso, Bi. Kitingalig imo ng mabuhian. Uy! Wala. Init lagi ka? Kailan tan man ka?
1: Wala tingali ni.
0: Ato tag ospital, uy!
1: Ha? Ipaway ra siguro ni nako, eh. Mawara ni.
0: Ay kumpiyansa, Mervyn.
1: Mahangit lang ko. Ayaw na kong biyaib eh. Pwede?

0: kit si Angel. Ako na nasot at ibok mansyon dito ko sa taas na nuktuko. Wag ikisaw.
1: Oh, anong nabot mo sa taas?
0: Ano naman sa'yo malang ko? Anak siya dito.
2: Asam rin ka siya? Nilakaw kagbalik?
0: Tawagin na lang.
2: Ayaw lang. Ato lang ito pasagdan.
1: Hinon, bahala ka rin sa ato siya mauli. Ang importante nga, ni Anata din, he. Di ba?

Nagtugid siya maayo. Nihakok pa. Katugo na lang sa noon ko dam. Matugo na lang sa ko eh. Dako bitaw niyong kama. Padaklin lang ko.

0: drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
3: Mga igala, atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune, writer Baby Omega Flores, director Ricky Bangis Garing, soundman Jomel Arizo, recording editor Lloyd Gabiana, spinner Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
5: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
6: Lugway mo siyagit! Taba! Lahat ka na ang gwata sa mango! Pagdali! Ang gwardiya! Grip!
5: Nidagsang ang tulisan.
7: Hey, mommy! Ayaw! Ayaw, hinapyan akong anak! Ayaw! Ayaw! Tama ka, mommy! Ayaw! Hinapyan akong anak! Tama!
5: Kidnapping. Kahilayan.
8: Joy! Joy! Ato ang kalibutan! Kana!
7: Wow.
8: Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong gipaon ng musika? Kinsay!
9: Pagkaon ng maskara!
5: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga dautang binuha.

0: kapilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog, ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Iliaga Espares, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
1: Igala, nakakape na ka?
2: Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
6: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
7: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
8: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
6: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
7: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
8: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
9: Available na sa Mercury o mga suking butika.
10: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
11: same nutrition, half the price,
10: versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko,
12: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
11: Same nutrition, half the price,
10: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
13: Again,

0: Sir, makaingon yung ka o sana or original Koy Herbal Capsule. Di mag-or, sana or
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
2: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal na pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
1: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
3: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
4: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nang sige na lang man siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
5: May buhay sa makabuhay!

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Oh, baya, giinsulto mo ako, pretty baby! Dire!
2: Ayok, pugak sa ba?
1: Aron di ka magbahay. Pakapina na kong kiss. Ayaw, paglugnot ha? Ayaw, paglugnot.
2: Animal! Abel! Abel!
3: Ay! Pusing ko na. Picture na ito mo.
1: Uy!
2: Unsa?
1: Picture na ito mo. Good. Sige. Picture me.
3: Okay.
1: Okay.
2: Abel!
3: Sakto kayo.
2: Okay. Ipicturan mi nimo nga ako gigakus og gihagkad ini tawha na, ha?
3: Okay na, Charity, indulhensya mo na.
2: Unsa indulhensya?
3: Indulhensya nga nakahatag kag kalipay sa tao.
2: Unsa?
1: Oh, good. Kamantay di ka.
2: Ha? Ah, day ka, Abel.
4: Bye, Abel.
2: Okay na nimo gigakus og gihagkad ko ani salpayes, ha?
4: Bay ikaw ba kini ang nakita ko, ha?
3: Binding. Di ta ko gusto kagubot ba kalinaw maya tong gusto.
2: Abi ko bak kasalikan ka, Abel.
3: Charity?
2: Abi ko bak ikaw ang tao nga makapanalipod nako sa higayon nga may magpinuang nako.
3: Kuan Charity.
2: Wa man dito'y bili para nimo.
3: Charity, kalinaw atong gusto.
2: Saba day, kalinaw. Abi ko bak di prinsipyo kang pagkatao.
3: Charity, kalinaw atong gusto. Sabta ko.
2: Sabton ta ka? Nawagtag ako respeto nimo, Abel.
3: Charity?
2: Pagmahay ko. Nga nung ikaw pa ang akong gihigugma.
3: Charity! Charity!
1: Inakalina mo yung gusto.
3: Painting, palihog. Agpasa, Charity. Agpasa siya, bay.
4: Agpaso? Para unsa?
3: Mura man itong nasuko na ko, bay. Amaan siya, bay. Kalina ang gusto na ko.
4: Pasabto na ko siya sa imong katalawan?
3: Bay,
4: hindi. Pasabto na ko siya? Nga di ka makapanalipo niya?
3: Kuan mo, bay.
4: Tanaw ko ni mo, bay, no? Mura kang ginigang pahot ka ng kambangs ka. Kuan ba? Ka ng kanal. Murang itang ikaw.
3: Gusto ko kalinaw ba, Inting? Kalinaw ba? Kalinaw?
4: Pidag itang kalinaw. Di anak ko'y! Hugaw pa bang singgit ang kalaki, ha? Pre!
3: Oh. Ba, Inting, bye! Bye!
1: Ala, kamantay ka? Gibiyaan ka nila.
3: Mga, sir. Ikaw mo'y nakaingon ka, sir. Minamdan nga bibiya sila nako.
1: Aha. Aray yun.
3: Di, mangugusto gubot ko, sir. Good. Dili gyud.
1: Ah, mao ba? Naglagot ra ko nimo. Nagtubot ko nimo. Tungod kay naigo kuskumo sa kamong kakibot. So nihan nihupo ka nga gisukbag ka. Kay akong kakibot may gisukbag nang dali kay kana kahupo.
3: Pasaylo wa lang intawon ko, sir. Pasaylo wa lang.
1: Saylo wa. Trip.
3: Oops.
1: Uy. Mayo. Nihupo na sa ga. Baya.
3: Sir, mubalik ko sa soldier, ha? Ha? Aligo sa sud.
1: Eh! Ayaw ko biyay!
3: Nga naman, sir.
1: Pakigsulti pa ko nimo!

Wagid busok ko lang akong pag-umangkon. Nagpailob lang yun siya. Gibiyaan na lang noon siya sa iyang hilikog maga si Charity. Ay, kasakit pa sa kong aping ginaigo sa pagtamparos ni Federico.

0: Iguna, iguna. Relax, relax.
1: Entik.
0: Uy, pag-akos ako. Uy, pag-aksan sa tikal. Hore, lihay ito. Sida.
1: Si Abel, mag-ito nga akong hinigok, ma.
0: Okay, saan ito siya, do? Unsaman siya, eh.
1: Grabe ako, nahugno. Nahugnugit ko. Grabe akong expectation nga siya. Panaliptan ko. Pero nasayop ni Aiko. Nasayop ko, inting.
0: Mau yun. Nagsama tayo, Charity, eh. Huwag tanga kong bilim niya. Eraser, eraser.
1: Di na ko niya, inting. Pakigbuwag na ko niya. Dilit na ko.
2: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
4: Wow.
3: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aniniya.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag Agwanta pa!
5: Airport na kami! Saan ka na? 10 a.m. na!
6: Ha? Di ba mamay yung gabi pa flight natin?
5: Ay, malabo!
6: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
5: Para malinaw.
7: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
8: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
10: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
11: United Home. Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan ka po na, kayahon tanan, may nalang na ay bag-ong Revicon.
14: Ang Strongman's Multivitamin, na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kakusog with proper diet and exercise.
15: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
18: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa 3 ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
17: Wow, alang sa na'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
19: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
15: Protection?
13: Yaku!
15: With 8 billion live LCS?
13: Yaku!
15: That may reach the intestines alive!
13: Yaku!
15: Helps improve digestion and boost immunity!
13: Yaku!
15: With proper diet and exercise?
13: Yaku!
15: Kaya panalo ka chan!
0: Awa, ikaw, hindi na ako kapugong niwa na. Ganangan ka mo balhin rin ako. Ay, sila yung joke-joke rin. Dede, joke rin na. Ano na yung buhato ni mo? Hawa mo po kumuhang yun ni mo. Nga ayaw.
1: Mawaw ko. Niya, inting. Dilit na ko. Sige ha, muulin ako.
0: Oh, yeah. Uli ka kini. Ihato, tiga na eh.

0: Ya.
1: Oh, Abel. Ya. Ayun sana. Na malagi gihapon na sila.
2: Wa pa mong lakong. Nya na nga ba kilim nun, tiya?
1: Ilim nun?
2: Oo.
1: Ay, tingaling. Mga hubog na sila, ha? O niya, mga hagis na po. Ah,
2: ito lang atagan, tiya. Kalinaw mo itong gusto na ayaw, mangod.
1: Nakakita ba ako sa gibuhat na Federico ni Charity?
2: Oh, nakakita rin ka, tiya.
1: Kakita ko. Huwag ko magtuong ang mautibuhat to ni mo. Inay masuko ka, gagihag ka ng imong uyab. Imo na hinuon silang gipicturan.
2: Kalinaw mo'y gusto na ko, tiya.
1: Abel.
2: At ang ganito sila mainom, tiya.
1: Onsa man, bino o beer?
2: Bino lang, tiya.

0: Game mode, game mode.
1: Okay, okay, okay, okay. Sumsuman. Mm. Yan na. Uy, kisa tingnan mo?
2: Abel ko, sir. Abel, abel.
1: Mm. Sumsuman, eh. Pagdali, pagdali.
2: Oh, sir. O, sir, gusto niyo mong sumsuman, sir?
1: Saan?
2: Saan?
1: Ah, tagaimig saan? Saan?
2: Saan? Saan ka man ngayon?
1: Ah, dili ka ta saan?
2: Okay, sir. Okay, sir.
1: Mm.
0: Lami po, kakugay, okay, pilang tilapia, sinog bang tilapia. Lami ka naging sinog bang tilapia.
1: Okay, okay. Apili og sinog bang tilapia. Pagdali!
2: Oh, sir. Oh, sir.

0: Abel, mahal ra ba ng ilang gi-order?
1: Dato man na siya, tiya, anak ko nag-milyonaryo, asyendero.
0: Ay, daghan para ba kaayo ng akong tinda? Niya, nialibwag ang mga customer tungod niya.
1: Ato lang na siyang ama-aman niya, gusto mong gugugalinaw.
0: Ama-aman nga unsa?
1: Nga, og mahimo, ilang bayaran ang nabili ng mga tinda ni mo?
0: Mubayad ka na?

0: Sir, yan na ang inyong para sumsuman. Nasa ng sinugbang tilapia, sir. Init pa na.
1: Ah, Fiji. Very good. Very good. Butang.
0: Oh, niya, sir. Ako yung butang.
1: Okay, good.
0: Okay, kompleto na, sir. Good. Sinugbang tilapia, ugingon masaang, naisuka, niya, patis, usili. Yan na pa yung limusito. Okay na. Sige, biyaan mo natin mo, sir.
1: Dili ka magkalagaw.
0: Nga naman.
1: Samtang magkaon ko, masayi ko. Kabantay ka na. Hiluta ug pislitang akong abaga.
0: Ha?
1: Bungol ka! Masayi ko! Kasabot!
0: May buhaton para ba ko, sir?
1: Abuang! Gusto kayo din!
0: Bunot man naigap imong pistola, sir. Sir?
1: Ang sumbuhan sa kong armas! Tumong sa imong kasing-kasing! Gusto ka? Kabliton ko ni, ha? Gusto ka ba? Tumag! Gusto ka ba?

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RNN Drama presents.
2: Nganong daghan pa mo itong pills sa medicine cabinet?
3: Wala ko mag-pills kay gusto na kong pamilya.
2: Di na mahimo!
3: O sa dili mahimo?
2: Di pa ko anda mo atubang og responsibilidad.
3: Gusto lang day kaglami? Then you're not worth loving and you don't deserve my waiting. Magbuwag ta. Wa ko magkinahanglan og tao nga mahadlok og responsibilidad. Get lost!
4: Taas ang ako respeto nimo. Hinungdan nga wa ka na nako sa muka sa imong love life. Dili man ko makamaumukulit sa pital, pero andam kong ihalad nimo ang akong kasing-kasing.
3: Gusto ko mang angkonon nga nasayop kog pili sa lalaki nga gitugyanan ko sa akong gugma. Pero mando manggundi sa akong kasing-kasing.
4: Andam kong magpaabot nga ako na imando sa imong kasing-kasing, Nikki.
2: I'm sorry. Dede ko mabuhi kung waha ka.
3: Nagkinahanglan ko kauban sa kinabuhi. Nga kanang tinutanay nga nahigugman ako. Nga andam nga mahimong padre de pamilya.
2: Mahal pa ba ko nimo?
3: Ikaw, mahal ko nimo.

Ikaw, mahal ko nimo. Pangutana sa usa ka binuhat nga nahikugma apan gitiawan sa kapalaran. Ikaw, mahal ko nimo. Laing sinuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salcado, Musical Director Ariel Arriba Mangkaw, Sound Engineer Jumel Arizo, Audio Editor Lloyd Capiana. Speak softly, so no one hears us but the sky. Dalit kaninyo sa RMN.

0: kana. Mo ka nang tanan ti Ray. Aron makasal pa mong duha ni Gab.
1: Nang medeng nang.
0: Ni bar ngano
1: ka oi? Go ni ti ko. Ka ko ya pon ko mana.
0: Ti Ray. Ayo pagbino ang ya ti Ray ha.
1: Stay. Ko ya pan jugo manang.
0: Oi gino ko si ti Ray na ko ya pan.

0: Bay, nahigugmani mo si Ate Terry. Tuhuwi ko. Araw ka mo to, oh. Pagpakaayo na, ha? Pagpakalikun. Aron kong magkasal mi ni Nikki, kamon sa dang sunod na kaslon.
1: Tinuod ka, Bayrins?
0: O, lang eh.
1: Muli man ko sa Mindanao, Bay.
0: Aw, inigayo na lang nimo, polis Mindanao. Ako'y may baw sa tanang gasto, alang sa imong papauli. Pero, sa ari ko, nga mubali ka, aron pakaslan nimo si Ate Terry. Hmm? Sa ari ko, by God.

0: Pai Pai ug mais tiray dul po.
1: Debito nang oh. Nakita akong kamot ay.
2: Pasimuta siya og balik nini. Aron nga maulian siya. Niyo.
0: Ambin na Jolin be.
2: Oh, dira.
0: Tiray. Simuta ni tiray oh. Kana.
2: Tiray, sige na.
0: Simuta na
2: aron nga maulian ra ka.
0: Kana. Ilong ba yan? Kana. Nibuskad. Kana ka simuot pagid.
2: Kana. Parayo na.
0: Oh, kana. Oh, ang ilong.
1: Salamat. Kinaulian na gid ka, Tiray.

0: Unsa man ba igab? Tsari ko ba nga mubalik ka aron pakaslan si Terry? Uy, bigab!
1: Ay, di lang kumusaad ni mo, Byrins.
0: Unsa? Nga naman?
1: Magtigom pa man ko. Unsaon man ako pagpakasal ni Tiray kung ako'y tinigom.
0: Ay, kabala ka, Guran, ha, bigab? Tabangan ka naman ni Nikki.
1: Unaha lang sa ang inyong gastuhon sa inyong kasal ni Nikki, Byrins. Unya na lang ming amo ni Tiray.

0: Ay, Juren!
1: Nakadool ka naman kang Baygab. Kumusta man siya?
2: Dili pa siya makagawas, Baydulpo.
1: Ano man?
2: Wa pa may advice sa iyang doktor.
1: Ah, mauba?
2: Mubalik man ko niya rito sa ospital.
1: Ay, pauba na niya ko ba ya?
2: Tanaw lang na ko, Dulpo.

0: Tiray, kumusta naman ka?
1: Arang-arang naman.
0: Ayaw gyud kuyap-kuyap, day. Kay naa, wapag ganit mo maminyong gab. Mabiyodo na siya.

0: Bay, Jorin. Sige na, bay. Babanay ko ba kung mabalik na ka sa ospital? Kay gusto sa kong muduaw ni Gab.
1: Huwag mahabilin din is, bay. Kung muban ka dulpo.
0: Ay, nabita ang mga iro, bay. Eh, sino nang sila lang gunay mabantay sa itong bay?
1: Nala, sige, pag-ilis. O, sultihay po sila dito sinang miding. Kung muduaw sab sila ni Gab.
0: Ay, salamat ha, bay!

0: Ilis na gud dihagod. Sige na, kimuduaw ta ni Gab.
1: Di lagi kumuduaw ni Gab sa ospital man nang.
0: Ay, nga nung dili man.
1: Ah, basta.
2: Ay, nag-ilis na day mo?
0: Oh, ikaw nag-ilis pod lagi ka. Asa ka? Maubansad ka?
2: Ay, nang, nihangi man kong by Jorin nga gusto kong makabisita ni Gab.
1: Ay, nalang gimingaw ka ni Gab.
2: Ay, ikaw naman tag-iya ni Gab, tiray.
1: Sa?
2: Imo na siya, tiray. Kay para man mo sa usag-usa. Kamu si Gab?
3: You are my destiny!
1: Ay, kong kantahig sama, anak Dulpo, ha?
2: Hilom di ako, eh. Mula siya kong makikilig, tiray, da.

0: Tiray, nganong silencer man ka diha?
1: Excited ka nga makakita ni Baygab, Tiray?
2: Excited man gani ko? Si Tiray pa ka?
3: Ne, hilom da dun mo ha?
2: Aw, hilom na lang.
0: Tingog sa diha, Tiray ba?
3: Pasag di lang gugunin ninyo manangkod. Di kulbaan ba ya ko diri ha?
0: Ah, asa ka kulba? Ikaw pa?
3: Ay, wako makasabot sa akong gibati manangoy.
0: Munana, gid na Tiray. Kung mahigog ma.
1: Mao, mao.
0: Ah, diba?
2: Inagkita ni mo kang gab, Tiray. Gaksa da yun, ha?
3: He! Ay kung tuglo, isa kong buhaton, ha, bayot?
1: Mao, yun.
0: Maya, muragyog, batanon si Tiray, oy.
2: Mao, yun.

0: ni anak sa ospital ng Milding. Nisamot marika cool ba akong ibati nang uy.
1: Relax. Kalma lang, God. Basagi ka ipulo ni Gabi ni sa ospital. Ipuli ka.
0: Wala no, bako uy.
1: Bako, bako.
0: So may post-doctor man na.
1: Ha? Ato na rumay bawaan kung magkita na mong Gab, Tiray.
2: Tiray, klaruhan ni mong gikulbaan, oy. Kay, luspad nga.
3: Ay, bali ko gawas, oy. Gigihan ako ninyong sungog.
1: Klaro, naka. Klaro na imong reaction, Tiray.
2: Gikilig, nakagmayo, oy.
1: Bitaw.
2: O nga, excited na ka nga magkakita ni Gab. Kabuhi ko.

0: Una lang ugsod kay may paliton pa ko.
1: Hilom, boy.
2: Ay, pagbiya, tira.
0: Puy ko, ha? Buhay ko bayot, buhay ko.
1: Sulod.
0: Sulod.
3: Sulod.
0: Sulod ko na.
3: Sulod ko na. Adi ba, nisiga imong mata? Unya mitoy hakaw ang imong liog tiray nga. Nakabati sa tingog ni Gab nga, sulod.
0: Ayaw ba?
2: Dali mo, dali na. Ano ulit? Kumusta naman ka, Gab?
4: Kumusta?
5: Dili pa okay. Murag, himatyon ako.
2: Uy,
4: ayaw, ano, so ay. Kaslon pa gani mo sa akong manghod?
5: Wa man siya mahigugman ako. Manang miding.
4: Oh, nga nung nagmanang miding naman ka na ako, Gab? Dili ba sister-in-law to be ko ni mo?
5: Dili na na mahitabo nang miding.
4: Ay, nga no good.
2: Basin o, doon na sila importanteng panagsultihan. Magpalitan ako, magkaon na to, ha?
4: Ako sa di ay giuhaw ko. Magpalit po kong mainom ka ng bugnaw, kaayo.
5: Ikaw ba, idol po? Huwag kay paliton?
1: Huwag ba, Gab, oy? Anin ako din, eh. Ibugnaw ang aircon.
0: Straight! Kawas dito, bayot, bisag huwag kay paliton.
1: Ha? Huwag kay paliton, sa...
0: Da.
1: Kamu si mga
0: tiray. Da.

0: O anay laing tao din hi. Kita na lang duha tiray.
1: Wala git pagkapin nga kabuhi ko.
0: Hinay-hinayan ko na ni sa pagkalimot.
1: Nga naman. Kumusta naman ka, Gab?
0: Ninduta paminawon nga, Gab, ang imong ilitok, dili na nguyo-nguyo. Hay.
1: Tubagkon man lang tanimog, hay.
0: Kung mamatay ko, tiray, ayaw bayag pangitaglain, ha?
1: Ay, kung pagsulting sama, anak, Gab.
2: That portion was brought to you by Nor Sinigang, Asim Kilig Sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.

0: Swakto pa! Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by NeoZep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
3: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan augin sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitan kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With Silka Green Papaya Soap, kitan kaayo ang kutis Silka that whitens skin in as early as 7 days with regular use. SRP 22.25 lang per piece. Palit na sa inyong suking tindahan!

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future

0: stars.
1: Mga kasama at tangi ang mga sumpay ning atong sukilanon. Ikaw, mahal ko nimo. Writer-director, Baby Farida Salgado. Musical scorer, Ariel Mangkaw. Recording editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jumel Arizo. Laing dalit kaninyo sa RM.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: This newscast is brought to you by Semanticone, Rest Time to the Rescue. This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
7: Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
13: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente. Soma sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
14: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: pag mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Balita! Gipasidunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
5: Kaninda ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
4: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
5: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
6: O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
4: Oh, ani mo, pretty? Ay, galinti!
7: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
8: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
9: United Home. Unilabian.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
12: Bisan ka po eh na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
13: Ang Strongman's Multivitamin. Naay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon. Tabang aron masagad. Imo
14: with proper diet and exercise.
15: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
17: What if your phone could be your front row seat?
18: Playtime Entertainment launches PT Idol.
17: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
18: Where talent takes the spotlight.
17: Search PT Idol on TikTok and follow today.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
21: Maglangay-langay pagod ka, na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
20: Wow! Mas maayo pa?
21: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
22: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
20: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay-lechon, humba, adobo, kadere.
21: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Act. This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This Time Check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This newscast is brought to you by iBerry. This Time Check is brought to you by ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
23: RMA News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
24: Headlines ato ang mga balita kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo. Mamalit na og ubay-ubay nga mga ekipo nga mobalor og kapin sa 400 milyones pesos. Samtang Task Force ASEAN Summit Central Visayas nangandam na sa pagpangabot sa mga head of state nga magsugod karong gabi, hugot nga seguridad ipatuman sa kapulisan. Samtang mo hatag sa taog dugang mga updates bahin sa naitabong mga related meetings ubang mga kalihukan dito sa may Mactana, Dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa pagsugod na sa pipila ka mga panagtigom o mga meeting sa maong lugar. Nunot ni ini nga pagsugod na sa ASEAN Summit 2026. Mga ito mga headlines.
23: RMA News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
0: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, maayong udto. Sa nga ni Radyo Man Ken Galinea, ako inyong mga makauban karong mga orasa. Lang sa ato ang Metro Ratsada, mga news updates. Ako inyong Radyo Man Marisa Abadies.

0: Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon. Mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, magkapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
1: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
3: Uy, yun naman, Marie.
2: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay ko sa kong gilaw.
3: Mauna diya, Marie. Mahal mangkod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sunsikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo, ha?
2: Yun sa maninyo, Marie.
3: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Dikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
2: Unifins?
3: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napuka bakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
2: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
3: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
4: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply, Asturias Branch. Anamay mutang sa poblasyon, Asturias, Cebu. Kay dinhi sa JM, we make farmers happy.
5: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Be extraordinary with MX3.
8: Oras alas 12:53 na.

May pagpaminaw ni Jess Borja, always DYHP lovers. Shout out sa iyang mga ginikanan nga silang Paulino, Paling Borja, Frenzy Borja. Diyan sa Moabog Pilar, Camotes Island. Sa iyang ingagaw nga si Torbs Borja. Tripulante sa MV Junmar 4 nga mubiyahe sa Pilar, Camotes to Danao. Daghang salamat kanimo kasama nga Jess Borja.

0: Light nudli sa ito ang mga balita. Task Force ASEAN Summit Central Visayas. Nangandam na alang sa pagpangabot sa mga head of state nga magsugod karong gabi. Hugot nga seguridad ipatuman sa kapulisan. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
1: DYHP. RMN Report.
2: Sa mga marisang ipahibao sa ASEAN Summit Task Group Central Visayas. Nangandam na sila talaga pagpatuman sa hugot nga seguridad sa pagpangabot taon niya sa mga head of state nga magsugod karong hapon. Mato ni Police na Colonel Kimberly Mulitas ang Police Regional Office 7 Chief of Staff o kasamtangan na ASEAN Summit Spokesperson nga agarag supervise sa pagpangabot sa mga delegado. Likip na kang President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mao ang Presidential Security Command o gipangandaman na nila kini. Sukad pa na ito gamayagin tuig. Kagahapon mihimog simultaneous simulation exercises ang kapulisan, lakit na ang tanang mga nalambigit o sa security diha sa ASEAN Summit. Huwag ilan nakita nga ang mga or wala sila makasugat o problema. Matur pa niya, giyawag lang niya ang publiko nga gabay nga pagsabot lang ang himoon sa ipatuman nila nga traffic lockdown. Sunod sa Jess nga tunay sa 15 minutos nga moagi ang convoy sa mga nagunang kadalanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Tutik ipatuman lang nila ang seguridad sa mga head of state sa mga membro sa ASEAN. Kasama mo sa Police Regional Officer, yung Rajaman, Arbo sa Mantiniway, HP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
3: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500, mabali sa mga butika.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
6: Come celebrate style at the Metro Department Store Summer Fashion Sale, April 17 to May 17. Find your perfect look for every occasion. From head-turning ladies and teens wear to the coolest fits for men and boys. Fresh styles that stand out are fun and adventure-ready. Dive into huge savings. Get up to 50% off on the season's hottest trends. See you at the Metro Department Store Summer Fashion Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253516, Series of 2026.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: Said Health Report.
8: Health Report.
9: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon ni Gross Oriental.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Balita! Di pa si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
3: Kaninto ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
2: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
3: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
4: O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
2: Oh, ani mo, Plenty? Ay, galinti!
5: Oras sa DYHP, alauna yung punto na. Mayong uto kasama ang Radyo Man Marisa, naminaw ko ron sa Radyo DYHP, loud and clear kayo. Diri sa lungsod sa Katmon, Cebu. Gikan ni Danny Doncilio. Mayong uto din ha ninyo mga taga Katmon. Kapaniudto na mo din ha. Arita sa lao, alaing na tong mga balita. Gipaibaw sa mga otoridad nga ang 38 ka mga Pinoy crew members ug sakay sa usa ka Atlantic cruise ship ang luwas ug wala matapdan sa gitawag nga hantavirus. Una na nasuta nga moabot na sa tulo ka mga pasahero sa maong barko ang nakalas gumikan sa maong virus. Nikumpirmar sa DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo na wala sa mga Pinoy nga tripulante ang nagpositibo sa virus base sa dato sa WHO. Sayo niini ni paniguro usab ang DOH nga wala sila natala ang mga kaso sa hantavirus dinhi sa Pilipinas karong tuiga.
6: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
7: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nila Intinado, Oro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyon kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Mata kong ingon na ginuot-undoy ko kung sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makamuhay ng hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya na klaro na giyon na ko. May na giyon akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa akong interindyon. Dangup lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
4: Oras sa launa tres na. Naidudlin sa to ang mga balita. Apan sa dili pa, mayong udto ni Jemery Kasipong watching from Valle Hermoso, Negros Oriental. Please ko pa shout out sa ako ang mama nga si Wilma Kasipong nga kanunay gyud naminaw sa DYHP RMN Cebu. Daghang salamat sa pagbasa. Daghang salamat sa pagpaminaw, Jemery Kasipong. Itali sa itong balita, ni paniguro ang PNP nga wa sila inatala ang abisan unsang hulga atol sa Certificate of Candidacy kon COC filing period alang sa Bangsamuro Autonomous Region in Muslim Mindanao Kunbar Parliamentary Elections. Namahayag si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. nga ang presensya sa kapulisan sa mga key areas sa BARM. Mas gipalig-on o ang mga checkpoint gi-establish sa Rosab aron mapugngan ang bisan unsang pagbalda sa kalina o kahapsay ato sa final stretch sa filing period. Nasairan nga ang COC filing period alang sa BARM elections gisugda na kagahapon Mayo 5 ug motapos kini ugmang adlaw Mayo 7 samtang ang BARM elections gitakda sa September 14.
5: Urinary tract infection o kon UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: So, sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una, karagabi eh, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng muluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong ninduta.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
8: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
9: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisan gabi?
9: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Unsa pay gihulat ninyo? Pangita ana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
1: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
2: That portion was brought to you by Nor Sinigang. Asim kilig sinigang? Basta Nor, kaya mong iluto yan. That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
4: Alauna, syete na. Dali pa ito ang balitang abroad, mayong udto, ma'am. Sigo paminaw sa inyong programs, kada adlaw gyud, gikan diri sa Mahayahay, Katarman, Diluan, gikan kang Alberca, Rachel. Mayong udto sa ma'am watching and listening from Daan Pass, Camotes. Happy Disperas sa Daan Pass. Dagang salamat, gikan ni Honey Pell. Nindot ipamista din, Honey Pell. Advance, happy festa na lang sab. Ya sa Daan Pass, Camotes.
11: TYHP Abroad Ngayon.
4: Ang atong balitang abroad, atong kanato sa SED Marketing, ang tiga-mautiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI o mang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karon detalye sa atong balitang abroad, gipahibaw sa World Health Organization ng WHO nga nagduda sila og pipila ka mga kaso sa talagsaon nga human-to-human transmission tali sa mga close contact sa kay sa usa ka luxury cruise ship nga mitakod ngadto sa 7 ka mga confirmed o suspected hantavirus cases. Nasuta nga usa ka Dutch couple ug usa ka German national ang nakalas. Samtang usa ka British national ang gipabakwit gikan sa mong barko ganaana sa intensive care sa South Africa. Samtang dugang tulo ka mga suspected cases ang nakapiktar sa ubang mga sakay sa barko, din usa ang nakasinati na og mild fever. Tutukan karon sa WHO ang pag-evacuate sa duha ka mga masakiton nga pasahero nga sakay gihapon sa mong barko paingon sa Netherlands ug tutukan usab ang pagpadayon sa biyahe sa mong barko paingon nga ito sa Canary Islands. Katong mong malitatod ka na ito sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o mang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule mga kapanyawan nga makalibyo sa inyong mga balatian sa lawas. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mao ang numero 1 wa na ilain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sa kalawasan sama sa diabetes, mayuma high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Tagana usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawas sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa bang SED Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbatok sa ubang mga sakit sa inyong kalawasan sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer, panakit sa ulo, gikan sa kuwang o tulog. Makatabang usab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa inyong dugo. Busaon sa pa inyong gihuwat diya mga kasama, mga kapanyawan. Balit na sa tanang produkto sa SED Marketing. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin o ang SED Panyawan Garlic Capsule. Available na kini sa tanang butika sa inyong mga lugar.
11: TYHP Abroad Ngayon.

0: Ang atong balita nga abroad, mo'y nagtapos ato ang mga balita karong utuha. Apan sa dipa kung manamilit, doon natay pahibaw mga kasama. Doon natay pahibaw ang GJFS Batch 88 Reunion 2026. Moon kini sa Mayo 16 karong adlaw nga di pa karong adlaw Sabado. Sunod Sabado pa. O Mayo 16 adlaw Sabado sa Huban Garden Resort sa Flores Catmon. Alas 8 sa buntag kini hantud sa alas 8 sa gabi. Adunay Santos nga misa nga ipahigayon diha sa San Guillermo Parish sa lungsod sa Catmon alas 5:30 sa buntag. Alang sa duga mga impormasyon bahin sa maong reunion. Himo mo kontak ang Rinante o ni Juring Hermen sa numero nga 0953-223-1866. Samtang pipila ka mga greetings sa atong hatagang pagtagad, gikan ni Tony Toledo, mayong untumam watching from Barangay Higusuan, Tomas, Opo, Southern Leyte. Lailaing stasyon ang ipaminaw, DYHB Region. Dagang salamat kaninyo din ha sa Opo, Southern Leyte. May pagpaminaw sab ni RMG Responder Moon. Shout out na minaw o naglantaw mi sa inyong live. Gikan din ni sa lungsod sa Konsolasyon. Samtang ato ang sukiknik paminaw sab. Laing sukiknik paminaw si Chacha Boyles. Please ko greet ni Nanay Eri Boyles o Vanessa Peralta Buslon o Amari Van Nicolette Boyles. O Ola Boyles o Minika Boyles. Gikan sa Ubay Bohol. Ano sa pista niya sa Ubay? Maghapit-hapit na. Eh, basta Mayo, puno yung kay Pistas Bohol. Shout out kasama na Minomi Always samtang naninda sa Tinabunan, Catmon, Cebu. Carlito Gomez ni kasama always na minaw sa DYHP. Kaya salamat ni mo, Sir Carlito. Pa-shoutout sa akong family diha sa Lubas 1, Campo 7, Minglanilla, Briones family. Gikan ni Maria Judy Sabala, Briones. Ang papaminaw ni Wilson Manata diha sa Barangay Atabay, Hilongos, Leyte. Naminaw sab sa ito ang Naminaw sa Radyo, nagtanaw sab sa itong FB Live. Wala natin igong oras mga kasama. Dugang greetings ni Aya, pa-shout out ma'am, there is sa Plaridel, Misamis Occidental. Sabi ato ang si Bia abot dito sa Misamis Occidental. Gika ni Marl Redem, Pimpanya, Absin, Laurete. May pagpaminaw ninyo din ha sa Misamis Occidental. Shout out sa kong family, Lopez family sa Alegria, Cebu, gika ni Earl G. Shout out sa ni Nanay Flora Fernandez, naminaw while nanuhog og barbecue. Ay, kalami man ana nay. Gika ni Jambi Nunez Oria. Wala na tayong igong oras. Napupos na itong oras mga kasama. Sanga ni Radio Man Ken Galinea, kininyo Radio Man Marisa Abadies. Manamilit na ko kaninyo. Musundo na ito ang unang drama sa hapon. Kini ang akong suliran.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong

0: Sunod na ato ang unang drama sa hapon. Ini ang akong suliran.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong

0: Sunod na ato ang unang drama sa hapon. Ini ang akong suliran.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini, ang akong suliran. Sabog tong tuyo. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
3: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The wonderful supplement.
5: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
6: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotroph Herbal

0: Doctors, kay miubos akong blood pressure.
1: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules, kay mikunhod na ang akong blood sugar.
2: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules, kay nagkahiyos na ang akong guiter.
3: Biotroph Herbal Capsules, wonderful supplement.
4: Balita! Di ba si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
5: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
4: O libre pa agyod ang senior high school sa ACT.
5: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
6: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
7: Oh, ani mo plenty. Ay, galinti.
8: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butingan sa iyong lugar. DTX 500.
9: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, o DTX 500. Dua lang kakapsula, kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best judayon. O epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500. Pumali sa mga butika.
10: CDOIIIDOL Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
11: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
10: Ito ang idol ko.
12: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
13: Ay, oo, good kayo. Regimen ni siya, no? Ma-recommended na ako niya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun sa imo. Dili man ingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmur siya, tapos basta maglugid ang imong skin kung mga gamit ka niya. Barato na dyan kayo niya.
12: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
14: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihim

0: Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, dining akong suwat suliran. Ako si George. Itago lang ang akong address. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa kahoy nga nakaingon nga natumbahan ug na-damage ang atop sa among silingan. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Dong George, nakoy hangyo ni mo dong.
0: Unsa man ala?
1: Bisag unsay mahitabo. Bisag mamatay pa ko. Ayaw gyud nag ipaputol ang mga dagkong kahoy sa atong tugkaran ha.
0: Ngano man la?
1: Basta. Kay importante ka ayo na namo ni lolo nimo.
0: Ah, sige la. Ako na isaad nimo nga dili na nako hilabtan.

0: Yes, upon.
1: Ayo! Look, George! Nobody is so dumb!
0: Someone who did it. Get it now! What's that, Tony?
2: Dong, ay nagplano mag-untak ni nga mag-expand sa among tugkaran ba? Okay rani mo kung mo-expand mi kotob diya sa may kahoy. Amo bayad lang ni.
0: Unya, na may mga kahoy na eh.
2: Kami li bahalag paputol, ana.
0: Oh, ayaw lang na eh. Misaada ba ko sa kong lula nga dili na ako hilabtan ang kahoy?
2: Bisag mo bayad pa kong dako.
0: Bisag pila pa'y bayad, noy. Pero digi ko,

0: Nak, nakadungog kas balita na kuno yung maabot ng pagkyo.
1: Mao ba, ma? Oh, kinahan lang kita mangandam ini, ma.
0: Nato lang una tas giabang ang papa ni mo, oy. Aron dili tumabala ka nga ni atas layo inig bagyo.

0: Nagin ay mga kadaot yun ba?
1: Yung!
0: Oh.
1: Naku, agbaran na ninyo na mo, ani, oy.
0: Saan ay? Nga naman, oy.
1: Ang inyong kahoy natumba dito sa among atop. Naguba ang among atop.
0: Unsa?
2: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy. Uy,
3: nga naman, Marie.
2: Ni Baraton po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
3: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sunsikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
2: Yun sa man ninyo, Marie.
3: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Dikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
2: Unifins?
3: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhi on, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
2: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
3: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
4: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply, Asturias Branch. Anamay mo talang sa poblasyon, Asturias, Cebu. Kay dini sa JM, we make farmers happy.
5: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na'y kabutangan.
6: Bugas-bugas, o katul-katul, i-DTX 500 na. DTX 500. Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. O pag-ayos sa bugas-bugas. O katul-katul, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa iyong lugar. DTX 500.
7: Para sa Janice, okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikas akong ba na o DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
6: DTX 500. Pumali sa mga butika.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
10: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
11: Kasi ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said, wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
10: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian! Said Health Report. Health Report.
12: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
10: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
13: Kidney nyo dyan ayaw akong kilid na nakahilid yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko. Ah, one way, kaloy sa Diyos. Wala. Wala na ko nakapatik up. Eh. Wala naman kong ibatid. Nakaantog ka rin. Nagminitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta nakapin. Sabay na bista.
14: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
15: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
14: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: balita. Gipasidunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams ug top 10 sa nurses board exams.
17: Kaninto ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism ug business.
16: Ug libre pa gyud ang senior high school sa ACT.
17: Gawas ka advance ug pang international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pa gyud ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
18: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
19: Oh, ani mo plenty?

0: Kusuga atong bagyo, ha, eh.
1: Kumusta ka taon dito sa ato, no?
0: Mamauli din, tama. Para nga atong matanaw dito. Kung naunsa na itong bayan natos probinsya.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Naelechon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
9: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
10: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
11: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa silaw sa screen.
9: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
10: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
11: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
9: iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
12: iBerry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
1: This newscast is brought to you by iBerry. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ay, nak, muhatag na lang taog para paayos ilang atopoy, para uanay samok.
1: Pero ma...
0: Di ko gusto, gubot. Ilabinag yun sa mga silingan nato. Munang sige na, muhatag na lang tanila.
1: Sige ma.

0: 5,000?
1: Unoy, maramagin na'y makaya na mo, unoy. Ugunta, maukin na ta. Para wala tayo problema managsilingan.
0: Dili maayo ang mong ato parang 5,000, uy.
1: Ha?
0: Gamay na kayo ni. Kuwang ran eh.
1: Pero, maura ba na'y makaya na mo, unoy? Mga pasensya langit kaayo.

0: Hoy, hoy. Hoy, unsa ninyo gibuhat? Ano yung mga gipotol ka, hoy?
1: Ako yung sugo.
0: Kasi nagpasod ninyo?
1: Wa may tao din eh. Wa may mapananghiran. Wa na lang kumunanghid.
0: Undangan ninyo. Ganong gilhabdan man ninyo ang among kahoy?
1: Dili ko muris kog balik, George. Lisod da. Mubagyo lang usab doon. Mung po pamutlo ni namo tanan ninyong kahoy. Kung biligya pa lang untan ninyo namo ang yuta, makakawarta pa mo. Dili tagi mo mahasol. Mung dili di ko muundang hangtod nga musugot mong ibaligya ni namo.
0: Unsa?

0: Dako mangud ang yuta sa akong lula ug lolo, mao nga gidumtan gid ni Dave ang dapit sa mga naikahoy. Labi na, tungod kay may plano siya nga mo-expand sa iyang lugar. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, amo ba ding obligasyon nga mubayad sa pagpaayo sa atop nga natumbahan sa among kahoy sa pagbagyo? Ikaduhang pangutana, pag-abot na ko sa bahay, naa sa sud sa among tugkaran si Manoy Dave ug ang iyang mga tao nga gisugo niya aron sa pagputol sa maong mga kahoy. Wa sila gipananghiran kay wa kunoy tao. Pwede ba namo sila makasuhan ini? Ikatulong pangutana, mihatag mi og 5,000 para sa pagpaayo silang atop. Wa niya ipaayo kay kuwang kuno. Pila man ding among ihatag aron nga patas pod sa among bahin. Ikaw pat og katapusan. Giingnan ko ni Dave nga dili mi niya undangan hangtod nga musugot mi nga ibaligya ang parte sa yuta nga gusto nilang paliton. Unsay pwede namong ikaso para dili siya makasamok panamo? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, George.
1: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Batanog. Ako, karong adlawa, ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto, legal, personal, mga emotional, atong mga pangutana, mga problema, ang mga nasubo din ha, ang mga naugtas sa ilhang kapikas, ang mga gibyaan, giabandonar, napasagdan, agoy, nalimtan, na block, na scene naman lang, na scene zone, unsa pa yung mga tawag na to diri, guys, no? Ay sus, bahalag unsa inyong kahimtang dinhag, unsa inyong gusto makuhaan og tubag, na may mga pangutana, ipadala ang inyohang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atuang Facebook account nga kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sa datong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw ginaut-unta sa matag adlaw nga maminaw mo? Kadasig, kalipay, kalingaw, inspirasyon ang inyuhang makuha aside sa mga pagtulunan kaalam kabahin sa medisina o sa balaod. Kaysa mga medical nga pangutana, naamansad si Dr. Rene Obra nga mutubagan ang inyong mga pangutana o problema. Ayun mo, kauwaw mo pa na sinyong suwak nga naman. Nagtuo mo, kamuray na ay problema sa kinabuhi. Kaming nagsigig tambag diri, okay rahoy guys, dili yun na tinuod ha. Asta kami, naami mga gisagubang giagian, kitang tanan, asa ta nagkalahi-lahi, dipindis pagda. No, giunsa na to pagtratar ning atong problema. Kung kibaw ta mo da, kibaw ta nga mahumani, kibaw ta mo mangitag kasulbaran, dili ta magmaoy, dili ta magsigig tunganga din ha. Nga puro na lang negative atong huna-hunaon, magkahuna-huna na tagpasakit sa atong kaugalingon na problema pata, pasakitan pa na to atong kaugalingon. Di yun na maoy solusyon. No, guys, never resort to harming yourself or even thinking na ang kasulbaran aning tanan is kung mawa ka aning kalibutan na. That is a very, very selfish, no, nga paghuna-huna. Timan eh, dili rabia ikaw aning kalibutana na ay mga taong naghuna-huna nimo, nagdepende nimo, naghigugma nimo, nga nagfeel nga importante ka. Ayaw gyud og paghuna-huna nga naginusara ka. Ako pa nimo, pamalandong, look around you and you will realize, no, kung kinsa ang naa para nimo sa panahon nga nagkinahanglan ka o kinsa tong mga naara dito nga way hinundan nga may lagkali pay unya kasakit kalisod na uy asa man ni sila amang man nga duman aw di pa ko keep ato nila guys no. Ato ang letter sender karong adlawa si George. Si George nagpadani sa iyahang suwat pinaagi sa kini ang akong suliran official writer's page. By the way, a big shout out and a big thank you sa tanan nga nag-like ug nag-follow sa kini ang akong suliran official writer's page. Guys, up na ang ako ang official page, which is Attorney Elaine Tantengco Bathan. Please like or follow also my Facebook account, Elaine Tantengco Bathan. And don't forget to like and follow DYHPRMN Cebu sa ato ang Facebook account para makapamina mo sa mga nagkalain-lain atong programa. Matag adlaw, dili lang kaning kini ang akong suliran. Kaning iyahang problema, no, karahin ni silingan kay ang ilaha manggong atop na daot kay natumpag na ay natagak ato na mo to ato napaminaw sa drama kaganina na ay natagak na kahoy, no, unya nag-aaway na ginuuni sila sa ilahang silingan tungod ato. So unang pangutana, amo ba ding obligasyon nga mubayad sa pagpaayo sa atop nga natumbahan sa among kahoy pagbagyo? Okay, sa balaod pa ni Klas, sus, favorite kini sa akong mga estudyantes, obligations and contracts sa San Jose Recoleto School of Law. Kung gatun lang ang taning subject, ano? Na among guteng itawag na fortuitous event. Okay, so ang usual yun na to, nga kung panaglitan, no, ng atong mga butang o kita, makaguba ta, makakosta o damage, makapasakit ta, whether gituyo na to or wala. Mubayad yun ang danyos, no? We will be responsible for the repair. Unless ang kaning mga pagkahitabo ang hinungdan ani, kanang gitawag na tong fortuitous event. Oh, legal term na guys, fortuitous event. Though which force that which is inevitable, dili kapugngan, no, dili ni mo matag-an kanus a mahitabo, di ni mo mahibaw ang mahitabo siya, or kung makibaw mang gani ka nga padung or mahitabo siya, di ni mo kontrolado or di ni mo mapugngan, no, that which is inevitable, that which cannot be foreseen or which though foreseen is inevitable, dili ni mo mapugngan ba nga kani parisaka, simple bagyo, kanang bagyo kibaw kang mupadung siya, no, pero mapugngan ba din na di mong bagyo, dili pwede manirado may pultahan para di tamayigog bagyo, dili man, dili na siya ni mo mapakitan. Pero, there are things also that with maybe within our control, nga pwede na to nga malessen ang damage kay kibaw ka nga padung na siya. One of which is kung kibaw ka nga kaning kahoy, kaning branch of the tree, delikado ni siyag mo bagyo nga dapat ato ning putlon kay naay padung bagyo nga kusog-kusog, then ato untang iputol. Now, kung pananglitan ingon ana ang sitwasyon, no, naatay gamay contributory negligence, posibleng makapanubag taana or kung giingna na kadaan nga, uy, putlago ng inyohang kahoy, kay nilabang na yan, delikado kanya, wa ni mo buhata kana. Pero,

pinil sugawa taka pangandam kaya giingon signal number 1 na 3 man di ining abot no so mga ingon ana di gyud na liable. So it will depend on the situation ha, but generally kung fortuitous event di gyud na liable. Ikaduhang pangutana, pag-abot nako sa balay, naa sa sud sa among tugkaran si Manoy Dave ug ang iyang tao nga gisugo aron ipaputol pa ang among mga kahoy or ang maong mga kahoy. Wa sila igit pananghiran kay wa kunoy tao. Pwede ba nako silang makasuhan aw? Pwede sad yun, kay di man sad mo pwedeng manud og tugkaran sa balayng diliin niyo, no? Mangayo sad yun tano, mangayo sa bitag katahuran, no? Musugot ba sila mo pasod na to or di, dita basta-basta musod sa tugkaran. No, nanangit sa Diyod unta siya. Dili pwede, no? So of course, you can ask or you can sue for trespass to dwelling. Ikatulong pangutana, nihatag mi og 5,000 para paayos ilang ato. Wala ni niya ipaayo kay kuwang kuno. Uy, pero gidawat ang kwarta. Gagyon sa man to. Pila man ding angay namong ihatag aron fair na lang pud namo. Oh, atong tanawon kay, you know, pwede man yun nga, if dili yun ka mo isadaan, kana agi na lang yun nagtabang out of the goodwill and goodness, kay kung di yun mo obligado, sakto na yun itong 5,000, no? To me, kay pila man din, ato po sa mga kagrabi po kadako ang damage. Nisulti sila ninyo, nisulti sila guwang yan, nisulti sila pilag yun tanan-tanan, kay para atong masumada kwintada, no? Kung makiangayon ba, o sakto ba, o naba sila yung resibo, kana nga wa nila ipaayo, oh, okay pa siguro sila ng ato pa, no? Nga ingon ana lang, so di siguro na ingon ana ka seryoso kay dimtam hadlok deg ting uwan kay nagsige ra man di ba man kanila gipaayo, okay ra gamantener man ka sila ana, aw pasagdi lang sa ana sila kay una asili mapakitang resibo nya ato pong mapamatud-an nga ma-prove pud nato nga negligenta on our part or we are at fault, no? Pwede sigurong dungaga na to gamay, pero dili gani, pasagdi lang sa ana sila din, ha, huwag ginilagi pa ayo, no? Kita pa yung mapuprima na ilang ato. Sakto na itong 5,000. Ikaw pa, o katapusang pangutan, nagiinan ko ni Dave, nga dili mi niya undangan, hangtod nga musugot mi nga, ibaligya ang parte sa yuta, nga gusto nilang paliton. Tuara, narangaay. Unsay pwede namong ikaso para dili na siya makasamok pa na mo. Maudi ay gigamit na lang na niyang rason ang kanang pagkaguba silang atop kay naaday sa laing tumong. Narang laay din ha, guys, no? Doy, klaro kay bad faith na ni siya. Hosto na tong 5,000. Dili pa gani siya. Adtos barangay silingan mangyud mo ipatawag na siya kay harassment na nang iyahang gibuhat nimo. Di kaniya lungan nga naman kay naday siya laing interes. Dili kay awa ha, kung inaana ka importante or grabe ang pagkadaot sa ilang atop, atop good na. Number 1 mo protektar nas init, number 2 mo protektar nas uwan, number 3 mo iprotektar nas uban lain-lain pang mga elemento. Unya di nimo ipaayo ka importante anang atop sa panimalay. So balik wa ra to, wa to. I really think diliin anak kadako ang damage. Gigamit ra na niya, blackmail may tawag ani. Di man ni pwede, no? Ipatawag na siya aron maundang na siya ug mahusay mo. Klaro. Kay lain ang iyahang motive, klaro kayo lain ang iyang tumong o iyang intention. Okay? Para mahusay mo. Kanisad usahing ubang tao no, manggamit yun. Nakakitag opening, ah, naghimog lang isyo. Paitag yun. Mga sukintig paminaw, hinawat untangan namin na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangpod sa sunod nga sugilanon, tinhiga po sa tuang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide, Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.

Drama presents Hanju Manan So Saw Ka Awin. Ano pa daw sa iyang kaagi karun? Mukining usa ka babae nga taga Moabog Tabugon, Cebu, ang ato matatampo, dagdag sa ngayon nga, Christine.

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan na gaanto sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Was inumatag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
1: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension og diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
9: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
13: Coffee, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagsak. Bukid roon eh. Gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay.
14: Pwede
13: na ako, 90 na ako.
12: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
15: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
16: Kinas tayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said wapagid po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
15: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
17: Balita!
14: Ipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology. Isip top 3 best performing school sa Tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
17: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship at yun ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
14: O libre pa yun ang Senior High School sa ACT.
17: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad. O sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
14: Oh, ani mo, pretty? Ay, galimti!
18: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension of vitamin D3.
19: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick, ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
20: Ana si Dan at 6 AM, kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
21: Kuyawang Danoy!
20: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
22: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
23: Good vibes mga kapamilya, live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
24: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
23: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
24: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata, mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
23: Ayos. Busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
25: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
27: Ahoy! Kidney care time!
28: Ako si Tere Robles, 50 inoybi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care, nakatabang gyud sa akong kidney.
29: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
30: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Protect Chan.
5: Yaku.
4: With 8 billion live LCS.
5: Yaku.
4: That may reach the intestines alive.
5: Yaku.
4: Helps improve digestion and boost immunity.
5: Yaku.
4: With proper diet and exercise.
5: Yaku.
4: Kaya panalo ka Chan.
6: Ha? Muundang kasi mong trabaho?
7: Obi.
6: Nga naman.
7: Kapoy nang usig trabaho, construction eh.
6: Unya kun mo undang ka. Unsa may imong ipakaon sa atong tulo ka mga anak?
7: Ngita na ko lang trabaho, be.
8: Unya, unsaon man inyo day, Christine? Ngawa na may trabaho sa Jeffrey. Ang inyo yung taong pamugas, unsaon naman lang?
9: Nag-uulbit ako day ikaw, kay tulobe ng among mga bata.
8: Unya, si Jeffrey, hain man ron?
9: Mangita man kuno siya og laong trabaho, day.
8: O niya, kumusta man ang imong lakaw, be?
7: Ay, may nahimo, be. Huwagay ko kasood og laong trabaho.
8: O niya, unsao man na to ini ron?
7: Nabakay kwarta, de, ha, be?
8: Di apay, sa kalibo, be.
7: Ako na lang ikapital. Maninda kong isda.
8: Ha? Di na paigo, bi, uy.
7: Kaliyot sabi. Ato, inong ato ng imong amiga?
8: Kisa mga amiga, ha ba?
7: Si Jessica ba?
8: Nga naman.
7: Dagka naman siya gaila nga utanganan. Magpatabang ta nga magkautang ta. Kaya akong ikapital o isda.
8: Why problema? Tabangan ta mo. Ako may mukumikir ninyo.
10: Salamat kaayo day, ha?
8: Ano sa may gusto ninyo, Jeff? Inadlaw o sineman na?
7: Sineman na lang, eh, Jess. Eh, di makaya ng inadlaw, eh.
8: Oh, sige. Tabangan ta mo nga. Makautang mo o kwarta. Aro na mo ipuhunan.

0: Kumusta man imo papanindak isda, be?
1: Gikaloy ay ng taons ginoo, be. Nahuros gindi yung taon ang akong gisuro yung isda.
0: May noon, be, uy.
1: Ako ning paningkamutan nga mulambo ning atong negosyo. Aron makahatag-tag maayong kaugmaon sa tumaan.
0: Ha? Nagakita kag pesto?
1: Obe.
0: May noon. Aron di na ka magsigig suroy-suroy, be.

0: and Newsbreak.
1: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, nikabat na nga to sa 6.6 milyones pesos ang danyo sa agrikultura sa Albay nga resulta sa pagalboroto sa Bulkang Mayon. Ipaibaw kini sa Albay Provincial Agricultural Office, din ang palay og mga high-value crops sa lungsod sa Kamalig, Ginubatan, og daraga ang labihang napektuhan. Kinatibuk ang 87 ka mga mag-uumasab og palay ang direktang apektado sa maong kalamidad. Katong maong balita, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno usab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao imong paligon sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpaligon sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Banyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Banyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
6: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jod! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang.
11: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
12: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
14: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Ginoo ko, kadaghan di ayaw nga damage atong linog. Uy!
1: Mayugan eh kayo, waintawon mo unsa ni atong ipuyan.
0: Pinangga kita sa Ginoo, be. Kay gilikay ta niyang tanan sa kadaot.

0: Kumusta man mo din, hey, Christine?
1: Okay raman, Mima. Kaloy sa Ginoo. Makakaon na in town.
0: Balihin mo karon dito sa bay, ha?
1: Nga naman, Ma.
0: Oh, wala ka mahibaw nga naa may umaabot nga bagyo. Bagyong Tino.
1: Oo, naabitaw, Ma.
0: Pamalihin mo karon dito sa bay, ha? Dada ang mga bata.
1: Ay, Ma, okay raman, Medini. Uy.
0: Na, musupak man hinoon. Ayaw pagsupak-supak. Balhin mong tanan dito sa bay. Maayo dito kay Liguntong atong bay.
1: Oo, Ma.

0: Salamat in town kay wa gina nga daot ini sa tong bahay, be.
1: Gikaloyan in town sa Ginoo, be. Pero maulag eh, ang ubang dapit, nga ano din town ang ilang pinuganan.
0: Ah, wag itay mahimo, basta kinaiyahan na ang magbuot. Be, unsa man ay magitrabaho diha?
2: Yan na yan ang mga itong tangkal, be. Ako lang sa nilisa ng mga kahoy nga ipanganayan.
0: Nakaluto na baya ko. Kaon sa oy.
2: Aon yan na lang, be. Ako lang sa nitiwasong, eh. Hapit naman eh.
0: Sige, be. Tingnan lang ko niya kuha kung mukaon na ka kay magsukat ko.
2: Sa akong mata.
0: Ginoo po, tabang!

0: Bea, kumusta naman ka?
1: Nia, makakita na yung tao ng akong mata, Bea, nga naigo sa lansang.
0: May hinuod. Ma, pa, salamat kay sa inyong pagtapang namo.
2: Kinsa magoy magtinabangay nga kita ramag yung pamilya.
3: Maogyod, kita-kita ra kita magtinabangay.
0: Og kaninyo sag ako mga igsuon. Ninyong tanan ng mga kaliwat, salamat kay ninyo. Nga naamo nga nisuporta sa among kalisod.
4: Nagunaw na ako, Christine. Importante nga magtinabangay ta sa parang sa kalisod.
0: Salamat kit kay ninyong tanan.

Daghan kay mga pagsuway ang niabot sa mong kinabuhi ni Jeffrey. Apan tumungod sa panabang sa Ginoo, wa miniya pasagdi, kay gitabangan man ko sa akong mga kaliwat. Sa pagkakaroon, padayon gihapon mi og negosyo, og lagi kay uso naman ang vlog, nagkalingaw na lang sa mig vlog-vlog. Og kung kinsa tong ganahan na mo follow na ako, mo niya akong page, Christine Venasoy Vlogs. Dini na lang kutob, daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.

0: This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit. This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
1: Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidayeg sukad pa niya tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pilakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
2: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pagbalik sa mga butika. TTX 500.
3: Ah, si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatiko sa kong banao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa TTX 500.
2: TTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
5: Life extension vitamin D3.
6: Linuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng light extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gid.
5: Life extension vitamin D3. Life extension vitamin D3.
7: Potent, safe, at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
5: Life extension vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
8: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
9: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita ang matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
8: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

Mereka menghigalan keagini Kristin ngatega mo abog tabugon na Cebu uban sa awit ngayang kipangayo awit yadagulahan pagsubo. Ang

Ang mga kaagi, gibuhatan nito sa radyo ni Ricky Persuelo, garing, ugubos sa direksyon ni Priscila Recanas. Kamusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada, sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi, ganaglibot sa usag kaawit. I-address lang ni ining tunumanun, handumanan sa usag kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa, Handumanan Official Facebook page. Hantod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Sed Kogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hili gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog kuhan sa radyo nga Kogon o Panyawan. Ipalit dai ko kawan ni kalusa Dios na wala. Wala na ko nakapatik up ay wala man ko gibati. Naka antok karon nag minute na ko. Antok karon ayo na ko unikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan amon isa sinta nakapin.
2: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
3: Nagharaw og tambag ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Supla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
5: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo sig minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
14: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng pechang na pagkasunduan.
15: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
16: Ganyan ang Pinoy!
17: Ang Pilipino may isang salita.
18: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
19: MX3, dito ako believe.
7: This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit. This newscast is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
6: The original Koi Herbal Capsule.
9: Ako si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba, ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto, nakadungo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin, magsiklangsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
6: The original Koi Herbal Capsule.
7: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
3: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
20: Basin og may diabetes ka?
4: Ang TTX 500 na.
20: Ang TTX 500.
4: Adlay powerful extracts.
20: Nga phytochemicals.
4: Og antioxidants.
20: Nga gigan sa palaya.
4: Og the sugar sugar cane.
20: Mga organic compounds.
4: Nga effective.
20: Matok sa sakit nga diabetes.
4: TTX 500.
20: Sa mga butika.
4: TTX 500.
20: Ang tuba.
4: Kontra sa sakit nga diabetes.
20: TTX 500.
4: Epektibo
20: sa pagpabubo sa blood sugar levels.
4: TTX 500.
20: Ibo sa the sugar sugar cane extract.
4: Ang anti-diabetic property.
20: Kikan sa palaya.
4: TTX 500.
20: Garantisado.
4: Highly recommended
20: sa mga eksperto.
4: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
0: Mag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
21: Sed Health Report.
22: Health Report.
23: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning Sed Panyawan coffee mix. Wala ko kag-tagos kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain Sed Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
24: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
25: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mo daot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso!
26: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
27: Subay sa makusog na dagan sa modernong panahon, diin padayon ang pagsulbong sa kaalam sa natad sa siyensya o teknolohiya. Namugna kining pinalahi ng sugilan. Si Andre o si Ethan.
28: Yes! Milampus ko! Nagmalampuson ko!
29: Ana, mi-blink na ang iyong mga mata. Kumusta, Ethan? Mayong pag-abot sa tawhanong kalibutan. Ako si Andre Martin.
30: Salamat, Andre Martin. Gihangop ko ang pagmugna mo kanako.
29: Ikaw ang buhing kamatuoran sa kong kalampusan, Ethan. Ikaw, busa hinumdumi. Nga ikaw, mau ako. Ug ako, mau ikaw.
28: Usak ka lang kay humanoid robot, Ethan! Apan kay milagpas ka sa imong limitasyon. Angay ka lang nagun-obong ka sa himpit aron mahalaw sa layon!
30: Iko na, Andre! Gusto na! Nagpakiluoy ko ni mo! Ayaw akong gignan ni Eni! Hatagi akong higayon nga magpabilin! Buod ko magpakabuhi nga normal sa susama ka ninyong mga tao! Buod ko mahigugma! Ug mahal ako si Piona!
31: Ayaw! Ayaw, Ethan! Ayaw!
30: Ako ka lang, Piona! Ako ka lang! Ug walay Andre Martin nga makakuha ka nimo gikan kanako! Wala!
27: Si Andre ug si Ethan.

0: si Andre o si Ethan. Unsay kaugmaon sa kalibutan kundili kapugngan ug magpadayon ang paglambo sa artificial intelligence. Matod pa sa mga batid sa Natal sa Siyensya, sa tuig 2300, kontrolahon ug dominahon na ang kalibutan sa mga robot pinaagi sa artificial intelligence. Kung mahitabo kini, unsa man ang atong kaugmaon? Si Andre o si Ethan? Namugna og gipanuki-duki sa tagsulat, Glenn Pino. Ubos sa direksyon ni Dino Birungan Eliseo. Music scoring and effects, Engineer Ariel Arriba Mancao. Sound engineer, Ricky the Savage Garing. Media production specialist, Lloyd Cabiana. Laing dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
2: May buhay sa makabuhay. Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
3: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
2: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
4: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee, nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ra? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with easy patak cap. 45 pesos lang.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jut! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
8: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: o karon, ano yung aming sumpay sa atong sugilanon, si Andre o si Ethan.
1: Pan, di na ako mugahin pa og higayon sa pagpasiuli nene. Kinaluwas ni Andre Martin si Fiona. Kun mabalik na din si Ethan, nakasiguro kong kita ra gihapon ang iyang pahimungtan. Maong mas maayo pag muikyas na usap kita, Colonel. Kay dili ko makadawat nga ako mismo nga maong inventor ni Bravo. Maunang hinoon ang himo na yung ulipon nila ni Ethan.
2: Pero asam kita o paingot ka din eh. Asam kita matako. Ayaw kalimot na wanted kita, Profesor. O peligro kayo na makita sa mga tao. Kaya nagkasiguro ko, tagka na karoon ang nagpagtagrato. Dili lang tungod aron takpon kita o malupag sa tanan nilang kasong patok na to. Pagtugod yun sa 3 milyon nga gipatong sa tumao.
1: Dili ba daghan kag mga higala? May mo mga kabaro na loyal gini mo. Nanong dili ka man mo dangok niya.
2: Kay ikaw niya, Profesor.
1: Ako na'y bahala sa kong kagalingon kung asa ko. Ang mahinong danon, na magkalingkawas ako ng napita o dili maulipon sa 2 ka mga robot.
2: Oh, Profesor, may sakinar nga may abot o nagbusina. Igalig, si Ethan ka. Ulit up sa git.
1: Damn it!
2: Sir, ipaanda pagbalik ang sakinan nga. Nagharbulos!
1: No!
2: Kinis pagkayang git. Diay! Diay, Profesor! Diay!
1: Shit! May ganay kay nakalikay ko og nakadive!
2: Oh, gidas magdias payang sa kiraan, Profesor.
3: Auxiliar ka po na rin! Ganon din kita tibuk palibot, Charles! Michi!
2: Kaswaw!
1: Colonel, swaw kayo! Kasi ano, paingon ka na to?
2: Ana ang magikan sa iyang 2 kamamata ang kahayag ka daw sa makayag sa flashlight, Profesor.
1: Hayaw! Hayaw pagdolitan! Di kami mo'y nakaingon ngayon eh!
2: Tinood ka na itan! Si Andre! Si Andre Martin mo'y naghimo nini! Upan siyang pagluwas ka, Fiona!
4: No! No! Mapatay ko ikaw, Andre Martin! Mapatay ko ikaw!

0: Putri. Nenek dah gerak kok kaya. Nenek nak...
1: No. Gini kena sahur nak tekan. Nak agak tak dengkah. Dari, ini paling mutak tekan. Kena... Yuna. Duguk. Dekat duguk kah, Fiona? No. Di ketemaimu. Bejakmu sama dengan mentailah. Uk bawa kini yang dekat duguk.
0: Biar ini laku, Andre. Kita kali ke. Kita panggil tak ada tak karuni di sana. Luas sangi mau kau kali ingun. Gikan sayang kampang hisu kesel bahis.
1: Di mana pun kebiaan tekah, Fiona. Wak ni lempak lagi. Balak nak. Mana wak kau makan rezeki ni mudi ni. Tengah aku silver. Aku ngiur pak balik. Ya. Pak dengan sebisut dengan mengemisi cis. Baik dengan misi cis kandis. Pak kata abang siapa tu?
0: Dilik. Dilik siapa kata abang tu, Andre? Kei. Nak kuat karun siang ya sana.
1: Usah. No. Yuna, mina doa. Nambir kini Kandis.
0: Oh, si Kandis.
1: Kedut. Hello. Kandis. Kandis. Kandis. Ngano, usai ni tabuk ni mo. Ingun sedek pingit kas kesikit. Ngano. Unsa yang buat ni tadi mo? Unsa Kandis?
2: Zed Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy daghang katol-katol sa panit.
3: One time kasi na ako'y allergy ba, nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon, grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
2: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Kapoy kaayo, sir. Bago akan trabaho na kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Sulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho.

0: Sekarang gika sa trabaho, padung sa trabaho, mainom si ani. Siya makabuha, madyuni kakapoy ma.
1: Sa Paragis, bila-bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
2: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Bangon na ta, mag-shift na ko. Future

0: ko.
1: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Kuyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
3: Pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
4: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
5: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
6: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang milinaw, wala na ang dag-um.
6: Wow, alang sa na'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
9: Kidney Care time!
10: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
11: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
12: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
13: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care!
15: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25238 for Series of 2026.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumula.

ng lahat ng tagumpay, tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: Hello, Kandis. Ganauban ako si Fiona. Ako sa naluwas gikan sa dapit nga gidadaan ni Chan kani.
1: Maoba. Maayo hinuon. Kun mo kita, Andre.
0: Kandis, hain ka. Hain ka karong dadaan ni Chan. Sayo kong hain ka karoon, Candice. Hain ka! Hello? Candice? Hello? Tumaga ko, Candice! Candice!
2: Andre, nga noon sa nahita mo ni Candice. Naon sa siya?

0: ka bugat at prabong gipayayungan ni Ethan ka na to, Colonel.
1: Inahinay. Inahinay lang, Profesor.
0: Huwag. Ato siyang inahinay pagbutay ng trolley.
1: Oh. Inaya. Inaya. Shit.
0: Huwag ko magtuok, Profesor. Nga, mantigong mo kuliktar si Ethan sa mga wires na gipamuto ni Andre. Diin, nabalik na ang kinatibok ang power supply din sa pasilidad.
2: Ano nag-urong mo, mga animal?
3: Ang panungway nga, Ethan. Misita na ka na ito.
0: Agadipan.
2: Usapain niyo, gipaabot niya. Dadaanin niyo siya diri sulod sa laboratory.
3: Sige na, Colonel. Tabangan na ito pagluot ka ng trole. Nagkikargahan na ito kang Bravo paingon sa laboratory.
4: Bullshit! Ang nimbal! Unsay gibuhat ni Andre kang Bravo. Nga totally down siya. Ug wala mo function ang iyang mechanical structure. Urag na naguba ang mga mechanic parts din eh.
0: Wa kami masayo, Ethan. Wa yod. Mao ka na, Ethan. Wa kami ikatubag ka ni mo. Bahay niya na. Wa.
4: Damit ka, Andre Martin. Damit ka!
0: Profesor, may tanaw siya ka na to. Ethan, nga nung imo kami di atubang? Nga nung di atubang mo ni mo? Nga nung, Ethan!

0: ang Rayo sa makinagrahita po na to.
1: Ikaw alam siya na. Ilo ko hirap. Kaya dili ka na magkayunin mo. Nagpahingo na kita sa ospital. Ipit ka na matiman ito.
0: Pero ikaw, may arestuaran ka. O sa may hitabunin mo. Mabilanggo ka ba?
1: Fiona.
0: Tubag ako. Mabilanggo ka ba?
1: Karoon nga naluwas o labawi ko na ikaw kikan kangilan. Andam ko nang atubangon ang tanang kaso ngilang ipasaka batok na ko.
0: No, no.
1: Huwag sige kaingon ko na. Ako ho na ko ang tibok responsibilidad sa tanang kadautan nga nahimo ni Ethan sa katilingban.
0: Andre.
1: Kaya ko ang hinungdan nga namugna si Ethan. Ako gid ang manubag sa tanang niyang kadaut. Huwag sa tanang niyang nahimong mga biktima.
0: God.
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa tuang balita, hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon Epektibo Alang sa UTI Ubang Balatian sa Kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuang balita, aminado ang Department of Energy kung DOE nga mahimong maususan ang bayranan sa kuryente kung masuspenso ang value-added tax kung VAT, makunhuran kini o hingpit ng tangtangon. Apan giklaro usab sa ahensya nga kinahanglan kini mo paubos sa lam nga review sa mga economic managers, partikular na ang Department of Finance ug ang Kongreso. Nipasabot usab ang DOE nga kini aron masiguro nga ang maungsog gyud masusi kini og tarong adunay balanse o banan sa panginahanglan pagmintinar sa padayong paghatod sa mga government services. Katong mao malita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk nga ilang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy dinhi sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc ug Roosevelt Drug sa Batu, Leyte ug sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Makadani gud kun barato ang palaliton. Makanuna ka nga basin pwede ra siguro makarit gud ka anak mga kasama, di ba? Awan wala kumingon nga mahal pirmi ang palitonon ha? Kadato, ano naman sawi gyoy mga butang nga dili kaayo mahal apan quality gihapon. Kana ang akong pirmi gipangita kanang dili kaayo mahal apan quality na. Sa pagpalit sa mga gamit sa balay, sinina, sapatos o siyempre bisan sa tambal, aduna di ay tambal nga dili kaayo mahal apan quality na. Unsaon ba niyo pagkaibalo nga quality ang tambal? Kini ang akong pangutana. Nasiriyan na ba na? Luwas ba na? Gisudyuhan ba na og tarong? Epektibo ba na? Apan kini, aduna ko'y itudlo ninyo usa ka sekreto. Aron dili na ninyo ipangutana tanan, kini ang sayon nga hinumduman. Kung adunay rekomenda nga tambal sa butika, ang inyong ipangutana, Unilab quality ba na? Bata pa lang ko, Unilab na ang akong ginainom sa among balay. Nasayod naman ta nga kasaligan gyud ang Unilab. Ngano mga kasama kay akong nibawaan nga tanan tambal vitamins og ang papangguwapa sa Unilab ni DI sa upat ka mga marka sa quality nga alaga. Subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. But pasabot, daghang proseso ang giagian sa mga produkto sa Unilab. Aron nga masiguro ang quality bag-o maabot sa ato. Gikan sa raw materials, lab test, hangtod sa storage. Maong dili gyud ta basta mutuo sa mga matod nila, pangutana usa ninyo, Unilab quality na. Tungod dito na ta sa quality nga walay duda, sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Para masaran kung unsa mga produkto sa Unilab, bisitaha lang ang www.unilab.com.ph/to-know-more.
3: Mapa-on kang sa TV o on-air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at orihinal.
6: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
9: Rexidol Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
12: DGX 500. Ang tubak. Kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500. Epektibo. Sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500. Ibo sa disugard sugar cane extract. Ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500. Garantisado. Highly recommended. Sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butingan sa iyong lugar. DGX 500.
14: Oh, si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh. DTX 500. Dua lang kakapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
12: DTX 500. Mabali sa mga butika.
15: Said. Health Report.
16: Health Report.
17: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kabitag o skabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
18: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
19: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
20: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
19: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
20: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3.
19: Uh-huh.
20: Nagtulong talaga.
19: Uh-huh, hindi na sumasakit.
20: 100% to.
19: First name po ninyo.
20: Bernardo Bailoses.
18: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

Mga kasama, atangi ang sunod na sumpa ning ato sa ginanon. Si Andre o si Ethan. Writer, Glenn Pino. Director, Inday Bambina. Musical scoring, Engineer Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Cabiana. Signed man, Ricky Bangis Gari. Dalit ka na to sa RMNT.

0: pagmamahal ta ka, Helena. Ug andam ko pagkamatay ka ni gugmaha.
1: Wes! Mamatay ka ng bayhana tungod niya ang imong gugma, gugmalando!
0: Sin! Ayaw!
1: Lando!
2: Lando! Lando, di ka mamatay!
0: Kundi man ato ang kalibutan ka. Makita na lang ta sa langit, Helena.
3: Nahisulat sa hangin. May mga hunghung sa kasing-kasing nga dili mahimong ipabati sa uban. Apan, mahimong isulat sa hangin alang sa binuhat nga gipahinungdan. Nahisulat sa hangin. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and sound effects, Randy Padayaw Susun. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunob ug kasikas, Ricky Garing. Gidalit alang sa inyong kalingawan sa RMN Production Center. We'll go on. Nahisulat sa hangin.
0: Lo? Saan pa naging mong giwara-wara, Lo?
4: Oh, dawatan na dyan eh. Aro ba ka pa huwag na si Lulo?
0: Ayaw panugmod ka!
5: Gani, gawatan eh. Aro ba ka pa huwag na ko?
0: Unsa man hindi pa kumkum ni mo na ako, Lo?
6: Unsa'y mo ngaan?
0: Gani.
6: Unsa'y trabaho?
0: Sa adlaw, panday, labandero o sepulturero. Sa gabi, dancer!
3: Pobreng dato! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Inyong mabati sa dili madugay diri lang sa RMN Production Center. Pobreng dato! At tangi!
7: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
8: Tunay Natural at Rinal.
7: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
12: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang. That Time Check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese of crunch. Mulami po ng break nimo. This Time Check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
4: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
6: Dati mamugnaw ko kay hindi kan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
4: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
8: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
7: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangat.
9: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
10: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
11: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
10: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
12: Mas klaro na ba bisan gabi?
11: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Unsa gihulat ninyo? Pangita ana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulit.
14: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
15: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
12: Ayaw hulat nga mograbi pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
13: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: Og karun, niya ang katapusang sumpay ning sugilanon na hisulat sa hangin. Song inside my heart.
1: Love ako tingali ng kabarkada, mo gamit sa tingali.
2: Oh, andama lang ang pagkaon sa lamisa. Kay mga unta, ako nalay mo abli sa prutansin. Franco!
3: Ayaw mo doon si Mugrasin!
2: Hayop ka!
3: Kita ang duwang hayop, Julia! Nakakita kini kong laong, ha? Nasulog agad tumain at tungod ni mo!
2: Angay ka lang mamatay uban sa imong kabet!
3: Isiguro unta ni mo na ako ang mamatay, dili si Darlil! Pero, mabawag ng tangan! Wala si Darlil! Pero buhi ka nga may gumba sa mong plano! Naibaw ka ba? Kung asa unta rin tayo, no? At tumi sa Boracay, magpayahay! Pero imong giguba, Julia!
2: Ang ilang nga mamatay ang traidor nga sama ni Darlin. Bata pa siya, demonya na siya.
3: Imo lang untang pasagdal si Darlin nga makalayas. Imo lang untang gidawat nga na kinahanglagong matalo ang asawa, Julia!
2: Hayop ka!
3: Pus na may guba mo ang naong. Gupo ko sa pinaong limo sa kong kumong. Kito si ikaw nito. Ang mahal mo ko nito.
4: Mahal ka nga hinunggan.
2: Ikaw ang mamatay.
4: Mama!
2: Shane! Shane! Dadah! Ang bag!

0: Lo? O, saan mo naging mong giwara-wara, lo?
1: Oh, dawatan na dyan eh. Araw baka pa huwedas, lulo.
0: Ayaw panok mo't gaw!
2: Gani, gawatan eh. Anong magkapahuhay ako?
0: Unsa man hindi pa kumkum ni mo na ako, lo?
3: Unsa'y mo ngaan?
0: Johnny.
3: Unsa'y trabaho?
0: Sa adlaw, panday. Labandero o sepulturero. Sa gabi, dancer.
4: Pobreng dato! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidad sa direksyon ni Uji Kumpok Rakaza. Inyong mabati sa dili madugay diri lang sa RMN Production Center. Pobreng dato! At tangi!
5: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
6: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Act. This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang.
13: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi. Magsakit imong lawas. Di kakalihok o apit. Tado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
14: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labo Oriental.
15: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
14: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
15: Sa may gibati mo sakit imong hawak ana?
14: Sakit akong hawak, to kabarog dayon pag manglaba ko parte sakita sa akong hawak tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gid sa akong lawas gyud ni.
15: Ano pa murag magpangita na ka?
14: Magpangita gid akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta. 100% gyud sa akong gibati gyud wala gid siya.
15: So karon gimintin na lang nimo.
14: Gimintin na lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud og Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, nako gyud kayo og diferensya gyud. Salamat.
13: Usa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
17: Paragis Bilabila.
16: Paragis Bilabila.
18: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
19: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
12: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Joy Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ay, tanawa ra ko din ninyong kuha sa Facebook. Oh, ako mag-ining screenshot. Tanawa ninyo. Oh.
4: Bikulong. Si Julia tuod ka na. O si Franco ka nang usa. Pero, dili mailang naong.
3: Ayon saon, sir. Sunog man kuno ang naong sa lalaki. Naas comment section ng detalye, sir, ay.
5: Oh, nag-unay sila pinatiyanay.
4: Kinsa itong nang lambas, pultahan?
3: Ako nang susihon, ha? Kaon lang mo di, ha?
5: Tinood yun ang imong gisulti, Sir Alejandro. Nga ang mga dautan, kung maunay magkaaway, patay ang resulta.
6: Uwa na sila makapaabot. Namuatubang pa sila sukmanan sa ilang sahap nga nabuhat ni Mama Celes.
4: Dawato na ito ang maukad to. Ang gusto nilang mamahimong katapusan sa ilang pagkadautan.
3: Ay, tabang!
6: Unsa man ron?
4: Unsa ron?
3: Ganang bisod man ka din, Himanang! Aray. Ay, ayaw ba? Ay, nag-idulit sa kong ong pistola, Shin ba?
6: Ay! Shin! Shin! Ayok di o niya pistola ang o ni Manang!
3: O ganang dili man, ha? Nganong misod mo siya din eh! Anay naman ko din ay gamutago ko!
4: O ganang mitago man ka!
3: Nagbatay na sila! Wala ko'y mama! Wala ko'y kapahing na!
6: Shane, paminaw! Paminaw! Mahimo ka mabalik o puyo din eh!
4: Helena!
6: Pero kinahalang imo na husayon kung unsa ka nakagubot ng imong nasudlan.
4: Unsa'y nahitabo sa imong inahan o gamahan?
3: Dili gede ko ni mo anak pa.
4: Dili, Shen. O kinahanglan imo kayong dawaton, bisan sakit.
5: Buhay na si Manang, Shen. Basta yung bubuto ng arpas nga, ito mong naman sa iyo.
3: Ipo-celebrate ko si Mama. Ikikubanyan lang ni Mama. Mga, ipo-sel niya ko si Franco. Oh. Angay lang siyang mamatay, di ba? Traitor siya ni mo, Papa. Iyang gikapit si Mama. Aron makuha niya ang imong kwarta. Kunya iyang gikabit ang batan-on kong higala. Mao nga angay lang nga mamatay silang tanan.
6: Shane,
3: aguroy in taon pagan man ko ani.
6: Shane, sige na. Ambil ka lang imong pusil. Shane, sa ako nag-ingon. Mahimo ka mabalik o puyo dini. Dini mismo sa imong kwarto.
4: Legal ko ikaw nga anak, Shane. Ayaw kalimot, anak. Huwag pasaylo ako sa akong mga pagkuwang.
3: Pero napatay kong gagalingan kong amahan.
6: Kinahanglan atong atubangon. Ang bisan unsa kangilaan kapag hitabo sa atong kinabuhi, Shane.
4: Mulurang lang ang bagyo, Shane. Huwag ang mga desisyon na atong mahukman. Sayop man o husto. Kita ang atubang sa mahimong resulta nini.
3: Ma-prison ako! Ma-prison ako!
6: Shane, ang pag-angkon sa saha, mas makapagaan si mong kinabuhi kaysa pagtago ni ini.
3: Ay, may CCTV ang bahay nga namatyan sa imong inahan o amahan, dai Shane. O kung napatay man ni mong imong amahan, na-record ni.
6: No! Tayo kadlok sa pag-atubang si mong saha, Shane. Tabangan ka naman ni Papa.
4: Mao ka na, Shane.

0: pa? Nadaba ni mo ang request ni Shane nga bag?
1: Oh, ni ana.
2: Napalit ba ni mo ang libro nga request ni Shane, Lina?
0: Ni ana.
3: Ako sab, dilutuan ako sa siyang paborito, Biko.
4: Malipay na si Shane ni ana.

0: Dugay mang migawa si Shane.
1: Ay da, nagpagwapa pati nga litong.
2: Oh, nala siya.
3: Tala na niyong tanan.
0: Oh, kagwapa ko din mo, Shane.
3: Di makuol. Kaya ka na kong friends sa soy.
2: Mao ba?
3: Hello, Papa. Nabagay ko may request?
2: Nakayo.
3: Yes, yes.
0: Toed, niya pa rin yung magipangayong Bible, Shane.
3: Wow. Thank you, Ate Helena. Hala? Dako na ang tiyan ni Ate, oh, Kuya Lando. Ang pingin na sa Ate Helena, ha?
4: Oo, eh. Niyasap ang diary nga imong ipangayon ako.
1: O ang imong paboritong biko. Yay! O ang mga sutan, Inday.
0: So, kompleto naman. Okay? Ready? Sing! Happy birthday to

Dear Diary, malipayon na kayo ko karon. Dako na og kausaban si Shane. Nadawat na niya nga kinahanglang payra niya ang iyang sahab. Og nakita ko nga bag-o na siyang pagka-Shane. Og nagpasalamat sad ko ni Mama Celes. Nabisan ko na kausar mi magkita. Nabatyagan ko gihapon ang iyang pagmahal. Og labaw sa tanan, nagpasalamat ko sa Ginoo. Tungod kay, why imposible niya?

0: Lo? O, saan mo nangyemong diwarawara, lo?
1: Oh, dawatan na dyan eh. Araw magkapahuwa na sa lulo.
0: Ayaw pa nung mudgaw!
2: Gani, gawatan eh. Araw magkapahuwa na ko.
0: Unsa man hindi pa kumkum ni mo na ko, lo?
3: Unsa'y mo ngaan?
0: Johnny.
3: Unsa'y trabaho?
0: Sa adlaw, panday. Labandero o sepulturero. Sa gabi, dancer.
4: Pobreng dato! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidad sa direksyon ni Uji Kumpok Rakaza. Inyong mabati sa dili madugay diri lang sa RMN Production Center. Pobreng dato! At tangi!
5: That portion was brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
6: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
7: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
8: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
9: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
10: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.

0: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
1: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahe daw ang Bila-Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
4: Ana si Dan at 6 AM, kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
5: Puyawang Dan, uy!
4: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
6: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
7: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
8: same nutrition, half the price.
7: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
9: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
8: Same nutrition, half the price.
7: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advance power with a balanced diet and healthy lifestyle.
10: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
11: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
10: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
11: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naay peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
10: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
11: Mahalagang ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
13: RMN Newsbreak.

0: kalahing hapon, kinisikisamang Eli Balano, so ganyan atong Britanyang ura sa kapon nun. So, dyan ato sa Koi Herbal Capsule, magpabiling bukas. O gurawat o mga transaksyon ang ubang buhatan sa kagamanan sa Bensugbo. Kini bisa man kung gilakip na sa Malacanang ang syudad sa deklarasyon ini sa special non-working day gikan sa Mayo 6 hangtod sa Mayo 8. Kini nung sumsan ko yung Association of Southeast Asian Nations ko siya summit nga gipakayo sa Metro Cebu. Iklaro na ni Archival nga nituman ang kagamanan sa kuyang sa deklarasyon apang katulad na trabaho sa non-essential offices ang isuspenso. Matun sa mayor nga doon ay skeletal force ang mga buhatan nga gikanlan ang servisyo ni ini sa katawahan. Kinisama sa emergency response, health services, peace and order, pagkuliktag buhis o gubang pangbuhatan nga doon ay critical operations. Ang deklarasyon gihimo sa Malacanang ang pagkatag iyong seguridad sa mga delegado sa ASEAN Summit, pagpaluag usab sa dagang strategiko sa kadalanan. Mga kasama, batuhana, pag-inong karuna sa original Koi Herbal Capsule, mo tag-adlaw, araw na kaya itong kawasan sa ngayon sakit. Kinim kalabang usap paghatag o alibyo sa lagang balatian, sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, may umagwerta, insomnia, migraine, ulcer, arana, tuberculosis, diarrhea, bilirin, dysmenorrhea, skin infections, o kwan pa, kinim kaya ang original Koi Herbal Capsule, doon ay sagol nga paliya, kamunggay, luya, ahos, o ginseng. Gawas nini, ang original Koi Herbal Capsule, gising nga pa sa organic vitamins o minerals, sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron, o daghan pa. Ang original Koi Herbal Capsule, may mong imun katulos sa kaadlaw, sa kaulas tunga, di pa mukaon, samtang tag-usang kapsula o sa kabataan. Sa tagdong 60 lang mata kapsula, kinikaralisadong katabang paglikay sa mga taki, o paghupay sa gamin ninyo mga balapian. Ang original Koi Herbal Capsule nila, God's Pathway to Herbs and Heal, exclusive mong gabarapod sa Belgian Marketing. O sa panyong ibaabot. Palit na!
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Terry Robles, 59 B sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag kidney care.
7: Protection.
8: Yakult.
7: With 8 billion live LCS.
8: Yakult.
7: That may reach the intestines alive.
8: Yakult.
7: Helps improve digestion and boost immunity.
8: Yakult.
7: With proper diet and exercise.
8: Yakult.
7: Kaya panalo ka chan.
6: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

Og din ni mga higala, natapos kining atong sigilanon nga naguluhan. Nahisulat sa hangin. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Uji Kumpuk Rakasa. Music and sound effects, Randy Padayaw Susun. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tulog ug kasikas, Ricky Garing. Sa dili pa kami hingpit nga manamilit niya ang mga artista nga mo'y naghatag og kinabuhi ning atong sikilanon. Sa papel ni

0: Medina ug sa papel ni Silis, Jelly Haka, Alejandro J. Badayos. Nagda sa papel ni Shane ug sa papel ni Manang, Marites Albores, Lando, Marvin Sanchez Caballero, Julia, Cecil Deniusius Cabrera, sa papel ni Miko Ojerax, Franco Ricky Garing. Kining maong sugilanon, gidalit kaninyo sa RMN Production Center. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinigyapon sa RMN, kini si kasamang Randy Padayaw Sason, magaingon, ang Ginoo magauban kanato sa kanunay. Tatak, RMN. Though I'm left to walk this
1: road alone. Lo? Saan pa nangyong diwara-wara, lo?
2: Oh, dawatan na dyan eh. Aro baka pa huwag nas lulo. Ayaw panugmod gaw!
3: Gani, gawatan eh. Anong magkapahuhayin ako?
1: Unsa man hindi pa kumkum ni mo na ako, lo?
4: Unsa'y mo ngaan?
1: Johnny.
4: Unsa'y trabaho?
1: Sa adlaw, panday, labandero o sepulturero. Sa gabi, dancer!
5: Pobreng dato! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidad sa direksyon ni Uji Kumpok Rakaza. Inyong mabati sa dili madugay diri lang sa RMN Production Center. Pobreng dato! At tangi!
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
7: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilano.
8: 10 years kay kan karon. Pabuton gyapon ko nimo.
9: 10, 20, 30 years. Magpaabot pag gyapon ko.
10: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi sinday di mo. Balik na namo.
8: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang gipakita. Ang contentment, ang satisfaction, ang tanang butang nga gusto na kong makuptan aning anas ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabot ha. Gibiyaan tanaka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ngano ni aga gihapon dini? Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
9: Giswayan ako magkalimtan ka. Gipaningkamutan.
10: Pero ikaw ug ang atong kagahapon, sama sa usa ka nino nga dili mo biya karako. Mauniya, gipaabot pagyapon ti

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026. Puno-puno ng bituin at world-class entertainment. Kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo, at marami pang iba. Step into the next plus this May 19 live. Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!

0: gara ka.
1: Nang last na lang to.
0: Ay! Dave, masimu buhato na ako.
1: Kumutol imong naong arong makabawas ko. Katabi, katabi.
0: Sa, kay pa? Sabi ko kaping, so tambo ko.
1: Kapuwas imong naong o.
0: Adi ay, tambok na ako ha.
1: Ay, mingon na ikong tambok ka. Chubby lang kag chicks.
0: Tambok lagi.
1: Agay ba? High blood.
0: Badya. Gitan out ni Doc. Bawa na po. Piya na gikan din ni.
1: Pabuto talaga si Kawas.
0: Ula ki, sige na, bawa na.
1: Pabuto.
0: Gikidhatan ko sa buing pagbiya. Ay, Dave. Kay Paucho kang gwapo ka na. Muna ni Kara ka. Oh, ayaw pa. Huyang kanin kasing-kasing ako basta ikaw. Makalagot ka, heart. Kaganina lang, gusto na kang muli kay. Unya karuin ang imong pahiyong abot na sdunggan. Heart, unsa mang yun? Unsa mang yun? Sige, pataani. Oh, sige, uy.

0: Abinakog, ipahurot ko ni mo glamok diri si Gawas o pinaabot ni mo. Dako na kikagbayranan kung taksi pa nga kong gidaiban. Dugay kay kong nag-waiting.
1: Pakonsensya ka?
0: Tsama ni.
1: Biskuit. Babags imuntiyan samtang mo pata maabot sa bahay.
0: Thank you. Katutful sa akong amiga eh.
1: Hey, amiga! Ikaw pa lang umutasad kag aping Dave.
0: Sakay na, mahal ka prinsesa.
1: Salamat.
0: Sa puton. Igutom na ka?
1: Wa pa.
0: May pa ka. Gutom na kay ko.
1: Ano gihuwat pa man ko ni mo?
0: Kay gigutom na ko.
1: Kay ngano nga ni gihuwat pa ko ni mo, nga gigutom na man ka, ah?
0: Kay ngano nagutman man ko?
1: Kay gihuwat pa man ko ni mo.
0: Ngano man?
1: Ambot lang ni mo.
0: Kay importante ka na ako. Wanay hustong tubag.
1: Yeah, importante.
0: Ah.
1: Kay ah.
0: Ah ba? Ah. Kung hitik ko biskuit, ngayon mong gihata ganina. Kay mag-lisol ko sa mag-drive.
1: Wala no, unsa ka bata kay hungitan?
0: Kaya mo day, bata day hungitan. Ang pinangga di ay. Ano ba?
1: Abi na, bi. Karasad.
0: Ah.
1: Ana.
0: Ah.
1: Isigisi di, kay matukan ka. Ayaw na pagsigi og lingi na ako kay mabangga ta. Hungitan lagi ta ka. Ah. Uy, ngano di ay ni time pa sa? Di lagi ni ang daan pa uli sa ato. Asa pa di ay ta?
0: May atuon pa ta.
1: Asa?
0: Basta. Ako'y bahala ni mo. Leave it to me, baby.
1: Baby. Sapa ka di ay.
0: Kita ko adlo.
1: Ha? Saan sa pa?
0: Ipahiyom ka. Ganan lang ang tawag ng baby, ha? Karon ka. Baby na ako itawag ni mo. Dili na Jenny.
1: So?
0: Baby.
1: Puyo, Dave.
0: Baby.
1: Hilom.
0: High blood si baby Jenny.

0: kanindot ko din eh. Walay yung kahibaw nga, may karanan di ay dining dapita. Nice ka ayo.
1: Now you know. Kahibaw na kakaroon. Dirita dapit sa naplin. Dali. Okay, lingkod na baby.
2: Dave ha, gara na ka ha.
1: Ano man, dili pa ka anak? Dahil mo tawag niyo baby?
2: Dili ko. Gusto na anak, be. Ay, kadiyot lang, kadiyot. Ay, si Joshua. Hello, Joshua.
3: Hi, baby. Nauli ka na ba?
2: Uwa pa. Mangaon na mi ni Dave. Sari pa mi manguli. Iya kong gidain ng usaka restaurant. Nga ambot ko yung asa ning dapita. Karoon pa kong makaanisukat.
3: Do you like it?
2: Ha? Ako? Ganahan ko?
3: Yes. Because I could always take you somewhere. Yeah. Mas tindot yun ang dapita. Kayang gidadani mo. Just tell me kung nasa ka. Okso ay pagduha-duha. Dadun tarik ka. Dito, baby.
2: Josh.
3: Ina kong karoon ka gusto. Kay karoon na yun. Anaon ka. Kung hain ka man karoon mahimutan. Utat mo sa dapit kung diin mas ganahan ka.
4: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
5: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa Sed Marketing.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Basta na ay hilanat,
7: dapat matik. Ibay Jessic.
6: Sa hilanat hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
7: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
6: Dapat matik, iBiogesic.
8: Alagang Unilabian.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: RMN Newsbreak. Newsbreak.
11: Ngayon, habang ako si Radyo Magdal, Joseph Lewis, J.K. Gano, sa Tugadjus, balikan na po natin ito sa Data Exa 5 Green. Pwede mong matanon, ang nanaydan, mag-Data Exa 5 balik ka. Ang Data Exa 5 balik ay superior at ex-dance, kamahoy, graputik na sa mga sinyo, lapin ang skin cells, manok sa nanamis ka fire, aralik awos, ang ipagabi sa polisyon, yung iris mabisyo sa mga smaginong sa alkohol, o ang pagpanabako. Sa tuga balita, parang bang indisyon sa kabisan sa Toledo City Position sa pagpusil patay sa Osaka, Maragat. Ito sa Masicho Kawa sa Barangay Captain Claudio sa Mauga, Sidanda. Aga biki man nilang sa pagalagil Rin Halangdon, 30 anos sa Gabarigon, o lumutyo sa Barangay Matabang sa Mauga, Sidanda. Base sa indisyon sa kabisan sa Toledo, ginibasam sa pamahayag sa isyon na si Rosalyn, na kinimaw gabikima, gingiwa doon ay nikikaaway, nga wailing tao di ba sa naskutan ng ilgol, hangtod nga gilaparo, gitaparos kinimaw gabikima, o gamaman niya ito, gingong na wala sa kasoy, ang kung sa inaitabo, apang gingiwa na silang gitaybaw, nagipusil kinigiya isyon nga si Halangdon, nga masuta sa iyaga inaling nga kamatayon, na kabilisan sa Toledo City Police Station, para ito ang himo, og makutig nga imisyon, o gamila sa suspek o mamuno sa maong na krimen. Matulong news, mga karapura, kung gato sa detag sa 500, ang detag sa 500 kampiyon nga prison, at ay 1.3 million orak yun sa antioxidants, efektibo kayo kontra sa mga free radicals of the oxidation. Sa detag sa 500, at ang panit tumataon, internal organ ayuhon, ang detag sa 500 is balas na betas, fatty liver disease, glaucoma, katarak, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gas formation of PCDT, insomnia, acute arthritis, GERD. Ang Detox 500, ang sekreto sa pagiging guwapo.
10: RMN Newsbreak.

0: kalami sa mga sudan na gihatan sa waiter. Gigutom kong pinakalit. Wow, may pinakbit pa nga may chicharon ang toppings. Akong favorite. Hey Dave, sige na, mga wana ta. Gigutom na magha ka. Mga wana ta, samtang init pa ning bulalo, oh. Lamikit na, oh. Kalamikit kiton. Anya, bitbiton sa inikahuman. Anya, suyupon ang uyok.
1: Kau na.
0: Uy, ano ko, uy. Kalat-kalat kahilom. Galain ang kabuhi ni mo, no? Mauna, resulta na nga nagpagutom ka. Sige na, kao na. Ay, sabaw, oh. Tilawi, lamikit ang timpla. Ah.
2: Ayaw na. Kao na di ha, umayo kay tingalig anihiyo niya kasi mong baby o dadong sa mas nindot na kananan, baby.
0: Oh.
2: Dili ka ganahan nga akong tawagan o baby, pero okay ra kung si Diyos ang mutawag ni mo, baby. Kaya naman. Kaya nagagusto ka niya?
0: Unsa ka, uy.
2: Nagagusto ka niya, no? Hinoon, kinsa ba'y dili makagusto sa lalaki nga gawas nga gwapo? Adunahan pa og
0: mas gwapo ka og mas gusto ta ka.
2: Ha?
0: Kay best friend ta ka. Mas gusto ta kang makauban kay niya. Mga sige na, kao na. Mga una ta kay gigutom nako. Sige na.
2: Jen.
0: Naman.
2: Jenny.
0: Gikupil sa limo akong na. Ano sa ma'am?
2: Hinay lang kaon kay misa mo tukat sabi ang imong cheeks.
0: Diyay.
2: Ay, wala ka pa kong imong.

ko na yun kayo ang akong pildi ka ganina sa poker. Mawang may balihin ko din sa slot machine. Basta pa dahil kung makahit ko sa jackpot. Pero pwisit. Pwisit, Jud. Ilan na ba'y nausik na kukwarta? Counted ka rin. Huwag pa mag-iapon ko magkadaog. Kalatukot! Kadalik pang hot dun sa kwarta inidapitang litsi. Pili na rin ibilin sa kukwarta ka rin. 50K na lang ang worth sa chips? Oh, shit. I-all-in-one ko ni last game. Dili ko mahimong mo paulit na pildira. Dili mahimong sa sugal o sa gugma, pildira ko.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka direkta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
1: Extra! Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
1: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka direkta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
7: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
9: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
11: Basta na ay hilanat,
12: dapat matik. Ibay Jessic.
11: Sa hilanat hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
12: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
11: Dapat matik. Ibay Jessic.
0: Alagang Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
14: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!

Manghigala da pitong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na ito sugilanon. Anino sa gagahapon. Sugilanon ng sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubo sa direksyon ni June Caracapuanes. Spenner Jewel Betse. Recording editor Randy Tayad. Soundman Alduin Nakurta. Dalit sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni Ine. Pero imo nang giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo para yukas akong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Huwag kay saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pakasuunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.

0: Ay, Sir Hans!
1: At ang ginising kagawasan si Elisa, Kuya Hans, kung rin kang gusto nga kalimutan kung atong pagkamanagsuon.
2: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod kay bisa nun saon! Kilit ko ikaw madawat nga isuon!
1: Ay, Elisa!
3: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
4: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangal sa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra. Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangal sa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kasi tayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusid. Wapagid po nabli. Dahil pagpag-abli, moto siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
3: Maayo gani kayo nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Namo gisilingan namo nga nagagamit ani Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Tong nakahunahon ako nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
9: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Rise to the summit.
0: right hydration matters.
11: To perform.
12: To win.
0: To rise above challenges.
13: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
0: Fuel your peak.
12: With the right hydration.
0: With the right minerals.
14: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
0: Summit Natural Drinking Water.
15: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.

0: O ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Ay, nabunsan naman ni Sister Hans. Huwag pa magini magmata. Kaloy sa niyang tanawon, uy. Gibitay man ang iyang wang at iil. Ay, Ginoo. Inigmata ni Sir Hans ba? Ayaw lang siya pasok, ah. Oh, uy. Oh. Hala.
3: Ni Aka?
2: Patay magbabalak in, eh.
3: Kunsa? Kunsa'y magbabalak? Kinsa'y mamatay? Ha? Imo kong kitong lo?
2: Oo, ma'am, uy. Ngano'y kitang tunglungon man tika. Dako lang galing saang manaway. Labaw na ginamanunglo.
3: Ano lang pagrasod, ha? Nakabati ko si Mugisulti. Di ba, James?
4: Ah.
3: Misulti sa mamatay ko?
4: Uy, wako dungo ko yung
3: tonto ka magkaha? Kitang duha ang nisod. Nagsunod ka na ako niya, wako makabati.
2: Iguro mo kung misulti nga, patay ang magbabalak. O sa may dautan, ano?
4: Bitaw, day. Espresyuro mo ko na sa mga, yung ano ba, patay ang magbabalak. Yung mo, espresyuro mo na.
3: Pasab talaga ko kukunsa na.
4: Kwan bot, pasabot na, may abot na ang birdogo. Ikaw, ikaw ba, birdogo ka niya? Siya ay mong patyon.
2: Kana, mauna kong buti pasabot, ma'am. May abot na ang musilot na ko.
3: Oh, maayo kinaibaw kang mamatay, good kang babayhana ka kung magsukul-sukul ka na ko. Hi, si Kent.
2: Tuwa sa ila. Nagkuhag ilisan.
3: Nisalik sa siya ni mo, no? Nga mubantay ni Hans din, he?
2: Oh, kamaumas ako mo, timan ang masakiton, ma'am.
3: Dili ka ni mo mapatay si Hans?
2: Ma'am, kriminal lang giday ko siya mong tanaw. Madlok mo gani ko mo patay og okay, doon na sa nasali kinabuhi. Tao na ba hinuon?
3: Hoy, luma ng ba ni mo ha? Layas na!
2: Ha? Imo kong palayason?
3: Huwag ka makasabot sa kong gisulti. Layas!
2: Nakasabot man. Binisaya, good na. Imo na kong palayason, mauni mong gisulti, mauna kong nabati. Pero tempa, anong ikaw may mupalayas na ako?
3: Tungod kay dangan ka sa kinabuhi sa managsuon, nagdakag di malas nila. Namatay ang pangasaw uno ni Hans tungod ni mo. Unya karon ang among relasyon na sa dikent ang imong giguba.
2: Uy, ma'am. Ayos at panangil, ma'am. Uy, wain taong tuwi relasyon nga giguba, ma'am. Uy, gawas pa. Dili man may uyab si Kent.
3: Bantay, ha? Barugin ang kisulti ni mo, ha? Nga dili ikaw si Jessa nga iyang giingon nga iyang uyab.
2: Ha? Oh, dilipit ako si Jessa. Ayasa man ko.
4: Oh, dilipit daw siya si Jessa day. Ayasa man siya.
3: Ay! Nakagsulay, nakagsayop. Aron magmalinawon si Kent o si Hans. Ug aron dili na sila mag-away, palayo sa ilang kinabuhi. Hans? Hans, kumusta? Oh, niyani kita yun ko pagkaibaon akong na-disgrasya ka. Kumusta naman ka?
4: May problema din si Monte Elbert. Kay, gibitay mo na.
3: Hans, nganong kini mo mabayhana ang ibantay ni mo din hi? Dili mo na siya nurse. Palayasan ni mabayhana, uy.
5: Pasagbi na siya diha.
3: Hans.
5: Uy. Aisa, ayay good paglayas, ha?
2: Dili, sir, uy.
3: Hans. Hans, ganong...
5: Pagkaw na lang mo, Claire.
3: Hans.
5: Pasag din sa isang matiman ako. Iyan ang obligasyon.
3: Ha?
5: Ipatay niya si Kara. Pusa. Ang bulhaton ni Kara. Ang iyang buhaton.
3: Unsa?

0: Ay, huwa man gihapon din his Ayisa.
1: Di man sad may itabo nga lain ang iyangan din sa ospital di anong.
0: Aw, di lagi na may itabo.
1: Huwa man siya din ni. Manglakaw na lang ta.
0: Ahay.
1: Sit!
0: Uy.
1: Alala, tiya, tiya ang papayin maldita man ang imong nadismagan na naanasad ay.
0: Doon na lang siya'y pasyente din.
2: Ah, magkalagot yun, animal! Mag-isod yun, pamilya na din eh.
3: Sa buton ko, kung nakakita ko sa naong ato mapayhana, leche! Kamu nasad?
0: O, nga naman day kung kami nasab, kung samday problema, anak, ma'am.
3: Mga dagko ay bayanin nyo!
0: Ah, dagwes tao.
3: Animal!
0: Hilas gini mga datok kun may manulti na.
1: Mau cute, nagsalik mi na sila silang kwarta ti ano.
0: Mau gina. Timan-an ako itong babayhan na to. Ako gitong bitton kun masugatan ako itong usab. Na, dali na, day tata. Wa, din ay isa din eh.
4: This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap, 45 pesos lang.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
10: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
11: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali!
12: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese og crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
13: Sa kalamayon sa cheese og crunch, wala may put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
10: Ang said liniment oil, mas gimo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayo ng inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon na kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa o, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa said liniment oil. Minutos lang wagtang dayo ng inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa said liniment oil diya sa inyong puson, tiyan o go. Wagtang dayo na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa said Pharma.
14: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
15: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
16: Kung pirmi ka po'y, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
17: United Home. Unilab yan.
18: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mga kasenyor, bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
20: Same nutrition, half the price.
19: versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
20: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advanced na.
21: Same nutrition, half the price.
19: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advanced. Same nutrition, half the price.

0: half the price versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
1: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
4: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: Kidney Care time!
6: Perhesyo ning magpadialisis. Kaso kaayo, maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
7: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care!
11: Mga kasama, isip usa ka nanay, sayo magsugod ang akong adlaw. Gikan sa paghinlo sa balay, hangtod sa pagatiman sa mga bata. Usahay dili malikayan nga makasinati og kakapoy og magkasakit. Sagan sip unon ko tungod sa kakapoy og sa pagbago-bago nga panahon. Sa una, imnan ko lang og tubig og ipahuway ko lang una. Pero karon, mainom na dayon ko og Newzep Z Plus Forte sa unang simptomas pa lang sa sipon. Nakabantay magud ko nga kung pasagdan lang, mas dugay o kung padugayan nato, mas mudaghan ang virus sa sipon sa atong kalawasan. Muhinay ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Maong importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon virus, tambalan kini dayon aron mas maubos ang tsansa nga makatakod. Maong ako, tambalan dayon na ako kini with Newzep Z Plus Forte. Mag Newzep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipalig-on ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Newzep Z Plus 40 na mga kasama. Penilefrine HCL Corphenamine Maleate, Paracetamol and Zinc ang generic name ng Newzep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sir Hans, okay ra ka?
13: Sa imong tanaw, okay ra gid ka ako ni akong porma?
12: Hmm? Nagkuha pa si Kent og gamit nimo sa inyong bahay, sir. Mubalik ra dayon siya. Unsa man, sir? Gusto ka mo kaon?
13: Ganihara ka nagbantay na ako.
12: Huh? Oh, Sir Hans, ganino namang milako si Kent.
13: Anong mo ang kamulayas?
12: Wala. Asam sa kupaingon kamulayas ko. Gawas pa, ibahad man ka ngayon mo pangitaon kamulayas ko mga. Di na lang sa kikumulayas. Ganahan man sa ko nga, makabayad ko sa akong atraso ni mo.
13: Maayo kay gigamit ni mo yung utok.
12: Matug na kagbalik.
13: Isakitan
12: ka? Magtawag ko, doktor?
13: Gamitang yung utok.
12: Katug lang una, sir. Ang sabi ko sa nimong kanon. Kay baka, Sir Hans, gilutuan di ka na kung gisado ang agbati. Lami makumulutog utan kay mag-utan magyud ni sa amo kada adlaw. Sa nakatugap. Tuog naman din yung akong kasulti. Ay. Salamat din taon na milakaw na sa Ma'am Claire. Makapahuway ng akong heart kay dili pa man sa niya makapangisog si Sir Hans. Ay, pwede na din kong malilak si Reax diri sa sofa.
13: Unlan!
12: Unlan! Unlan. Okay. Naaday yun, Unlan. Asa man ako ibutang ni Unlan, sir?
13: Gamit tayo mo,
12: oh. Oh,

0: Ah, para ni si mong buko-buko. Ah, sige. Alisama na ko yung mong oha.
1: Inaya!
0: Sorry.

0: Tang Imang?
1: Oy, dong. Unsa dapat ang imong magkuwang?
0: Ma-admit yun siya ng Imang.
1: Ah?
0: O kinalanan, Imang asyang ate manam.
1: Ah? Ako yung mo ate man?
0: Oh, ng Imang.
1: Ay, sige, sige. Mag-ipos ko og pila ka sinina. Ay, kanang ito o di ay, huwag mo magkaabot si Claire sa ospital.
0: Ha? Nga naman?
1: Ay, di ni man siya. Unya akong nasultihan nga na-disgrasya si Kuya Hans ni mo.
0: Unsa? Anong imo mo siyang sultihan manang? Nga tuwa sa ospital si Kuya. Kuya, kung muadto siya dito, mag-aabot lang siya isa.
1: Ay, dong, kuan. Tinuod di ay nga nadakpa na sa imong maguwang ka ng ayisa?
0: Oh.
1: Unsa? O niya, giunsa ba niya si ayisa?
0: Iyang gilisod-isod.
1: Hala, no.
0: Sige na lang, Imang. Pagkuha nang imong ilisan dito, kaya mga dito sa ospital. Giunsa na ka ni Claire sa ayisa karon.

0: trabaho na ko mahibaw kun unsa ko buhaton aron makaduol na ko ni Kent.
1: Gusto kag tambag gaw?
0: Unsa ko ni maayo na kong buhaton, Bi?
1: Kuan gaw, kalmahay mong lihok. Ayaw pa mo gus. Gamit tayo mong pagamudil ba? Pareha mo og linya sa trabaho ni Kent, di ba? Photographer siya. Ikaw, model ka.
0: Gusto?
1: Hmm.

0: Ang Said Liniment Oil, mas gihimo mo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayo ng inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon na ka mo'y biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa o, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Said Liniment Oil. Minutos lang, wagtang dayo ng inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Said Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o go. Wagtang dayo na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Said Pharma.
1: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kausog with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Naulian na ka ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka ma?
5: Wa pa. Pa.
6: Nga nung dugay, agad mawala anang sipon na ma.
7: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
8: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
4: Naulian na ka ma?
5: Gahapon pa!
4: Ah, kuya waoy!
7: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
2: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Nor sinigang, asim kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadere!
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan!
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadere!
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan!
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This newscast is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+.
5: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, at may kabutangan.
6: Bugas-bugas, ug katul-katul,
7: i-DTX 500 na!
6: DTX 500,
7: aduna kini antimicrobial properties
6: nga makatabang sa pagkuha
7: ug pag-ayo sa bugas-bugas
6: ug katul-katul.
7: DTX 500!
8: Woo! Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
7: DTX 500!
9: Sa Janice, okay kayo muman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
7: DTX 500!
8: Mabali sa mga butika.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Biodrop Herbal Capsule.
14: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
13: Biodrop Herbal Capsule.
14: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
13: Biodrop Herbal Capsule.
14: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putica, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
13: Biodrop Herbal Capsule.
15: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
16: Naluhoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
15: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
16: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
15: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
17: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
18: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D plus coffee mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D plus coffee mix, may kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
10: Extra. Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gid malikayan ang kapo yung stress. Tinuod gyud, maski akong mga amiga makabantay ng stress kaayo ko. Bisan nag-makeup ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka-stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon og exercise. Kay naaman ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh og focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suway pud ninyo.
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
12: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsyong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alivio para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
13: Methyl salicylic menthol tocopherol acetate tampon is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
14: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
15: United Home. Unilab yan.
16: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Abangan ng refreshing tangbayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3. Dito ako, believe.
5: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
6: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
5: Revicon, tabang aron masagad, imo kakusog
6: with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Naulian na ka ma?
10: Wa pa.
9: Naulian na ka ma?
10: Wa pa.
9: Naulian na ka ma?
10: Wa pa.
9: Nganong dugay agad mawala anang sipon na ma?
11: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
12: Magneosep C plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity. Versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
9: Naulian na ka ma?
10: Gahapon pa.
9: Ah, kuya waoy!
12: Basta Neosep C plus Forte. Karon naay zinc.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Basta na ay hilanat.
14: Dapat matik. Ibay Jessic.
13: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
14: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
13: Dapat matik, ibiogesic.
15: Alagang Unilab yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
17: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab yan.
8: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: bitin ang birit? Parang buhok na mahirap pahabain.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
5: Oras sa DYHP, alas 5:19 sa kahaponon. Headlines. Uluhan sa ato mga balita. Pagpabilin sa 4-day work week sa Legislative Department sa Cebu City Hall, adunay pagtugot kang Mayor Nestor Archival. Kapulisan sa uguban pang security forces wa makasugat og problema sa ilang pagpangandam pagpatuman sa seguridad sa mga head of state o mga delegado alang sa ASEAN Summit. Samtang head of state sa Myanmar dili makatambong sa ASEAN Summit og mga adlawa. Gawa sa Lapu-Lapu, lungsod sa Cordova ang Mandawi City og ang Cebu City wa sa klase, wa sa trabaho sugod karong adlawa hangtod sa Mayo 8. Makato mga headlines. Sugmo kabisayan og Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, muhatod sa ato mga balita news updates. Adlaw karong Miyerkules, mga kasama, Mayo 6, 2026, mga kick-off day sa pag-sugod na nga formal sa mga kalihukan alang sa ASEAN Summit din karong adlawa na kadaiyang mga preparatory meetings, press briefings ang ipahigayon sa Lapu-Lapu City in particular sa Mactan World Museum of the International Media Center mga kasama. Samtang naminaw sa ilang mga radio karon aron maminaw sa mga updates at mga balita mayong adlaw kaninyong tanan sa ato ang digital platform DYHP Element Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app, mga updates alang sa dakong kalihukan. O sa kalain na usab nga makasaysayan ng kalihukan dili sa Cebu sa pag-host sa 48th ika-48 nga ASEAN Summit. Arita sa habig sa seguridad, ang kapulisan o kauban pang security forces wa makasugat o problema sa ilang mga pagpangandam sa pagpatuman sa seguridad alang sa mga head of state o ingon man delegado na mutambong sa ipahigayon ng ASEAN Summit. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
4: DYHP RMN Report.
6: Wala makasugat og problema ang ASEAN Summit 2026 Task Group Central Visayas alang pagpangandam sa paghatag sa hugot nga seguridad sa pagpangabot sa mga head of state sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Mato ni Police Colonel Kimberly Molitas ang Police Regional Office 7 Chief of Staff o kasamtangan nga PR7 ASEAN spokesperson nga atol sa gihimo nga simultaneous simulation exercises ilang nakurian na agamang ginagmay nga mga buslot sa seguridad. Midog ang si Molitas nga doon ay 15 ka mga head of states ang ginagdang mga abot sa dakbayan sa Lapu-Lapu aron motambong sa 48th ASEAN Summit nga mo ilang hatagan sa hugot nga seguridad. Wala na hinon siya mohatag pagdetalye sa pagpangabot sa maong mga head of states. Sanglit ang nasayon nini mao man ang Presidential Security Command. Masaligon siya nga ilang mahatag ang seguridad. Sanglit usa ka tuig silangan ng andam alang niining maong dako nga kalihukan.
7: Hopefully wala tayong magiging problema. Cebu has been always known to be very peaceful. Sa lahat ng events po na na-host ng Cebu, historically we have not had any problems and we are very determined to make sure that is the same, especially with the hosting of the head of states visiting our country.
6: Kipasabot usab ni Molitas ang pag-lockdown nila sa mga nagunang karsada sa dakbayan sa Lapu-Lapu, ilabi na ang gikan sa Mactan Cebu International Airport, paingon nga to sa Barangay Mactan, diin na adito ang venue sa ASEAN Summit. Kaginhanglan nila kinimuhaton, kapan niyang giklaro nga sunod lamang kini sa GS nga to na sa 15 minutos, aron mahatagan higayon nga makaagi ang convoy, kagisakyan sa mga head of state States o mga delegado sa advisory ikan sa kagamanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu, mupatuman ang kapulisan og lockdown sa traffic ikan sa alas 6:45 sa gabi, ngadto na sa alas 7:30 sa gabi o alas 8 sa gabi hangtod na sa alas 8:30. Ang apektado nga ruta mao ang gikan sa Mactan Cebu International Airport paingon ngadto sa Shangri-La Mactan. Tungod dinhi nangayo og pagsabot si Morita sa mga motorista sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga mabalda ang ilang mga biyahe apan muhatag sila og oras nga makadagan ang mga sakinan kung mugintang ang convoy nga gitawag nila o stop and go. Dugang pagpasabot ni Morita sa kadalilang pagbuot sa Task Group Central Visayas among sistema sa paghatag sa security sanglit dunay kaugalingon nga security protocol nga gipatuman ang mga security personnel sa mga head of states nga mausab ang ilang gituman.
7: Yung ating stop and go, yung ating lockdown is to make sure that we use the route the shortest possible time, and that's what we have done for the last 2 days. Kaya tayo nag-lockdown convoy run to see how long it would take for each head of state.
6: Si Police Colonel Kimberly Bolitas, nakatabang sa matod pa sa siguridad ang pagdeklara ng holiday sa tulog ka lang ang syudad nga mao ang dakbayan sa Lapu-Lapu, Mandawi, Cebu ug ang lungsod sa Cordoba. Kinisubay sa rekomendasyon sa mga tinugyanan sa balaod ug mga ahensya arba siguro nga mahatag yun ang hugot nga siguridad sa tanang mga delegado sa ASEAN Summit. Kasama mo sa PNP ang inyong Rajaman Orbo sa Mantiri YHP, Tataw Karamen.
5: At oras sila 5:23 sa kahapunan mga kasama ato mga radio man ug atong idol sa IFM 93.9 nakasandbay karon sa ilahang area of responsibility alang sa ato mga gibantayan ng mga assignments kabahin sa mga kalihukan karong hapon diya sa International Media Center gabi lang yun diya sa Mactan World Museum din gitakda nga dunay mga ministers o mga delegates nga moabot karong hapon aron pagtambong sa nagkaraiya mga kalihukan labi na og mga adlaw nga importante nga mga business meetings o related meetings alang sa ASEAN Summit. At ang unang unahon ha, sa pikasbahin, tumikan kay ang Head of State sa nasod sa Myanmar, dili makatambong sa ASEAN Summit o mga adlaw gumikan sa importante kaayong rason. Kasama mo sa Balita Radio Man, RV Veloso.
4: YHP, Tatak, RMN, Report.

0: samtang sa atong pagpaabot sa report ni Radio Man RV Veloso, posibleng nga moabot pa og 4% ang average inflation og ang mga paspas sa pagmahal sa mga palaliton og serbisyo sa nasod sa katibuk-an nga 2026 og 2027. Matod sa Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP, nga ilang buhatan nakatala og 7.2% nga inflation sa miaging buwan. Mas labaw kini kumpara sa ilang gibalaban nga 5.6% nga to na 6.4% tungod sa global nga pagtaas sa presyo sa lana. Samtang ipatawag og situation briefing sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang, kalabot sa pag-alboruto sa Bulkang Mayon, tokyon sa maong meeting, ang pinakawahing sitwasyon sa Albay o ang mga lakang sa gobyerno alang sa mga insidente na apektuhan sa ashfall o sa nagpadayong volcanic activity. Ilauman usab nga pangayuan sa Presidente o mga report ang mga concerned government agencies, kalabot sa ilang gihimong response, relief operations o ayuda alang sa mga apektadong pamilya o mga evacuees. At oras alas 5:26 sa kahaponon. Pagpabilin sa upat kaadlaw nga trabaho sa usa ka semana sa Legislative Department sa Cebu City Hall, adunay pagtugot ka Mayor Nestor Archival. Kasama mo sa Balita Radio Man Eli Bulonos.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Dunay pagtugot kang Cebu City Mayor Nestor Archival ang papabilin sa 4-day work week sa Legislative Department. Kini human mapagawas og memorandum si Vice Mayor Tomas Osmeña labot sa pagpalayon sa compressed 4-day work week scheme. Partikular sa mga empleyado ubos sa Legislative Department, nilalakip sa buhatan sa mga konsehal ingon man sa SP Secretariat. Matod ni Archival kasi lang naka-istorya na sa Vice Mayor labot ini, o kini huwag problema alang kaniya.
3: Okay na ko, Ana. Anyway, ang ila, man ay essential kaayo. Legislative magunang ila, eh. Wala ng ila, panghimong balaon, wala na sila ihingan lang umisitive operations pa.
2: Si Mayor Nestor Archival, ang mayor wa makumbensyon sa naraginot sa city government pagbatuman sa 4-day work week na dumaging buwan. Hinundan niya gibalik nini ang naandang trabaho sa mga empleyado, gagikan sa Lunes hangtod sa Viernes. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Nationwide.
0: At ora sila 5:28 na sa kahapon, mga kasama, gabahin gihapon sa mga kalihukan sa ASEAN Summit karong adlaw, mga kasama, mga pagpakabot na sa pipila ka mga delegates o ministers gikan sa ASEAN member nations. Nakasama gihapon ito mga kaubanan sa habig sa IFM, mga kasama, Idol Boy King, Idol Tweeting man sa DYHP at mga radio man, Remart Pugoy, RV Veloso, Jean Galliardo. Kapo dai si Idol Tweety. Ato i-check karon sa may latest nga sitwasyon diha sa International Media Center o sa Mactan World Museum, samtang mas ni anam na og kahigpit ang seguridad gumikan sa pagpangabot sa mga foreign ministers and delegates. At ako ang live update gikan sa Mactan sa Lapu-Lapu City. Idol Boy Key sa IFM 93.9. Idol Boy Key, maayong hapon o sa latest diha sa Mactan.
1: CYHP Tatak.
0: Yes, go ahead, kasamang Boyki.
4: Nag-atang sa tuang updates live and direct mismo dinhi sa Mactan New Town kung di nahimutan ang kinibang Mactan World Museum. Muna sa ako ang likod.
0: Murag yung kagnaasa gawa sa nasod, kasamang Boyki.
4: Murag kag wala
0: sa murag kag wa sa Mactan, murag kag wa sa Cebu.
4: Ingon ana ka world class sa kining maong Mactan World Museum kung diin nahimutan ang International Media Center na Diman Aida nga busy sa pagkakaroon kung diin na nagpaabot sa mga assignment sa mga media pool o gasa sila paingon unya higpit o stricto kayo gihapon ang seguridad sud o gawas sa maong International Media Center Radio Man Aida. In fact, ang atong mahimo sa pagkakaroon ang pag-atang kung padung na ba, pasakyo na ba sa ato ang shuttle paingon sa airport. Unya, sa ako nabantayan, sama sa mga paingon na sa airport na gumikan kay si PBBM, gi-expectar nga mo abot no, sa ato ang sugbo karong adlawa, mga 30 minutes or an hour nga nagpaabot sila sa ilahang shuttle, kay daghan pa og mga rekisito sa mga briefing sa dili pa sila mo paingon dito. In fact, sa kadaghan sa media nga naa din hikaron pipila lang ang agitugutan nga magka bisita sa Mactan International Airport aron sa pagsugat ni PBBM Radyo Man Aida. So palibot Radyo Man Aida no sa maong International Media Center akong ipakita sa ato ang camera karon. Kung diin busy kaayo ang ato ang makapulisan sa Lapu-Lapu City Police Office nga nagman sa traffic din ni Radyo Man Aida unya makitaan sad nato nga kining bahin nga adan kani palusot man unta ni o gikan diri sa may Mactan Shay nagisiraan kini sa pagkakaroon no dili makasud ang mga taxi or mga
0: any vehicle
4: oo nga musulod dinhi sa Mactan New Town unya makitaan sa gawas sa maong International Media Center ang padayon nga pag-abot sa mga lain-lain no nga mga journalists sa lokal o international ng mga media outlets. In fact, kumpara kagahapon na di man Aida, ubay-ubay na ng mga international media journalists. No? Ito ang mga nakita na ay mga Chinese, na ay mga puti.
0: Oo.
4: Sagad po mga Tagalog, no? Gikan sa kauluhan Radyo Man Aida.
0: So,
4: karon, maskin kisdom-kisdom na, wapamangyod hingpit nga kanabang habol ang kangit-ngit, pero kagwapa, kamatahom na ining maong Mactan World Museum, nga aduna pag ni fountain din sa kilid, o kining mga gwapo kayong mga sculpture, no? Ang nagatubang sa dagat, o kining nga bahay nagatubang ni sulod sa mismong mga buildings diri sa Mactan New Town Radyo Man Aida.
0: Oho, so bisan gali ang katong Mactan Expo kasamang buhiki atong na-check kagali na buntag nindot sad kayo ang iyang pagka-design o pagka-built nga neat unya pang world class gid gihapon kasamang buhiki sad iyang atong gi-check kagali na buntag.
4: Insakto ka Radyo Man Aida, maka-proud kaayo no ang ka-world class na ining maong International Media Center kung diin centralized hub alang sa mga media, accredited media nga mo cover sa maong 48th ASEAN Leaders Meeting, labi na ugmang adlaw, full force gyud unya sa tibuok daan din ni Radyo Man Aida sa sulod no sa Mactan New Town, mura man ig IT Park sa Cebu City. Dito pa lang sa gawas ubay-ubay na ang mga pulis nga naa didto no nakaman sa may gawas na bahin kanang duol gyud aning simbahan sa Mactan, Barangay Mactan sa Cebu City. Unya, bisag-asa nga bahin diri sa Mactan New Town, ang atong kapulisan naka-deploy sa bisag-asa nga bahin.
0: Oo, visible kayo. In fact, huwag makasudya sa vicinity sa Mactan New Town kung wala mga accredited vehicle passes.
4: Insakto ka, Radyo Man Aida. Unya, padayon gihapon, kining usaka exhibit din hino sulod sa maong tapad lang yun, rather, sa maong kinibang Mactan World Museum kay naapo din ang lain-lain nga mga exhibit sa mga partners sa 48 ASEAN, no, mga produkto, gikan sa sugbo, mga delicacy. So nindot kaayo, pero dili si bisag kinsa ang makasulod, kundili gituyo kini alang sa mga journalists na accredited.
0: Labi na katong gusto mo palit o katong mga souvenirs, ilang pagpauli, either local, sa national.
4: Ano naman gani ka? Ano murag ihurot naman ko nun
0: yung mga di mga kasamang RV o ikaw. Kaganina, ni-avail lang punta sa katong mga GCash nga mga promos and freebies kasamang boyki.
4: Oo. So, once again, sa ito ang mga sukintig paminaw at ang atangi lang gininyo ang ito ang mga updates no dinhi sa Lapu-Lapu City, gumikan aning mahinungdanon kaayo nga kalihukan nga ato ang gisundan Radyo Man Aida historical kay human sa ginaingon pa human sa dul-an duha ka dekada karon lang nahibalik dinhi sa Sugbo unya honored kaayo ta to be part of the coverage team sa IFM ug sa DYHP unya at nga lang nila sa social media sa IFM ug sa DYHP ang mga blow by blow updates sa panghitabo sa bisag asa nga bahin sa Sugbo alang sa 48th ASEAN Summit and the related meetings sa Radyo Man Aida.
0: Dengan salamat Idol Boyki og sa tumang kaubanan diha live sa Mactan diha sa Mactan World Museum.
4: Dagang salamat Radyo Man Aida og sa tumang kasama og idol padayon ta nga magmonitor og manginlabot og ato ang sutaon og unsay mga isu o mga topic na tokyon sa mga leaders nga miyembro sa ASEAN. Alang sa 48th ASEAN Summit Updates sa DYHP Gaya FM, kini si Boy King sa Takarimen.
0: Nga salamat Radyo Mahan na Idol Boy King sa report. Samta katong tabukan. Naki-update gihapon ta sa mga head of state or mga ministers nga moabot karong adlawa ang Myanmar ni pahibaw na nga ang ilang head of state di magkatambong sa 48th ASEAN Summit gumikan sa mahinungdanon nga rason. Kasama mo sa Balita Radio Man, RV Veloso.
1: DYHP RMN Report.
5: State sa Myanmar atol sa 48th ASEAN Summit sa Subo karong semanaha. Kinimugi kumpirmar ni Dominic Xavier Imperial ang Department of Foreign Affairs Deputy Assistant Secretary for ASEAN Affairs. Matod ni Imperial nga mao kini ang nakuha nilang impormasyon subay sa updated nga listahan sa ASEAN delegates. Nasayran nga una nang mipadayag ang Myanmar nga si Junta Chief Min Aung Hlaing posibleng dili makatambong sa summit tungod sa nagpadayang civil war. Hinuon, iyang gikumpirmar nga tambungan gihapon kini sa Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs. Kainumduman nga wala makapadayon sa pag-takeover sa rotating chairmanship sa ASEAN 2026 ang Myanmar tungod kini sa civil conflict ug junta rule. Hinungdan nga mihulib sa pagpangulo karon nga summit ang Pilipinas. Kalakip sa isgutanan sa maong summit ang energy, food, safety, security ug crisis mitigation nga matag miyembro sa ASEAN. Ingon man ang barungganan ni ini sa isgutanan sa South China Sea ug ang hiniusang tingog labot sa tensyon sa Middle East nga nakaapekto usab sa ASEAN states. Subay ni ini positibo hinuon si Imperial nga mahimong magmabungahon og adunay maayong epekto ang himuon nga summit ilabi na sa mga issues ug concerns nga mahimong matabangan sa mga leaders sa nisgutang nasod alang sa kalambuan nga gitinguha ni ini. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Radyo Man, RV Veloso, DYHP, Tatak, RMN. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, una sa lahat. Traffic update.
0: Ato sa taon karo itong kadalana, haning holiday. Walay klase o walay trabaho. Ako ba nga nadilatar sa pagkahibaw nga holiday, na mauli sa buong sayo-sayo, nag-half day. Ako ba, after lunch, may pagpamauli. Para ito i-check, hapon itong kadalanan dali sa Metro Cebu area. O sa ban pang balita, Radio Man, Paul Lauro, Kasaman Paul, o sa may latest, o sa may sitwasyon diha.
1: DYHP RMN Report.
6: Radyo Man, Aida, may hapon sa itong mga suking tigpaminaw ni Ininga, mga oras sa karon na niyata sa may Osmeña Boulevard doon sa gasoline station, no? Kinisil gasoline station onya sayo-sayo karong hapon doon ay naigo na pinistriyan din sa may Dan Pangaliban o Colon Street eskina Pangaliban, no? Pakita niya sa itong ipadang CCTV footage sa Cebu City Transportation Office CCTO na ang maong lalaki labang na igo ni sa motorsiklo. May
0: uy,
6: pagkatumba sa, ay pagkatumba po ining motor o gining iyang na
0: pastilan
6: igo na pedestrian o gining lalaki. Iimbestigaran pa ni karon sa ato nga TEO. Pa sila makahatag o kapit ato gisingan ining maong lalaki.
0: Haguros man tong dagana kasama po. Kani ato nagkita ang ibang gi-supply din nga video footage. Kusog kayong daga, no?
6: Usog kaindagan sa motor kay makita po nimo ang kanang nilabang layo-layo ko man siya.
0: Pero kalit sa diyang nilabang man kasamang Paul, wala si posibleng wa siya makakita, no?
6: nakigumba siya sa motor kasama ng Aida. Actually, murag kita yun na siya, pero nakigumba siya, murag gusto siya online yun niya.
0: Oho, nagtuo siya nga di siya maabdan sa mga motorsiklo.
6: Oo, oh, yung motor sa siyempre, busog kaindagan, nagtuo sa siguro ito nga, mo-posting lalagi ha sa tunga.
0: Oho. Manggali ka ning usa ka auto kas man Paul, oh, ni Hunong Sargali kay og kusog pa sa ning auto, away siguro nga double impact ang mahitabo.
6: Oh, mahitabo yun. Kay kusog-kusog pa ni auto ha sa mga ida mo. Pag-impact mo niya, ang iya pong brake, mo-apikin na maligtan yun niya.
0: Sustilan.
6: At siya niya nagmotor, no? Sa situation kay nabias tunga yun kasama.
0: Oo. Sobra kahawan ang karsada, apan maohinuin na hitabo.
6: Oh, hawan kayo kasama ng Aida. Hiningaw kayo. In fact, there is sa atong latest location karon, atong Gistambayan. There is my smell niya, believe. Dili pa kayo dagsa ng mga pakyanan niya ni Agi, no? Kung sa atong monitoring, overall monitoring kasama ng Aida, gawas ka ng dadas magagmotor, doon ay doon ka traffic accident front sa Mandawi area po, no? Sa Taytayan, doon ay involved, doon ay alarma dito sa vehicular or sa Tabok, Mandawi City po. Doon na po, mauna ito na hibawan sa Mandawi Command Center. Ang isang paghatag ng update sa may Mandawi area kasama ng Aida. Dari sa ato, gawas sining kulon panganiban yun sa pagkagmotor. Dari sa ako na imutangan sa may Osmeña Boulevard. Distansya raman noon kayo, mga sakyan na nag-agi dari. Pero paimang mo sa ato mga motorista, ha, nakalit niya mo liko o mo U-turn ining Japita, e klaro yun ninyo, nga way nagtubay ng mga modern jeep sa BRT lane, no? Kay kuyaw kay naigo mo, dito sumukros din niya, nagtuo mo ba nga, huwag sakyanan sa inyong luyo, nalimot mo nga ang ilang abang lane, naakto nga yun.
0: Mm.
6: So, i-lift-turn ninyo kalit o U-turn, maigo yun mo aning yung mga modern jeep o mga POJ nga gipasubay na ining BRT lane kasama ang Aida, no? So, mausan at bantayanan sa mga pagmotor-motor, mukalit o cross ining mga intersection diri sa may Osmeña Boulevard, sa may Araglandon, ay nalipat niya mo ba? Lingi mo sa inyong side, lingi mo sa inyong luyo, away sakyanan, lipton ko kalit, so nalimot mo nga ang ilang lane ron, laas ko nga sa kalsada, ining Osmeña Boulevard, kini mga POJ o mga modern jeep. So, manay kasama ang Aida, ni aksyon nag-ilog, ang kangit-ngit diri sa gawas, human sa nagigiting init sa adlaw kagaliya ni Baos, o nituli na yon ang paglandong niya karong orasa, alas 5:40 na sa Corillo, hinahinay na nga ni ilog ang kangit-ngit karon sa Dakbayan, sa Subo, in fact, ang mga establishmento diri, maklaro na nimo ang ilang mga suga nga naniga na sa dining mga orasa. Pauli ato sa traffic update, diri sa may Osmeña Boulevard. Ako yung Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
1: DYHP, una sa lahat. Traffic Update.
0: At oras sa 5:43, nasa kahapon samtang sa dugang pang balita. Ang LTO nag-una sa mga ahensya sa gobyerno nga adunay pinakadaghan og reklamo og nadawat. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Remart Pugol.
1: DYHP, Tatak RMN Report.
7: Kini nga balita hatod kanato sa Life Extension sa Mindi. Sorry, kasama ang Aida, nag-una ang Land Transportation Office kon LTO sa listahan sa mga ahensya sa gobyerno nga dunay pinakadaghang reklamo sa pagproseso sa ilahang mga transaksyon base kini sa datos sa Anti-Red Tape Authority kon ARTA. Sa Malacañang press briefing kasama ang Aida, gipamahayag ni ARTA Director General Ernesto Perez nga kadaghanan sa mga reklamo batok sa LTO nagikan sa kauluhan dito sa Metro Manila. Lakip sa mga isyu nga matud pa hinay ang aksyon sa aplikasyon o pagpadingil og duga nga mga requirements. Nakatala sab og reklamo kalabot sa giingong mga fixer o tulo na ang napahamtangan og filot ubos sa Ease of Doing Business Act. Samtang niubos sab ngadto sa ikatulong pwesto ang Food and Drug Administration kon FDA nga kanhing naguna sa mga listahan sa mga ahensyang adunay pinakadaghang reklamo. Samtang sa mga Aida, niluwat nagpamahayag si LTO Chief Marcos Lacanilao nga matud pa ilawom sa ilahang 7-point priority agenda, nihimo na sila konkretong lakang aron nga mapaayo ang ilahang frontline services ngadto sa katawhan. Kasama mo sa balita, Rajuman Remart Pugoy, DYHP, Tatak, RMN.
8: Kadtong balita, hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di pa ni mosulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o bakaha sa 09 17 318 1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras sa 5:46 sa kahaponon, unya mga may pagkaminaw, Genevieve Pardelio. Og sila si Ona, da Potestas, Lavilla, may ang hapon. Unya sila si Nanay Eri Boyles, Vanessa Peralta, Muslon, Amariva, Nicolette Boyles, Ola Boyles, og Benek Boyles, di sa Obay Bohol, ika ni Cha-Cha Boyles. Luis Cabajo, good afternoon. Di sa La Aldea, Buena Magtan, watching live. Mr. Liberato Cabajo, Pareha, and Luis Pareha. Salamat sa pagbasa and God bless. May pagkaminaw ninyong tanandiha. Juliet Lyon, Jocelyn Caniete, kinatadkan, greet lang ko diya sa Norte, Buenavista, Bohol, sa mga Hera family. Diyan kayong salamat ninyo. Kung si Gali Casuejo, mayang pagkaminaw sa Balirong City of Naga, paki-shout out. Akong asawa sa Balay na Minaw, si Sideng Casuejo. Diyan kayong salamat ninyo. At oras alas 6:47 sa kahaponon. Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo o sa Unilab, ang Herba Strong. Maugyod niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoba nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. At oras sila 5:47 na sa kahaponon, dugang pa mga balita ang magkasama human sa mga pahinomdom.
1: YHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
9: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa pagbutika. DTX 500.
10: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako. DTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
9: DTX 500.
11: Pumali sa mga butika.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdumgikan kay Ate Anne. Ayaw in

0: ang saktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa IAXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang IAXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go for health, go for life with IAXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
1: May buhay sa makabuhay.
2: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
4: What if your phone could be your front row seat?
5: Playtime Entertainment launches PT Idol.
4: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
5: Where talent takes the spotlight.
4: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimanang awa ko kalibang.
7: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
8: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
9: Para sa mahapsay nga pagkalibang,
8: Super Fiber.
9: Super Fiber.
8: Mapalit sa mga butika.
10: Mommy, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisat lang sa oni mo, kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ako eh, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
13: Rexido Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Innervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Innervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Innervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Naay high cholesterol o diabetes?
19: Oh no!
18: Block the bowel.

0: Mahal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
1: Yes!
0: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
1: Unilab quality yan.
2: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
3: TYHP, una sa lahat, weather update.
4: Ato mag-isayra na lakaw sa panahon sa mosunod pang takna gikan karon labi na. Kayo og mga adlaw lain nga importante nga mga kalihukan alang sa 48th ASEAN Summit ipahigayon. Adiri sa Cebu, in particular sa Lapu-Lapu City. Alang sa weather, latest to weather update, Evertinio sa pag-asa magtan. Maayong hapon!
5: Mayong hapon, ma'am. Mayong hapon sa atong mga tanang tigpaminaw. Kini ang pinaka-latest na weather update para sa mosunod na 24 oras. Kaya ganyang alas 3 sa hapon, ang atong ginamonitor na low pressure area na nasipyatan sa may 305 km silangan sa Hinatuan, Surigao del Sur. Samtang ang easterlies o ang init na hangin ang nakapekto sa dakong bahin sa nasod. Sa laing bahin, aduna po kita ginamonitor na bagyo gawa sa Philippine Area of Responsibility o kaganapong alas 3 sa hapon, kaniya na mahimutang sa 2,185 km silangan sa northeastern Mindanao. Kiniya na sa tropical storm na kategory o adunay international name na Hagupit. Kaniya adunay kakusgun sa hangin na mabutog 65 km per hour doon sa sentro o padoyong nagairog sa direksyon na westward sa kapaspaso na 15 km per hour. Ug may tungodana ang atong mga silingan din sa Eastern Visayas, nakip na ang isla sa Bohol o Siquijor, makasinati sa madag-umong kalangitan, inubanan sa mga katag-katag na pagawan panugdugo kila tungod gihapon kana sa LPA. Ug ang naingong LPA, nagpabilin kining gamay ang tsansa o balay tsansa na mahimong usa ka bagyo sa musunod na 24 oras. Samtang hibiling bahin sa Visayas, nakip na ang Central Visayas, padayong makasinati sa usahay ng mga panganurong ngadto sa mga panganurong kalangitan, inabanan sa mga patak-patak na pag-uwan panugdugog kila tungod sa easterlies. Ug para sa kahintang sa tung hangin ug kadagatan, ang tibuok Visayas makasinati sa hinay ngadto sa kasarangan na pagguru sa hangin na nagagikan sa Sidlakan ngadto sa Mihanan Sidlakan din ang atong kadagatan. Aduna po hinay ngadto sa kasarangan ang mga pagbalod. Wala kitay nakatas na gil warning signal sa bisan asang bahin sa atong mga baybayon din sa Visayas. Ug para sa atong temperatura din sa tibuok Cebu, posibleng mo abot sa 26 hangtod 32 degrees Celsius ang masinati. Samtang ang gibanabana na heat index sa musunod na adlaw, posibleng mo abot sa 38 degrees Celsius kana sa extreme caution category o posibleng gihapon ang mga heat exhaustion, heat cramps o heat stroke. Labi na kung magdugay kita, anaa sa ilalom sa kainit sa adlaw, uglikaya na ito ang pag-gawas kung mahimo. Labi na sa oras sa alas 10 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ang adong dagat karon alas 8:14 sa gabi muhunas ug mutaw balik unyang alas 2:36 sa kadlawon. Philippine Standard Time manakita sa 5:56 AM ug ang sumusunod na minuto sa 5:57 PM eksakto mosaop ang atong haring adlaw. Ug kanang latest ikan dinhi sa DOST Pag-asa Visayas kini si Abigantenyong nagpabilin na sa pagbago-bagong panahon adunay pag-asa sa saktong impormasyon. Daghang salamat ug maayong hapon.
4: May hapon nga salamat Abigantenyo sa pag-asa magtan.
3: TYHP, una sa lahat. Weather update.
4: Ato oras, 2 minutos sa di pa mag-alasize ang kagabhion. Gipatuman sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang work arrangement sa City Hall kumanggi amendahan sa Malacanã ang proclamation ni ini sa mga dapit sa Sugbo nga gipaubo sa special non-working day tungod sa gipahigayong 48 ASEAN Summit din sa Cebu. Sugod karong adlawa, nato na sa Mayo 8. Gikaro sa kagamhanan sa syudad nga adunay skeletal force alang sa mga frontline services sa City Hall. Tingon man, magpadayon usab ang paghatod sa syudad o essential services taliwa sa tulo kaadlaw nga holiday nunod sa 2026 o 48 ASEAN Summit. Kini nga porsyon dalit ka nato sa DTX 500. Ikaw nagkambin bag mga sakit karong panahuna, mag DTX 500 na matag-adlaw. Dura ka ni Charantin, ikan sa paliya, nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar, mubo, kontrolado ang imong BP. Kapag inom sa DTX 500 matag-adlaw, magkataba, magkapanindot sa imong tulog, magkapugong sa mga sakit-sakit, sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o gaban pa. DTX 500, our best choice against diabetes-induced hypertension. Ayon pagkamino agbayang hapon, kato ni Joel Kinilog. Pagkamino karon sa DYHP niya, di atay panawagan una kisa mo ito yung mga nakaila o kabanay, pariente o mga higala ni John Colliera na doon na siya'y pouch na nahagbong kagabi sa may Mandawi area. Ang nakapunit ni Addo sa iyahang pouch o sa ka Move It driver. Ngayon, gitan over, mga kasama, pinagi nato diri sa DYHP na ay gamay nga cash. Na ay usa ka yawi. Kasi may nakaila ni John Colliera ang iyahang pouch na doon ay cash. O doon na po'y yawi. Gitan over diri sa DYHP sa Move It driver nga nagpakaban na asab ni hatag sa higayon nga iyahang ma-turn over ang maunga pouch aron mauli sa tag-iya ay gamayng cash o gadahin kayong salamat sa Move It driver nga maoy ni turn over sa maunga pouch gagituhuan nga giparing iya ni John Colliera. At oras ang top na ng alas 6 sa kagabion mga kasama. Pero mga orasa, kita malimot ha? Alang sa ato ang panghaplas mga kasama. Pagkabagibato contra dengue EXL All-in-One Skincare Oil.

EXL All-in-One Skincare Oil. Di lang kini basta-basa ka skincare massage oil. Kinama kini sa purong lemongrass, essential oil, mga halamang gamot, ng mga natural and sacripilant property. Taba ka proteksyon, alang sa tibuok pamilya, mga kasama. Og magsulti ta og adunay calming effect ng essential oil. EXL All-in-One Skincare Oil, mga kasama. Palitan sa babatika dool ka ninyo. Order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Tantas atong pagpagkape, piliyon na to ang kape nga healthy, piliyon na to ang kape nga naghatag ka na itong energy kanunay. EXL Coffee Mix 17-in-1. Ado na kininite, purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, o rose hip. Ito lang pangitaon pa, maghisgot ang kape nga lamian, maghisgot ang oga kape, naghatag ka na itong energy. EXL Coffee Mix 17-in-1, labi na sa mga healthy coffee lovers. Kapalit na sa mga butika, the old kaninyo, mga order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada, add to cart na na.

po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: hawak ay masundan og langaw ang inyong baba.
1: Asuin namin, Kuya Boy.
0: Sige, panglingkod mo pali og mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni mo.
3: Isa mo nang hatag na ako, Bigo.
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuod og nagamig ang agtang ausari mata o kang buutang bata. Og unya pag yun? Uy! Kisa man tong nangablit sa akong likod?
2: Ah!
0: Agma!

手。

0: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
1: Basta na ay hilanat,
2: dapat matik, i-Biogesic.
1: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo,
2: dapat matik, i-Biogesic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik, i-Biogesic.
3: Alagang Unilabyan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Ala sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unta inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
0: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
6: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
0: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
7: The original Koi Herbal Capsule.
8: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 50 yun, no, Anies.
9: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi may higit pa matinig.
8: Daghan, high blood, sisakit akong oom, lipong-lipong ko.
9: Karoon ka, nakainom mo po yung, ma'am. Kasi may, kamusta mo yung higit pa matinig na rin?
8: Dili na kayo, kapoy, akong lawas. O na nga, kinalan dyan ko mo inom o koy para nga ma-relief ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
7: The original Koi Herbal Capsule.
10: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
11: Basin og
10: may diabetes ka?
11: Mag TTX 500 na.
10: Ang TTX 500
11: adunay powerful extracts,
10: new phytochemicals
11: ug antioxidants
10: nga gikan sa palaya
11: ug the sugared sugar cane,
10: mga organic compounds
11: nga epektibo
10: atok sa sakit nga diabetes.
11: TTX 500
10: sa mga butika.
11: TTX 500
10: ang tubag
11: kontra sa sakit nga diabetes.
10: TTX 500
11: epektibo
10: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
11: TTX 500
10: imo sa the sugared sugar cane extract
11: ug anti-diabetic property,
10: gikan sa palaya.
11: TTX 500
10: garantisado,
11: highly recommended
10: sa mga eksperto.
11: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
12: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Jolly Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good setup.
3: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta!
4: At first I was afraid if to

0: Namnamin ang sarap ng kape. Zed Banyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Bayutrong Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
1: Bayutrong Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
1: Bayutrong Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
1: Bayutrong Herbal Capsule.
3: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
5: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gid malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-makeup ako, usahay mawala pa gid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko. Permis sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. So ayipod ninyo.
3: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. Simple persist, consult your doctor.
1: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: mga bata, oy adlaw karo Berkulis mga bata, unya pizza size ron. So, ini ka Pizza City, ato tras Bilar Bohol sa ilang Mayor Tata Palacio. Ang sponsor na natin para mga sa tanang bakak, ikaw ang tinuod ang ato ang DepEd ha. Salamat kayo ninyong tanan, diha ha, taga DepEd sa Bilar, kang Mayor Tata Palacio, sabon ko, thank you kayo. Pinaagi na sa RMDP ni Paridodong Pintado, mauna siya mo sponsor ana, siya mo naglihok anang tanan. MRDP RMDP MRDP promotion. Mao ni ang kuan ni Paridodo Pintado nga naa diha sa ato ang DYTR. Kung ganahan mo magpasyo diha, kontakala niyo si Paridodo sa DYTR. Kay siya mo imutabang mangitag sponsor para dili kay mo makagasto sa inyuhang mga fiesta diha. Ulan niyo sa Paridodong diha, Dodong Pintado. Oh nya ingna siya nga magpadrama mo, di patabangan mo, wa mo gasto. Siya mo lihok diha tanan. Ha? Mao na nga siya nya sponsor iya tanan. Dolan si Paridodong Pintado ninyo dito sa DYTA. Nahala mga bata mga kasama. Ani ang kita sumpay sa kung aso ninyo ng isimunaw na nga naguluhan. Anino ni Ulysses.
1: Uy, di ba ati uting o ganapago?
2: Papa Marcelito, pa...
1: Ulysses, anak, ikaw ba itong labati? Unsang gininita mo ni mo? Ha, Ulysses? Unsa? Patay ka na gini ay anak, Ulysses? Ganun lahit na mo mali ni mo? Kinsa ba nagpasiba ni mo, ha? Kinsa? Oh, anino kami kalis papiya? Anino ka to ni Ulysses? Mau ka? Ulysses! Anak! Ulysses! Isahan ko ni mo, anak. Nga ako pangitaon ang patay ni mong lawas. O kung si kinsa man ang nagpatay ni mo, kinahanglan nga mailhan ko kung kinsa man siya. Arumbayra niya ang krimen ngayang nahimong sud sa bilangguan.

0: Mama Violia, ma, ang atong iro nga si Brownie, ma, nagsikik uwang.
1: Hey, Ginoo ko yung taon. Hey, dalain paminahon. Nalimbaw to rin akong balibo isa.
0: Uwa nagilaing ni Santop sa kong unauna, ma. Patay na kit siya. Kipatay kito si Ulysses, sinungdan sa iyang kalit kayong pagkahanaw.
1: Ay, naluoyoroy ko, Ulysses. Untay akong mapasaylo sa mga nasulti ko batok ni Anay.
0: Ma! Ha? Nay, anino sa tao nga ni Kalit sa paglabag sa itong atubangan?
1: Ha? Yes, ha? Kita naman yung taon din yung duha sana, uy!
0: Ni Asya o ba nato, Mama Violia? Siya ka itong nakita na ako, ma, ang anino ni Ulysses.
1: Isa, kung saan na mapudron na?
0: Ikaw ba karong among nabati, Ulysses?
1: Ay, taon ko kaluka, Ulysses. Maloy ka na ako, do.
0: Kalma lang, ma. Relax at imong kaugalingon.
1: Oo, Isa. Akong paningwaon, day.
0: Ang ato nga makatabang ta sa naglatagaw karon nga espiritu ni Ulysses din sa kalibutan, ma.

0: mama Violi.
1: Oh, Yesa, may kinagmata ka na.
2: Sa'yo ka din ang mata, ma.
1: Sa'yo ba, Oroy? Oy, nga, wak naman gid ko makatog sukad kagabi, eh.
2: Ha? Mao ba, ma?
1: Wak ko makatog sa kahadlok na kong gibati. Gikabuhi ko. Maong paglili na ko sa gawas nga paingon ang mubuntag. Nagdali kong init og tubig. Uy, kay mura magnaglain ng kutuko-tuko.
2: Na, musamuti mong nervyos kung mga pika.
1: Di mangod ko mga pigod. Init tubig ramay akong imnon. Butang nag-usa ka pudyot nga asin ba? Tambal slubat-lubat.

0: Mausap ka na ang nagapausa sa kong pagtuo. Ngawa na siya. Ngapatay na ang akong anak.
1: Ni Marcelito.
0: Wala ko may mahukulong sa akong Gris pagdawat.
1: Pero kinahanglan ni mo nga magpakaligon, Noy.
0: Yes.
1: Di lang kay ikaw ang gisakitan o gianog na ni Ulysses. Hasta ko. Kaysukan sa mga bata pa mi, suod na kit kaayong mi nga managhigala.
0: Hinaot ka niliunta mamahimong bangis ang espiritu karon ni Ulysses na nahimong biktima sa kalampingasan sa tao.
1: Ay, Marcelito.
0: Ang gitumbok na kong lampingasan, mausira mo.
2: Sadili pa ko mapadayon mga bata painumdum sa ta.
3: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days. This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown.
4: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ampinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon.
5: Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
6: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw gyud sila. Tungod na kay akong skin na muingon, ngani ako kay I use Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With Silka Green Papaya Soap, kit-an kaayo ang kutis Silka that whitens skin in as early as 7 days with regular use. SRP 22.25 lang per piece. Palit na sa inyong suking tindahan.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
8: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ka kwa Churgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na nga.

0: Hoy Kapsul, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: ay karunayan sumpay sa akong asoy kaninyo.
1: Ngano nagkasulti man kaana, Nohi?
2: Tungod kay siya mo ay miunay sa paglugos o pagpatay sa kauling-uling anak na si Anabel.
1: Unsa?
2: Bawa ka na. Misulti ka na ko si Ulysses. Usa ni anak kagabi. So, pa siya dahanaw pagkalit.
3: Dili ako ang naglugos o mipatay kang Anabel. Kadili ko ingon ni anak papabarsilito. Ugo sa gumagbisyo niya ng illegal nga drugas.
2: Si Kinsa magidiay ang imong nasairan. Nga mo'y naghimo sa ingon.
3: Sino'y Ramon?
2: Oh.
3: Ang kaugalingon ining amahan.
2: Usa.
3: Siya ang rapist o kriminal sa kaugalingon niyang anak pa.
2: Unya nga luwa man ka na ni mo isulti sa mga polis. Re-investigar ka na mo.
3: Nadlo ko nga dili nila tuhuan pa pamarsilito. Huwag mapriso na hinunon niya ko.
1: Kung may nasairan man ay unta siya, nga nang wak man din si musulti anas mga pulis.
2: Mao ka na ang isigin na kung umalik-balik sa pagsulti niya. Ang pagtalawan si Ulysses. Gidaog sa iyang pagkahinubrang kadlo.
1: Tambag na ko ni Monay Marcelito nga isulti gud na sa mga pulis. Aron may lead sila, dili lang sa kalitang pagkahanaw ni Ulysses, kundili madugangan pa ang posible nilang lead sa investigasyon sa paglugos o pagpatay ni Anabel.
2: Ang kapitana, siya mo'y pangayuan ko ang tabang bahin sa mga katapusang ipanulti ni Ulysses. Una siya nahanaw pagkalit.
1: Husto, si Cap Sweetie, dako siya kikatabang ni Marcelito.

0: Nawa na. Paingon na yun ay tumulaya si Pari Ramon.
1: Ha? Kaya nga naman, ma?
0: Nakitaan ko man to nga misakay og bas nga magbiyahian paingon sa syudad.
1: Kinuo ko. Kung mauna, kinalang may bawin ni Sinoy Marcelito.
0: Alaw, pastilan. Uy, nisimpatiya pa kunuhay ko ni Pari Ramon tungo sa brutal kayong gidangatan sa kong kinugo sa bunyag nga si Dayan Nabil.
1: Ang wa masayod sa kamatuoran, madagyod sa mga pagpakaroning no ni Noy Ramon, ma.
0: Unsa di ay ni? May laong pagyod di ay nga misteryo tong maong kamatayon.
1: Kana kun may atong basihan ang katapusang mga gipanulti ni Ulysses ngadto sa iyang amahan sa wa paninahanaw o kalitma.

0: Layo na kikus among dapit. Dili na ko nila basta-basta nga matultulan sa dapit nga ako unyang aduan. Alaot ka, Ulysses. Sali mo. Nga ninyong nang hilabot ka na ko. Wa na lang unta. Buhi ka pa unta hangtod karon.
1: Boss, wa ka pa makahatag si Mumpliti.
0: Ulysses? Buhi ka!
1: Nayabag na. Huwag man tao kumamatay, oi. Udili sa Ulysses ang akong pangan.
0: Ikaw! Ikaw kini Ulysses! Patay ka na!
2: Taon saan na diagaw?
1: Ay na ay pasahiro nga napraning. Ginganlan ko niya Ulysses. Huwag patay na kuno ko.
2: Nagtama tingali na. Mahalong tingali butang ang gi batak ana.
0: Unsay buti pa sa buti ni. Nga nang Ulysses ko nakita ninyo. Naunsa man ay ko.
1: Bus. Parehab siguro, bus. Kay mo nagbigrabe na gid ka ba?
0: Patay na si Ulysses. Patay na siya.
3: Naunsa man ay ka na yoy.
0: Oh. Ikaw. Patay na sa mga labil. Patay ka na.

0: again. Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi eh, kiniyong Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita atog ganito sa said marketing ang tigamaw tiga para po sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nitala ang Bureau of Customs kung BOC sa labing taas nga koleksyon ni ini sa buwan sa Abril, human hipos kiniyong nagbalor 86.4 bilyon pesos. Kinitaliwa sa lakang sa gobyerno pagsuspenso sa excise tax sa mga produktong kerosene ng LPG agi pagtubag sa gideklara nga National Energy Emergency. Base sa datos gipakita sa BOC nga ang kita niini ni sobra na sa 78.6 bilyon pesos nga tinguha alang sa naasing buwan nga moabot og balik 10% nga niresulta sa pagsobra og 7.8 bilyon pesos. Katong mga balita gihatod kanato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said panyawan herbal capsule plus mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa panyawan herbal capsule plus mangustin, tibo sa bang said panyawan garlic capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsules paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimang pangkasama sa said liniment oil ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy din sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Mas bate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
3: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
4: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread.
5: Lady's Choice Ham Spread.
4: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
5: Patikim!
3: Omega Siglaw Sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 Omega 3 and 6.
4: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
6: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
0: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
7: Ako'y nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
9: Rexidol Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Naay high cholesterol o diabetes?
15: Oh no!
14: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
15: Yes!
14: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
16: Unilab quality yan.
6: Say yes to the Super Fiber Drink GlucoPro.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
16: At first I was afraid,

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang anda.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita? Kajut lang!
3: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
3: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kanya ng Pinoy.
1: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

Kang inyo ba mga bata ang sumpay sa kung aso ninyo ning sumnao nang naguluhan? Anino ni Ulysses dinilang sa mga aso ni Kuya Goliath kinitayan dalit ka na to sa Arimen Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
2: Nabagay ko diri, ma'am. Bayad ko kay Pepe.
1: Kasarangan nga kasinatian.
2: Naanoy diri kong lab.
3: Sure ka?
2: Pagkasilita.
1: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
4: Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
7: Bagong bayani ng sandata.
1: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatagot tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagimo anog drama sa radyo.
8: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduin Nakota. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Kahit na konting
10: This time check is brought to you by Nor Sinigang. Asim kilig sinigang? Basta Nor, kaya mong iluto yan. This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
11: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan aug yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitaan kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With Silka Green Papaya Soap, kitaan kaayo ang kutis Silka that whitens skin in as early as 7 days with regular use. SRP 22.25 lang per piece. Palit na sa inyong suking tindahan.
5: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
6: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may ipod ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.

0: Ligon, 100% knockdown.
1: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer, 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama. Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na.
2: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
3: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.

0: So, may kinanglan kang eskwela noong nagkamular ka?
1: Asa man ikumular ka, sir?
0: Sa Japan. Mag-OFW na ka rito.
1: Japan?
0: Oh, sa Japan. Dito mas mayong imong income. O kung masugutan ka, dako na unya kayo kalahian ang imong kinabuhi kumpara sa imong kinabuhi sa niya kapadines Pilipinas.
1: Pwede ako na ning huna-hunaon, sir?
0: Nala sige. Huna-hunaa o umayo.

0: Ah, sakto. Sakto ka ng imong desisyon, Mira.
1: Dili ko gusto nga ingon ani na lang ko hangtod, sir. Og, naanamugid ka nga, mo'y mo gasto. Dili na lang din ako usikan.
0: Sakto yun na. Ah, sige. Lihokon din na to ang angay ni mong lihokon. Og samtang ni Apakas Pinas, samtang nagpaabot pa tao employer ni mo, padayon lang una og trabaho sa tindahan. Okay?
1: Sige, sir.

sabi niyo na wag. Number yung man. Dili ba kanyang agency, no? Hello? Kinsa ni Palihog?

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
3: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
4: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
2: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
3: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
5: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
2: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
6: At first I was afraid if Toyo

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikaya ng kapuyog stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-makeup ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon og exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh og focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. So ayi pud ninyo.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. Simple process, consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Okay na ni. Nakapanghipos na ko sa tanan ako mga butang. Andam na kong larga o ma. Si Papa. Nagsigi pala gihapon siya panawang tako. Wala akong ma-reply niya sukat yung nilayas ko sa bahay. Kanahibaw ko nga, malumoy dahil akong kasing-kasing kung si Papa na akong kastorya. Pero, mularga na ko. Dili sa siguro maayong o dili kong magpahibaw niya. Nakausat kong utang kabubuton nila. Ako na lang tubakon.
1: Nat, salamat kayo nito bagitaw ka.
0: Nabisi lang ko pa.
1: Ain ka man ron, ha? Asa ka man nagpuyo? Ingon si Idong Marlo nga na ako nung kagihapon nagtrabaho sa imong itrabahoan sa una. Sa ato pa, ni Araday ka dool sa ato.
0: Pa?
1: Nak, gimingaw na kayo minimo. Uli na lang tirin, nak.
0: O niya sa mama.
1: Pasag din na lang sa mama ni mo.
0: Pa, dili ko niyo tinuod nga anak ni mama. Wa na ko'y lunat, diha. Dili na lang kumamugos akong kaugalingon, diha pa.
1: Nak, masakit ko sa kasing-kasing kun di ka mubalik o puyo din sa ato.
0: Pa.
1: Maluoy ka, Mira. Nak.
0: Sorry, pa. Pero dili na pwede. Sukad gani pahawa ko diha. Sukad gani hibawaan ako nga dili ka mong akong tinuod ng mga ginikanan. Kinahanglan ako maningkamot nga ako ra.
1: Nak.
0: Pasaylo ako pa. Bye. Kasakit sa kong lungkan nga naminaw ni Papa. Sorry pa. Nakukugutan ka mong buto ninyo. Pero bisagot sa oras itong balibalis kalibutan, dilikit ka mong akong mga kinikanan.

0: Hindi na lang.
1: Sige, sir. Salamat kayo sa paghatod din mo na ako, sir, ha?
2: Why, sa pa yan? Og, ane alayo? Doa takini. Imo ni.
1: Ha? Uy. Onsa man yung suot sa sobre, sir?
2: Extra money, ni mo kini. Og ikaw na bahala niya na.
1: Salamat, sir.

0: welcome sa Japan.
1: Thank you.
0: Ako din si Jubel. Ako may kauban ni mo din sa room.
1: Nira sa day ko.
0: Nahibaw ko si mong pangan, uy. Gisultihan naming daan si mong pangan. Mausad bitaw nga, nahibaw na kong daan nga bisaya ka. Tanaw na ako mawawon ka. Ayaw pag-uwaw-uwaw ha. Pilaragot ang mga Pinoy diri. Kita rin maglinaban na din hi.
1: Salamat ha.
0: Og since ikaw man may bago din hi, ako may bahala ni mo.
1: Thank you, Jubel.

0: Ingon ani din yung kamingaw din eh. O nabagkuhan lang git ko. Maayo ka ni kay na si Jubel. Buotan kayo siya. Nya, maayo kayo siya tagad na ako. Maayo ang tagdili mausap yung pagtagad na ako, no? Natuog na baka siya. Akong tanawan. Uy, hala. Uwa man rin siya dili sa iyang higdaanan. Hain mo rin itong babayan na.
1: This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: The original Koy Herbal Capsule.
3: Ako si Rosaldita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya, wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
4: Wala na ibukul man.
3: Wala na yun, wala na koy pamati. Daghan kaing salamat sa koy nga. Salamat.
2: The original Koy Herbal Capsule. Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
5: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
2: Ang Set Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangat.
6: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan augyon sila. Tungod na kay akong skin na muingon, ngani ako kay I use Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With Silka Green Papaya Soap, kit-an kaayo ang kutis Silka that whitens skin in as early as 7 days with regular use. SRP 22.25 per piece. Palit na sa inyong suking tindahan!

0: Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
1: Sa kalamion sa cheese and crunch, mula miipod ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
2: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer, 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330 ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama. Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
5: O pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise. United
6: Home. Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Una pa lang na akong pag-abot sa mga Pinoy-anan sa Japan. Gaan kayo ang akong pamati. Kay gisugat tayong ko sa tabian niya si Jubel. Ganahan kay ko niya. Og siya gyud ang una na akong amika. Og usare gyud akong kiampo. Ngaunta, dili mausab ang iyang tinagdan kadako. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ng suotampo ni Mera dinhining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kundunay kamoy sa bilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: asam ta ani oi. Murag nagsingin man tag balik-balik sa itong giagian. Alas 9 gabiin man hapit.
1: Darwin, pagtaro niya oi. Ay kong inang gimino ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta. Nausan man itong lakaw di ay oi, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Chris siya.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok Uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilog Uka!
4: Sa Diyos Jesus Kristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kapmane!
4: Nagatuo ako sa usalamang ka Diyos na may tulo ka persona. Ang Diyos na Amahan, Diyos na Anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuudin ng dapita. Nilampos ko. Apan, Wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oo.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Sino at ni Marvin Sanchez Caballero. Upo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Public well. I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, field work, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural at orihinal.
4: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
6: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta!

0: Nagresulti na sa si Ashing Ana, Miss Gracia?
1: Obra na. Mao nga, naka-decide na ko. Dilita mo hinayon sa paglarga pa ingon sa lihatera.
0: Pasaylo ako, Miss Gracia. Kung dili ka, mo hinayon git ko. Mularga git ko.
1: Brenna?
0: Tanang kalamidad. Tanang trahedya. Ako na nang naagian samtang nagdako ko sa karaambay dito sa mga Pinaverdes. Maungan ako'y angay pangakadlukan.
1: Brenna?
0: Magpahibaw lang ko ni mong daan nga mo padayon git ko, Miss Gracia.
1: Salamat si mong makadasig kayo nga kaisog. Okay, fine. Sige. Mupadayon ta.
0: Oh, tinuod ka, Miss Gracia? Tinuod bitaw ka?
1: Yes. Usap ko'y angayang kadlo ka, no? Kay naaman ka. Huwag nasab dito si Jo Marie.

0: pinanggagili kayo niyang iyang iyaan na si tiya niya Tarsila. Buutan ka, Kit Brenna. Buutan kayo ka.
1: Nisulti na sa si Ashing, ana, Miss Grisha?
0: Oh, Brenna. Mau nga nagka-decide ako. Dilita mo hina yun sa paglarga paingon sa La Tiara.
1: Masaylo ako, Miss Grisha. Kung dili ka, muhin na yun, git ko. Mular ka, git ko.
0: Bugat, git kaayo para niyang kukmangat to ni ng Tarsila. Nga mo ay namat-ani o kayak.

0: Paminart, nakaila ko sa mong tao. Schoolmate siya ni Brenna sa universidad nga gitunghaan ini.
1: Anak siya sa suod ko kayong higala nga Filipino-Chinese. Si Professor Swami.
0: Unsam ka kining kasuha pa? Kidnap for ransom?
1: Ay, ambot lang ka.
0: Oh, basig maura kining grupuha ang midagit ni Tita Rolaida.
1: Ambot lang ka.
0: Ang nakaayo lang sa kaso ni Tita Rolaida, kay gibuhian na siya si Mana Kapin, gikan sa pag-abduct niya. O nakapauli rin siya sa ilang nga dakong buhi, guway tatsa.
1: Dili mahimong dunay mahitabong dautan sa anak sa profesor. Dili, yun mahimo.
0: Dili ka ba nga, tingalig, nagkaunay na kamong pulos mga kulto sa pikas o pikas?
1: Ayan, lagi patagang ukab niya ng ba-ba mo, Jomari Benavides! Oh. Simbergwensa!
0: Pasailo ako, Paminart. Nakalit lang ito, libkas akong dila.
1: Pagmatngon giyod, sabuhian ni mga pung, Jomari! Simbergwensa!
2: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa the sugar sugar cane extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butinga sa iyong lugar. DTX 500.
3: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, o DTX 500. Duha lang kakapsula, kadaadlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
4: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian. Sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa, busa. Aron imong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
5: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako yung heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag tumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
6: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpangihi.
7: Ako, si Elmery Fama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar o blood pressure. Doon ako yung mga tambal pang maintenance o insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar o blood pressure.
4: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
8: Naluoy ko ni Veggie Sandivar, Miss Grisha. Dili maayong dunay dautang mahitabo niya sa mga kamot sa mga kidnappers.
9: Kay nga no,
8: kay sakitan ko.
9: Tungod ba kay kigugmanan ni mo siya, Prena?
8: No. Dili ka na mo'y rason. Kung dili soon naming managhigala.
9: Prena?
8: Kinsa man ka ang nagdagit ni Veggie Sandivar? Prena?

Wa sab ko makasabot sa akong gibati. Wa ko makasabot sa akong kaugalingon. Dili ka nga husto si Miss Grisha si ang giingon. Nga nahigugman ako ni Vijay Santivar. Mau ka. Tinuod ka. Diyos ko. Ayon man ka na ikaroon siya dada sa mga kidnappers. Ayaw in taon itugod nga dunay may tabong dautan sa suod ako higala. Tabangi ang panalip din taon siya. Diyos ko.

0: Well, aalag na ako. Pagsuway kini sa kaligun ni Brenna.
1: Mami Rolaida?
0: Unya-unsa man, mupadayon gud siya sa pagbakasyon sa La Tierra?
1: Mirag mo padayon man gud siya, mi. Iwa man siya mo ingon na, dili na lang.
0: Okay, sige. Daan akong mihatag sa akong pagtugot.
1: Okay, Mami. Arion ko na si Brenna.
0: Sige, padayon lang iha, Krisha. Kung kipati karon ni Brenna ang sobrang kabalaka sa kidangatan ni atong Vijay sa Devara, sa ato pa, tili layo ang posibilidad nga ma-develop ni nga to sa gukma. Brenna, gusto kong musabot ni mo. Apan ang gikabalak-an ko, mao ang umaabot

0: or Lyra. Andam na ang lawak nga puyan unya nila ni Brenna o Chrisia. Dinhi sa karang bahay sa mga buwi na Venus.
1: Mayuhin noon. Kay sa kabahin ni Brenna, di gintigali siya butipon sa pagpuyo sa Pinoy-anan ni Tarsila.
0: Gusto ka? May punto ka sa...
1: Pwera na lang unya kun ikatugan ni Tarsila nga tukang Brenna ang tinaguan sa pagkatao ini.
0: Depende ba niya gyapon ka na sa nakabot nga desisyon ni Brenna?
1: Sa imong bahin, Menard, makadawat kahaon niya si Brenna ni Tarsila nga maud ay ang matuod niyang inahan.

0: Kanu sa mga kamabot sa Miss Crisha rin sa La Tierra, Sir Maynard?
1: Huwag marangat lang, atar sila.
0: Mm-hmm. Mabadi ay.
1: Oh, huwag dili kay si Iha Crisha lang ang mabot. Kung dili kauban sa niya, si Brenna.
0: Ha? Si Brenna? Buanhi sa de si Brenna? Buanhi ang akong anak?
1: Emosyonal si Brenna bahins na itabo ni Punyong. Nagiisip na niyang amahan.
0: Mao ba?
1: Higayon na unya ka na ni mo. Aron iyag-yag ang nagtagong kamatuuran.
0: Sir Mina.
2: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238 for Series of 2026.

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon ni sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong malibuton.
1: Palami Style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Himaya ko. Tagpawar ko. Lipayan ko.
1: Kasilag Style!
4: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dari na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama!

0: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
4: Pot naming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
3: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Happy ta tamang gawas ining kitabuhan tang department store dai. Iya to tekas inyo. Ari lang ka, kay magmotor man ko.
1: Eh, paano ka gikuoy yung masayod si ate na ko, Veron, nga may uyab na ko?
0: Sama ka. Kung nahadlok ka nga may bawaan nga may uyab ka, ako lahi ko. Gusto ko nga masayod siya nga uyab ta.
1: Oh.
0: Gusto naman kasi edad good. Ano mahadlok man ka? Og dili sa siya imong inahan. Maguwang na siya nimo. Ang ginikanan mo ay angay nga masuko. Ug usa basad. Dili siya naangay kasuko niya ay nga nanguyab ka. Kaysa ako nang giingon nimo, husto ka na sa edad.
1: Di lagi siya gusto nga ako'y mauna niya kaming niyo. Dili siya gusto nga malakangan ako.
0: Basta. Ihatod ka sa inyo ron. Lisod ang sakay ron. Ihatod ka sa inyo. Inig-off na to sa trabahoan karong tataod.

0: Ay, salamat taon. Thank you kayo nga gisugot din ko ni mo, Biron.
1: Gisugot ka kay Bakanti naman ko rin.
0: Bakanti.
1: Nagbuwag na miss akong uyab.
0: Oy.
1: Uyab ka, wait, klaro.
0: Bilibul kay ka.
1: O ikaw.
0: Ako.
1: Manginaot ko ha, nga maayo ka. Nga makauyon ko ni mo. Aron, pakaslan, tadayon ka. Kay gusto naman ko nga magminyo.
0: Ah, ang tinood. Gusto sab kong magminyo. Apan, bago mo sa tang nagkauyab. Aron sa ingon, huwagat kayo ko ni magminyo. Di maayo, no?
1: Gusto ka. Magsuhituhay sa tas-usag-usa para watay mahay ba?
0: Ugma, mag-data.
1: Okay na. Muna ipaabot ako nga imong isultiroin.
0: Ay, may motor nga mihunong si Gawas. Ah, nimunti nga lirong banghod. Mo'y niya.
1: Uy, milagro nga nakapalhapal. Mag-ibay ka man ito na siya gikan manaaw sa highway. Unya, musakay og jeep.
2: Oops. Salamat, ha, Tonjak Fred. Sige na, lar ka na. Aron dili ka makitaan sa akong magawang.
3: Para na sad ng laki, ha, ang naghatod ni Mugikan sa imong trabaho, Angelin?
4: Ako eh. Nigawa siya sa inyo, day. Nakailan siya na ako.
2: Ay, kuan. Nagpatod lang ko ni Jog Fred, day, kay. Lison ang good ka lang sa kayo sa jeep. Uy, di pa sa hiruan. Mahal masabgod kung mag-taxi ko.
5: Parison masad silang duha, day. Kung magka-uyap git sila.
2: Sige na, Jog Fred. Sige na, biya na, largan ako.
4: Oo. Oh. Arisa ko, ate. O gusto ka sa imong resulti, bay. Parison, Miss Helen.
5: Lagi.
4: Huwag ang tinood. Huwag yung abdagong minduha. Lugay na.
2: Jog Fred, uy, pa-ini. Ay.
3: Helen!
4: Sige, arin ako, day.
3: Marika!
4: Huwag mas maayo ng... Muangko na lang ka sa imong maguwang. Huwag yun na ta. Arin ako!
3: Dali ka magsulti ta! Helen!
1: Uyab, giday mo ato tawhanan, no? Gisupak, ikuni mo? Giing na ta ka nga unya na panguyab kung maminyo na ko. Di ko gusto nga manguyab ka kay basig una kang maminyo. Dili ko gusto nga malakaran ko ni mo.
2: Sayon, ramangkod na ti. May uyab din ka pag minyo na mo. Aron ako ni mo sunod. Aron di ka malakaran.
1: Helen! Helen!

0: mo na ito pagkagipaabot na ako. Dugay na kay kong gimingaw sa maong butang. Busa ihatag ko kinikaroon ni mo.
1: Oh, na ganun. Sige. Oh, taxi driver. Yatod mi sa Osaka Motel.
2: Si Lisa, 57 anyos. Nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Abot na ming mati, pa-check up, tapos sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape. Wala na ko igiinom ron nga mga unsang lain nga tambal. Kana na lang yun, sa kape na lang yun nga, Paragis Bila-Bila. Maiman to kay, pag kape ni mo, buntag sa'yo, kape. Nga ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kape yun ko nga, Paragis Bila-Bila.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Luya ka ba?
5: Aduna ko'y gibati.
4: Way gana ug masakiton?
5: Kalisod na ko.
4: Ang tubag sa mas buhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
5: Maraming salamat po.
4: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Nakagarad, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
8: Mm-hmm.
7: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuhan. Amang mo po yung mga melasma sa face.
8: Mm-hmm.
7: Mura dark spots siya, anak.
8: Mm-hmm.
7: Tapos nag-lighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala na mangpun siya.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.

0: Ni ano taday? Gipahunong na ta sa taxi driver. Tungod ining usa ka motel.
1: Ah, sige daw muna og tata na.
0: Ah. Oh, day. Ah, bay, diran pliti oh. Ah. Tara, Dave Ron.
1: Oh, tara. Manaawit na din siya.

0: Ba, body gi mo eh.
1: Lukitag maayos imong dila.
0: Gito na.
1: Oh, Jandy.
0: Ba't ka lubong akong dila?
1: Nangihimok ko noon. Nangihimok ko na pahikap ako.
0: Hikap, hikap. Dira, dira. Ayaw ko, di na mao. Di na mao. Dira, dira, dira.
1: Kani?
0: Di na mao.
1: Di gyapon.
0: Pagko ko na. Dira, dira. Kana, kana, day.
1: Maoni? Ato ko nung hubuon para klaro.
0: Hubo ko na.
1: Mora gini?
0: Ma, ah?
1: Mora gini mo, Jandy? Kagamay, ani, uy!
0: Kapibig tao. Pero, mora nagpot tao, uy! Dribi, dribi. Mora nagpot tao rin. Kanawa. Ako na ikon siya mo, ha? Kinip.
1: Sa naman? Kawag ilami. Huwag ginasangit, bisa gamay.
0: Mas masan ako.
1: Ikaw niya, kung ipanita ako, pero gulit ka man. Ay,
0: tapos ka pa. Ami. Ami, day. Ami, ba?
1: Abit,
0: abit ako. Abit ako. Dungan ta, dungan ta.
1: Kinsa ka pa. Mana ka?
0: Mana. Wasan ako.
1: Mana day ka? Tapuhin na liha. Buwag na ta ha. Buwag na ta, Jandy.

0: Ang pinsay mong lakaw, anak, ha? Ang mahinaot ko nga dawatong taon ka sa maguwang sa imong uyab nga umaabot niyang bayaw.
1: Masanay akong giampo pa. Oh, sige pa, doon ako. Mamisita na ko ni Helen.
0: Oh, sige. O kung dili ka padayon noon sa maguwang doon, usaray solbad ang tanan. Ang taban mo silid, ha? Laba, ang kuhan ba? Dadaan ito sa probinsya na ito, ha? Ato ba? Ito, palit ito probinsya. O adto dito bugha ang imong uyab dong hangtod nga manabdo siya.
1: Sus pa. O, paragod na ko na hilabti si Helen.
0: Ha? Hilabti?
1: Virgin pa na.
0: Bugaa di yung dong. Ha? Bugun ba yan? Imo magtao ng takuar ba ng pisos karaan mo do, ha? Purbida. Gamay pang jis bagor. Bida. Wani mo tantaray mong uyab dong. Itantantaw na dong, ha? Tabaan na naw niya, bugha-aog maayo, aron mahuman tanang problema.

0: Kuo lang siya, hindi nga akong gibuwagan eh. Pero way ayo, mas may pang buwag gandaan kaysa minyuan niya mga bitra gihapon ko kay mangita og dako.
1: Uy, kanang motor nga niya mong tumad sa mabay.
0: Sa chauffeur mo lang, ayaw sa kong mangoy. Amaw ay, wa tingali siya masayod. Nga naa sa probinsya nga kong manghod og wa pa mauli.
1: Nangihing karaho. Niya ato bang sa bintana niya kong kwarto? Hala! Ingon o sa di ko makatuo sa ko nakita. Ang iya. Grabe ka na ko kataas.
0: Oh, lami ako na to, Ana. Oh, nito ka ng gana sa sex na ko na. Lami ako, Ana. Ay,
1: manao ko. Ingon ini ang buhaton ako.
0: Na sa taas ng Duke Fred, nagpaabot si Helen sa iyang kwarto.
2: Ni Kelly lagi kagamaayon ako og tagad ate.
0: Ay pinanggata ka. Tana na yun. Na pa.
2: Ano man ka din, nagkurog man ka.
0: Tana na yun pa. Hmm? Tana na sa taas, dali na tayo.
2: Ate.
0: Gusto ko makisex mo. Dali sa katya. Dali yung chauffeur.

0: kuare. Oh.
1: Cantik banget nunggu. Iya mungkin nggak dia ngerti. Iya iya.
2: Iya. Kalau mi ani, Fred. Nih tak lagi kagi balik ku ni mu.
1: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
2: ay, ay, ay, ay, ay,
1: ay, ay,
2: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, kalami, anak, kalami, kalami, kalami ng sakit. Shukrit. Shukrit, kita ang magpakasal. Kita ang magpakasal. Shukrit, sige pa.

0: DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
1: Ako sa Jubilance,
2: sobrang kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin, gitistingan ako og inom.
2: DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
1: Sunod sa isa ka bulan,
2: normal na jud akong blood sugar.
1: 95 na lang.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Seth, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Seth Cogon Herbal Capsule o Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Sakit na dito ayaw akong kilid na nakahilid yung kog. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman ko yung bati. Nakahantog ka rin. Nagminitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta na kapin. Sabay na bista.
5: Dr. Limuel Espedal, Dumitris, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas, so wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong itry, genital siya sa tiyan, dili siya acidic. Ginahan ko, introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya mo ni siya ang nakakagkaiwan sa atong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daghang salamat.
6: May buhay sa makabuhay!
7: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mundugo, niya maglayan na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Pila-Pila Coffee, makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may... Basta kainom ko, dahil nagyong maglayan na mong kabuhi.
2: Sa Paragis Pila-Pila, tili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
6: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan, tapos hing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating ani na maawa itong Pila-Pila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna itong pag-tick na ko ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Pila-Pila Herbal Capsule, nilugwa ang dako ng bato.
7: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
6: Oo.
7: Uh-huh.
6: Nigawas buk siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
7: Ah,
8: asin.
7: Okay.
6: Uh-huh.
7: Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
6: Okay naman ako sa karon. Mao na gani itong nagpiti ako, 2 lines man, pero malabo ang linya.
7: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
8: Oo.
7: Oo.
6: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
7: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
6: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Pila-Pila Herbal Coffee og Paragis Pila-Pila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Manarap, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
10: Dili.
9: Puslan lang way nagmahal. May pamatay.
11: RMN Production Center. Mudalit ka rin yun eh. Nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Bud-bud-bud o pipinka.
9: Nanong mauman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Aron matibway ni kanan.
12: Pwede ko. No. Banda.
9: Ba't hiya sa dibog na umuhilag? May oy, masaktan ko sa tadino.
12: Isamot ka ba di mong naong gamihilag ka ba'y jigaw?
9: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
12: Dugo! Dugo, dugo!
9: Na, silang ko.
8: Di mo na ko check ko. Pero, bakas niyon ako. Gato na ako ikaw.
9: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
8: Bunso?
9: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uka na, wailain kung dili si Takla.
10: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
9: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't breathe.

0: headboard o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangisgaring. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Budbud og bibingka.
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Liniment Oil.
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na migmati kani oh, pa-check up ko dito. Tas duha pa gyud ko sa Rigan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape. Lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya nga Paragis Bilabila. Nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tick. Clear na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko ilang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako gyud nang giampo no nga Lord, tagail lang gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pugko 3 times ini kape gyud ko nga Paradis Bilabila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
3: Busa sa unsa mang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: kumusta? May ang adlaw ka na tuntunan? May buntag, may ngutong, may hapon, may gabi. Mayo ba yung kadlaw? Niya na sa inyo, higalas kang inan, Ray Arellano. Uban sa kong partner, Wailay, guwapos di YHP, si Lloyd Gabiana, ang among kura audio editor. Huwag mo na sa inyo, among promote. Asin nga na ni, promoter sa...
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Ay, yun na ninyo, kalimti ha.
0: Ingon mo sa mga ikala ay sa kalimti pagpaluab sa tuwag Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay gawas nga pampalagsig na pampagana pa. Okay. Buna mga ikala, shout out time. Shout out ya sa SB member DC Alcibar, Clavicillas, sa Malabuyok, Cebu. Si Madam Velma and Sir Manuel D. Dia sa Cahil, Bourbon, Cebu. Father Roy Espera, Sir Ray Hurbuda and Family. Si Kahis Family sa Leyte, Maria Jonan Junami Hill. Sa Pinanga na itong manager Nilo Tadio, Danica Kabudbud Soto, Doktora Ginebe Balaan sa Talisay Cebu, o yung mani Nanay Flor, o sa tanang Sumasino Family diya sa Pitugo Bohol. Gikan gini sa among Bisay Founder Bangag sa ilang wailan ko nili ang among writer-director Ojik Kumpok Rakasa. Okay man, shoutout sa ni Belin Alisna, Lita Gripo, Lucia Buduy. Buduy? Buloy. Buloy. Buloy kayo. Gidya sa Dilaro sa Calatrava Negros Occidental, gikan ni Ricky Bangis Garing. Unya, laing shoutout sa diya sa Gimbawian, Pinamungahan, si Muling Canillo, si Maying Montes, Condrado Canillo, Pads Montes, Mario Morera, si Rohing Canillo, Siri Sagmun, gikan kini ni Pedro Pungasi, ang taong kanunay nagpungasi ang kagwapo. Bueno, mga ikala, ito maglangan at ang hinumduman ang nangagi, nga ngit-ngit na kayo ang palibot sa langob kay nakabiya na ang daghan kayong aninipot tungod sa na nasagit sila sa once nga na ni, nasangit sila si Bugat o Glalat sa pitsidong agianan tungod sa pagdaan nila sa daghan kayong bandi. Anong saman? Kunya, sometimes sila yung bayan o sa gibati na o kaluya si Haring BBT kay stage 12 na ang sakit. Kunya, sila yung bayan o sa excited na kayo ang mga excited na kayong mupuli sa tawhanong kalibutan si Don Arturo. Mupuli dahil sa tawhanong kalibutan. Uy, si Don Arturo aron magpakasal na ni Maria Picat. Pero both ni Maria Picat nga double wedding ang mahitabo kay gusto sab nining makasal sila si Jigo o si Takla. Kala kunsog doon na sa dalaga si Jigo. Kaya balik dito sa limutangan nila ni Bogart o Lalat, ingon nining nahitabo. Niya na nila sumpay ni nga itong sugilanon. Bonbon o pipingka!

0: Ah, bahala na. Mugila ang bitaw ng bulawan. May kahayag ang gamay. Oh, bahala lang ni.
1: Ang bakla ni mo, Bogart. Unyag na ibitin ron nga itong mahiram. Batay ta.
2: Nana!
1: Nanay! Asa naman ang giingang nga kahayag sa bulawan, ha? Ngit-ngit malagi kayo.
0: Wa, bitono.
1: Unyara mo guna mo hayag kung maigos kahayag kanang mugilaw ba?
0: Gusto ka.
1: Unya, Bogart. Unsa may plano ni mo rin, ha?
0: Di mahimo nga anhilang ta.
1: Unya, unsa may uhaton ta?
0: Mangayot ang panabang.
1: Ha?

어때? 어때? 아, 나가 남는 게 꼭 갈로야. 비로 네 꿈을 받아오고 네 마음을 마마 따이고. 예.

0: Unsay sunod nga mahitabo?
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, imsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diha, naghakay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayon ra pag inom na bisag unsa pagparagis na ka, sisay yun, gisiwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon, naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, dadyo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis.
3: Kaloy na natin eh.
2: 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
4: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katungula pa kaka gamit sa atong kape?
5: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mga lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, ano naman kayo, no? Niya, makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon, eh. Gani ay.
4: Bukid sa kulian?
5: O kato ganing ama nga mo rin na.
4: Bukid sa...
5: Ganing. Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo.
4: Taka ka sa bukid, ikaw ka sa ka?
5: Sa tiyan nga nagmintin ko, ana, ay, pati nga iya.
4: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
5: Makakat-kat ba? Uy, magrapag ito atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
4: Sige pa ka na limulay.
5: Siyon.
4: Lido.
5: Alberto.
4: Tuloy mo idad.
5: Ay, ko anak ko, 90 na ko.
1: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
6: Ako si Anan Nebres, taga Purokdos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuhan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko.
3: So, oh, ingon ana. Paragis bila-bila.
6: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
3: Bila edad din mo ron, ma'am?
6: Ako 55 na.
1: Busa sa unsa mang balatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
7: Kaganiya pag ako nag-inusara. Wait. Kaganiya pag ako nag-inusara sa od ining kwarto ning ospital sa mga duwendes. Ugwa pag yun mabalik ang mahal kong asawang kukak. Wait.
8: Nanay na aming baby tea. Ni anak kami.
7: Kinsa, kinsa kining mga kaumana nimo?
8: Mga duwendes nga mga panggiitang doktor ning ginharian.
7: Nga, kanagyan ko nila. Silang tanang?
8: Dili! Tungod kay mga panggiitang tambalan o albularyo ang uban kanina.
7: Tiwete. Unsa?
8: Silang tanan ang magtinabangay. Aron mamaayo ka, mahal nga haring BBT.
7: Wait. Mga guta, ugda ko, asawang kokak.

0: buot mang ipasabot ini, Checo, nga mamauli na kita sa tawhanong kalibutan.
1: Utak na. Kung pinaagi sa sakit ni Haring Bibite, ikamatay niya kini. Usira na tara na ang mupuli o maghari ng gingariang. Sigurado na ang atong pagpauli sa tawhanong kalibutan.
0: Pero, unsa o na lang kung dili si Ray na tara ang ipuli ni Haring Bibite?
1: Unsa?

0: Ah, ons het ongies ultimo Maria Picat.
1: Onsa ona lang. Konsa masatong tawhanong kalibutan magmarsalo din he. Og militar na og mga sakop ni Haring Bibiti ang maghari ng gingharian.
0: Unsa?
1: Gibati kong dili sad akong kasayo nila ihatag ang paghari ng gingharian ni Reyna Tara.
0: Ustoga. Tungod kay kapukanan usab nila. Ya nagpahimus karon sa paghari ni Haring Bibiti. Ang ilang dangatan kung maghari na si Reyna Tara.
1: Arturo.
0: Hanas ug anad kayo sila sa pagtuis sa balaod. Bindalo!
1: Inuoko!

0: Ang tagal na nagsinagit ni. Pero, huwag yung makatabang na to.
1: Aksyon na ba ganito kapagaw?
0: Huwag yun.
1: Saan naman na buhato na to? Hiro. Hiro, may uwang.
0: May uwang?
1: Anak ka po, guys.
0: Ganun.
1: Ingan na ba ako nga ng tatay sa una? Gabas na gani mo uwang ang Hiro. Doon na rin nakita ang niligo na to.
0: Unsa?
1: Doon na tingali uno.
2: Tatay!
1: Tatay!
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
4: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko ng paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko.
5: Saan ito po naman?
4: Kung ano, maninda ko diha, may alsa-alsa bukat, na, dahil palingki.
5: Ako rin na, palingki.
4: Oo, maligi ako diha.
5: Ano ang palingki, ano mo na?
4: Mais. Sikol.
5: Yung ako ba ako nito sa kanay, sa naminaw ka rin, sa yung disimula sa yung bati na mawala yung mga kapoy sa panawas rin sa itong doktor.
4: Katungwa pa makasulay ane, sulay mo rin ba, mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nanguma, hindi po niyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma. Mungkin na pilipin ako palitan. Soledad Rodriguez. Madaom Dagong
5: Kulayda
4: 24.
3: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kaysa paragis bila-bila.

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon, sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertig yung ninduta, 100%
3: yun. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
6: Wow.
5: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aninya.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
8: This portion is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!
9: Balita! Gipasidunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
10: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
9: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
10: Gawas ka advance upang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
9: Oh, ani mo, pretty? Ay, galinti!
11: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko believe!
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 12, Talata 1-28, ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik, ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Ang taong matalino ay magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay pagkutsa lang. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak kaysa nagkukunwang mayaman, ngunit sa gutom na kasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino'y sadyang mabagsik. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligali. Ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita, bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahahalata, ngunit ang mga matatalino di pansin ang pagkutya. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamo ng kagalakan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Di agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kahangalan ay inihahayag ng mangmang na tao. Balang araw, ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
6: Paminawa ang tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
15: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets og uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
17: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Multivitamins plus minerals Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
18: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kininyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
19: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
20: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
21: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
22: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
23: Biotrop Herbal Capsules.
24: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
23: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
25: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan.

iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anaamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
3: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
4: Mga higala, di anang schedule o libre nga check-up sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
5: Karong March 1 to 13, 2026, alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
4: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ug ako na sab si Dr. Miloy, nagpahinom-num ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
6: Kung naamang gani organ sa lawas, nga daghan kaayong functions, mauna ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions. Apil na ang paghimo aning bile or abdo, pagkuha sa mga toxins o waste, o ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kini pud ang mo-produce sa proteins para sa blood plasma.
7: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pud ang mga free radicals. Ang ato ang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
6: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini gitawag man nga hepatic steatosis.
7: Pasabot ana, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga motubo sa atay, pero kung mudaghan ani, mo nay usa sa mga problema sa atong panglawas.
6: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue ni ini nga maupoy hinungdan sa scarring.
7: Sayon ra banjo na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mo-detox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin, apil na nga tumak. Sobra nga mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit

0: source of energy sa atong lawas. Mm-hmm. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Mo na nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mo ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
1: DTX 500!
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
3: Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
4: duwa sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
1: DTX 500!
5: Pumali sa mga butika.
6: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
0: Ang ALT usa na ka liver enzymes or GP nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amount. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diferensya gini, ang ELT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay.
6: No,
0: gamit yun ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong nga SGPT. Mopod kung naakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
6: Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag adlaw giinom, mao kini ang makapahubag sa imong atay.
0: Mo na Sir GP, nga kung pala inom ka kinahanglan jud kang mag DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Ako si Jean Paul Hinaroso.
0: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon, Sir GP, kanang wala pag-isulod ang imong tiyan.
6: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
0: Ang gall, Sir GP, mo na ikaraan nga tawag sa bile o apdo. Kinadto ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag ni ini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imo nga gallbladder.
6: Correct.
0: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mao ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Ngano man, daghang mapagtuon nga nagingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mo-promote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder, ug mao kini ang rason kung nganong lapuyo kayo ang concentration sa bile o eventually mupurma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 og Mighty C, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagpurma sa mga gallstones.
1: Limpyo nga atay mag DTX 500 kanunay.
6: Common kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones, ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan to sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
0: Dapat, Sir GP, kinahanglan dyan na ito hinumduman sa mga edara na. Pag abot ni mog sa 60 anyos, 1/3 sa mga babae ang makadevelop o gallstones. Kapin na dyan itong mga babae nga nalabian as kabugat o may mga anak.
6: Ay.
0: Pero kinilamang niaging duha ka mga henerasyon, mas nagkabata na gyud ang nagka-gallstones.
6: Mulagi.
1: DTX 500!
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
3: Pagkadungog na ko sa radio, DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
4: duwa sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
1: DTX 500.
4: 500.
6: Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
0: Wala joy lain pang rason, Sir JP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong dieta sa mga tao nga mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinanglan natong baton, siyempre, inom yung kagdito X500 og Mighty C. Kinahanglan nga kung sige kagkaon nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement. Ganun ay taas nga antioxidant. O wala na yung makapildi, Sir GP, sa DTX 500 og Mighty C.
6: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod purma ang gallstones as tiny crystals. O kini, maginahinay kadako. Hangtod mo dagan kini. Apan usahay, kinipod mo purma gusara kadako kayong bato.
0: Dili lamang sakit, Sir GP. Naay mga kaso nga magjundis pa ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kukuog ang ilang mga palad.
6: Mahadlok biya ng mga tao ni mo, muduol ni mo. Nagunaw na sila nga na kay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya, palakaon pa dyan kag tamis, susceptible dyan kayo ka sa gallstones formation.
4: Mabibilis sa mga butiga.
0: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir JP, mahimong mapunggan. Mag DTX 500 og mag Mighty C yung ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 og Mighty C, walay bato sa abdo nga mapurma, Sir JP. Naaman siguro kay savings ng 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom ni TX 500 ng YTC. Papira na lang, Sir JP. Igasto na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, muinom ba kakag ni TX 500 ng YTC aron dili mutubo ang gallstones? O dili ka muinom o nya, magka-problema ka sa gallstones at ay kidney high blood pressure, naana sa imo ang desisyon.
6: Inom dyan kag DTX 500 o MyTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
4: DTX 500!
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500! Mabali sa mga butika. MyTC ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Kevin. Isa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ugusahay. Mahanap ang akong panglantaw. Misulay ko ang tumar, MyTC. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati, ug nawala ng kalipo. Udinaw na usab ang akong panandaw.
4: MyTC! Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Ang baho sa ilok, Doc, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot akong sington.
0: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Saktog yun. Pag human nilang ligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
6: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
0: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
6: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
0: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap, panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
6: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise, Jude, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jude, wa tay panahon para mag-exercise.
0: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
6: Ay, perfect!
0: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
6: Correct! Wa dyan ay side effects, Doc. Naipakapinoon, frontal effect.
0: Hala? Tay, pwede ka na.
6: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Ang effects sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala. Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
6: Ganahan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
0: Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
6: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
6: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
6: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
6: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Nasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Ano mo lang akong blood pressure?
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga bulika. D3 Bio.
6: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta, Sir JP, sa pinakakampiyon nga suplemento sa kalibutan.
6: Sige.
0: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
6: Wow.
0: Mao ni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
6: Correct.
0: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO, pero ang BCO nga naas D3 Bio, gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO, Sir JP. Unya, asa man ka, mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3, Sir JP?
6: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako juning gipili karong adlawa, Dr. Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay. So, ana asyay banabana mga 27,000
0: inya,
6: kung, active cases.
0: Inya, kung naakay ingon anak nga sakit, Sir JP, makaulaw no? Ipang tabi, jud ka? Si Dr. Ramil, tibihon. Si Sir JP, tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo, Sir JP.
6: Mahadlok na sila, Dok. Paduol nimo.
0: Apektado jud ang imong social life.
6: Bisa pagan imong pamilya, Dok. Mahadlok nimo kay basta naakay TB.
0: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto, Sir JP. Muinom ra day unta tuog D3 Bio.
1: D3 Bio.
9: Kamo ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C og DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon og check-up. Ana amin nay motang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman kay ang kahimsog sa atong lawas. Ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
10: mga higala. Di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
11: Karong March 1 to 13, 2026, alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
10: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
12: D3 Bio.
13: Ako si Limita Gandalaw na ay Ernesto. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
12: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa Nai TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
6: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
0: Ang superstar sa D3 Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinanra ang D3 sa D3 Bio.
6: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3, pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani dok kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto niini.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3. Sa mga butika.
0: Grabe jud ay ang TV, Sir GP.
6: Correct.
0: Kay sa Ehipto pa, may TV na. So,
6: kani ang atong kontra nga TV, sukad pa sa una. Nakaapekto na jud sa mga tao.
0: Nakita ba ni mo, Sir GP, nga naay mga TV dot center?
6: Yes, of course.
0: Kay man, hangtod karon naapa jud ning sakita. Sa niaging tuig, ang pinadaghang kaso sa TV sa Tibok Asia.
6: Ay, ay!
0: Kinsa man ang gapalyoan ng TV. Ugun saon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway.
6: So, kini siya nga bakterya sa TV, ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani dok mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
0: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
6: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy, usa mamatay.
0: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
6: Husto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya ka bakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
0: Kaya gid kaayo, Sir GP, sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
6: Correct.
0: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB. Katong may nga nay TB, sulayin ninyo og inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
6: Mapatay jud.
12: D3 Bio.
14: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat ko sa
15: D3 Bio.
14: So sa ka semana ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir GP.
6: Muna igiingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na jus ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
6: Kayang-kaya
0: jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
6: Unya, all natural pa jud ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ani siya ay whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa jud.
6: Ubit. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deofresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
6: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
6: Exercise sa kama ba, Dok?
0: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
6: Oh,
0: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
6: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Dok. Kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Mm. Na jud panahon Sir JP nga lami jud diinom og kape sabot na kung laay kayo.
6: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant.
0: Mm.
6: Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Mm. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mixer JP kay naa siya chia seeds
6: mm.
0: nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
6: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naan na siya ay de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
6: of
0: pa.
6: Of course. Pero, Doc, kung naaman siya ay extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
6: Mm, nagunay Ganoderma o Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
0: Mm.
6: May kamalan kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mm. mahal yun ang premium. Pero mm. ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la.
12: DTX Coffee Mix!
15: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati akong arthritis, wala na magbalik.
12: DTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika.
0: Sa ato pa, nasa light tulo ka pwedeng pilihan Sir GP.
6: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience.
6: Mm-hmm.
0: DTX Coffee Mix na ay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
6: ga-detox ka pa!
12: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
12: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
12: D3 Bio.
6: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Dr. Miloy hinaut unta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
6: Mm.
0: Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay BC ug vitamin D3 kumparar sa plain D3?
6: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
0: Mm, grabe sa. Muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Hmm. Siyempre, pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
6: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
0: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics.
6: Hmm.
0: Lantawa pagod ang kalainan kung ga-plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
6: Daghan.
0: Daghan ang iyang mahimo.
6: Mm.
0: Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
6: Correct.
0: Unya, pag tulo nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, mm. na yung mga acid.
6: Mm. Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
0: Mm. Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
6: Correct.
0: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
6: Oh.
0: Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics muhimo dayon siya og B vitamins.
6: Mm.
0: Unya, sa plain D3 nana?
6: Wala.
0: Wala. Kung ako pa sa inyo hinahinay na taog inom D3 Bio.
6: Sunod, ang D3 Bio mo improve pud si imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, okay, kanang adik ba?
0: Mm. Ang rason nga no, tungod kay naay BCO, ang D3 Bio.
6: Mm.
0: Naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
6: O, upat na ka-check, Dok.
0: Mm.
6: Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3.
0: Mm.
6: Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
0: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
6: Gusto.
12: D3 Bio!
17: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Ako ang bisulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balis sa normal akong blood sugar.
12: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
12: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
12: D3 Bio!
0: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin,
6: mm.
0: atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas,
6: mm.
0: pwede po na ito ni-apply, external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio, ug wala na sa ordinary nga plain D3. Mm.
12: D3 Bio!
0: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
6: Mm. Dugang padok,
0: mm.
6: ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba?
0: Mm.
6: Ang atong mga selula, batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
0: Mm. Hydrochloric acid. Kaya kung wala ni mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
6: Sunog.
0: Mabangag, Sir GP, o mahimong
6: ulcer.
0: Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
6: Ikis na po. Ikis na po.
0: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
6: Wala.
0: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
6: Correct.
0: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gahapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP.
6: Oh.
0: Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3.
6: Ay wala.
0: Pero ang D3 Bio, naapa siya'y monocaprin.
6: Oo, oh, monolaurin pa na ha.
0: Napay
6: caprylic pa o capric acids.
12: D3 Bio.
0: So, sa mo mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang ng vitamin D3.
6: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3. Wala na tayo oras, Dok.
12: D3 Bio.
6: So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na po nga pagsibya, ako si Jean Paul Hineroso.
0: O ako na sab si Dok Ramiloy, mayong panglawas ipadayon.
6: Ayaw abusuhon.
9: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lynn Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
10: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
11: Karong March 1 to 13, 2026, alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
10: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
12: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ito ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati o sa kabinairan. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw, O Diyos, ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos, at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumaguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
1: Kaninyo ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
0: Og libre pagyod ang senior high school sa ACT.
1: Gawas ka advance upang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
2: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
0: Oh, ani mo pretty? Ay kalimti.
3: Naulian na ka ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka ma?
4: Wa pa.
5: Nga nung dugay agad mawala anang sipuna ma.
6: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maung dugay maulian.
7: Mag Neozep C plus Forte, now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
3: Naulian na ka ma?
8: Gahapon pa!
3: Ah, kuya waoy!
7: Basta Neozep C plus Forte, karon naay zinc.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alivio para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
12: Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
14: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
15: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
16: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
17: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Igala kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa magkausap pa, welcome. Welcome og welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. May 6, 2026. Lais wa tampon o sa mga itong paghatag at pagtagad. And this time, mga itong letter sender. O sa kanagngalan o Roland. Pwede send by Roland. Alas yung mga swat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o bakaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisa sa ating U-Aid Herbal Food Supplement. Ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, ng atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Og ayaw mo kalimot ang atong Nan's Medical Mission 2026, masugod na karong May 30, diya sa Samoanga City sa Philippine Red Cross Function Hall sa May Petit Barracks, Barangay Zone 4, Samoanga City. May 31, April, Sibugay, sa May Covered Court, Poblacion April, Samoanga, Sibugay. June 1, Pagadian, Covered Court, Plaza Luz Compound, Pajares Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, Molave sa Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makogihon, Molave sa Buanga del Sur. Pagka June 3, dito sa Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno Front sa Barangay Hall, Torno Dipolog City. June 4, Calamba sa May Barangay Hall of Barangay Solino, Calamba, Misamis Occidental. Pagka June 5, dito sa Roqueta City sa May Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Street, Layawan o Roqueta City. At ang atangyang atong medical mission tungkol kay daghan ang atong mga pa-premyo and labaw sa tanan, pinaka-importante matabangan ang atong mga balatian pinagi sa atong health analyzer machine. Dito makita ang atong mga angay nga i-correct sa atong mga panglawas, libreng masahe o uban pa. So again, kita-kits sa mga naka-schedule nga medical mission. Osmo ko yung standby Roland alang sa imong suwat din siyempre sa atong tulumanuan Sensory Ate Arlene.

anyos pa lamang ko sa diyang nasayra na ko unsa kapait ang kinabuhi kong pobre ka ate. Sa uban ang 13 anyos panahon pa sa dula, sa eskwela, sa mga damgo. Kung unsang imong ugma. Apan lahi ang nahimong dagan sa ko kinabuhi ate R. Sa edad nga 13 anyos na ako sa sitwasyon nga kinahanglan kong maningkamot, manarbaho para mabuhi. Wa ko lang gisaligan kundili akong kaugalingon. Tawga lamang ko sa pangalang Roland, 26 anyos ang pangidaron o kasamtang ang nanimuyo sa Cebu City. Gikan ko sa broken family ate. Nagminyo ang akong inikanan nga dili pa sigurado sa ilang mga plano sa kinabuhi. Busa sa diyang gianak ko, inay nga magbalipayon sila si papag mama, na-realize nila nga dili pa din sila andam sa mga responsibilidad. Sayon ra para kanila nga magbulag ug mangitaglaing kaugalingong kalipay. Samantalang ako ang nahimong collateral damage, ate. Ako ang nahimong makaluluoy. Gamay pa ko sa diyang nagbulag ang akong ginikanan. Nakabato na sila kanya-kanyang kinabuhi. Nagminyo sila usab. Nakabaton ug bagong pamilya. Bagong mga anak, bagong kalibutan nga way lugar para kanako. Gibilin ko ni mama sa iyang ginikanan. Sila ang nagpadako nako og nagpa-eskwela. Apan tanan kini akong gibayran sa kong kusog og oras ate. Nagdako ko nga wa nako nabati ang gugma sa kong lolo og lola. Ang lantaw nila nako bug atra ngadto kanila. Tanan nga gibuhat nila nako na ikapalit. Kay matod nila dugang kunukos ilang pakaunon. Wa ko nagkipulos nga bata. Di man lang kabalo mo diskarte. Mao ka nang ako madungog matag adlaw ate. Ako ang musag ubog tubig, mangahoy, mupakaon sa manok, manglimpyos tangkals baboy. Kumasayop ko kasaba dala pang insulto ako madawat. Makita lang nila nga nagpahuway ko ing nandayon kong tapulan. Nagdako ko ate nga dunay kay ubos sa kong ginikanan og sa kong apuhan. Nakapangutan ako sa kong kaugalingon. Ngano? Gipakatawo pa man ko. Ning kalibutan na, Ate R.

Atong bata pa ko, puno og gagid ang akong lawas. Gipanindirihan ko sa akong apuhan, sa akong mga classmates, o sa ubang mga bata o mga tao. Nagpasalamat ko ating atong grade 2 ko, naluoy ang akong maestra. Ginapalitan ko niyang ointment. Magdalapod siya inini tubig. Nga nanay dahon sa bayabas. Iyang trapuhan ang akong lawas. Hugasan ako mga kamot og tiil. Butangan dayon niyang ointment, ate. I-share dayon niya ang ihang balon nga nilungag na saging og kamote. Si ma'am ang nagtudlo kanako nga mangandoy ko. Ang ako maestra ang unang tao nga naghatag na kog bag-ong mga bisti, sapatos, medias, uniform o mga school supplies, ate. Si Lolo o Lola, ipasunod nila nako ang mga sinina sa kaming agaw, nga kung diligisi, mga lagom na. Ako ra maigagaw ang ilang palitan kay gahatag ko noong kwarta ang ilang ginikanan kanila. Wa ko na sila'y madawat gikang kang mama. Nagpasalamat na lamang ko nga dunay mga tao nga dunay malumong kasing-kasing nga maluoy na ako. Grade 5 ragid taman nga akong pag-eskwela, ate. Wala na ako natapos ang elementary. Milayas na ko, ate. Tungod kay usa ka gabi ni Ana, human ko gisagpa sa kong lolo kay lagi natagak ang balde sa tubig. Mihila ko. Dili tungod sa kasakit, kung dili tungod sa pagbati nga. Wagid ko'y bili para kanila. Nato gabi una, milayas ko, ate. Wako'y da, bisan, sinina. Naglakaw ko sa kalsada nga way direction. Mangayak ko pagkaon sa mga balay. Naulaw ko. Pero di na nako makaya ang kagutom. Murag bata ko nga way tag-iya. Nahimong palaboy sa pila kaadlaw. Hangtod nga nakakita kong karatula nga nakasabit sa gate sa usa ka dakong balay, ate. Wanted boy ang nakabutang. Nagtindog ko sa tubangan sa gate nga 5 minuto. Nahadlo ko basik palayason ko apan mas hadlo kong mabalik pa ko sa akong lolo. Di paligo na ko akong dughan. Nag-doorbell ko, ate. O dito nagsugod ang bagong yugto sa akong kinabuhi. Gipangutana ko sa babae kung pila akong edad, mitubag ko nga 13 anyos. Mitanaw siya sa lalaki nga tapad niya, mipahiyom ang lalaki, o gipangutana ko niya kung asa akong ginikanan. Gisaysay na ko sa ila ang tanan, ate. Matod ko bahalag, way sweldo, makakaon lamang ko. Bahalag sa gawastra ko, matog. Siguro tungod sa kaluoy, ila kong gidawat. Gihatagan kog nindot nga tulugan. Sayo pa sa buntag. Manilhig na ko sa loan, ate. Mamahog sa ilang mga iro, magtabang sa mga driver na magwashing sa mga sakinan. Ako ang tig-abli sa gate, ate, og tigsira. Tiglabay sa mga basura sa basurahan sa gawa sa gate. Ug uban pa mga trabahoon nga naka-assign nga rika na ko, ate. Ate, arwa ko'y reklamo. Dapat na kong kayahon ang tanan. Kay mahadlo ko nga papahawaon. Wa ko'y laing maduulan og maadtuan. Buutan ang ako mga amo, ate. Si Ma'am Jean ug Sir Gilbert. Aki pangilanduha ka mga anak. Tuod man sa pagpangligid sa mga katuigan. Nagpabilin ko sa ila. Hangtod nga misalig na sila kanako, ate. Gani sugo-sugoon ako nila nga magdalag mga papeles, magdeposit sa bangko.

tig-follow up sa mga delivery. Ginauban po ko ni Sir Gilbert sa ihang mga lakaw. Ate, 18 anyos na ako na ang nahimong personal driver ni Sir Gilbert. Dito na ko nakatunan ang marketing, paghangi sa mga supplier, pag-istorya sa mga customers, unsa ang pagdala sa negosyo bisan wa ko'y diploma. Wa ko nakatungtong og high school apan ang kalibutan may akong nahimong eskwelahan, ate. Si Sir Gilbert, dili lang negosyo ang iyang gisalig nako. Akit ang iyang mga sekreto. Babaero si Sir Gilbert, ate. Kailan ako tanan ang iyang mga nahimong uyab. Ako ang nahimong witness sa iyang bisyo. Mga babae nga ginadala niya sa hotel. Mga sekreto nga mga komunikasyon. Mga regalo nga akong ginapalit para sa iyang mga uyab. In short, ako ang nahimo niyang sidekick o nahimo niyang partner in crime, ate. Ang ilang duha ka anak, ang lalaki lang ang nagka-interest sa negosyo. Hinahini nila kining ginapasa sa iyaha. Kaidara naman sila. May ang maginikanan. Samtang ang babae, mas kipili ang career ni iniisip o sa kadoktora. Midako ko sa ilang panimalay nga mura na usab kong party sa ilang pamilya, ate. Hangtod nga nag-26 anyos ko, gitaasan na nila akong posisyon. Ako na ang tigdumala sa ubang marketing transactions o mga tao sa bodega. Dako na akong sweldo. Una katigom na ko gamay. Nagsugod na kong damgo para sa akong kaugalingon, ate. Ngapuhon, mapahawa na ko sa ila. Maghimo kong sarili na kong negosyo, bahala ginagmay. Ang importante ako ng kaugalingon. Nagtuo ko nga padong na sa kaayuhan ng akong kinabuhi. Apan pag-abot sa usa ka binuhat na usab ang tanan, ate. Si Vicky, bagong katabang. Batanon, guwapa, mistisa. Sa unang adlaw pa lamang niya at idaghan ng lalaki sa bodega ang napalingi. Pugusan ako, ate. Crush na ako siya. Apan pagani ko naka-first move, naunhan ako ni Sir Gilbert, ate. Nasabtan na yun ako ang ilahang kinanawan sa usag-usa. Ang ilang mga lihok. Sa pagka-generous ni Sir Gilbert, sa mga ngisi sa babae nga murag nakadaog og loto. Si Mana pa lang si Vicky, kabalo na ko. Nanay something kanila ni Sir. Apan nagtuo ang tanan sa among katrabahoan nga ako ang nahimong uyab ni Vicky. Kay kini ang gustong ipagawas ni Sir Gilbert, ate, para dili siya masapnan sa iyang asawa o mga anak. Ako iya ipahatod kang Vicky sa terminal kung mapauli na sa matag rest day niini. Ako po ang musundo sa iyahang pagbalik. Ako ang gihimong alibay ni Sir Gilbert para sa iyahang mga palusot. Sa mahigayon nga magkita sila ni Vicky, ako ang chapiron. Ako ang driver, ako ang lookout. Kung out of town, mag-hotel me si Sir o Vicky, tuwa sa kwarto. Ako sa lain pong kwarto, ate. Kung ay gift sa Sir para kang Vicky, ako kuno ang mipalit. Kung doon ay flowers, ako ang muhatag. Ibuhat na ako kinidili tungod kay loyal ko kang Sir. Kung dili, gusto lang ko nga dili magkagubot ilang pamilya. Ang pamilya nga nagsagop ka nako, ang nagtabang ka nako. Busa kinahanglan akong protektahan. Sa tinuod lang ati kakagilty ko, labi na kong mag-istorya ni Ma'am Jane. Kinasayod ko nga siya ang unang masakitan, ate. Busa, as long as kaya na akong salipdan ang sala ni Sir, akong ginabuhat. Nasayod ko, ate, dili usab niya gusto nga maguba iyang pamilya. Ang pagsalig sa iyong asawa o mga anak. Nahuna-huna ako tingali, nangita lang siya para usan, ate. Babay nga kayang ibaligya ang kalag tungod sa kwarta o mga material ng mga butang. Apan tanang mali na binuhatan doon ay mga consequences, ate. O sa kaadlaw, seryoso ko nga giistorya ni Sir. Buntis ko no si Vicky. Nangayo siya ka na kong pabor. Ako ko no sa loon ug ang kunon ang gibabdos ni ini. Matud niya, iya ko naming hatagag house and lot. Og tabangan mi niya nga makapagawa.

baton o kaugalingong negosyo. Mga buta nga akong ipangandoy, ate. Apan ang kapalit pakaslan ako si Vicky o gakuon ang iyahang gibuntis. O kini anak kapalibog ka na ako. Ako ba nawaton ang gihanyag ka na ako ni sir? Ibaylo ko ba? Akong kaugalingong kagawasan sa pagpakasal sa babae nga ako untang higugmaon. Kung kamo ang nasa kong sitwasyon, ate, unsay buhaton. Palihog tambagi ko ninyo. Sincerely yours.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagaproblema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaing-ani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Nang dili magunti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat kani mo Roland sa imong papadangat imo swatampo ning aton tulumanon sa sensor li Ate Arlene. O sabay angay ni mong buhaton pangasawon nimo ang uyab sa imong amo kapalit sa usa ka negosyo og house and lot nga imong ipangandoy nagdako ka nga walang wala sila ang naghimo nimong tawo dawaton ba nimo. Of course, kaobo na to. DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Capjun. Gusto na mga gapaminaw sa atong programa.
0: And of course, ang atong URP Professor Capjun Jun de Asis.
2: Yes, maswerte ka adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: DJ Novs, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Roland, dawato ni mo ang hanyag, nangandoy kang makabaton og house and lot, makabaton og negosyo. Ihatag sa imong amo, pakasli ang iyang uyab. Ang kuna yung anak.
1: Of course, ko ako si Roland, ma'am, no. Dili ko musugot. Kay, dari naman guni nato dayon ma-question, ma'am, ba? Kung asa ginita taman, or hangtod ka no sa din nato bayaran ng utang kabubuton, utang na loob.
0: Okay.
1: Para magun na ako, ang pagservisyo ni Roland sa pila katuig, gana pa lang daan.
0: Bayad naman?
1: Bayad naman. Mm. And ikaduha pa, kapait ba nang makigminyo ka ng babae nga dili mo?
0: Kasaya ba ka?
1: Imagine, hang. Mm. Imagine no nato, ma'am, nga, musugot siya nga magpakasal. So, pagkasal sila, ipon sila sa sukabalay, pero... Mato yung agalon kay yung agalon na hangkig dulo.
0: Yung agalon ng amahan na itong bata.
1: Oh. So, grabe ka weird, no? Kanang over na siya nga pagsakripisyo, murag. Even siguro itong Ginoo, dili na pangayoon nga sakripisyo gikan sa ato. Ah. So, dili na pwede yung good nga. Himuon na itong, kaya itong mo-obey lang ta sa tao Ginoon. Tungod kay kanang natay utang kabubuton, murag tanaw na ito, kay siya'y nagluwas na ito, munang musunod na ito, di man na pwede kay. Even so, nga natay mga utang kabubuton, pero naman tayo kaugalingong desires itong kaugalingong natay, kaugalingong pangandoy, natay kaugalingong kanabitang desisyon dapat sa itong kaugalingon. And sa pila katuig na pagservisyo ni Roland, di ha, wala na ikamahay ang iyahang agalon sa iha, oy, si Sir Gilbert.
0: Gilbert. Oh,
1: wala na ikamahay. Imagine, nahimo niyang shield si Roland sa pila katuig.
0: Yes.
1: Nya, not necessarily man siguro nga ang resolution sa ihang agalon kay ipagminyo siya. Kung iya din na ipalayas tong kuan,
0: babae.
1: Tong babayi. No,
0: pero kaya nagtuo magod ang all sa ilahang palibot
1: yeah,
0: na yeah,
1: sila doon ni Roland. Yeah. Pero unfair magod siya, ma'am, no nga. Kaya iya na lang yung angkunon. Even nga makulong siya, matali siya ana ang sitwasyon, no? Bahalag dili niya, wa
0: niya pwede wala kasal.
1: Diba? Anong paminyuan, manggyud? So, unfair kaayo din. What if maabot ang panahon nga makakita siya ang babae nga gustuan gud niya? So,
0: higugmaon gud
1: niya. Yes. So, unsa ang lugar? No, siya pa yung mahibong makasasala na hinoon kay... kanang makagusto siya glain. So, para nako, no, dili gid pwede nga kanang ibaylo nato ato ang kinabuhi para sa kanang ingani nga kahimtang. Kay unfair kaayo na siya para kang Roland. Kay nakita nato sa saysay ni Roland nga dako siyang pangandoy siyang kagalingon na ningkamot kay siyang tigom, no, dagan kay siya ginahandom para siyang self. Pero
0: yes.
1: Mula gi kanang gakapugngan tungod kay kanang sa iyang utang kabubuton sa iyang agalon. So, para nako, dili gyud forever and ever nga magbayad ta sa to ang utang kabubuton. Miskan pag moingon ta nga sila'y kana sila'y rason na himo kong tao, pero dili pwedeng himo na nga kanang bala para ilaha kang kanang kanang gunitan ba sa liog. So na kay kaugalingong desisyon, na kay freedom to choose nga kanang mubalibad. Kay unfair kay na siya sa imuha, oy. Unfair kaayo na kana pa lang pagkuan niya sa iyang pamilya, pagloko niya sa iyang pamilya nga ikaw ang nagsalo sa tanan. Dako na kaayo na nga butang. So ayog sugot Roland, pwede ra kay na niya ipalayas ang babaye or pa kuan, no, ipaadto sa laing lugar. Bahalag sila lang gyapon basta ayaw sugot niya ipakasal ka kay lahi na mugon ning butang basta maingon nga ipakasal na ka sa tao nga dili wala ka nakagusto niya. Ang ending sila ay magchukchakan na ito, inigkuan, makapabor, pero maglain.
0: Correct. Well, di gin mo, oh. Wrong. Okay. Dinita, ato paminaw, o sa opinion ni Ines, ato URP Professor Cap, Junjun, di asus kini kay daghagin siya mga questionable studies.
1: Yes.
0: Ato paminaw.
2: Yes, ate, Roland. Nangandoy mga ganit, ang magkadaog luto.
0: Kada pang daog na daan.
2: Kada pang, sigurado na. Imagine, ha? House and lot.
0: Aha.
2: Di ba? O sanlat. Nya, tagaan pa ikag negosyo sa imong agalon.
0: Nga, na-train na rabagin siya sa negosyo.
2: Ikadua, ikatulo. Kung ang primero din ibuha, basi ikadua, ibuha na. Taon sa magkataon, Roland.
1: talaga.
2: Opportunity no? Knocks only once.
1: O see?
2: Kaya kayo na kayo.
0: Opportunity knocks only once, ha?
2: Kaya kayo na kayo nang offer. Ikaw pa mabalibat.
0: Pero,
2: kasi, si Adan, mangani, nagkakisi-kisi, o giginan sa siya ako namuda. Pastilan. Di, Roland, i-grab na ng opportunity, mangun. Suspas.
0: Dili, oy. Kung mayong ka-opportunity, kakuan, mangun, ang...
2: Kinsa mo hatag o gahos ng lahat sa imo habi?
1: Naipaka-pinasawa.
2: Nai-negosyo.
0: Abay, tapo mo kanin mo, nag-front lang siya nga ba na?
1: Yes.
2: Di, wala may problema. Pero, kung front lang nga ba na, di mangita na ikag-ibo ha. Is papel ramang gunang
0: pero
1: lagi ang ending siya eh no imro nay nay sala ni no
2: papel ramang guna ang
0: dili oi grabe ka awkward si, awkward ka ayo nga
2: unsay awkward nga
0: house ang lata
1: na so nga na what if magpakasal gid sila kap nya na develop sila sa usa ko sadi
2: adi iya ka sila
1: oh ang kasako sa agalo na pod iya nga to bangon
2: tagutago pud sila tira-tira diha
1: ah maaron
2: be practical Roland talagsala kayo ng opportunity nga ina na
0: oi
2: nawag ani ako amigo na nawag gani baguhay lang umana gidiskusyon na namo imong sulatampo. Nawag gani si liklik nga. Sila ko dili daw kasi ah. Nakakaay bugraba na ay isa sa opportunity ro lang. Talagsaon na kay nang opportunity. Karon magbako-bako pa ka loan pa ka sa bangko makabalay ka na anoon nya house and lot na ihatag sa imo ha. Nya na pay pakapin ha na ipaka posible pag yun ang ikaduwa ana imo ha. Nya kanang giburo sa ron pwede pa ikaw ang musumpay.
0: So grabe gid siya ka grabe siya ka buutan nga kuan nga empleyado tungod
2: dapat
0: kay
2: dapat magpasalamat sa siyang agalon boss kasi ang napili.
1: Kuya Juan.
0: Ang may tabo anak murag daw sa waay lang. Pag maadto ayang amo daw sa waay lang. Okay ra.
1: Siguro kung si Roland usa ka lalaki nga walay wala bitay direction sa life, yes. Murag walay pangandoy ma. Murag musugot siguro.
0: Pero
1: makita mo kuno to sa iyaha bang nakit sa iyahang own desire.
2: Oh, dili gani mo na gani ang tubag sa iyang pangandoy.
0: Pero dili na anak sa yon nga kanabang pakasan nimo ang tawo nga wa kan higugma.
1: Hmm.
2: Adi ka balo naman kasasabot dan, sabot man. Mm. Pero napay posible kay na ibo pa ya karulan sa primero nang bayana.
1: Dili na kakwanda sila attractive mong gulang
2: ba? Ay, ka. May pa posible makasaybit ka diya.
1: Kuday.
0: Oh my goodness.
2: Ingon ni mo ang imo nga imong amo nga sir gitawagan tang ma'am sir ana. Ali paguli.
1: Hala eh.
2: Kaya kayo na kayo nga offer ana. Ya.
0: Dili siguro eh butangan gyud siguro kung pananglitan daw ato niya butangan niya gwal. Sige mo pasugot ko sir pero ay nagabili labdi.
1: No, ako na imong hilabot.
2: Di mo abot, mo abot ramang gidang ingana.
0: Stop na na inyo hang kura ka gididang. Kay lisod kayo nga masugal.
2: Di ba to lisod? Sabi na ate.
0: Di ba to lisod ng gugmaon siguro si Vicky?
1: Yes, kay gwapa man.
0: Matutkay niya, naibot siya, naunan lang siya ni sir.
1: Oo, tinoon.
0: Di ba?
2: Di pa na sila ibalay, na sila yuta, na sila inigusyo. Pwede naman kung mag-developay mo diya, Roland. Muprangka na lang mo sa inyo magalon.
1: Sir,
2: kuha naman gini. Saon man gini nga.
1: Eh, mahulog kay noon nga daotan si Roland kay nangilog. Okay. So, mas may pa nang muli kay na siya sa temptasyon.
0: Kay, dili gihapon sakto bitaw ang usa ka mali nga sigun na taglaing
1: yes.
0: Mali.
1: Yes.
2: Mao man gani gyud firan ka Roland og balay yuta. Talag offer ba dai nagbalay yuta di gusto og diri gamay ra na iyang gi hangyo sa imo ha.
1: Lay ra gani mga tawo nga nay kwarta ma'am no kanang ingan na ba nga gamiton sa dili mao
0: oh, ang imong ang kalabang ang emotion bitaw mo gidula-dulaan
1: yes.
0: Lang. Kay kung buto na naon si Roland free siya mamili babae nga ikaw ba ganang love gid niya.
1: Tinoon.
0: Pero of course mga magsugod siya bag-o.
1: Mm.
2: Pero kung iyang i-miss man gud ang i-miss ni Roland ang opportunity. Mm-hmm. Basig i-offer sa lain magbahay ka Roland.
1: Mhm.
2: Ya tinoo subdivision ang imong ihatag house and lot. I-full feed daan.
1: Yaya na, no?
2: Negosyo nga, niya, nanay bank account with 7-digit.
0: Yeah, oh. No? Butang-butangan pa yung 7-digit daan.
2: Butangan og 7-digit nga kapital. So, sirulan, pabangbuang ka, tawagan ako na yung mga dalawa.
0: Ikaw sa loob.
1: Ikaw puli.
2: Na, ara din eh. Total papel. With you, ta! Awasan lang!
0: Pastilan. Huwag yung askang, lisod, oy, lisod, kung imog yung tanawin, kinabuhi mo gawin ni Roland.
1: Yes.
0: Kinabuhi ni Roland nga, iyang ibaylo. And to think ba, sa bagay, kung imog tanawin, di ka siya sa walang-wala eh. Nagdako siya nga, wala nag-love niya. Ya, pati babas eh, may mong asawa, di gapon siya love, kay lahi ang gigugma. Sama na, oy.
2: Siya ang giofiran, kipalangga siya, kaya ang opportunity talagsaon ra.
1: Thank you. Napuno thank you, Firanke.
2: Napuno ka lalaki akong
1: interview before ani. Siya, Firanke. Siya yung manipulate. Yes.
2: Napuno ka lalaki akong interview. Tanan ka si Klase o Sector sa kinabuhi. Halos tanan niingon. Ako na lang. Imagine. Napakay asawa, napakay yuta, napakay balay, napakay nikusyo. Package all perfect na tanan-anan. Chief Technician eh, si Kuano, Kuya Jimar. Tingulingo, Kuya Jimar, eh. Murang din na pa, kuwan sa yung cellphone, sige pagkita sa account sa kalon. Yeah, ay, kaya na nga, opportunity. Ako, di kita dapat lang isang nurunan.
1: Pero listen kay ang kaimtang ni Roland, no? Murang kuwan yun siya ka ng, nga ka ng torn, murang torn between
0: dili,
1: two lovers.
0: Actually, dili di siya magmalipang yun. Very kay, true. Dili siya tag-iya sa mamahimo niyang asawa. Dino. So, murang by, sa papel lang, magtiayon sila. Mm. Sa atubangan sa mga tao, magtiayon sa mga, deep inside, grabe na ka-torture sa mga kagalingon. Di na pwede mabayaran o kwarta.
2: Ano ma-torture man? Ayaw!
0: Anaon ni mga
1: dili
0: asawa.
1: Dili makakalipay.
2: Dili, wala may gugbangan na buhat. Ang naghihimo ninyo na, tungkol sa gi-offer. Butang sa pikas kwarto si babae, pikas ka kwarto, mangita po kagkuyab ni Murid sa pikas kwarto. Pagabot siya mga galon.
0: Dili na lagi na siya mausap. Dili na mao ang dagan.
1: Mura yes, nahi mo na siyang puppet sa iyang agalon,
0: yes,
1: Manggol.
0: Yes, dili siya wrong. Dili
1: very wrong ka ay.
2: Siya wrong nga na taga-agkagawasan. Lat wrong mo na? Kitsa maghata kung balay yuta sa iyo mo habi.
0: Mas dila nangugata si Kapon sa pagkakay buhato ni Roland. Dawaton? Or mapahawa
2: siya. Tawatag yun!
0: Mapahawa na lang siya para nga wala isama.
2: Wala kayo sa lat.
0: Stand by, balita man lamang sa pigalawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
5: Ang akong gibatig mo pa ng usahay, ang akong bibi mo, saka din, di mo po gusto nga maghinsin ko ka mga para sa hiblag nga kapalitan sa butika kay madlok lagi ko. So, po paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan mo tayo o mga testimony nga mga ayos sila kay hiblag sila. So, akong gi-prayat ng herbal capsule o UAID, akong gitari. So, muna kini ang ginintin, o dagan kita yung salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adelano, no sir, agpuyo ko din sa Purok Dos, please, kublasin ti Dawi Bukid nun.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
0: Siyempre, ato sa nabayaan ng ato mga Facebook and YouTube viewers at the RCAP June and Diginova watching here in Kabanglasan, Bukidnon. Sa una ragid ko, ginasubaybayan ang imang programa from Daniel Makalandag.
1: Hello, Idol. Shout out sa kong pamilya sa Barangay Mia Rayon, Dalakag, Maminaw, Jud Minimo, Bisag Hinay, ang signal from Mirna Gadiane.
0: Ayan. From Ellen Gay Gabole. Shout out from Tandag City, Gabole and Lumakang Family.
1: From Noel Christopher Paez. Shout out ko sa kong Lola, nga si Lola Benin sa Barangay Carmen CDO.
0: From Carmi Monares. Hello, Ate Arlene, Dejanova and Cap June. Good day po watching from Saudi Arabia.
1: From Paki, saludo. Hello po. Pa-shoutout ko sa akong pamilya sa Barangay Bagong Silang, Kapatagan, Lanao del Norte.
0: Shoutout to Elvira Orbita watching from Colasi, Buena Vista.
1: Hi, at early shoutout lang ko dris hey Malalud Negros Oriental from Jeza Santista.
0: May adlaw at R at in Dejanova o Cap June. Ganati ko maminaw sa inyong programa kauban sa akong wife Eleanor Dioso Magbanwa diri sa Los Amigos. God bless po kaninyo from Wilson Magbanwa Senior.
1: Shout out to Joyce Antingson Madula watching from Barangay Tubod, Lanao del Norte.
0: Shout out to Arlene sa mga taga-barangay Afos Tibuli, South Cotabato, always gapamati sa program from Alvin Dote Kusugeng Ulan.
1: From Mark Anthony Relativo Cabaron, good PM at Arlene Pagrico sa akong barkada sa Valencia, Bukidnon.
0: Ayan, shout out to Monterdi Ken Jomar from My Kiss Colon Cebu.
1: Shout out to Leia Marie Cabunok Daha watching from Dumaguete City.
0: From Genus sa ni Langit 478 kahimos mutambag ni Cap June oy watching from Oman po.
1: from Crispin Maglangit. May hapon at yung RDJ Nova Captain Pashadat po watching from Barangay Poblacion, Bislig City.
0: From June Darunday, watching and listening from Ubay Bohol at Arling Dejanova o Cap June. Makakatuntag daghang lesson sa kinabuhi. Well, malingaw ko baminaw sa mga tambag labi na kang Cap June.
1: Hi, Ate Arlene. Always watching and listening. Pa-shoutout ko sa akong mama gikan sa Tupi South Cotabato from Isa Talastas and from Angela TK to IW. Ate Arlene, shoutout to Charlie Opura from Mamaco, Davao de Oro.
0: Okay, Dejanobs, ibang final para kay Roland.
1: Again, alam ka ni mo, Roland, kinhanglan ni mong hatagan imong kaugalingon o kagawasan nga mamili kung diin ka magmalipayon nga ayaw sugot nga hangtod sa hangtod magbayad kang utang kabubuton. Tuod man, mapasalamaton ka sa ilhang pamilya ni Sir Gilbert, no, nga giluwas kanila sa kalisod, no, giamuma kanila, gihimo kanilang tao sa imo panggingon. So, okay man na, no, nga kana bang maglantaw ta sa mga tao nga mihatag sa atong oportunidad, but not to the point nga ibaylo nimo imong tibuok kinabuhi para sa ilaha. Kay ikaw as kuano, as an individual, nakay kaugalingong pangandoy.
0: Pangandoy, yes.
1: Nakay pangandoy para sa imong kaugalingon. Gani, no, naghandom ka, na nakay tinigom. Ka-mention na ka, nagtigom ka, kay naghandom ka, nga ikaw po makasugod o mga ginagmayang negosyo.
0: Mm.
1: So, kana palang daan, kana imong kinahanglang panghawakan nga dili kahangtod sa hangtod mahimong sulugoon, dili kahangtod sa hangtod mahimong puppet sa imong agalon. Ayog sugot nga matali ka sa ingan nga sitwasyon, no, pwede ra na nimo prangkahan ang imong agalon nga dili ka mo sugot nga mapugos kag pakasal kang Vicky, kay dili man na mao imong gusto kung kanang tagain nimo siya laing option imong Sir Gilbert, and if di siya mo sugot sa laing option nga imong ihanyag, di kana na siguro ang panahon basin muna na imong cue nga muhawa na gid ka sa ilaha. Kay again, miskan pag unsa kada ko atong utang kabubuton sa usa ka tawo, dili man na pwede nga sila'y mugunit sa atong kinabuhi.
0: Mm-hmm.
1: So, ana lang, no, kanang padayon sa kanabang pagkabot or paghandom sa imong mga pangandoy, ayaw, yes, ginahununga. Kay mo manay maha kanabitang makafulfill sa ato ang kanabitang kaugalingon ba nga.
0: Mm-hmm.
1: Finally, after sa imong kalisod, nahimo kang successful nga tao. Kay, mm-hmm, kung kanunay lang bitaw tamo sugot sa unsa ingon sa laing tao sa tuwa tungod kay natay utang kabubuton, murag kanamang good, murag mo na'y makaingon na hinoon nga dili ta magmalipayon sa itong kinabuhi. Mm-hmm. Murag tagulay ma-achieve kung kahangtod sa hangtod, mahimo utang,
0: yes,
1: puppet.
0: Yes.
1: Kung hangtod sa hangtod, magsigira taglantaw utang kabubuton. Mm-hmm. Murag tag walay achievement sa itong kinabuhi kung mura na ito ang lantawon. So again, dili ni mo deserve, Mang God Roland, nga himuon ka lang o ka ng front ba sa imuhang agalon nga makasasala. Tuod man butan siya pero makasasala siyang dako.
0: Correct.
1: So, no, nahi, kung dili lang siya ang nakasala, apin na hinoon ikaw. Muragidamay ka niya sa iyahang sala. So, ayog sugot nga makakontribute ka sa iyang sala ang gibuhat hangtod sa hangtod. Enough na siguro itong mga panahon nga imuha siyang gitabunan sa kanalagi ang sekretong relasyon anak ni Vicky. So karon nga naburos mangid na iyahan ang atubangon. Ayaw nagsalua, ayaw nagsugot, kay lahi ra gid ning kanang lahi magunang usapan na ba nga ipakasal na ka sa taon niya.
0: Kasal na manggod niya.
1: Mm. Okay, paghigugma niya. Labi ng ikaw, sure ko nga, daghan kag pa. Siguro na kay, handom ba nga, na kay plaster nga pamilya, kay ikaw, wala na nimo na experience,
0: yes,
1: ba ya? So, lahi ragid ng imo experience na tarong nga pamilya. So, ayog sugot yun. Muna imuhang panghawakan nga, nangandoy kag pamilya nga tarong, ayog sugot nga, pakasal ka sa imong agalon, anang Vicky nga, ang ending, siya ragihapoy mo dulog. No. Sa kanunay, kini ang inyong DJ Nova de Marites, ang Marig ng Bayan.
0: Okay. And of course, got a URP professor, Cap Jun Jun, ang ibuhang mga opinion, kabahin kang Roland.
2: Ay, napagduha-duha, Roland. Sure na na siya. Imagine na kay pamilya. Nada pa ka, house and lot. Mamanay pangandoy ni mo, house and lot. Negosyo, na. Ingna kong bakakon, naghan kayo gahulat na ang opportunity.
0: Igugmao na lang lilo guard niya si Vicky.
2: Ang importante nga pag when the boss is in, Roland is out. When the boss is out, Roland is in. Ano ra bang tirada gyud?
0: Kastilan.
2: Nya.
0: Abnormal nga kinabuhi.
2: Practically, Roland, kung gusto gyud nimo, practical tinud-an nay gyud nga istorya. pwede ni mo dawaton tanan pakaslan, dawaton tanan ng offer, tanan 7-digit nga ihatag sa imuha, negosyo tanan. After that, pwede na mga good mo magbulag.
1: Mm-hmm.
2: Di, pagbulag ninyo, unsa pa may problema nga nana ang
0: buti pasabot sige pagbigay ta sa kasir pero pasag di ko magbulag ni kay, after
2: ang purpose ra man gud sa imong agalon nga ma-prove ra sa iyang pamilya nga dili siya ang amahan.
1: Mhm.
2: Mo na nga pakaslan nimo kay para mawala sa una-una sa iyang pamilya nga siya ang nangunay sa iyang katabang.
0: Pagkahuman makibulag
2: po siya. Pwede ra man gud niya sa buto nimo imong agalon pakaslan ako ni sir ikaw. Human natugbin niyo. Sulay guro tagkas ah, basig magguan pero dili yun. Magbulag ta duwa. Magbulag ta duwa, pero ako ning gihatag daan niya house and lot. Murag bayad ba? Nya. Kinsa gud? Ikaw isa ka tuig magtrabaho di magkakakuha ng house and lot ug negosyo. Nya, pila ra may annulment. Pwede nimo na i-offer sa abogado, attorney. Dawaton nako niya pero ikaw ang bahala sa kwan na may house and lot ani kining kwan nga imuha ni Praktikal nga panguna-una. Ayaw pagto. Sus, pastilan.
0: Dito siguro sa punto, bitaw ka, maningon ka nga, pwede niyo daw at pagbigyan mo amo, pero kagaya sa kong higayon, sir, makibulag ko ni after. Kaya siguro, bro, pwede. Pero kanang, kay, murag, isave lang niyo siya sa iyahang nga problema for the meantime, pero hatagi ko chance nga makibulag ko after. Ang importante, isave ka lang ka, pero dili ni ako pangasawon kay kuan. Ana siguro, pwede siguro yung una.
2: Hindi, normal mag-in. Ingan na mag-in ang paingnan. Ingan na ginag, ay ang purpose lamang good sa iyang agalon, nga nung gusto niya pakaslan kining babae ni Roland kay para masave lang sa istorya sa iyang pamilya.
1: Mm-hmm.
2: Pero pag humanog ninyo, bulag sila, di limpyo ang tanan, iyahay ka. Tagay kong pala ito ha, kaya ako nag-advise nyo. Iyati ha. Pasig wala pa na si mong una-una ba? Tamagtawagi po, go kay pastor nyo na.
1: So
2: sa gyapo, kini si Kuya Kapingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit, pero isa lang ko masiguro mapagmahal ako.
7: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
9: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalaan ko gid ang iyang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga 3 or 4 ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sanggi try ko na siya kag sigisigi ko na siya gamit sang Nans capsule kag Uid capsule na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili nagid sang dako, nagbalik na sa normal ang iyang tiil tapos wala nagid siya nagahukong. Gikan pag paralyze niya hantod tong paggamit nako sang Nans capsule kag Uid capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans capsule kag Uid capsule dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze.
8: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nance.
10: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
11: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, ang na-observe na ko sa Nance Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay ka ayo siya. Sa gabi mo inom kog kape kay ug mo inom kog kape, murag pati unayon na ko nga katulogon ko observe sa nagamit na ko sa Nance product. Mariyerehe na sa Kristan.
10: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: so much, De Genova, and of course, Captain June. Thank you, Roland. Sa imo papadang ating mga swatan po. Actually, naagi ka nimo ang pag-decide. Kung gusto nimo nga, di na ka mangilabot sa problema sa imuhang amo, pwede na ka muhawa o resign o magbatulog ka o galingon nimong negosyo. Apan kung doon na po'y point ang gisulat ni Cap June, nga pwede nga dawato nimo pero sa kondisyon nga after na makigbulag ka, kaya dili nimo siya pwedeng may mong kauban sa dibuk nimo kinabuhi kay doon na sa kay pangandoy. Well, mulagi na, sayop man ang pagtabon sa sayop sa imong amo. Pero kung tanaw ni mo muna ay butang nga makapaluwas o makatabang sa ilaha pa, di sa magka bulilyaso or something. But to me, ang importante nga, tanawa imong kaugalingon kung asa taman lang ang imong kaya. Ayaw kalimot sa paghimog insakto, sa pag-decide o insakto. Kana bang dili masakripisyo ang imong kaugalingon kinabuhi. Remember, ang pagpakasal o saka lifetime commitment. Though, doon ay annulment pero dili na anak kadali. Ug lisod kayo mo sulod sa saka sitwasyon na kabaw ka, nga lisod kayo pagawas ni ini. Again, huna-huna apagayin mong desisyon. Pwede nga, di ni mo dawaton o mo resign ka na lang o manginabuhing malinaon. Pwede sa di mong dawaton, pero sa kondisyon nga taman lang din ha, after ana makigbulag ka, di na kinahanglan na mga dakong pahalipay. Ang importante, gisave ni may mong amo, pero taman na diha o glass na siya. And then, again, dili pwede. Isakripisyon ni may mong future, imong kaugalingon, para lang pag-save sa imong amo. Kaya doon nasab kay kaugalingon nga kinabuhi, Roland. Dito gihapon ko sa kung asa ka, pwedeng mo adto. Kada bang desisyon nga sakto o nga dili masacrifice ang imong kaugalingong kinabuhi o kaugmaon, Roland. Thank you very much. Manginaot ko nga naka-decide ka sa pagkaroon o bahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene. Ayon, mga salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
3: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
4: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
5: United Home. Yun ilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: It's a belly friend.

0: Nor sinigang, asin kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:33 na sa gabi.

0: matag usa ka nato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan katungod sa pagpakabana sa natad sa panggobyerno inabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan katungod nga magisayon sa mga kasigas ug panghitabo sa atong palibot inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martirio sa mga hiwi nga binuhatan sa mga nagkupot sa randa sa pangagadinaw daog inabi na sa mga kabus nga linupigan Andam Mubarog sa kamaturan o karon ania ang inyong anchorman ang inyong radyoman Benji Tanghigan Tanghigan
1: ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maying gabi, kanatong tanan. Kumusta kamuntanan og welcome sa pagpanakuban sa atong tulumanon na itong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Kung nasa tanang pasalamatan tang at tuwang abuhay ngayon sa paghatag ngayon ng tuklay na sa mga adlaw. Sinasab ngayon kayon sa itong pagpadayon, sa itong pagpanikaisikay o sa itong pagpagigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Miyerkules. Pizza size na sa bulan sa Mayo, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta tuwang mga pinanggandig paminaw at tuwang mga sukindig paminaw nga naminaw karong mga orasa? Sila natagsa ka mga radyo. Nagtanong sa Facebook Live sa DYHP application o sa tuwang YouTube channel.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon na kanyang ubos nga lagad sa kahanginan inyong radyo man Benji Olbos Tanghia. Makikuban ka ninyo hangtod ta alas 12 karuntong ang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ang makigsunan na tuang mga pinanggan digpaminaw nga naminaw sa Dirisdak Baya Sugbo. Kumusta mong tanan na? Kumusta mamo? Dining kagabiyon na tuang mga kasama usab diris sa probinsya Sugbo. Lalawigan sa Negros Oriental at makigsunan usab diya sa Negros Occidental sa Sikihon. Ania, tuang mga Bulano na makigsunan niya sa Buhol sa Leyte Samar Gubang Party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsuunan usab ng mga Bisaya dito sa agawa sa nasod niya sa Luzon area sa DI. Ato ang makigsuunan diha sa Luzon area. Kumusta muntana? May pagpaminaw, may gabi ninyo dihan tanan ha. Og ato ang mga OFW sa mga overseas Filipino workers na karon na minaw diha sa agawa sa nasod na kanunay nga na minaw, kanunay nga nag-atang sa tuang programa. Maing pagpaminaw ninyo diya ha.
2: Straight to the point.
1: Kumusta tuang makigsunan at tuang mga sukindig paminaw? Nga mga senior citizen usab nga naminaw na to karon at tuang mga pinanggandig paminaw nga naminaw sad kasama nga Jerome ang mga nanikaisikay sad na to karon may pagpanikaisikay ninyo diyan tanan ang uban nag samtang naghigda-higda naminaw na to karon unyang uban nagharay-haray samtang nagharay-haray nagtanday-tanday ha. Kumusta to ang mga pinanggan digpaminos kasamang Rinaldo Canada o Canada kasamang Binzi salamat na balik na ka murag duna na ginay padidit nga balon nga Arita sa tuang mga isgutanan sa garong gabi una mga kasama ha Arita sa tuang mga akulo kabilduhan usab garon ha.
2: Straight to the point.
1: Arita sa tuang mga isgutanan sa garon tungkol kay maton pa low pressure area padayon nga ni paulan sa pipila ka mga dapit dinhi sa Visayas o Mindanao samtang pag-asa padayon karon nga ni monitor sa bagyo gawa sa Philippine Area of Responsibility.
2: Straight to the point.
1: Kanihatag ang pagtagad mga sukindig paminaw kay kining ni ang bagyo nga gawa sa PAR posible nga mulanfall kini sa musunod nga mga adlaw.
2: Straight to the point.
1: Agilauman na karon nga bulana adunay duha ka mga bagyo ang musulod karong bulan sa Mayo.
2: Straight to the point.
1: Kanihatag ang pagtagad sad ba kasama unya kining ni ang maong bagyo na pahinoon ni sa gawas mga sukindig paminaw sa Pilipinas. Apa na to ni hatagag pagtagad kay pananglitag mulanfall ni siya din he. Dunay posibilidad nga mokusog roba kining maong nga bagyo.
2: straight to the point.
1: Iha no, saka init ka sa manjirong. Grabe init kayang panahon. Init yung atuang kanang naang panahon, mga sukindig paminaw. O niya, usahay mo, kalit laguan. O niya, karon, doon ay bagyo. Ha, doon ay bagyo ka sa mga Jirong. Sa muna nga ito ang mga kaigsunan. Ito ang pinanggantig paminaw sad. Usahay ka na pislango sad ka sa mga Jirong. Kay init na panahon, mukalit lag ka bugnaw. Usahay, gikan kas init, musod kas bugnaw. Pero ingon sila, nindot mapukuno ng naang gikan kunos bugnaw o niya musulod sa init ka sa mga Jirong. Anya arita makasama sa tuang dugang isgutanan usab karon kay si Senador Ping Lacson ni bahad nga yahang paimbestigaran si Senador Rodante Marcoleta nga aduna kunoy 50 o 500 milyones pesos nga allocable nga flood control na budget.
2: Straight to the point.
1: Adi ana mga sukindig paminaw to hatagag pagtagad kay ini si Senador Marcoleta sukad nga ni pulis si Senador Ping Lacson. Kanunay niya ning sikhon mga sukindig paminaw kay si Lacson kuno matod pang Marcoleta ha, si Lacson kuno mga sukindig paminaw na unsa man nga nagpapaloy-paloy naman adili naman ang yahang nailhan nga Lacson kani adto dili naman maoh muna nga kanunay silang magsinikhanay diha kun maghisgot nag imbestigasyon sa flood control. Karon murag na ipit mga sukindig paminaw si Lacson sa makatarungan ni Senador Rodante Marcoleta nga mao lagi na kawahin aning sa imbestigasyon sa flood control nga hagpat-hagpat ra pili-pili ra ang imbestigara ni Lacson. Muna nga ningos Lacson ron nga duna kuno matod pay 500 milyones. Muna nga murag nanganha ang publiko kay si Senador Ping Lacson ingon man nga duna kunoy 500 milyones nga allocable nga budget mga sukindig paminaw para kan Senador Rodante Marcoleta. Muna nga mga tao ingon sila tanawa wa gyoy kuan kanang naang abi kay kanunay sang sikho ni Marcoleta mo ni nga nagkuan na siya kita na sag paagi unsaon makabalos ni Marcoleta. Ato ni hatagag pagtagad sad mga sukindig paminaw ha kay matod pang Lacson mga sukindig paminaw nga aduna kunoy handwritten note kadto si Anhing Cabral kay hinumdom pa mo atong Anhing Cabral na kadto mga sukindig paminaw nga undersecretary sa DPWH kadto si Maria undersecretary Maria Cabral. Kadto bang nagpakamatay baskilid skersada kuno. May ngon ramatang kuno. Kadaghamang nagduda nga basi kuno gitaguan eh. Papatay-patay lang. Wa man gani to hibaw eh. Gihaya ba to Cabral? Gilubong bas Cabral? Wa man hibaw eh. So karon ang nahitabo sad mga sukindig paminaw nga si Senador Rodante Marcoleta doon na kunoy kanang na ang handwritten note gikan ni Cabral matod pang Lacson nga adunay 500 million nga allocable si Marcoleta. Matod pang Lacson si Cabral kuno maoy doon na kunoy handwritten apil-apil na po ning Lacson si Cabral ha. Anang litan og tinuod man ako'y namatay si Cabral, ngano mang imo pa manghisgutan, Lacson? Nya, dugay naman tong namatay si Cabral, nganong karon pa man kamusulte? Nganong karon pa man kamusulte, nga dunay 500 million nga allocable para dito ni Senador Rodante Marcoleta. Nganong karon pa man kamusulte, anang hagbay naman tong na matay si Cabral, pagawas unta kung tinuod na ang adunay note, ngano mang mga kamusulte na yun? Ang imong gisulte sa 67 ka makongresman, hantod ka rawa makay nanganlan bisag usa. ang giatake na sa Doni Lacson, nag-i-appeal ko no mga sukindig paminaw sa kanang nang Blue Ribbon Committee report nila, kaning ilang investigation, nga ilahang i-endorso nga tos buhatan sa ombudsman, na appeal matod pa si Senador Rodante Marcoleta. Unya, apil nga pagkasuhan ni Lacson og Plunder, si Senador Joel Villanueva o si Senador Jinggoy Estrada. Markulita, marag i-apil tingali niya kay Matod Pan, Muraman og Plantaw ni Lacson. Pirmi man siya nga, pirmi man siya mga sukindig paminaw nga atakiho ni Markulita. Magsumpaki, magyud sila de Senado, mampay apilo ni Be. Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw, pero angay sa naimbisigaron doon. Ha, kaya kaning niyang hitabo ah, kaning 50 million nga dunay allocable on sa mani tinood ba ni or dili angay po ni imbisigaron kaya basi tinog ibutang ta tinood ng inyong Lacson di angay po imbisigaran si Markulita. Pero kung gihimu lang ni Lacson kay aron nga si Markulita muhunong o pangataking Lacson. Ato ni hatagag pagtagad sa hadiri sa tuang pagkulo kabildo o niya. Asa naman tong Kwan Lacson, asa naman tong 67 ka mga congressman nga nangugat na bagyo kag maayo dong Lacson. dili ba Lacson paminaon? Dili ba Lacson nga paminaon Lacson nga kanang naang ikaw pa mismo paisog-isog nga dunay 67 ka mga kontraktor unya ha nga mga congressman hantod karo wa kay nanganlan bisag usa. Samtang sa laing bahin atong hatagag pagtagad kay mga congressman gihatagan na og kopya sa committee report kabahin sa impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte aron ilaha kini nga mabasa sa dili pa ang botohanay karong adlaw nga Lunes.
2: Straight to the point.
1: Pizza unsi mga sukindig paminaw gikatakda nga ang plenaryo magbotohay mga sukindig paminaw sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. So ilaha dito nga hukman si Vice Presidente ilang hukman pinaagi sa pagbutar kung angayan ba nga i-impeach o dili. Pero clarix kayo murag nas 95% ipadaghan ng yung pirma congressman kay ha gaayo sila og manganlan sila sa pananglitag di sila mo pirma pananglitag dili sila mo pirma gaayo og nganlan sila sa blood control na. Amo na nga kanang naang labi na kay balaw tas uban ng mga congressman labi na to mga congressman nga adunay mga anomalya sa ilang distrito adunay mga nakawat mga congressman nga mga way nahimo o nya dako kay budget ang ilaharang personal nga mga Pinoyanan mao ni burot ilang bulsa. Natural di gyud ka musukwahi sa admin, natural ka sa manjerom dili gyud ka magsupak-supak. Labi pa og sadan ka sugarol ka kanang na kontraktor ka. Diyo ka magsupak-supak sa admin, kaya magsupak-supak ka gani. Piti, kaya yun, gukdon kas kaso. Gukdon kas kaso, baka dili ka hatagag budget sa imong distrito. Hindi ka hatagag budget, wala na kay matukob, ha? Una, nga kanang na ang mga congressman Rabadayon, mupirma, pasangin lang ang mga tao. Pasangin lang ang mga tao nga tungod ninyo nga mga katawhan. Napugos kog pirma kay kun dili pa lang tungod ninyo dili gid unta ko. tinuod bitaw. So muna nga to aning hatagag pagtagad ha kay ama congressman town hadlok po ma congressman niya mga kuan kay lisod pug ayo og sulod sa ha usa ka tuig wa po sila ma kurakot na. Awas lang sa mga tarong o mga congressman, ha? Awas lang sa mga tarong o mga congressman. Pero ganto gani mga bulay o mga congressman. Samtang sa laing bahin at hatagag pagtagad sa karon ang founder o chief executive kung CEO sa usa ka online media network gidakop sa NBI.
2: Straight to the point!
1: Kini mga sugindig pa min nagikonfirmar sa NBI ang ilahang gidakop. Ang katunto ang director sa NBI, Attorney Melvin Matibag, ang kailahang gidakop ning niyang usa ka kanang nang founder og CEO kay matod pa nangilkil koroni kining maong negosyante nangilkil ni kanhi speaker Martin Romualdez.
2: Straight to the point.
1: Ikataho nga ipaubos na sa inquest proceeding ang CEO kaganiha mga sukindig paminaw. Onya base sa report gialigar nga nangayo ang suspect og mubalor sa 350 milyon pesos ngadto kang kanhi speaker Martin Romualdez. Bugti sa wala pagpagawa sa giingon nga duna kunoy video nga nala, naglambigit kaniya sa flood control scandal.
2: Straight to the point.
1: Agipadakop mga sukindig paminaw, mura o gana bang gihulga. Gihulga si kaniya speaker Martin Romualdez nga og dili ka mubayad na kugkwarta, di ay video nga makaguba yun ni si imong pangalan nga video. Og di ka muhatag kugkwarta. E kini nga video makaguba ni si imong pangalan kay kabahin na anomalia sa flood control. Kwanas kaya ni Speaker Martin Romualdez mo nang hatag na kukwarta mo ni 350 milyones. Sumbong dahil si Romualdez sa NBI, gidakop mga kasama. Adlock si Romualdez, tinuod. Tanihatagag pagtagad, mga sukindig paminaw ha, kay karon pagkadakop na ni ining. Pagkadakop na mga sukindig paminaw ni ining ni ang maong tao. Na ilaha naman nilang gikuan, nagtulod-tulod naman ni karon kinsa ni tao, tao ba ni sa mga Duterte, or tao ba ni sa mga Marcos. Kini mga sukindig paminaw si kuan, kini si Franco. Kini si Franco Mabanta. O mani ang giaristo si Franco Mabanta, mo'y giaristo sa NBI, kay matod pa ni himo o robbery by extortion. Dito ni kanyang speaker Martin Romualdez. O niya, gipangutan na ang Malacanang kung kani si Mabanta, kinsa manintaw, ka Marcos or kan Duterte, ingon si Inday Claire Castro, siyempre, kan Duterte yan. Tanihatagag pagtagad, bagasukindig paminaw.

0: Ato ni hatagag pagtagad, bagasok hindi pa minaw ha. Akin ingon si Claire Castro, kaduterte yan, maraming mga picture yan na magpapatunay na sila si Kuan, si Franco o si Duterte, ano kono sila kanang na ang best friend ko. No? Amot sa nika tinood ka ha, kaya doon naman po yung mga picture si, pero doon ay mga picture po tinood, doon ay mga picture nga, nagpicture sila si, kanang ang kani Presidente Duterte, picture sila, o kaning ni ang si Franco. Pero doon naman po yung mga picture nga, na as Presidente Marcos, o si, kanang na ang Franco. Muna ito na yung kanunun ha, ito na yung analisaron o tarong. Usab bang sukindig paminaw kay unsa naman sad ning duna na may scan pon aduna na may scenario sad nga aduna naman sa laing episode kasamang nisto an Jerome ang nito mau ha. Anya si Presidente Marcos di ay ni abot na din sa Sugbo karon ha. Karong gabi naabot na si Presidente Marcos na para motambong sa ika-48 ka ASEAN Summit na. So nas Presidente Marcos ron mga sukindig paminaw. So karong gabi naabot siya diri sa Mactan International Airport para mga sukindig paminaw mo appeal sa meeting sa ika-48 ng ASEAN Summit. Usab mga kasama. So, nadiris Presidente Marcos, ha, nga ato ang Presidente din Sugbo. Oy, kinimbahin na. So, ato na ka na to sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang ato ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mga kasama. May kini alang sa mga pinanggantig pa minuto, magkasama sa bang. Ato na mga sakit o balatian nga gihambin sa kalawasan. O niya, ito ang mag-isunan usab niya, nga naminaw, ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, makapagana sa kaon, makapanindot sa tulog, ha. Ato mga kaigsuna wa pa nakasulay dinhi nga dunay mga sakit ug balatian, sulayin ninyo ni kay makatabang ni para alibyuhan ang mga gibati ninyo sa kalawasan. May sab ni kay puno sa mga vitamina, minerals ug nutrients nga magikinahanglan sa tuang kalawasan. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mapalit magkasama sa Diding's Pharmacy, GV Butika, JY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Health Way Pharmacy, kaban pang mga butika at farmasya doon sa inyong mga lugar. Anya, si kasamang Kenta Estrada Balasabas, may gabiin mo kasama. Anya, ako mga igagaw sa rin, minaw sa nato din. Sila si Gaw Analin, La Tanghian, Libranilia. Og sila si Rinalyn Tanghian na De La Rita dito sa Isabela Negros sa Occidental. Ate may nga gabida sa inyo gawaw sa taton nga mga kuan diha mga otora na to da ha nga. Ani si Ma'am Juliet kula naghagman na naminaw sa nato karon. May nga bii ni mo diha Ma'am Juliet. Ani si Romel la Sevilla Angot. May nga bii ni mo diha Sir Romel, kumusta man ka sir ha? Anya si Eunice Ortez na minaw sa dato karon og si Marilyn Barutag. Anya salamat kayo Attorney Buen ha alguno to pasalamatan si Attorney Buen alguno nga maoy ni dala sa tuwa nga programa magkasama gahapon og atong Lunes no. Okay do na tay importante kayo sad nga kanang naa nga gitambungan na kasama nga Jerome no. Okay, onya balik ta karon ta taod magkasama duga nga mga pa shout out og mga isgutanan ato ang Toki on dire subag kulo kabildo karon taod taod. Sanbay lang sa ha. Alas 10:55 na sa gabi.
1: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
3: Kinibahin ang mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit ng cancer. Wa na ikipiling edad, gender o kaha status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan og cancer. Good news, doon na mahimong paubo sa risgo nga mataptan og cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle.

0: vitamin hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiya nga mga eksperto sa nagkadaiya nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
4: Happy fiesta!
5: Kinahanglan, extra nganda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita?
4: Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo ka direta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
4: Happy fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
9: Extra. Kung moingon si mama nga, sige kagaw, inanani mong tambal.
10: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
9: Ang iyang buot ipasabot.
10: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
11: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
12: That portion was brought to you by Nord Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.

0: Nor sinigang, asin kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige kagaw, imnanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
2: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
3: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
4: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Long have we waited.
6: Panduway First Five.
5: Zach Tabudlo.
6: OG.
5: December Avenue.
6: Parokya ni Edgar.
5: And Kamikaze.
6: On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds.
5: Panduway First Five.
6: Brought to you by Panduway,
5: the world's number one rum.
6: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
5: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
6: Promo runs from February 27 to May 29, 2026.
5: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
7: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
8: Ato ang takna, alas 11:02 na sa kagabion. Balik na mga sukintig paminaw diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabion na.
9: Straight to the point.
8: O niya, sa di ba tamado sa mga isgutanan sa karoon, ato asang i-check ha, ato ang Armament Patrol. Anya arisata sayo sayaw sa taginagmay ha kay kanang nang aron nga dili ta dokaon ha rong kanang naang uban sad na unya namo katulog ha ado yugi taninyo diri sa tuang nga pag kulokabildo sa garon. Anya si Sir Siegfried Gudes na minaw sa nato di ay amay pagpaminaw si Linwin Ola Nobe. Amang gabi, kasamang Benzi, i-appel de Res Carmen, da Cebu, Purok, Talisay. Greet ko ni Vilma Paring. Okay na na si Ra, kasamang Paul, kasamang kananaang Jerome. Ha? At kung ano ron taot-taot si kasamang Paul. Ha? O na kasamang Edwin Corbo, may gabi, kasamang Benzi, from Sugod, Cebu. Shout-out ni Anisito Munisit nga... Nagtanday-tanday na, ah, nindota ni Sito, ah. Tanday, anak yun do, ah. Anya si Jane Abilia. Ah, kabalo, galik ka nga magilonggo. Sero, ah, gamay lang, ah. Ah, gamay lang, ah, kay ginatudluan ko ni Luoming ganina mong, ah. Anya si Chris King nga mihares sa makawala man na haog kanang naang sani. Agi-fight at Japan ninyo ang nothing. Matod pang Chris Kong mihares. Aming gabi edi kasama sayo lagchat sa kasama ha. Di ka dokaon. Anya si Gloria Suareng na minaw sa nato karon ha. Kasamang Glinda Masong Lagos. Ay si Noel Padilla, may gabi hindi kasama. Anaminaw sa nato karo, unia rako matulog og mahuman ang imong programa. Si Noel Padilla ni sa Campo Otso, Toledo City. Anya, ato asa ang unahon na to, no, si kasamang Arnold Bustamante. Ano naman tingali is because, kanino kasama? Ah, si kasamang Arnold, bang sukindig pa minaw sa tamo tabok usab ni kasamang sa to ang Armin Patrol. Usab karon ato asang i-check ang report ni Radio Man Arnold Bustamante. Matod pa, sukad nga gipatuman ang gun ban sa tibuok isla sa Sugbo ni adtong adlong Lunes nga matapos sa Mayo 11 mga sugindig paminaw sunod Lunes ang Police Regional Office 7 ni Lusad og ortungod sa makalihukan sa ASEAN na summit unom na ka mga tao ang nadakpan og siyam ka mga armas ang nangasakmit. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
10: YHP. Aha! Ottoman Report.
9: Sukad nga gipatuman sa kapulisan sa Central Visayas ang gunban itong Lunes, Mayo 4, 2026, kato na sa Mayo 11, 2026. Subay sa seguridad sa kalihukan sa ASEAN Summit, ang Police Regional Office 7 nakasikop na 6 ka mga tao o nakasakmit sila o 9 ka mga armas. Sa datang agipahibaw sa Pero 7, 3 ka mga armas ang gitahan ngadto sa buhatan sa kapulisan, samtang 5 ang nasakmit ato sa Police Response Operations o usa ang nakuha sa bypass. Kini nga kalambuan kabahin sa hugot ng kampanya batok sa autorisado sa pagdaladalag armas kuman nga gisuspenso ang permit to carry firearms outside residence. Gihimo kini sa PRO 7 aron mawagtang ang hulga ug masiguro ang seguridad sa publiko sulod sa mga adlaw nga gipahigayon ang ASEAN Summit. Si Police Brigadier General Arnold Aban, ang hepe sa Police Regional Office 7, midayeg sa mga sakop sa istrikto nga pagpatuman sa gunban sa tibok isla sa Sugbo. Si Police Colonel Kimberly Molitas, ang ASEAN spokesperson na kanayon, nga nakuog natampo sa malinaon nga ASEAN Summit ang pagpatuman sa gunban. Iyang ibutyag nga ang pagpatuman nini wala magpasabot kay kikuhaan sa ilang katungod ang mga lehitimo nga gun holder kun dali igulang sila nga mihatag sa siguridad sa mga delegado sa ASEAN Summit.
10: And the implementation of the gun ban is for also for security purposes, no, na ipagbawal muna natin ang ating private individuals na magdala ng baril to make sure and to contribute to the security preparations done by the uniformed services. This is not to curtail their privilege but to give due respect, no, dun sa ating preparations dahil meron din tayong mga contingents coming from other countries who are also from the uniformed services. So we need to identify each individual na mayroong firearms and yung pag-gunban natin is to contribute to security preparations.
9: Si Police Colonel Kimberly Molitas, awhag sa kapulisan sa publiko nga parayon nga magbinantayon o gaabagan sila sa pagmonitor kung dunay mga tao nga magdaladalag armas diha silang dapit aron marespondihan nila kinidayon ug marakpan ang maong suspitsado. Kasama mo sa PRO 7, Inyo Rajman, Arno Bustamante, DYHP, Tata Carmen.
8: Okay, salamat, Radio Man Arno Bustamante, sa imuhang report. Ato i-check sa rin ang atuang Arnoin Patrol, mga kasama. Iyon sa mga atuang pag-asa maktan. Ang ganimbahin na sa datod ganato o sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang kape makasama nga EXL Makabuhay Coffee Mix 17-in-1 kinipasabot 17 ka mga prutas ug tanan nagisagol sa tuang kape. Diyan na kanindot sa tuang kape makasama kay dunay ni sa rose hip, nga dunay tay aging properties ug dunay pain relieving properties nga alibyuhan ang sakit sa arthritis. Ato makigsunan ha nga mga mahiligon og kape kato mga coffee lovers. Nato nga mga naminaw nato karon kaning kape ha mo imna ha. Kay lakip nga sa gulo sa banay do na ni say luy adunay dulaw or kanin turmeric adunay kamungga dili mangustin dunay ka dunay tapol nga bisaya nga mais adunay bayabas na nindot kay niha nga dunay say bayabas dunay insulin plant dunay barley dunay arabica adunay stevia ang stevia mo nga palami sa tuang kape unya duna sa ni say ginseng ha? Ang ginseng makasama nga na sa tuang kape makapaabtik sa tuang panglawas busa makalahutay ta matag adlong panikaysikay kung kanunay ta nga nakainom sa atuang EXL Makabuhay Coffee Mix. O niya, doon na daghan pa nga mga sagol, ha? Ang mga utanon o prutas makasama ang atuang kape. Nakainom sa atuang kape, sad mga kasama kay mapalit ni siya diha sa 360 Pharmacy sa Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, Gubanpang, ang butikag pharmacia dool sa inyong mga lugar. Kay sunan ha diha basta mahiligon gani og kape nangita og kape nga maayo kayo nga imnon lami ang timpla sakto timpla kaning kape ha EXL Makabuhay Coffee Mix ha. Okay onya nana kasama Jerome karon tata da tumbalikan sad makasama onya kato mga naminaw sad nato ha nga nangita gaplas ha. Pag-isgot ganit tag-kapi, EXL Coffee. Pag-isgot sa tag-haplas, makasama EXL nga haplas, no? Doon natin EXL Makabuhay Oil. All-in-one, kini pasabot na latanan niya, skincare oil pag-get. May nakanindot sa tuang kanang naang haplas, mga kasama. Ang tuang haplas, mayasanis mga panuhot, niya katuntuan ang makisunan nato ang dali ra ken supon sa mga panuhot pag nakato makisunan sa nato ang kasaman zero makanunay panakit sa kalawasan pangulngol so ang makaunuran onyas mga panuhot palagputon gud ani onya nga tuapo panglaylay sa to mga lutahan sa bahang ato makisunan ay kalimot Basta haplas gani panakit sa to ang kalawasan, haplas gyud EXL makabuhay oil na kanindot ani kay mang haplas ka. Dili ka pa akon og lamok, dili ka pa akon og lamok, makasiguro ka nga dili ka magkasakit og dinggi. Ito ang nga makaigsuunan para malikay sa sakit nga dinggi, ang haplas ta sa EXL makabuhay oil. Indot ang atong haplasa kay humot siya o niyahang pagyoda. Indot kayong gamiton para sa tuang kalawasan ipanghaplas sa mga atong kasukasuan. Sa palit Japon sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, o CSG Pharmacy, guban pa nga butik at farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, nanas bigas linya, magkasama, nakastandby si Radio Man Paul Lauro at tuang i-check nga. Tayahan nga na imutangan karon sa bagkasama. Yes, Radyo Man Paul, maing gabi eh, diha.
11: DYHP, Tata, RMN Report.
12: Kasama ang DJ, maing gabi sa ito mga sukik di paminaw. Kita mo ay nag-uban roon gabi una itong kay Waxi kasama ang GQ. So sa atong nga pag-patrolya na ini nga mga oras sa karon, doon na tayo mga ipang verify nga mga alarma kaganihan sayo-sayo pa sa may kalahuan na talamban na kay itong mga tao dito tungod sa pagsigasigas o saka poste, no? Nag-iasikaso na sa Linoon, gireport na layon sa atong command center sa Biko aron maatiman dayon kasama nga Benji, no? So sa mga maghisgot ang mga dagko nga mga alarma, wapatay na monitor kaganiha diri dapit sa may Yatisa, doon na to'y vehicular accident po nga ato nga na monitor sayo-sayo pa sa kagabi, no? So mga pasado alas 9 siguro to o alas 10 na to na monitor girespondihan po to sa atong mga sakop sa medical team sa Tisa. Sa atong mga balita nga nahipos gikan sa atong kapulisan sa mga probinsya sa Sugbo, na palgang patay kaganihang buntag kining usa ka o kining usa ka mananagat nga giingong biktima sa pagkapamusil niya ni sa may Barangay General Climaco, particularmente sa may sityo Kawa, Barangay Kapitan Claudio, Toledo City. Actually, gabi ini siya posibleng gipusil, pero buntag na ni gireport sa iyang kabanay ngadto sa Toledo City Police o nagpahibaw sa nahitabo sa ilang kabanay. Kining mananagat, ato ni gila nga si Elvin Halandon o Halandong 30 anyos ni siya nga taga Barangay Matabang, Toledo City. Biktima ni siya sa pagpamusil ang kapulisan sa Toledo. Blanco pa sa pag-subay o kinsay ni Usil patay o ganong gipatay kini si Elvin Halandon, 30 anyos nga taga Matabang, Toledo City. So muna ito niya mga reports at nga nahipos gikan sa kapulisan sa Toledo na ining mga oras sa karon sa kagabion din sa ato sa Cebu City. Mga checkpoints, mga upland bulabog ang gilusad ron sa ato mga sakop sa kapulisan aron makuha po rin nilang mga daotang elemento kini mga tao nga mga armado nga magkupot og mga mahait og mga armas nga mubuto sa lain-lain nga mga kabaranggayan hinungdan nga nilusad ron ang atong kapulisan og upland bulabog diri sa Cebu City.
8: Kasamang Paul, kana na ang atuang masuta karon diya sa gawas. So, kung kapadayan ang atuang ASEAN Summit karon, ikumpara na to sa mga kani mga way mga dagkong okasyon. Kumusta man ang seguridad sa gawas?
12: Tungod kayo nakasintro man ang activity kasama ang media dito sa Lapu-Lapu City. Hanok dito tala ng atong red alert concentration sa atong kapulisan. Diri sa ato sa Cebu City, imanduan lang po sila ng magkandak o checkpoints, police visibility, o niya, padayon ang kwan kasamang binji, padayon ang uplan bulabog lang matagabi sa atong kapulisan. Niya, karoon lang bago, doon natin breaking news, ato ni verify kining sunog ron nga ni Igo sa Dakpayan sa Mandawi, ato ni i-clarify pa on sa ning barangaya kining alarma ron sa sunog po kasama ng binje, no? So, padangal na sa dugang update anisad kasama ng binje, no? Ikan din sa gawas, ako inyong kasamang Radyoman Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
8: Okay, salamat Radyoman Paul Lauro sa imuhang report. Tumbalikan ron si Radyo Man Paul, kabayan na ng sunog, mga sukindig pa may nag-unsay, nag-involve, no? Niya na maong sunog niya sa Mandawi sa Garon. Okay, niya to ang tagan sa pagtagad kay Karon. Karon sad bang ganihang medyo sayo-sayos kagabion. Naabot mga sukindig paminaw si Presidente Marcos gikan dito sa kaulohan ni Akeron diri Sugbo para nga mo attend sa pahigayon nga meeting sa ASEAN Summit ika-48 ni mga sukindig paminaw o niya diris ato sa Sugbo gi-held kining ni ang maong kalihukan. Galing kay gabi ina matatang at doon na tayo mga pangutana san presidente ta. Ano tayo mga pangutana kasaman si Rome, no? Asa to ang presidente mga sukindig paminaw. Now, ato hatagag pagtagad kay kaning ni ang niingon karon si Jervil Luistro ang chairwoman mga sukindig paminaw sa Blue Ribbon akaning niang sa Justice Committee sa House nga ilahan ang nahatag ag kopya ang makongresman tanan sa ilahang committee report sa impeachment ni Vice President Sar Duterte para mahatag ag chance kadtong tuang makongresman nga makabasa sa ilahang committee report para unya sa Lunes mga sukindig paminaw katong makongresman aduna nay kahibalo unsay mga grounds unsay mga basihan sa impeachment og nganong kinahanglan bago i-impeach or dili si Vice President Sar Duterte. So kini nga paagi maunay ang gi mando Supreme Court nga kinahanglan nga sa dili pa butuhan hatagag higayon ang mga congressmen nga makabasa sa report, sa committee report, sa Committee on Justice, kay mapariyamang gud sa una nga, ang mga congressman, hala pirma lang pirma, wa gani sila mahatagig kopya. Ha? Wa sila mahatagig kopya, pirma ra sila nga pirma, wa sila kahibaloog. Unsay mga ebidensya, mga sukindig paminaw sa hatag dito sa kanang naang sa impeachment sa mga complainants o katong sa prosecution, pirma lang silang pirma, importante nga dun ay ayuda. So, aligre kayo na karong Lunes po. Aligre kayo na kay, pero sigurado naman kayo ka na mag-expect na kita na, mag-expect na ta nga, mulapas giyod sa sinto size ka mga congressman, ang mupirma mga sukindig paminaw para nga ipa-impeach si Vice President Sar Duterte. Ha? Ngano man? Kungod kay ari pa lang kadaan magbase sa mga partido, ang pinakadaghan karon nga mga membro nga partido ka Presidente Marcos. Ha? Nga partido mga sukindig paminaw unya kana tungod kay mo lagi na nga ipton sila, gukdon sila. Di mo na nga kanang na ang medyo mapugos yung kuno sila o niya ang ipasangil nila nga kuno biktima rapod sila. So muna nga oguan manggali amay noon para ma-impeach mga sukindig paminaw o niya next week posible na nga masaka na ngadto sa kanang naang sa Senado ang impeachment. Pag-abot o Senado, karon ang uban ng mga congressman, ningong mga, ningon uban mga congressman nga, doon na may mga nipadayag nga, dili sila gusto nga mag-convene ang Senado mga sukindig paminaw sa impeachment. Ang uban ng mga senador, laom na sila, naglungot-lungot na, o niya, murag andam na sa impeachment, pero ang uban ng mga senador, dili gusto nga mag-convince sila. Siyempre, kaning mga senador nga, mga dumadapig, mga sukin, di pa minus, mga Duterte, ha, kung mahimo, yung gini sila nga, di lang ta magkanang na mag-convene, oy. Ha? Pero kadtong mga anti-Duterte nga gusto gyud nga i-impeach gyudayon si Vice President Sara Duterte, ay kumbikto gyudayon, gusto to nga aksyonan dayon. Oh, sumun na nga kani, nanggawas na po ni Abi kay hapit na mutugdon dito sa Senado ang impeachment ni Vice President Sara Duterte, nanggawas na po ng mga pangalan sa mga senador nga supak sa impeachment. Ha? Kinsa man? Joel Villanueva, Senador Jinggoy Estrada, Senador na karon ay dai na puno si Marcolita, mga sukin digpamin. Kita klaro kayog tataw kayo sa mga hearing sa Senado nga si Marcolita kanunay gid niyang batikoson Lacson. Kanunay gid niyang kuliton kulkugon, mga sukin digpamin us Lacson nga unsa man kason wa naman kay pakabana son. Nagabutubong, nagabutabungol na lang mangkas mga ang ipatawag sa Senado sa flood control zone. Huwag yung Lacson. Napulaan na tingalis Lacson na, ha, nabungog na tingaling ulong Lacson. Ha, di ana, nikuha na kuno siya kanang nisulti na yun siya nga doon na kuno'y 500 million nga allocable budget si Marcolita. Gikan kuno sa kanang kanabitaw ang gisuwat sa bullpen. Ha, gisuwat sa bullpen nga doon na kuno'y note gikan dito ni Anhing Cabral tanawar. Anon sa bas Lacson nga kanang na ang tingali well, Peter, pero og pananglitan og doon na'y mga ebidensya sa Lacson ana, okay. Doon na'y mga ebidensya sa Lacson di angay po na nga labi na og tanawang Lacson nga doon ay mga probable cause, angay po imbestigaran tinuos Marcolita. Pero kunwa gani aw. Akay balo ng mga tao nga kaning ni Ason na kaning ni Amorag doon na gigahonghong ni Mugikasta Ason. Okay, sanbay lang sa kadali, makasama ha, kadiot lang. Alas 11:24 na sa gabi, standby.
13: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish may-amazing with Lady's Choice.
14: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
15: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
13: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag Kidney Care. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Farix Vitamin B1, B6, B12.
16: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
13: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days. This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
17: Basta na ay hilanat,
18: dapat matik, i-Biogesic.
17: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo,
18: dapat matik, i-Biogesic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
17: Dapat matik, i-Biogesic.
19: Alagang unilabyan.
20: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di man unka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Naay high cholesterol o diabetes?
19: Oh no!
0: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
19: Yes!
0: Say yes to GlucoPro.
22: Use under medical supervision.
23: Unilab quality yan.
24: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
25: Happy Fiesta!
26: Kinahanglan, extra ang handa.
25: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
26: Naana mga bisita?
25: Gadget lang!
27: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
26: Wow! Mas maayo pa?
27: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
26: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
25: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
27: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
22: Unilab quality yan.
23: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang ilan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
25: Happy Fiesta!
26: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
25: Naana mga bisita? Gadget lang!
27: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan nimong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
26: Wow! Mas maayo pa?
27: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
26: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
25: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
27: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
22: Unilab quality yan.
23: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang ilan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This newscast is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
28: C-D-O-I-I-Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
29: Versus previous formulation. Our cheesiest C-D-O-Idol cheese dog ever. Buy now.
28: Ito ang idol ko.
30: Good morning, my dear plants.
31: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
30: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
32: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
24: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
33: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
34: Ang Strongman's Multivitamin. Na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad. Imong kausog with proper diet and exercise.
22: Unilab quality yan.
23: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
35: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
36: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
37: Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuan.
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This time, Jack, is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, two times na inom, two times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
8: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
9: This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
10: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
11: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
12: This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Naulian na ka, ma?
15: Wa pa.
14: Naulian na ka, ma?
15: Wa pa.
14: Naulian na ka, ma?
15: Wa pa.
16: Nga nung dugay agad mawala anang sipon na, ma.
18: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
19: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
14: Naulian na ka, ma?
15: Gahapon pa.
14: Ah, kuya waoy.
18: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
38: Unilab quality yan.
39: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
40: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
38: Unilab quality yan.
41: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
42: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
43: Puhata na!
44: Pag Energon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Energon Z Plus!
45: Unilab yan.
46: Multivitamins plus zinc is the generic name of Energon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
47: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
48: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
49: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
50: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
51: Happy Fiesta!
26: Kinahanglan, extra nganda. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
27: Naana ang mga bisita?
28: Kajud lang!
27: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na!
34: New Alaksan Extra!
29: Wow! Mas maayo pa?
34: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
30: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
31: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadere!
34: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
38: Unilab quality yan.
49: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
11: This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
8: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This newscast is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang.
0: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
1: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
2: This newscast is brought to you by
3: Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na!
2: Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biojessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biojessic anytime, anywhere. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biojessic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hato ang atak na alas 11:36 na sa kagabion. Balikta magkasama dire sa tumbag kulo kabildo karong gabion na. O diya sa dibata mo ato sa tuang mga kulo kabilduhan karon. Ato sa nga i-check ang tuang kahimtang sa panahon magkasama. Asa mo sunod ng 24 oras nakasanbay sa Pikas Linya gikan live gyud sa Pag-asa Mactan di OST Visayas si Sir Manny Jan Agbay. Sir Manny, kumusta? Unsa may latest tatua nga pagbudaban sa panahon? Sir Manny, may gabi ini mo ha live taron sa DYHPDI. Unya mo makauban si kasamang Benji, sir. May gabi.
12: Yes sir Benji, may gabi sad og sa imong mga sugintig paminaw. Mako na ito ang latest with update para karong gabi una. Para sa update sa itong gibantayan ng low pressure area, kay as of 3 PM ganihan, nasigpatan kini nga na sa 305 km east of Hinatuan, Surigao del Sur. Kini nga low pressure area nga na sa par, sa pagkakaroon na siya low chance nga may mga usaka bagyo. Mm-hmm. Flying bahin ang easterlies, ang mga pinagpasulapin din sa Visayas o sa Tibuok Nasod. Ug sa atong gibantayan nga bagyo nga naagaw sa atong par nga gipanganlan na karon og tropical storm nga si Hagupit, as of 3 PM ganiha ang na-locate kini nga nasa 2185 km east of northeastern Mindanao outside sa par. Kini nagdala sa hangin moabot og 65 km per hour, gustiness moabot og 80 km per hour. Kini nagalihok pa westward sa kusgon nga 15 km per hour. Og base sa mga forecast track, posible nga musulod ni sa par kini nga bagyo din ni abot igabot sa Sabado sa buntag or ika Sabado sa udto.
13: Mm-hmm.
12: Ug para sa to ang forecast weather condition para din sa Sugbo para karong adlaw hantud na ugma, max nati ta og kunang sa mga panganuron nga tuna sa dagumon nga kalangitan nga nagapoy chance sa mga isolated mga ulan ug mga thunderstorms labi na sa hapon ug gabi gumikan ani easterlies. Ug sa tuang radar monitoring karon natay na sinati na mga pagulan dinhi sa may Sugod, Carmen ug dinhi sa may Liloan.
13: Mhm.
12: Ug para sa kanta sa tuang hangin ug sa tuang kadagatan dinhi sa Sugbo, max nati gyud tag hinay nga na sa kasarangan ni hangin nga kagikan sa silangan nga to sa amihan ng silangan di na malud sa tuang kadagatan nagpabiling hinay nga to na sa kasarangan ang mga pagbalo dinhi sa Sugbo nga tuong dagat. Niunas ganyan ang alas 8.14 sa gabi, mutaob mo niya ang alas 2.26 sa kadlawon. Temperatura, mag-range gikan sa 26 to 32 degrees Celsius. At ang sunrise, din sa Subo, ugma, alas 5.05 sa buntag. Ugma lang ka na itong latest. Gikan din sa Buatan sa Pag-asa, kini si Marjan Agbay, may gabi sa Taran.
7: Sir Manny, kanang naang unya siya sa posible Sabado, mo landfall. Asa man sa particular mo landfall, kini ni ang maong bagyo?
12: Dili siya mo landfall, sir, no? Musulod lang siya.
7: Ah, musulod na siya?
12: Yes, sir.
7: Na, so, unsa man niya siya, gamay ang chance nga mo landfall?
12: Yes, sir, gamay ang chance na mo landfall diri sa landmass. And, possibly sa niyang track na diri sa may Northern Luzon. And, usa sa scenario niya nga, if, one, possibly siya nga mo weak or mo hinay pa as a low pressure area samtang magadol sa Philippine landmass.
7: Mm, so wala ang ngayon kabalak answer there is Visayas o Mindanao?
12: Wala ray ang ngayon kabalak answer.
7: Mm, okay, sige. Salamat kay Sir Manny Jan ha o may gabi ini mo.
12: Wala pa yan.
7: Okay, onya, salamat kayo no, gikan sa Pag-asa Mactan. Sir Manny Jan Agbay, mga sugintig paminaw. para sa pagbana-bana sa kahimtang sa panahon. Unya, ato sa nga i-check, no, si Radyo Man Pulauro kay di ay dugang report mga kasama kabayan sa sunog. Yes, kasama po.
14: DYHP Tata, Araman Report.
15: Radyo Man, kasama ang bitin. Ito rin sa may Turkitisa, no, sa may San Jose Village. Ito ay di ay tao diri nga nagsunog ni sa iyang sapatos nga nakapaukay ni sa mga silingan niya diri. Onya ang complainant, ha, diri complainant. Usa background ani to hana sir?
16: Bisyo.
15: Oh, bisyo ra gud.
7: Oy, bisyo.
15: Kuyawan niyo pagkaso diyan sa lang balay.
16: Oh, kuya, ya, kanya mo amo gini. Atog mo kung ato kung asa maron na pitang baho. Mo to gipaw na kung electric fan.
7: Mm.
16: Ato na electric fan na pang gipoy baho. Pagtang dito nga to kag pagatro ko tuyo aso naman.
15: Mm.
16: Oh, ni dagdag ko disgo was. Eh, sila naman naglalis naman sa diha. Oh, to ako yang itawag. Tawagan ako king namon ko noon nga ay pangilabot. Mm. Eh, wa kilabot.
15: Pila na gid sad kan ni balabala lang.
16: Mo pila ida nang ta.
15: Pinyo ni nani, nani pamilya na ya tawa na ala
16: sana. Ay dekan natawa pero puro tulata.
15: Opisyo magudno. So, lana diri ang sa ka pulis kasama ang binji kay iya ipakuha gid kasama ang binji. Actually, gili-li na ni Jerry Kaganiya sa atong fire brigade sa TISA kay aron ma subay yun niya. Matunta sa atong babae ganiya. Atong babae ganiya, sir. Kung sa ito niya, sir. Inahan?
16: Inahan.
15: Inahan to. So, gisood na niron sa police kasama ang binji. Kaya kumaon na siya kay ang kumplainan. Kinisiya, iya yun yung ireklamo ng Ohana, no?
7: Mm-hmm.
15: Uyuan sa din yan? Uyuan sa din yung complainant kasama ang binti. No?
7: Uyuan ra, oh.
15: Dala. Ito nga.
7: Kani-kani mo, ni? Susulod na din yung polis?
15: Uyuan din yung complainant kasama ang binti. No? Mm. Silingan na gini sila din.
7: Mm.
15: Ay, susulod mo nyo sa polis ron. Asa man siya, sir? Asa man siya? Ada tak rosak. Sudah sama binji ya.
7: Sige. Hindi nila gamay kimuragkuan man kana na ang sikot magkay diha.
15: Ara kan mo ni sige higda sama binji no.
7: Ah mo ni.
15: Oh, kita ka.
7: Oh, kana usa man naghukas.
15: Oh, yaw-yaw mo ni sama binji.
7: Uy, nagyaw-yaw. Asa man pulis o pa ni salon?
15: Ano, gawas ng pulis.
7: Oh, ayla sa kumpiyansa diha kay
15: nagyaw-yaw mo ni.
7: Nagyaw-yaw?
15: Nagyaw-yaw mo ni siya kasama ang binti, no?
7: Uy, unsa may giyaw-yaw niya?
15: Usara ni ka-police pa ang niya din eh. O niya, willing mo ni yung uyuan nga may mubarog as a complainant.
7: Hmm.
15: Uyuan sa silingan. Isa yung kadawa ka complainant? Ikagaw, aning balaya? Sus, pastilan. So,
7: iyawa, no? Sikit-sikit na ba mga balay niya, o?
15: Handok ni sila kay basig, dili ni makuha. Basig, mag-utro ba?
7: Oo.
15: Okay, ang tama ko, no? Ang tama. Likado ning tama kasamang bindi sa utot sa demonyo.
7: Mo-inter, gini? Mo-inter ni Tawana, di ay kasamang Paul?
15: Mo-inter. Tricycle driver ni niya ang iyang kinitaan kasama ni Gigi, iyara sa dipalit og sa
7: buksus.
15: O, nga, dayon, gusto sa complainant ka, ipatuha yun ni nila. Nga, higda raman ni kasama ni Gigi, o nga, nagsigyaw-yaw.
7: O, sa may giyaw-yaw niya, makakuan ka, nakadungo ka sa giyaw-yaw kasama ni Paul, o sa giyaw-yaw niya?
15: Ito sa recognize sa iyang giyaw, sa mga rin siya nagbugot-but naman.
7: Bagot-but na?
15: Iyang kanig.
7: O, naniraman, i-action magsun ang pulis, na mura mag-gisirhan.
15: Wa man noon, higda raman noon dito.
7: Higda ra dito?
15: Kung yan, alam mo, siya ng pulis, ang kaoban lang niya kay...
7: Oh, back up.
15: Okay, dako ko kay Glawas.
7: Uy!
15: Dako Glawas, isang kayo ni ganiya, sir? Iyon someday siya pagtubag niyo, mga tanon.
16: Iyon sabi pagtubag niyo, may? Iyon siya nga, ang karong magdaob siya sa gawas, kay layo ko tubig, may gawag siya sa huwag, kay Joora. Tarong ko na.
15: Ay, sulti ko.
16: Okay,
15: kasi pag-imutan ng gamit na upan mo diya, atin din arsonal. Bawal dyan, bawal dyan.
7: Kuyawa, no? Kuyawa, tawhana, no?
17: Oh, nanagid ka na, gini ka rin siya, no?
7: Nga na, nana, oh.
17: Dumatadong daog ka niya, susi mo balay niya. Nagagay ka niya ng silingan din sa pad. So, bakong ito na alam man, all the way. Niya, pagkapulisan siya po muna usa. Layo sa gano'n sa batak. Kaya mo ari lain, sir?
15: Okay, na ko lang. Pero naglawas.
7: Oh, ayaw lang ipa. Ayaw lang ipaalang-alang kay masikaran ta na kasamambol.
17: Ayun kay usar rabo ni police. Ano ni nagantano diri pero ko alam man
7: ito. At least maka-access sa mga tanod. Sumo ni magwas mga tanod, no?
17: Oh, lamay na kay mga tanod diri sa was pero ang police ani guro lang yung police nga itawag ni siyang backup kay aron ni kuha ani. Kisikising at least makwala nila mamanit nila ang
7: mawagyod
17: dili man ang violente kaya nagsigda naman siya diresod sa ilang malay kasamang lindi na yung regamay dili nga taas na lingkuranan nagsigda na siya dili nga naked rin siya exhort niya wala siya sinina kaya sige kaya yung
7: wala mga sila nakita nga doon ang hinigiban ang idala
17: wala mo naman kasi pasundol na ito
7: sige sige ito ko na.
15: Turiyahi ko no, sir. Turiyahi ko no.
16: Ito ba sa mas tagod? Tugtugod?
7: Oo, ganit. Tug, oh. Tug siya.
16: Ha? Di lagi. Mas makasagan ko na sa bahay. Naa, may kaso wala. At least. At least. Garan. Oh, sige. I-explain ang atos korte, ha? Sige.
17: Wala yung itubag sa kwan sa mundindi sa atong tanod o sa atong kapulisan na kwan. Moro yung ito yung itubag. Alangan mo kung magdaob siya din sa gawa. So, ari yun siya ang daob lang kung food sila ha.
7: Okay.
17: Arang dali ang nagkino niya pagpaw.
7: Na naunsa.
17: Ay, tapos na hindi.
7: Naunsa na ning kalakihan. Basin o dagang tingalik yung lamok dito, son. Muna magdaob sa silang balay. May ganit kinabantayan to nila kasamang pulo.
17: Oo, na. Niaso man. Niaso man dito dito.
7: Niya, anak kasugod na ginagdaob, gidi ay.
17: Oo, ni kayo na ang sapatos kasama yung binti, no?
7: Sus!
17: Ni kayo na. Niya, layon, buong sila, aso man kayo, asa man higitang aso. So, nagpanik ka sila dito. Kaya mga alay, pagdiriyan siya, yung mga tapat-tapat dito.
7: Oo. Na, sikit yung kayo, oh. So, sikit kayo, eh.
17: Ay, apay, kundre, kuralo kawayan. Uso ganyan yung kayo, ano, yung duwa pa tumapagbili na yun. Tapat sa dito nga, establishmento. Motor shop problem yung tapad, no? Delikado tayo guwa to na yun. May ganit kay ay fire truck ang tisa, nakadaglan din sila din ko na nga. Wala na sa sila kabumba kay Sierra Masay. Kinala sa mga kabanay mo yung nagpawang sa damang binji. No?
7: Kuyawa ng kuwana, no? Iha, unsa ba niya? Tripping rin iya ha? O unsa ba kahay? Pasig doon ay gahonghong niya kasamang pool. Kasagara na ba? Mayingon nga, gihonghongan siya sa kuwan sa kuwan na naigahonghong niya. Kasi unang ka na magdaob ka o niya, daob ka na suod sa balay, kaya unsa to yung rason, ang daob na suod sa balay, kaya bulahan ang tubig dool ra.
15: Lalo ko nung itong daoban dyan? Unsa to yung
16: ayaw ko nung pagkaon sa inahan? Kaya huwag katag ka. Kaya ang ganda eh, bayan eh. Kaya karo naglagot, gidaoban yung sapatos. Kaya kung siya tanan pa na yung buntang niya, atin din arson, kaya nakasuod pa ni malay.
15: Gutom na ni kaniha. Gutom ni kaniha kasama ng binji. Gutom ni usahin ni matasuyok ka ba?
7: Nga naman nga, asa man nagiang kita sa tricycle nga, wa magkapalit o ganon.
17: Kali ko ni Azulte, nga ang iyang kita, iya rasang ipalit o kabo.
7: Sus!
17: Isuyok mo ni ang atong naibaw andere na informasyon, no? So, napadere ang atong kuan. Atong mga tanod, ni at saka pulis dito sa sud, nag-monitor lang una niya din sa sud, niya manoon siya himo o bayolinting lihok. Sige lang siya ginda din sa pinkuranan, niya sige siya gugot-mot, no? So, dito ni mga igagaw o mga silingan din niya kihaan nila kapintid na arso, no? Niya maning ilan yun yung ibada o police station kasama ang hindi. Hindi nga o niya suspect. Sinod nga na rin niya, sir. Angga ninyo. Tuya.
7: May na daro prisuan. Adto lang sana pagkatulugon ni dos prisuan kay likado magana di matulog basin og kanang libuag na mga tao diha kay ayun nga dao priya.
17: Oh, kinuunda ko. Iwan ko niya mabantay ganiya. Ibigak ko ito niya. Naratol to siya mo. Daga na lang to siya mo. Buwa siya.
7: Oh.
17: Buwa sa bantay. Sa tinunyaan na niya, sir? Sinitawa lang?
15: Itchil? Itchil? Oh? Apeligo ni nila. Ano saan? Question?
18: Oh.
15: Itchil, question. Mga palaka na ay edad. Ano niya? Kwan? Squinta na ni? 30? 40? Ah, 20 ka pinta ni?
7: Ito kasi pa.
15: Ito na nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga n

0: diri sa San Jose Barangay Tisa ni atong ga Dakbayan Sugbos o sa kapulis o watuwa ni si Ang Oban na maabot aron ilan na ning bitbiton padong dito sa ilang police station kasama ang binti no kay nakulako naglawas o ligod niya ilan mo kutiyan sa liwa sa kapulis din kay ligod din naman ni pagsingon na po naglawas ng pulis na ni Akmot na rin una itubag sa jailing na ang alarma no so tungod sa tabo, naka, okay, good. Arong orasa, patungod na naman ang sa ganiha, ang alas 10 at 11. Kunya, okay na lang sila tungod sa grabing aso niya, baho ba? Baho mo guling sa tapos sa dindaoban ni mo, murang ni baho, dapat guma. Diba ni, ato lang yung nuntan, sa mga binti, no, usay, dugang update pa ni Jerry. So, gikan diri sa Barangay Tisa, live, ako inyong kasama Radyo Man,
1: Okay, salamat Radio Man Pulauro sa imuhang dugang report. Ini ang nahitabo nga pag daob mga sukin digpaminaw. Asods pa ni Malay kay mayra ko na magdaob-daob ko nito kay naraman po'y tubig sa sulod. Mayo pug uto kung maohon. Ah, pero sa maayo, di marag pamina na ito, dili may nag-utok na rin klases tao, ingon ali. Kaso na kay anak ka magdaob, sulod, pero tinutong ingustanod nga na ngayon kung nang pagkaon, yung way may kahatag taong ginikanan. Hinahan mo man tayo ay kahatag, muna yung nasuko. Kaya nag-drive man sa tricycle, kana iyang gipalit og sabo, o gipa nang gipalit og bugas, at didaghan makakaon. O ni resulta lagi karon, ha? Nakinibay na sad makasamahatod ka na to sa DTX 500. Ang atuwa nga DTX 500 kampiyon nga proteksyon. Kaya doon ay 1.3 million orak units nga antioxidants. Piktibo kinipangundra sa mga free radicals o oxidation. Ang DTX 500 mga kasama, may nasumakiksun ang mga pinanggantig paminaw. Nga adunay high blood, taas og blood sugar, taas og kolesterol. Mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mga kasama maayo usab ni adunay mga kaigsoonan natong adunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, adunay problema sa kidney disease, gallstones sa formation, hyper acidity, insomnia. Ato magisuna nga adunay insomnia ayaw na ninyo pasagni, mag-inom na ta sa DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama, mapalit ninyo silang clinic and pharmacy. Diri sa Dakbayan Sugbong, umao ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kanamimutang sa Unit 102, Mary J. Building, Hakosalim Street, Cebu City. At bang sa The Freeman o Super Building o Gluyo sa Gaisa no Main. Makamutawag mo silang numero 0975-079-5133. Ang DTX 500, mapalit usap niyo sa uban nga mabutikag farmasya. Adool sa inyong mga lugar, mga kasama. Ato ang makiksunan nato mga pinanggantig ba minaw? Kuhanan niyo na, kanang naang isitahan ninyo ang ilahang clinic. Kay libre ang ilahang consultation. Gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Okay, onya ato asang hatagan og pagtagad no gamay mga sukin dig paminaw kay ato ang paminawon kuno ni Senador Ping Lacson kay kanang naang gusto unsa man iyang committee or kanina partial committee report mga sukin dig paminaw ha onya matod pa niya nga magpaimbestigar kuno na siya ha sa kani posibleng korupsyon nga nagikan sa gitawag ng mga allocable o kaning pundo nga gigahin alang sa mga hangyo sa proyekto gikan mga sa mga congressman ngadto sa DPWH. To ko nasang paminaw kadali Ping Lacson kasama ni Geralbe. Kani sa maning ko anang Lacson nga tan paminaw si Lacson be kuno son minaw kuno minimo son be. Sige. Paminaon sa kasama ni Jerome ha kay

0: hindi proper, pero hindi naman illegal. Kasi dati naman pinapractice. Pero yung pinagbigyan...
1: Balik ko ng gamay doon. Balik sa gamay. Sa manjeral.
0: Sabi ko nga, yung request for allocables, although sa tingin ko, hindi proper, pero hindi naman illegal. Kasi dati naman pinapractice. Pero yung pinagbigyan, given due course, yung mga request, maski hindi lahat, again, hindi pa rin illegal yon. Pinagbigyan ng DPWH. Pero yung binigyan ka ng items, tapos sinabstandard ng contractor mo, ginos project ng contractor mo, doon may problema.
1: Mm-hmm.
0: So yun ang hihimay namin. So di ba, there's this story, no, mind you, na when he was chairman of the Commission on Appointments Committee on Public Works and Highways, siya kasi nag-confirm kay Secretary Bonoan. And I heard this from the other congressmen who were then members of the CA and until now, members pa rin ng CA. Nung nilabas ko yung merong isang congressman na nambukol sa mga kapwa nila congressmen, actually, lumapit sila sa akin nung may CA kami. They're egging me, tuloy nyo yan, Senator. Kasi kami yung mga nabukulan.
1: Tuloy ko na, ha?
2: Nabukulan sila ni...
0: I will not mention any name, pero yun ang sinabi nila.
2: Pero sila nang bukol yung BFF?
0: Meaning, no, I'm not, okay. Huwag nyo na akong dalhin doon. Basta okay, ito yung facts, ano? As narrated to me by some congressmen. Na dahil kinoconfirm yung DPWH secretary, bigyan nyo kami ng projects. At hindi lang ako, kasi marami kami rito, 12 kami rito sa panel ng CA. Actually, 1.5 billion daw yung hinihingi. 500 lang yung binigay. Tapos nakanganga yung mga ibang kasama sa CA kasi wala naman nakuha ang project.
2: So sir, may mga documents tungkol doon?
0: Hindi, I'm not... Ang sabi ko nga, titingnan natin baka mayroong mga substandard at sa ghost do sa mga items, sa mga projects.
1: Tanawa ha, kaning iya ha. Akadiyot sa kasamang gipungta na sa unsama, doon na mga ebidensya. Doon mga dokumento, anason, insya, ako anon pa na to, tanawon pa na to. Tanawon pa niya, di okay. Pero kaning kakatunto ang mga 18 ka mga ex-marines ba, son? Klaro naman ka itong malita-malita, son. Ganon dili man ka to mo itong unahon. Ma, katong 18 ka mga ex-marines ba, nga niingon na nga nag-deliver nag mga malita. Kanimong giingon niya, kanim paimbestigahan ni mo, wa pa man di kayo magikuptang ebidensya, son. Ayaw guyura ang mga tao ni anang imuhang laing investigasyon. Ha? Ang sabi daw, Lakson. Pahaggan di karong inday glinda masong lagos. Aso magpa-imbisigar siya sa wapagani mga kwan pa ba? Okay, kanay mong pa-imbisigar, okay sad na nga, kanay mga substandard, ana. Pero hagbay naman ang nang isyuha, oy. Hagbay na na. Kanay mga 18 ka mga ex-marines, so malagi naman ang ipatawag nga nagdalag malita. Ha? Nya kani pangutana sa sama na kay ebidensya na mangipangsulti sa wala pa. Asamone nga karon ang gipuntarya mga sukindig paminaw ni Ping Lacson o mga senador ning kauban. Ha? So baka duda ang mga tao ngano nga si Lacson itingog karon o niya ang puntarya sa iyang investigasyon iyang makaubang mga senador. Kinsa mga senadora ang mga senador nga mga nagpaila nga sila dapig ni Vice President Sara Duterte. Ah, moy puntarya. Ah, ayay son. Tinuod itong ingon ni Edgar Erese son nga nakadawat giday pugason. Ah, nangabuhi po slakson, nangabuhi po tag-ato, baby, sa ginagmay lang. Kinibahin na sa magkasamahatod ka na to sa Life Extension Vitamin D3. Alang sa mga gisuna, mga naminaw sa nato. Karon ha, na doon ay type 2 nga diabetes, ayaw na ninyong pasagdi makasama ha kay... Nakuyaw ng diabetes kung ninyo hanga pasagdan. Inom ta sa Life Extension Vitamin D3. Ang atuang Life Extension Vitamin D3 magkasama na pamatud-an na kini o naghanan na kapamatuod na maayo kini nga gamiton o makatabang yun para alibyuhan ang sakit sa diabetes, labi na dunay type 2 nga diabetes. Ang grabe nga epekto sa diabetes magkasama kaguba sa kidney, delikado ma-stroke, delikado maguba ng ubang organ sa lawas. Munang alikay nga maguba ng ubang mga organ sa lawas, inom ta kanunay sa Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makasama tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw. Anya pwede ra sag tulo usa sa buntag humagpamaha usa aduha pod sa humagpanihapon. Pang maintenance lang way sakit nya malik para nga malikayan ang mga sakit pwede duha lang usa sa buntag usa sa panihapon. Ang atuang Life Extension Vitamin D3 makasama isuportahan ni sa daghan ng mga medical studies o sa mga doktor. Kaniya high quality, limpyo, potent formulation gikan sa USA. Certified ill-isil, rumalikayan ang pagkapiki. Ato makaigsunan na ito mga pinanggantig paminaw. Sa dunagan ni diabetes, inom ta sa Life Extension Vitamin D3. Ang atuang Life Extension Vitamin D3 makasama mapalit sa mga Life Extension Clinics and Pharmacies. Diri sa Dakbay, Sugbo, nasa may Sibudok Building, Buensmeos, Minya Boulevard. Dito sa Consolacion. Na ang ilahang clinic di Atbang sa Jollibee's Consolacion. Padong kasood sa merkado. Sa Negros Oriental, nas Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal. Anya si ang Life Extension sad makasama palit ni sa uban nga mga butik ug farmasya, sigurado alang gyud nga dunay tatak nga LE diha sa yahang soft gel ha. Anya si Lito Efren Suaso, si Supriano Almeria na minaw sa nato Ikrim Nobe, si Glenn Nunez og dikdikan Pedro, si Lorito Bonita. Si Bidjiren Cristel Lagumbay, og si Tisco Baliro Barliso, Iglesia Ariel Villaber. At tanan lang na minaw na to, ha. Salamat kayo ninyong tanan sa inyong hang pagpaminaw, pagsunod ganoon sa itong programa. O niya, wanaman tayo oras de makasama sa pagkanaan sa itong tuluman nun. Alas 12:03 na skadlaw. Ugma puhon na lang sad ha. Salamat kay ninyo pagpagiguban pagduyog nato. Ato ninyo sa gisgot ugma puhon. Ya usab mga kasama. Salamat kay ninyo ha. Ugma na sad puhon. Sa ngalan na lang sige natong puwersa sa DYHP Airmen Cebu at ang station manager at Rodrigo Phil Fernandez Banyo. Ang kabadres master kontrol si kasama ng Nestor Romesilio, ganiya kasama ang Jerome Yap. Respika salawa kasama ng Gerald Albios. Robel Boiser aton chief technician nito sa transmitter site og si Oliver Atis. Pangalan niyo boss nga lagad sa kahanginan. Inyong radio man. Benji Olpos Tanghian. Ang manamilk yung pinagis pag-ingon ang Diyos magauban ka na tuntanan sa tanandapit og sanang panahon. Tatak RMN.
3: Straight to the point. DYHB RMN Cebu. The official number.

0: Respika Selawak kasama nga Gerald Albios. Robel Boyser aton chief technician nito transmitter site og si Oliver Atis. Pangalan niyo boss nga lagad sa kahanginan. Inyong radio man. Benji Olpos Tanghian. Ang manamilkyo pinagis pag-ingon ang Diyos, magauban ka na tuntanan sa tanandapit ng sanang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point. DYHB RMN Cebu, the official number.

0: Respika Selawak kasama nga Gerald Albios. Robel Boyser aton chief technician nito transmitter site og si Oliver Atis. Pangalan niyo boss nga lagad sa kahanginan. Inyong radio man. Benji Olpos Tanghian. Ang manamilkyo pinagis pag-ingon ang Diyos, magauban ka na tuntanan sa tanandapit ng sanang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point. DYHB RMN Cebu, the official number.
2: Ang giatake, medyo nakalingi pa sa nag, ano yan, nag dukduk sa iyang tambot. Pero ni atake na. Wala katingog. Giguyod man lang sa salaing mananagat. No, giguyod ang tambot o gidunggo diya dapit sa Compostela. Dito, gikuha sa ambulansya o gida sa hospital. Wa dawatan siguro sa Danao Hospital, gida o laing hospital. Unya, mga kaigsunan, kuma. Kuma, buhi pa man gani, pero wala na ikon. So, kana mga kaigsunan, og unsay, murag makaingunta nga, unsay sulbad. Unsay angayng buhaton na malikaya na ang maong mga sakit, mga atake nga ingon ano. Kung kayo, kanang murag makapahinuklog mga kaigsunan. Unya, at diha kuhaa ang pambot at itong mananagat na giatake, diha gilunggo sa istaka, unya gikuha ang pambot sa pag-umangkon o parente atong giatake. Nagbalita nga, wala, kuma na mga kaigsunan. So, murag na abitay mga makakuanta ba, makarealize ta na unta kanang mga panagat na kusog kayong init unya tuwa ka sa laod angay gigunta na nga una-unaon na dili maayong adtuon, dili maayong managat tungod sa kainit sa panahon din adto dito nagbuwad sa init unya high blood ka, takihon ka so mauna diha ang angay nga malikayan. So ingon ana ang sitwasyon sa Kalandrakas nga may naghari nato ining buntaga din sa atong tulumanon. So kana tinuod yun na nga Kalandrakas. Tungod kay nagkalandrakas sa atong kinabuhi, ay wag na una ta nga maglingaw-lingaw ta, minugal ta ingon ana nga binuntagay. Lain na sad nang istorya. Unya nga tungod sa problema nga wa tay buga sa ato, wa tay mga kasulwaran sa tumo problema, nya mananagatan, wa do tagdagat, nya adto didto. At akihon. So muna ang sitwasyon. Among mga managat ayaw mo pag lusad padung sa dagat kung do na mo gibate nga sakit, ay blaron mo. Ya kusog pa kayong init, ya labi pagyod og wa mo igida nga pagkaon nga sarang inyong makaon dito sa laod ug gutomon mo. So mana mga kaigsunan na nagkalandrakas ning sayong kabuntagon, baliko nato ay kalimot ugma magkita ta diyan sa Tanfran Kamutis anas may kilid sa simbahan Katoliko. Unya pagbuntag alas 9 then pagka alas 12 tuana ta sa Puro Kamutis. Dayon nagsakay na to pauli dire sa Cebu. Puro sa may kilid sa simbahan Katoliko. So paninguhaan ninyo nga makabagat mo katong mga simblante nato diha nga mangimbitar gyud nato ana sa Mactang Beach Resort pero di man ta kadtong Mactang ana rata sa Puro Kamutis o sa San Fran Kamutis. Wa na oras mga kaigsunan ini sinday taratita tauban sa atong co-pilot na si Engineer Nestor Hermosillo o si Engineer Kay Sosminya Mahingon alamin ninyo, daghan salamat sa inyong pagpaminaw o maimbuntag natong tanan.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o dipangtuki ilalamang sa mga tigduma o way labot kining istasyon.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one.

0: sinisinday taratita tauban sa atong co-pilot na si Engineer Nestor Hermosillo ug si Engineer Kay Jesus Minya. Mahingo na lang ninyo, dagan salamat sa inyong pagpaminaw ug maimbuntag natong tanan.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: DYHB RMN Cebu, the official number one.

0: Jesus Minya. Mahingon na lang ninyo, daghan salamat sa inyong pagpaminaw o maimbuntag natong tanan.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran, ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o dipangtuki ilalamang sa mga tigduma o way labot kining istasyon.
2: DYHB RMN Cebu, the official number one.
3: Kauban si Kapanyawan Marisa Abadyes. Alit ka na to sa SED Marketing. O garon ato ng sugdan ang kasika sa kabuntagon.
4: Maayong bundak mga kapanyawan. Ako inyong kapanyawan Radyo Man Marisa Abadyes. Mag-uban-uban ang sabta dinhi sa inyong paboritong programa ang kasika sa kabuntagon. Hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigama o tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Liniment Oil, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, Celebrity Beauty Kojic Soap, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Kumusta ka mong tanan mga kapanyawan? Maayong morning ka ninyong tanan din ha. Makauban na usab ko ninyo karong adlaw. Alang sa laing episode na usab nga atong pag-asawahan o pag-ahisgutan. Hinumdum ba mo unsa ang atong nahisgutan sa malabang episode mga kapanyawan? Atong hisgutan ang kabahin sa urinary tract infection kun UTI. Karong buntaga, mupadayon kong paambit ka ninyo mga kapanyawan kung unsaon pagkaibaw nga ikaw gi-UTI na, unsaon kinipagwagtang o unsaon kinipaglikay. Disclaimer day ko ha mga kapanyawan, nga dili ko doktor o dili usab ko eksperto aron masayod sa tanang punto kabahin niining UTI. Igo lang ko mo share ka ninyo base sa akong personal experience o mga naibawan ako gamay kabahin aning UTI. Sugda na nato gisgot mga kapanyawan kay dunay ni padana kog mensahe ug nangutana siya kun unsaon kunong pagkaibaw nga ikaw adunay UTI una sinatin nimo ang sakit sama sa sulti sa doktor mga kapanyawan kun masayop ta og inom og tambal ingnon dayon ta nga nagdoktor-doktor man ka mao kun duna mo gipamati sa inyong lawas mga kapanyawan nga tan-aw ninyo nga lahi na o nilanat na og pipila ka adlaw o semana ang inyong mga gipamati nga sakit din ha sama sa UTI ako na mismo moingon ninyo mga kapanyawan magpa-check up na gyud sa doktor. Duna ta gitawag og mild UTI mga kapanyawan. Sagad batio niini mao ang sakit sa pagpangihi. Kanunay kang magbalik-balik sa CR apan jutay lamang ang magawas nga ihi. O duna kay pamatiol nga panakit sa puson o irritable ka. Pipila lang kini sa mga simptomas nga ikaw nakasinati og mild nga UTI mga kapanyawan. Unsaon man pagsulbad kun makasinati ka og bisag mild lang nga UTI Radyo Man Marisa. Ato kining tubagon mga kapanyawan human lang sa pipila ka mga pahinumdum. Standby.
2: SED Health Report. Health Report.
5: Si Ami Pakara, nakasinati o pagpanakit sa tiyan. Apan may gamit sa SED Liniment Oil na ulian.
6: Kadlao na magpadala na unta akong ospital. Sakit ko kayo akong tiyan. Nga grabe katuwad na ko, sir. Morning, mga 2 siguro or 3 a.m. ko nang haplas. Pagka 6 sa morning, wala na siya sakit akong tiyan. Praise God, kinaulian. Jugo as in tinuod good siya, sir. I am DJ Molly, Ami Duyag Pakara, taw Radio Risdak Pagadian.
2: SED Health Report.
4: Balik ta sa atong programa ang kasika sa kabuntagon. Dalit niya pong ganito sa SED Marketing. Balikan na to ang nabiyaan na itong pangutana mga kapanyawan. Unsaon man pagsulbad kung makasinati ka og mild nga UTI. Ang mild UTI mga kapanyawan mahimong maalibyuhan pinaagi lang sa hydration. Kini nagpasabot nga angay mo inom ka og daghang tubig kung mahimo sobra pa sa gi-require nga 8 ka baso sa usa ka adlaw. Tungod kay pinaagi niini mahimong ma-flush out ang bakterya. Ang uban gani mga kapanyawan mo inom og daghang tubig sa butong kay para cleansing kuno ni. Inoon posibleng dunay ka matuoran mga kapanyawan apan magdepende gihapon kini sa inyong pagtuo. Ang mga prutas man inoon daghan nagdala nga vitamins ug nutrients nga makaayo sa atong kalawasan kundili panubrahan. Laing paagiyo sa mga kapanyawan mao ang pagpalit og mga pain relievers over the counter lang o mapalit sa butika nga mahimong way reseta. Kinisama sa paracetamol o ibuprofen nga mahimong makatabang nga maalibyuhan ang discomfort aron dili ka mairitable din ha. Mahimo usab magbutang og heating pads sa inyong puson diha nga bahin sa ubos nga mahin sa iyong tiyan na mga kapanyawan o sa imong lower back o batang aron maminusan ang discomfort o gibati nga sakit gumikan sa UTI. Angay usab mga kapanyawan likayan ang pag-inom o mga ilimnong makahubog, kape, soft drinks, juice, labi na kanang na dunay sit

0: virus kundo na kay UTI. Tungod kay ang mao mga ilim nun, mahimo maka-trigger o maka-irritate sa imong bladder. Doon na mahigayon nga masulbad ra ang mild UTI o mawagtang ra kini mga kapanyawan. Apan kung musamot na gani ang inyong gibati nga UTI, antibiotics na ang gikinahanglan ana mga kapanyawan. Aro malikayan nga mukatat kini sa ubang bahin sa inyong lawas. Ug aro makapalit og antibiotics, kinahanglan ka magpa-check up og doktor. Ilabi na kun ang simptomas sa imong UTI, makasinati na kag hilanat o chills, kining pagpanugnaw, sakit sa likod, diin matunong kini sa imong kidney nga side o kini nga kidney nga bahin sa atong lawas. Dunay dugo ang ihi kung ikaw mabdos o kung ang pasyente usa ka lalaki. Pinagi manggod sa abag sa healthcare provider o doktor mga kapanyawan, aduna na himuong mga test aron ma-diagnose ang UTI sama sa pagpaubos sa urinalysis, urine culture, ultrasound, CT scan o ang gitawag nga cystoscopy diin tan-aw na ang sud sa imong bladder pinaagi sa urethra. Kung kanunay na magbalik-balik ang UTI mga kapanyawan, kinahanglan na mo baubos ka og dugang mga test aron masusi ang posibleng ubang health issues tama sa diabetes o abnormal urinary system na posibleng mao'y hinungdan sa infections. Angay usab hinumduman mga kapanyawan nga kun moinom gani og antibiotics, kinahanglan sundon gyud ang instructions kanus sa kini imnon. Ug angay kumplituon kini og inom kay kun dili nimo matiwas pag inom ning tambala, mahimo mobalik ang infection o peligrong lisod na kini maalibyuhan. Dunay ni padaog og pangutana diri mga kapanyawan ingon siya, unsaon man paglikay anang UTI Radio Man Marisa? Malikayan ba na o dili? Syempre mga kapanyawan, malikayan gyud nang UTI oy. Bisan ba gani unsa pang mga sakit sa atong lawas? Malikayan yun na. Ang pangutan na karon, unsaon man ang mga pamaagi aron makalikay kaniining klase sa infeksyon. Atok kining tubagon mga kapanyawan, human lang niining bulawan o pahinumdum.
1: Pero sir, nga naman, unsa may rason nga ikaw, Sir Arnold, nigamit ka o sa said celebrity Kojic soap?
2: Ano man ko dang hinungdan, ma'am? Ang ako ang asawa mo ay na-request, ana.
1: Ah, okay.
2: Kaya ako ang gainan nga, kontento naman ko sa imong itsura o sa imong color.
1: Wow.
2: Pero kung gusto ka nga mo gamit, ana, ako'y una. Para dili ka ba daot?
1: Oh.
2: Wala, pag-testing na ko, okay man kayo, ha? Duhan na noon, eh.
1: Ah, mo ba?
3: Said celebrity beauty soap. Said celebrity beauty soap.
4: Mga higala, kumusta? Mga kasama, kung ako'y pasultihon, ang said Panyawan Plus Mangosteen, dakong ikatapang sa tong lawas, daghang mga balatian ang wagtangyo na ini. Sama sa mga bukul-bukul sa itong kalawasan, mayuma, greater, picos, cyst, o dagkan pang mga balatian. Busa kanunayagur ang paggamit ni ini. Ang pagtumar sa said Panyawan Plus Mangosteen, mudipin sa kanato, o ilikay kita sa mga sakit. Busa mo inong gikita sa said Panyawan Plus Mangosteen kada adlaw. Kini si Ate Pres mo ingon nga kitang nag-ilayot sa kalisod karon bawal magasakit. Ang produkto sa said marketing tatakining magaling.

0: Naminog yapon kamo mga kapanyawan sa atong programa ang kasika sa Kabuntagon at tirato sa said marketing ang tigamaw tigapura po sa said panyawan herbal capsule plus mangustin said panyawan garlic capsule said kugon nga epektibo sa UTI ug mabalatihan sa kidney said liniment oil said celebrity beauty kojic soap ug ang said panyawan coffee mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Unsa man ang mga pamaagi aron makalikay ta niining UTI Radio Man Marisa. Ang most common nga pamaagi gyud mga kapanyawan aron malikay ta niining UTI mao ang pagpractice og good hygiene. Mao gyud kini ang usa sa labing maayong paagi mga kapanyawan aron malikay ta sa UTI. Good hygiene nagpasabot nga importante limpyo usab ang atong lawas mga kapanyawan. Ilabi na ang atong mga pribadong bahin sa lawas. Kinahanglan limpyuhan aron dili mopuyo ang mga E. coli bacteria ug mapunta ngadto sa pribado nga bahin sa atoang lawas. Alang sa mga babae, mas maayo usab ang paglimpyo kanunay sa private parts ilabi na kun maabot ang binuwan nga bisita. Likayan usab ang dugay nga pag-ilis og pads tungod kay mahimong tinubdan usab kini sa bakterya. Kanang dugay mag-ilis og pads, kuyaw na mga kapanyawan ha. Duna gimupuyo dinhang mga bakterya nya. Kuyaw na musud na sa ato ang private parts na dinha na. Makasinati gyud tag UTI ang nana. Kanunay mo inom og tubig kung mahimo mga kapanyawan extra fluids o daghan pa nga tubig matag adlaw aron makatabang pag-flush sa bakterya gikan sa atong urinary tract. Ang girekomendar sa doktor 6 ngadto sa 8 glasses of water matag adlaw. Apan kung mahimo, mas daghan pa mas maayo sa mga kapanyawan. Bahala nag magsigig tubag sa sugo sa lawas, bahala magsigig balik-balik sa CR mga kapanyawan, pasabot ana nag-flushing ka sa imong mga hugaw sa imong lawas, ilabi na ang bakterya. Ang labing importante sa mga kapanyawan no, mao ang pagpusab sa atong habit sa pagpangihi. Ang ihi o pee adunay dakong papel gyud pagtangtang sa bakterya gikan sa atong bladder. Ang pee o ihi usa ka waste product sa atong lawas ug matag higayon nga hawanan nato ang atong bladder ato kining gitabangan pagtangtang sa hugaw gikan sa atong lawas. Ang kanunay nga pagpangihi dakong tabang usab mga malikay kita mga kapanyawan sa UTI. Diapay tip ha, alang sa mga magtiayon, kung maghimo ka mo sa inyong papel isip magtiayon mga kapanyawan, mas maayo sab nga mangihi before o after magpadidit. Ato humaman ang termino ni Radio Man Benzi tanghiyan sa imong mga sa imong loved one. Ang pagpakigilawas mahimo maka-introduce usab og bakterya sa urethra. Ug ang pagpangihi mga kapanyawan sa dili pa og human na sa buhat sa magtiayon, makatabang kini pag-flush out sa bakterya. Apan kung dili gyud ka makaihi, oy problema dili lang pugso no. Limpyuhi lang og warm water ang imong private part. Katapusan nga punto mga kapanyawan angay dili usab magsuot og huot nga pang lower o kining undergarments tungod kay mahimo kining maka-create og moist sa ilawom nga bahin sa ato ang lawas nga mahimo hinungdan usab sa pagpundo sa mga bakterya. Og ang last tip lang, makatabang usab paglikay sa UTI ang pag-inom og cranberry juice. Tungod kay ang cranberry adunay supplements o vitamin pills nga mahimong makapaminos sa kagayunan nga kita may UTI. Siguro makaingon mo mga kapanyawan nga mahal-mahal man ang cranberry juice ka Radio Man Marisa oy. Mahal man kay nang klase sa juice, dili ra problema. Basta kato ako ang gisgutan, importante nga magsigitag inom og tubig. Kana lang no. Maura na ito ang partner aron dili ta makasinati o dili ta makasuway niining infection nga UTI. Mo nang kinahanglan na tubig, andun na kay extra fluids, pwede ganing prutas mga kapanyawan nga kanang rich in water. For example, kaning gawa sa butong, doon na sa'yo kaning watermelon, pakwan, o daghang kinag tubig, pwede sa mumukaon o cucumber o kining pipino, inyong himuong shake, inyong himuong juice. Kana daghan kayo mga pamaagi aron na malimpyo gyud ang atong bladder o kining ato ang urinary tract system sa ato ang lawas. Nalami man gyud ni atong hisgutanan bahin sa UTI mga kapanyawan oy napupos na sa bangatong oras. Mag-uban uban ta sa sunod nga episode dinhi sa atong programa ang kasika sa Kabuntagon atod kay nato sa said marketing ang tigama og tigapurapod sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said panyawan garlic capsule, said liniment oil, said kugon nga epektibo alang sa UTI ug uban balatian sa kidney, said celebrity beauty kojic soap ug ang said panyawan coffee mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Kininyong Radio Man Marisa Abadyes, manamilit na ko kaninyo mga kasama, manamilit na ko kaninyo mga kapanyawan hantod sa sunod higayon, maayong bundag sa tanan ug amping tantanan.
1: Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakat-on gatulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa Sand Marketing, ang kasika sa Kabuntagon. Kauban si Kapanyawan Marisa Abadyes. At ang ilang gyapon kini gatulumanon sa sunod ngay gayon sa samang takna o samang istasyon dinhi lang sa DYHP RMN Cebu, ang kasika sa Kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Musulod ko sa langit, Your Pedro.
3: Aha, musulod ka? Masama po yung trabaho dito si Uta, do. Tulisan ko, Your Pedro.
4: Dili na po yung dito. Di ka makasulod dito kay tulisan man ka.
3: Ako, Your Pedro. Makasulod ko, Your.
4: Kung sa po imong trabaho dito si Uta, do,
3: pulis ko, Your Pedro.
4: Ha? Makasulod ka kay buutan biya ng mga pulis.
3: Dili na mahimo, Your Pedro. Kauban biya ng panulis.
5: Ang labo ng herbal food supplements sa Tibuok, Pilipinas, karon magatanyag dining pinasahing tulumanon. Mga kapanyawan, adya na karon kining atong gihulat nga tulumanon nga makuha ang impormasyon, giya ug makapahugyaw pa sa imong gibati. Adya na karon ang hugyawan sa panyawan. Hugyawan sa panyawan. Tulumanon hatod kanato sa Sed Marketing, ang tigamaog tigapunapod sa mga Sed Panyawan products. Sama sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, Sed Panyawan Garlic Capsule, Sed Liniment Oil, ug ang Sed Kogon Herbal Capsule. Ug karon, aniya na ang hugyawan sa panyawan. Kauban si Mr. Panyawan.
6: Luzon, Visayas, Mindanao! Wow, wow, wow! Welcome, welcome, welcome, welcome mga kapanyawan sa ato ang tulumanon karon sa maayong kapanglawas. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa Sed Marketing. Ang tigama o tigapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay ikatanyag nga kayuhan sa ato mga kalawasan. Ang ato ang Sed Panyawan Plus, Sed Panyawan Garlic, Sed Liniment Oil, ug usab ang atong Sed Kogon Herbal Capsule. Kamusta, kamusta, kamusta, kamusta? Nakapag Sed Panyawan na ba ang tanan? Sa mga wala pa nakasulay sa Sed Panyawan, ha? Timani ka nun ay suon nga niya kining atong pantabang sa mga nagkadayang mga balatian. Gamit, of course, ang atuang mga produkto sa Sed Marketing. Alas sa katong mga dunay mga ginapanghambin pariha ng mga balatian sa ilahang mga kalawasan. Timani ka nun ay suon nga kining atong mga produkto sa Sed Marketing. Tinuod yung kuni nga makahatag o kayuhan. Ilabi na kung panalitan ikaw doon na manggali kay mga problema susama sa pagtaas sa mong sugar level. Pag-angkon sa insomnia o problema sa pagkatulog. Ang mga tao nga dunay problema silang mga dugo susama sa taas o kolesterol. Adunay problema sa constipation o kanang pagpanglisod sa pagpagawa sa ilang hugaw. Adunay asthma o kaning hika o sa bisaya pa kaning ginatawag o hubak. Kaling mga kaisunan na itong napay mga problema sa ilahang mga tutunlan susama pananglitan ang pag-angkon sa goiter. Ah, mga kaisunan na itong kababayanan nga dunay problema sa ilahang reproductive system susama sa pag-angkon sa PCOS, con polycystic ovarian syndrome. Kaling mga kaisunan na itong dunay problema sa myoma. Kaling mga tao nga dunay problema sa ilahang mga kaunuran. Ah, notahan, kaling adunay problema sa rheumatism. Adunay problema sa arthritis. O guban pang mga klase sa mga problema, ang mga produktong herbal sa Sed Marketing na pamatudalik suon nga makatabang alang sa mga nagkariyang mga problema sa lawas. Kung sa igsuon, kung palalitan ikaw, doon ang magaling kay problema sa kalawasan karon, timali ka nun na igsuon, nga niya kaning atong mga produkto nga tinuod gayod, nga makahatag o alibyo sa atong mga tagsa-tagsa ka mga problema sa lawas. Kining atong tulumanon mga kaigsunan, pinisikaran kini sa mga produktong tinuod nga makatabang ang Sed Panyawan Plus, ang green, ang red label nga panyawan nga dunay gahom sa mangustin o usab sa luyang dilaw. Ang mangustin igsuon, usa kini siya ka prutas nga dunay taas nga content sa ginatawag natong vitamin C. Apil usab ang ginatawag nga antioxidant level. Ang mangustin mga kaigsunan, ang uban na ni medyo kuinig mukhaon ng galika. Aside sa tamis ya, naapod siya medyo aslum-aslum gamay nga effect, no? Kanamanggong purple or violet nga part sa tuang mangustin, muna siya ang muhatag na limuog pagtabang sa imong lawas. Muna siya ang mangustin, mga kaigsunan. And kinipong luyang dilaw, kung turmeric, sa kanin siya kamatang sa root crop, nga na pamatudan igsuon nga dunay taas nga content sa pagtabang sa itong lawas, pinagis pagpakusog sa itong immune system. ha? And of course, napun na siya'y panyawan. Ang panyawan, mo ka na siya ang makabuhay herb nga napamatudan nga super duper nga makatabang alang sa mga bisan unsang matang sa mga problema sa kalawasan. Mao kini mga kaigsuunan ang sunod sa ato ang Sed Panyawan Red Label nga Sed Panyawan Plus. Ang ato ang Sed Panyawan Garlic Usab, mao kini ang klase sa kapsula igsuon nga nagaangkon sa gahom sa ahos, no? Ang ahos igsuon napamatudan kini siya nga antibacterial. Mutabang kini siya sa paglimpyo sa ato ang sunod. Pinagi sa pagtangtang sa mga bakterya nga hinungdan nga nung kita dunay mga balatian. Naapod kini siya'y banaba nga napamatudan nga maayo nga mulimpyo sa atong mga toxins sa atong mga lawas. Kini nga itong lawas mong kodiksoon, whether we like it or not, bisan pagaling sa ato lamang palibot, no? Makuha gina ito ng mga dili maayong mga chemical. For example, naay silingan ninyo nga namintal silang balay. Nasimhutali mo ang baho sa pintal, kala chemical naman na siya daan. Kaling mga manigarilyuhay na itong mga isuon, sus, kinirabag yung sigarilyo. Sa 100% anak niya, 110 ang ikatanya nga kamaot sa imuhang panglawas. Busa, mayon tang undangan gayon, no? Ako mo, tugang gusto nun, nga liga panigarilyo ko kaniyad to. Apan, giundangan ginako, no? Agi sa will or kanig yung kagustuhan yun ako nga muundang. Kabalo ko, dili sa yun. Dili yun sa yun. Yun. Na sinatigay ko ka na. Gumikan kay ultimo ang pag-undang sa sigarilyo. Di yun ni mo mahimo. No, mangita ka na niya. Pag humani mong kaon, kanag yung malibang ka or kanang wala kay gibuhat. Lami yun kayo nga nadyo kayo piyo-piyo-piyo nga aso. No, nga mubaga si mong baba. But later on, I found out nga dili gyud siya maayo. Aside sa nag-shortness of breath, breathing na ka, makasinati pa jud ka nga kanang imong kamot, hugaw kaayo. Ang imong kuko, nice stain. Imong ngipon, nice stain. Imagina, igsuon ha, kung ang imong ngipon, adunay stain or kaning mansa sa nicotine, unsa na lang ka imong baga ang amoy gasalo sa imong aso. No? And muna siyang... ang content traba sa nicotine igsuon addictive kayo, no, meaning to say muna hinungdan nganong ikaw magpangita. Muna ang mga butanga igsuon nga nakapugos sa kuha nga muundag yung siguro ko kay murag di na gini maayo. Busa ikaw igsuon kung wala pa manggali ka ni undang, mas maayo pa nga muundang ka kay ginasakripisyo ni mo ang imuhang lungs, no? Sweeto yung kaya na gumikan kay mismo ko sa una maligarilyuhay ko, miundang ko gumikan kay gitagaan akong pagtagad akong kaugalingon, gumikan kay kabalo ko nga dili gini siya maayo nga bisyo. Busa igsuon kung pananglitan ikaw gapanigarilyo pa kadiha karon, undagi na na, ha? Tagaig pagtagad hunaw na imong pamilya, imong kaugmaon, ug usab ka ng imong health. Importante mong good nga mag-investa sa ato ang health igsuon. Gumikan kay kung unsa imong gitanong karong mga bata-bata pa ka, later on na labi na pag patong ni mo gisaktong pangidaron, maningil na ka ng imong lawas. Ayaw na hulata nga singlon ka, no? Ganang nakaibisyo karon nga pagpanigarilyo, nakaibisyo nga ka ng pag-inom sa mga alkohol king ulim nun, o baka simbako ano aduna kay droga, no? Delikado yung kaya ng klase ng mga bisyo igsuon. At I know, addictive ang mga vices, no? Mabito nang itawag siya bisyo kay anything that is addictive, kanan siya delikado na ginasimulawas. Or anything po niya kanang sobra, makahatag po na pagkadaot si mong lawas. Munang importante, nga tagaag pagtagad ang kaugalingon, mag-investa sa mas labing maayo. Pinaagi sa pagtumar sa mga produktong herbal sa Sed Marketing, nag-invest ka og maayo alang sa mong health. Ang produkto mong sa Sed Marketing, mga kaisunan, puro kini siyang herbal, 100% natural. Wala kini siya side effects, wala po kini siya overdose. Kung imo kining himuong bisyo, kanunayon nimo kini pag-inom kada adlaw, at least kung wala kay gibati miskin na once every day lang, no? O baka kung panalita na manggali kay mga ginapanghambin nga mga balatian diha, tumaro nimo kini 3 times every day, buntag, udto og hapon or baka gabi, bag-ong gabi. Tumaron kini nimo siya 30 minutos sa dili pa kamukaon sa imuhang pagkaon sa mong meal, no? Wala pa ka namahaw, wala pa ka niniudto, wala pa ka nanihapon, mo inom ka ani niya 30 minutos. Ha? Ang usa ka kapsula niini, mga kaigsuna, nag-consist kini og millions of vitamins and minerals. Daghan kayong mga bitamina, minerales ug mga nutrients ang ikatanyag sa atong mga kalawasan. Plus, aduna pa kini fiber nga limpyo sa imong tiyan, nga muhatag og insaktong function para sa imong digestive system. Mao ka na ang nakalami, mga kaigsuna, niini ato mga produkto herbal sa Sed Marketing kay tinuod gyud kini sila nga makatabang pagtabang sa itong mga kalawasan. O sa Ixon, kung panalitan ikaw, doon na pamanggali kay mga problema niya sa lawas pag tumar na sa mga produktong herbal sa said marketing. Ha? Ang said Panyawan Plus, na doon ay mangosteen o gluyang dilaw, ang ato ang said Panyawan Garlic Capsule. Kani siya nga klaseng nga capsule Ixon, na doon na kani siya garlic o banaba. And of course, ang ato ang said Kogon Herbal Capsule. Ang kapsula nga adunay gahom sa kogon grass. And of course, alang sa katong mga adunay mga problema sa ilang mga tiyan, susama sa pag-angkon sa panuhot, aduna ba'y problema sa pagkalibang, aduna ba'y problema pananglitan sa loose bowel movement o gikalibanga. Maayo nga mag-haplas sa atuang milagrosong haplas igsuon, ang said liniment oil. Ang said liniment oil, mga kaigsunan, o sa kining kamatang sa haplas nga nagaangkon sa gahom sa panyawan nga tanom. Kung imo kining lantawan igsuon, agad ay par sa panyawan nga nasulod niya na. No? Tinuod ka lang maghahatag o kaayuhan. Ang kahalang o kainit niini, gi-improve sa Seed Pharma. Ang Seed Pharma, mga kaigsunan, mong kailin siya manufacturer sa atuang milagrosong haplas, ang said liniment. Pinagi sa said liniment, minutos lamang tangtang ang pag-antos. Mao kana ang gahom igalang igsuon sa tuang milagrosong klase sa liniment oil, ang said liniment oil. Bueno mga kaigsunan, mabalik ta for more of your information. Dinhi lang of course atong pinaka paborito nga sibyaan kauban gihapon nimo si Mr. Panyawan alang nini atong tulumanon hugyawan sa Panyawan.
7: This program is brought to you by Said Marketing.
8: Ang kojik o sa kamatang sa natural nga klase sa pagpahamis atong mga panit gikan kini sa nasod sa Japan. Ang kojik aduna exfoliating agent nga mutabang alang sa paglimpyo o pagtangtang sa mga abog, hugaw ug mga bara sa atong mga skin pores nga hinungdan nga kita adunay pimples, blackheads ug white heads. Ug ang Kojic anaa sa Celebrity Kojic Soap, usa ka matang sa sabon sa said marketing nga napamatud-an na nga aduna gyud maayo nga resulta sa paghatag og mas radiant and blemish free nga panit. Celebrity Kojic Soap, kutis artista ka na, mas younger looking ka pa.
7: This program is brought to you by said Kogon Herbal Capsule.
9: Pre, unsa ning akong nadunggan nga gipanabi nimo? Akong naong para sa unggoy?
10: Adili pre, akong buot pasabot pre. Ang unggoy para nimo naong.
9: Abi na ko, akong naong para sa unggoy. Ayaw pag-usba ha.
6: Agoy! Parehas na ignaong ni Manong ang unggoy. Aw, di. Ay. Ang unggoy, parehas ignaong ni Manong. Aw, mora na yapon. Anyway, mga kapanyawan, badayon yapon tanining atong tulumanon karon sa mayong panglawas. Ang tulumanong hatod ka nato sa said marketing, ang hugyawan sa panyawan. Badayon kitang mag- hatag og impormasyon kaninyo no nga maghatag og dugang impormasyon kaalam og kahibalo aron karang imong lawas igsuon atong mahilikay batok sa mga nagkaliyang mga balatian. Karong adlaw mga kaigsunan, ania na pud kining atong said testator for the day nga mohatag siyang testimony kung unsay natabang sa panyawan kaniya or kaning gahom sa panyawan nga produkto sa said marketing. Atong paminaon ang ato ang certified said panyawan user.

0: ko sa pangpang, nabawi na ako, nabangga ko dito sa pusti. Sabi ko, wala lang ba? Kaya bro, wala lang sa ko. Nabuwak naman dahil akong tuway-tuway, 5 kapikas dahil. Yung tuway-tuway, yun akong kamot balik. Munya, pagkahuman, ipadoktor ko sa akong brad. Munya, kaya di man sila, kaya lockdown man ato nga time na. Pagkahuman, iupirahan niyo ko dito. Iupirahan ko niya, halos, ikaso na akong tuhod sa ako, napit, mapupul na. Yung doktor lagi, kaya mupira man ganyan siya. Ibutangan po, bakal. Munya, ipatumar ko sa ilang karsita, gitumagan ako. Ang naitabo ato, naluya, may nung kong murag sa kaya kung deskilid, murag ni kuan ko, wala na yung kusog. Kunya mo itong nag-CR ko ato nga time, nagamit ako akong kusog. Ni dugo, murag nabughat ko, ni kurog.
1: Operation?
0: Operation.
1: Operation siya ng tuhod?
0: Oo, ni kurog ko niya pagkahuman. Kurog na ako, nagkurog ko, nagkuan akong gininawa na po, murag mubo na po na akong gininawa. Luya kay ko, kunya, nakahinumdum ko sa panyawan. Kaya katong nabughat ko sa ngipon, na nakapangusog ko na ako, nagdugo ko. Panyawan na po na akong kumarato. Tumara ako balik ang panyawan kaya naam ko dagan panyawan nga kuan diri sa balay o istak sa kuan kadlao na na burag ni sumpay akong mga ugat yan kurog ko kurog ko niya pagkuman na balik akong mga kusog pasalamat di ko sa Ginoo gyud na o sa Seed Marketing kaning panyawan na grabe gyud ang pictod lisid gyud ni nga kuan tambal nga gituga sa tuwa bang ako si Alan Pormon panyawan niyo sir gyud ko
2: nakatakam sa kayuhan pinagi sa Seed Panyawan kinabang sa Seed Marketing
3: iawa na isoon kung ikaw nakaset Panyawan, nindot kayo imong pamati. Dali na kay kamaulian sa imong mga balatian. Gumikan kay ang mga Seed Panyawan products sa Seed Marketing, makatabang sa ato mga kalawasan. O ato ang atuang testator for the day. Bueno, Iksuon, wala mo kung ikong oras o panahon at ang ilang yapon kining atong tulonon, ha? At imana kining atong lawas, Iksuon, gumikan kay kining atong lawas, puhunan na itong kini sa atong pag-adlaw-adlaw naging buhaton. Kini si Mr. Panyawan nagingon, kung adunay balatian, nahala, pag-Seed Panyawan!
2: Inyong nabati ang atong talagsaong tulumanon nga hatod ka nato sa Seed Marketing, ang hugyawan sa Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan. Tulumanon nga hatod ka nato sa Seed Marketing, ang tigama o tigapunapot sa Seed Panyawan products. Sama sa Seed Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustine and Luyang Dilaw, Seed Panyawan Garlic Capsule with Garlic and Banaba, Seed Liniment Oil with Panyawan, ug ang Seed Kogon Herbal Capsule. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa samang takla o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpamilaw. Hugyawan sa Panyawan!
4: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.

0: Ito ang oras ng panalangin. Padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at unang Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawani ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting alhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyo silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila ay iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hiniling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
1: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron, Healthy Blood para sa Healthy Glow.
5: The Original Koi Herbal Capsule.
6: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
7: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
6: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, murag tas-tas, yukog resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
5: The Original Koi Herbal Capsule.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
9: Oras sa mga kasama, alas sa 4:39 na.
10: Headlines karon.
9: Headlines sa mga balita sa Balitang National. Online Media Network founder Franco Babatan nagatubang kinigkasong grabe ribid extortion ngunot sa milyon ka pesos nga pay of demand nagingong nga naglampigit kang kanhi House Speaker Martin Romualdez.
11: Malacañang midistansya sa away tali nilang Executive Secretary Ralph Recto o Congressman Leandro Leviste.
9: Senado posibleng dili maka-convene isip impeachment court taliwa sa pagduso sa article sa impeachment kanto sa Senado.
11: Samtang Presidente Bongbong Marcos Jr. hatagan og prioridad ang pagtuki sa energy and food security ato sa 48th ASEAN Summit.
9: Sa mga balitang lokal, Konseyo sa Dakbayan sa Sugbo at Tiguhanga, mapatuman na ang ordinansa nga maghatag og cash assistance sa mga solo parents sa Sudan.
11: Samtang magnitude 5.6 nga linog mitayog dito sa Davao Oriental.
9: Balita gawas sa nasod Amerika, buhunong una sa paggiya sa mga stranded nga barko sa Strait of Hormuz apan pabiling kini nga babaga ng mga pantalan sa Iran.
11: Samtang sa negosyo mga Pilipino nga way trabaho ni Kunho ditong buwan sa Marso.
10: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
9: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
11: Mabuhay Pilipinas!
9: Ito na mga mahinong danon.
11: Naguna ka!
9: Unang radyo.
11: Unang balita.
10: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
9: Hato mga impormasyon nga ginimo masairan.
11: Ang ayan imo madunggan.
9: Una sa radyo.
11: Una sa balita.
10: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
12: Number one.
10: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. DYHP. Unang radyo, unang balita.
13: Ising na.
10: Bango na sa unang radyo, unang balita.
9: Adlaw may kalanga. Huwebes. Pizza 7 na may gana sa buwan sa Mayo to Iga 2026. Sa ngaan sa akin itong porsa sa Radio HP, aramin sa kami ang mga tigbalita.
11: Sa ngaan ni Radio Man Ken Galineak, ninyong Radio Man Marisa Abadies.
9: Ako sa Emirat Chaman, Arul Busamante. Anto na may gana sa Rasay, santak na sa buntang pagkatulad ka ninyo sa mga labas ka mga balita. Magbuntag, sugbo ka bisaya ng Mindanao, lalapod na may gala sa itong kapagpanaguman. Nang adlaw ka na may gala nga Huwebes, kumusta inyong kabuntagon? Medyo basa, may gala itong kadalanan, gumikan sa pagburok sa uwan, karon lang yung kadlaon. Pagmata na kung may gala o karong buntag, basa na may gala ng yuta. O niya, pipira ka minuto, may gala ni Bunda kang uwan, dali rapod kayo. O niya, pag-abot na ako dali may gala sa studio, nagtutaligsik. May nalang ni gamay may gala nga naka-uwan. O niya, taon-taon na ni may gala, mga alas 6, maugarasan nito sa kainit may gala sa adlaw. Manang pasalamat ta sa itong labaw nga magkagagahong. Lagip sa itong pasalamatan may gala ang laing adlaw. Laing nga buntag, iyang gihatag ka nato may gala ning at sa atong kinabuhi. Nagpasabot may gala nga natin bagong kinabuhi. Bagong adlaw, bagong kinabuhi. Atong pagpakan, daigo na ito, may gala itong labaw nga makagagahom. Sa iyang gihatag, may gala ang bagong kinabuhi. Kaya pag matali mo sa buntag, mga gala, pasalamat ka na. Nga gi-extend, mga gala, yung mga adlaw. Ang uban, may gala, wak na kamata ganit. No? Ay uban, may gala, wak give kamata. Inagatog, may gala, diritso na. Manang atong matag buntag, matag gabi, atong pasalamatan o atong i-communicate ang atong Ginoo sa iyang kaayo, sa iyang grasya nga gihatag nato matag adlaw. May butag sa atong mga kaigsoonan diri sa syuran sa Sugbo, sa atong mga silingan nga mga dakbayan. Dakbayan sa Mandawi na Pulapo, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkarog, sa dakbayan sa Bugo. Sa atong mga kasikbit ka mga lalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, sa Quijor, Bohol, Biliran, sa Marlite, may pinagkabayan may sa Western, Eastern, Visayas, Kaling Marasa, ang DYHP mo ilang gihimong orasan. Sa mataga buntag ka mga kasama, o gusto masayod sa mga dagko ka mga balita dinhi sa ato. Samtang nga may buntag po sa mga nagtaraw sa atong FB Live karong buntaga. Kung asa ka ba na imutang sa kalibutan, good morning diri sa Pilipinas. Ang uban, good afternoon. Good noon. Good evening. Apan diri may gala sa Pilipinas, good morning. Kagahapon mga higala, kagabi eh, nangabot na o ginahinay ang mga head of states. Sana kaniya ang mga nasod na membro sa Association of Southeast Asian Nations. Ang kagahapon o kagabi mo rag siya ang Brunei man tagal ito ang nabot. Right, nabot may gala ang Brunei, ang head of state sa Brunei. O niya doon ay pipirak ka mga napit may gala sa Lapu-Lapu, kanagikan sa Mactan, parang ito, Shangri-La. Ang ipang lockdown sa PNP, gilockdown may gala sa mga traffic enforcers o sa task force o task group Central Visayas. ASEAN task group Central Visayas. Aron paghatag may galag na panahon sa convoy nga makaagi may galag kan sa Mactan Cebu International Airport paingon nga to sa Shangri-La Mactan. Ang venue may gala sa ASEAN meeting. ASEAN leaders meeting. Diin na naapod may gala si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang host sa country. Yakarang adlawan doon ay mga programa. Doon pa mga bot may gala nga mga leaders. Wala nga ang atong kapulisan na naka-alerto sukad pa na itong Lunes. May butang sa atong nga mga kaigsoonan po sa Mindanao nga mabot atong nga lanog sa CBS sa DYHP mga kasama. At sa check may gala sa kasama ang Jesse Samampong gika may gala sa Carbon Public Market. Kaya mga nanay may gala nagpaminaw karong orasa kung tagpila ang mga panaliton. May butang dahil sa mga nanay nga nalaro silang tagsa-tagsa ka mga kusina ha. Ano kay Sikay na, nagdigamo na para sa pamahaw karumutang. O niya, naghuna-huna, may galaon sa isunan. Magbuntag ninyo sa mga nanay o sa mga tataysan na mapuitig digamo may galas kusina. At check may galas kasama ang Jesse sa Mampong.
10: TYHP, tutok presyo sa merkado.
9: Kasama ang Jesse, good morning, Jesse.
12: Yes! Mayong buntag kasamang Arnold o kasamang Inday Maris o mayong buntag usap sa atong mga suking tigtaminaw ni nga tong stasyon DYHP RMNG. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, sa atong mga suking tigpaminaw, mga tagtag-presyo sa mga klasik-klasing mga prutas diri sa Carbon Public Market. Avocado, usa gatos ngadto sa 150 ang kilo. Sabana, 80 ang kilo. Papaya, 60 ang kilo. Pinya, 70 ang kilo. Pakwan, 40 ngadto sa 50 ang kilo. Mangga, usa gatos ngadto sa 130 ang kilo. Apple, gisang buhok. Orange, gisang buhok. Sinaguilas, 180 ang kilo. Dragon fruit, 290 ang kilo. Grapes, 280 ang kilo. Lakatan, 50 ngadto sa 80 ang kilo. Piras, 25 ang buhok. Sugar kiat, usa gatos ang kilo. Green and red apple, 35 ang buhok. Mangosteen, 250 ang kilo. Kasama mo sa Market Report, akong kauban diri sa RMN Patrol, Radyo Man Jean Gallardo. Ako ang inyong Radyo Man, GC Subampong, DYHP, Atak, RMN.
13: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga pre-radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles og bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo.
9: Yan, salamat sa mga Jesse sa Mampong. Daghang kayong mga balita kagahapon, mga higala, dito sa Kauluhan. Kining vlogger, tag-iya may gala sa PGMN nga YouTube channel. Gi-entrap may gala sa National Bureau of Investigation. Kay matod pa, nangilkil mga higala kang former speaker Martin Romualdez. Daghan may gala ni iisang akilay sa mga DDS. Kay lagi mga higala, kuan ka ng scripted matod pa. Onya, gidenay din may gala sa manakanyang amigo ni BBM, kini si Franco Mabanta. Kay matod pa mga higala, DDS ko nun eh. Kani si Claire Castro ni pakita na yun o gulagway nga si Franco Mabanta o si PRRD nagtapad, nagpa-picture o si sila si Sara Duterte. Uy, nang gawas noon to mga picture na BBM noon. Nga mas close pa silang BBM. Kaya dito gius balay ni BBM, nagduwa-duwa pas iro. Hasta kang Lisa Marcos, dapat eh. Tito Tita Lisa, Tito Marco, Tito Bungbong. Ana pa. Sato pa kung magtito ka, magtita ka, close friend mo. Kana magtita tita, magtito tito diha, kisa man ka.
14: Oh, si...
9: Paan ka? Ang apelido ni mo, Rojas, Rojas at Araneta. Alin tayo, nanggawa sa mga picture, mga gano'n. Kini si Franco Mabanta, kwan is siya? Kanang operator ni... Operator ba? Kanang kaasa siya makapabor? Ato na rin to. O niya, moyang dapig-dapigan may gala sa ihang network, kanang YouTube niyang PGMN. Nga network may gala sa or page niya may gala kaning channel niya sa YouTube. Naman ni channel sa YouTube may gala. Unya na siya mura siya kanang mga news channel ba? Na mga talk show, na balita, na commentary, na lihatanan. Tanawan ang ihang kwan, PGMN na ang channel sa YouTube may gala. Makita niyo mo diha. Kasagaran, primero ani pro BBM na siya kay Unity man eh. Naman ni panahon may gala si daigdaig man ning BBM, daigdaig may galang presidente Rodrigo Duterte.

nga gihimo pagbulgar may gana sa flood control scandal ni former former speaker Martin Romualdez may gana dito na. Dito nang laay may gala unyagi surveillance unyagi sabot amoto ingon niya may gana ni Franco Mabanta kagahapon nga kwan eh kanang gi kwan ko no siya. Wala siya may galaga gi hudas. Karon wa ni mo angkon. Wa ni mo angkon mingon nga di ni DDS, di ni may gala pro BBM, dili ni kuan. Ah, pero ang picture may gana na aman. Kamo nga mga DDS, ayon ninyo i-deny ni kasi na may picture nga na sila si kuan Digong. Naman? Na-picture mga higala nga naa sila Digong, napod Sara. Pero ay, i-deny po mga BBM supporter nga. Amigo silang BBM sa. Asang Lisa gani, Lisa Marcos. Amigo sila. Huwag kayo picture niya, dong? Dong? Nakay magpakita ka picture niya? Narito sa mga kwan, narito sa narito sa ABS-CBN, narito. Naasa SMNI, narito tanan ng mga hulagway, may ganang naas BBA. Narito, tanawa, ito nga ipakita na ito sa mga Gerald Albios. Tama mga DDS, ay na mong deny. Kinaaman. Naaman na diha. Naaman na diha. Good. Kung amang kundi siya, operator man siya may gala sa mga politiko. Kisa ihang asa siya makadapik, asa sa mga kwarta, ato siya rin to. At nakakwarta man siya sa unitim, ay iyang gidayag pagmaayin yung unitim. Sa dihang nagkabuwag na mga higala, ni ato siyang BBM, iyang gi tita-tita o tito-tito si Marcos o si Lisa. Pagbuto may gala sa flood control scandal, gibirahan na may gala niya magmaayo si Martin Romualdez. Kaya kung di niya birahan, may go mas BBM. Paano mga galang kabaturan? Ayun nun yung ipahid nga, di na DDS na sa una. Pag BBM na ni BBM na sa ano ba, kwarta-kwarta ba? Asa napit ang nakong malita, to adin to. Asa makapabor ba? Mga manay kabatuuran, mga igala. So ato rin i-check, tanawang picture niya doon, naba? Ano? Parang atong istorya na rin na i-resibo. Na, pwede naghahanan ng picture diha. Asa man eh, kisa may nagkakuan eh. Kisa man yung ikadagakos, Lisa ni. BBM sa luyo. Onyak, kana. Kung sa may tawag ninyo, ana. kana. Nagkakosman BBM. May batog kang digong kay... Nagpicture na sila, kuan, buha sa mga kos, pero kini gigakos yan. Gihangop kini BBM, birthday matagalan ni niya, tawa. Gigakos yan. Pero tanawa tong picture ni PRRD og niya, ni Franco Mabanta mga higala. Kini ha, kung tinuod nga, nangayo siya may galag 350 million kang Martin Romualdez. Kay lalisunon pa ni mga higala, dito mga higala sa kuan. Okay, nara picture nila ni BBM, ani kuan ni PRRD, og ni Sara Duterte. Kini gipakita may higala ni Claire Castro. Ang close kuno kaayo, dili kuno si BBM og si Franco, kundi dili si Duterte kuno, si Rudy Duterte og si Sara Duterte. Nagbarog naman na sila, pero katong kang

0: Bien, a tu pa' que está tan gacos, la... Kana gagakos bi usama na kana dabe usama tan aw ninyo ana ha kana dabe usay tan aw ninyo ana ikumpir ni mo na may galakang digong ah akin si Ante Claire gyud. Ay nako. Karo mga panahon na may gala, karo ng administrasyon, basta ko kontra ka may gala sa administrasyon, dakop ka diritso. Na bago yung ginagkop may gala nga pro BBM? Wa, oy! Namang ganay pro BBM may gala nga mga fake news peddler sa... Pero wa, dakpa. Pero kung ikaw, Antay Duterte ka, Antay Marcos ka, piti dyo ka. Ato sa check may galas sa kasama ang Jane Gagliardo bi karang orasa regulan pa ba sa kamas? Ato check kasama ang Jane Gagliardo. Good morning, Jane.
1: Good morning kasamang Arnold o kasamang Marisa. So far kasamang Arnold din si Gawas sa wala na kay pagpanaligsit niya na sinapi pero murag danlog gigayo ato ang dalan ka sa mga Arnold, tungod po ni sa pag-uwan na kagabi ito rin noon karon. Doon na tayo nakita ang pagpanag-oma, pero ningunong na ang pagpanaligsit ka sa mga Arnold. Pero sa atong pagpahulagway din ka sa mga Arnold, medyo lingaw rin na lingaw ko sa imuhanggi topic kagabi ka sa mga Arnold. May tungod
0: kaya na ito, pahid-pahid ba? Pahid-pahid. Pirmiro, di kang kwan na, kang DDS na, DDS. Na-picture, kang na-picture ni kwan, no? Ni PRRD, yes, uy! Naman sa na-picture ni BBM, ang gakos pa mga tonto.
1: Murag mauna ang nahimong highlight kagahapon sa press briefing ni Undersecretary Claire Castro kasama mga Arnold.
0: Sa guwapa siya sa personal, no? Guwapa sa personal?
1: Bumasong pagpangutana sa about sa mga CN kasama mga Arnold. Dito bagpun siya aning mga pangutana niya. Kanang na bantayan din na ito. Nga andam din siya, no? Kaya
0: nakadala mong din
1: siya. Mga hulagway kasama mga Arnold. Yan, dali mong gagayo siya nakapakita sa mga sakop sa media kagahapon.
0: Pero anong ipakita ang kang BBM nga picture?
1: Wa iya gipakita kay iya man nga gidipensahan ka sa mga Arnold na nakarungan man siya. Hindi po siya bigyan ng pangulo. Wow na iya. Dili sila matod pa kaila ni BBM sa mga close. Arnold. Pero pag-uman sa iyahang pag-deny ka sa mga Arnold, nanggawas
0: ay! Nanggawas!
1: Nagawas na hinoon ang mga
0: resisyon. Hindi, kini si Franco kasamang Jean. Kwa mga political player man gini siya.
1: Yes, kasamang Arnold niya. Mauto no.
0: Nagka mga politiko mo kuha niya ba? Kaya maayang masan ni siya, good. May mo, may kayo mo trabaho, may mo in English, may kayo mga kaila. Mone gay
1: yun kasamang Arnold. Atong mga panahon nga nanginahanglan pa sila, mindot pa kayo kasamang Arnold, mindot pa kayo dumo. Pero
0: karoon na.
1: Karoon na. Kuwada, kanang nagkalisob na
0: niya. Gisalikway na.
1: Murag mo dyan yung na-highlight kagahapon ka sa mga Arnold na sa ato po niya na bantayan. Iyapod ni Bidaup, si Vice Presidente po niya sa mga Arnold, no? Busy na kayo ang presidente sa CN Summit, sa uban pa mga issue, pero si Vice Presidente Sara kay matod pang nagsigil lang o bakasyon ka sa mga Arnold. So, marami.
0: O sabi, ganagahan niya mo, ana si Vice President, di ba na niya trabaho? Nag-away man sila?
1: Mauna ang nahitabog yun kagahapon. Mauna ang mugat-mugat yun iyahang mga titik sa iyahang press briefing yun kagahapon kasi mga Arnold no nga dali yun kaayo po nga ni Katag. Kalma yun kaayo siya nga ni Bitansa po niya sa mga pangitabog po yun ka sa mga Arnold. So mauna no, ato akong at nga niya kahit karoon ko diba magtugod ang kining Grand Jurassic Summit sa mga Arnold na maabot na po ang ubang mga leaders kagabi naabot ang leader sa taga Brunei o ang permanent secretary sa Myanmar. So possible karong adlaw maabot na pud ang the rest ng mga leaders na apil ning mga ASEAN summit sa mga Arnold. So mga namuhatag pud ta og mga updates sa maong paghitabo.
0: Magkot ang tay tara.
1: Niyan kasi mga Arnold, kinabot man po si Presidente Bongbong Marcos sa gabi. Kung sundan, kung unsa na po ang uban pa ng mga mabuti karong adlaw o baka ugmang adlaw kasama mga Arnold. So, kanala sa itong ihatag, o bagay protos mga RMN Patrol, at ang State Pilot, Rajman Jesse Sumampong. Ako sa panginyo, Rajman Jane Galliardo, DYHP. Tata, RMN.
0: At salamat ka sa mga Jane Galliardo na inakuan dayon doon na high blood. DDS ko na si Franco. Ah, onya kay DDS masag ko. Ako ko nang ipanggiyod, ipahit kang BBM. Kaklaruan ang picture. Asa may... mas klaro na ka na naggakos o nagpabarog lang, nagbarog lang sila nagpa-picture. DDS na siya si Franco sa una, 2016. Ana. Nagkawagtang na ni PRRD, nag-unit team. Pagka away nila ni Sarah, na-split sila si Sarah o si BBM, nag-BBM ni siya. Nag-away megala si Martin o si BBM, ni-split na po ni siya. Dito na siyang BBM yun. Hangtod nga, murag wala siyang tingali ka kwarta. Wala siya makadawat o malita-malita gikan aning administrasyon na. Yan ang giatake megalas BBM. Yan ang giatake megalas si Martin Romualdez bahin sa flood control scandal. Mona gidakop. Mona kamaturan niya. Sabay sa mga balita megala, pamanamang sa pipila ka mga buluwanong nga pahinomdom at oras. Alas 5:06 na.
2: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This newscast is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Ladies' Choice. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
4: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
3: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
5: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa di nga nagmintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsin. Ang bukid doon eh. Gani ay. Sa di nga nagmintin ko. Ano ay. Pagkong iyaha.
7: Pwede lang. Makakas.
6: So anak ko, 90 na ko.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
9: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
10: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
9: Ay, malabo.
10: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
9: Para malinaw.
11: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
12: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
13: Mga higala, karong mga panahuna, daghan kaayong herbal supplements. Bisag unsa na lang, pero ang pangutana, unsa magyud ang atong nga masaligan para sa atong panglawas. Labi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa hinimo sa Unilamb, ang Herba Strong. Maugid niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilamb. Maong nga salig yung kuani. Ang Herba Strong puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas. Busa, bisa nagkaidaran o nagkatigulang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Nakayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
16: Kasi Annabelle, as kayo akong cholesterol level nasa 200 plus, akong gisulayan inom o PTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
15: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
17: Said. Health Report. Health Report.
18: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kaya nga nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa-sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
17: Zed Health Testimonies.
19: Mam Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
20: Namugog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag permintig. Kung madunlan, inigaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Kaya karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
19: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
21: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Life Extension Vitamin D3.
22: Kasi po, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
17: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
23: Gaagay sa
0: sakit kaayo akong tiyan. Diligyod ko kalibang.
1: Hala, luyan ni Muga. Og delikado, Ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
2: Super Fiber. Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Na ay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kadahumanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
23: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
24: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
25: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Huwag kong ingon nga, dinutuloy ko kung sa akong angay, itumarong at pagmasalamat sa makamuhay nga hindi. Tabangan ko na nga, hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
26: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
27: Kidney care time!
28: Perhesyon ning magpadialisis. Kaso kaayo, maayon na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
29: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
30: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
31: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
33: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
34: This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
35: Again!

0: naman tungod sa original koi capsule. Dinadugka magbagulbol, daghan na kasuway o kikaayo. Labi na gyud imong lulag lolo sa original koi herbal capsule. Makaingudugka og sana all. Original koi herbal capsule. Di magool, sana all.
1: Bio-Tro Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
1: Bio-Tro Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
1: Bio-Tro Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
1: Bio-Tro Herbal Capsule.
3: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
4: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch.

0: maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
0: Mas klaro na ba bisan gabi?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
0: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulnang
3: sakit. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
4: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong kolon. Ang maayong balita, naa na kita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sang super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sang super fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Oras sa mga kasama na 5:19 na.
6: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
5: Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Magatubang og kasong robbery by extortion ang online media network founder kasi Franco Bawantaw. Glengo patpa ka mga individual nulot sa giligar nga kalapasan ini sa Cybercrime Prevention Act. Kinaman sa gimong nga entrapment operation sa NBI nga konektado sa giligar nga 300 milyon pesos nga pay of demand. Nagingong naglambigit kang kani House Speaker Martin Romualdez na kani si NBI Director Melvin Matibang. Nagitinguha sa mga otoridad ang maog kaso kinibasis sa ebidensya. Kanihipo sa tools operation o naghihimugatan nag-gitarget sa ahensya ang giligar nga mga iligal nga kalihukan ng nagdili lang pamulitika o media criticism. Apan si Mabanta siyang bahin ni Himaka na nalambigit kini sa giligal nga robbery extortion. Bahin kang Romualdez, gibutiag sa NBI chief na ang nag-illegal nga extortion scheme. Naglambigit kini og mga hulga pag-release og mga video. Nagingong nga makadaot og makaapektar sa reklamante kung diri matagbo ang mga demand niini. Subay ni Mitugan si Palace Press Officer Claire Castro na dali ikaila o managhigala ang presidente og si Mabanta.
7: Samtang dili gusto ang Malacanang malambigit sa pagbinayloay og tirada nilang Executive Secretary Ralph Recto og Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste. Sigon ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na mihimo og meeting si Presidente Bongbong Marcos Jr. kang Recto apan wala mahisguti ang isyu kabahin kang Leviste. Dugang ni Castro kung adunay personal nga panagbangi ang duha, magpabilin lang kini tali nilang duha. Kinumduman nga giakusahan ni Leviste si Recto nga giyong midawat og 1 billion pesos nga kwarta sa kontraktor din gilambigit sa niini si CWS Party List Representative Edwin Garjola nga mao ang kontraktor nga gitahong ni Finance sa 2025 election campaign ni Recto ug sa kapikas niini nga si Kanikong resista Vilma Santos.
5: Samtang ito sa Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson nga posibleng dunay usa ka mastermind sa matag rehiyon nga in charge sa mga anomalya sa flood control. Gipadayag kini ni Lacson human na nangutana si Senador Jingo Estrada kung nailhan na bas niini ang mastermind nga nagparuyo sa igong flood control scam. Apat si Lacson siyang bahin nagdumili pagtubag sa mga pangutana kabahin sa chairman report sa komitiba. Inay, usa ka tawo ang mastermind nagtuo ang senador nga dunay organized group sa matag rehiyon o distrito nga may mastermind sa maong anomalya.
7: Samtang gitinguha si Senador Kiko Pangilinan isip impeachment manager sa posibleng pagtaral kang Vice Presidente Sara Duterte. Gibutya kini ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson subay siya pagkonsidera nga isip usa ka abogado si Pangilinan dili lang makatubag sa mga pangutana bahin sa balaod mahimo usab kini makatabang pagsubay sa proceedings ug pagmentena sa kapsay sa trial. Dugang ni Lacson na isgutan na kini niya uban ni Senate President Tito Soto ug Majority Leader Miggs Zubiri. Mato dini, dili man abogado si Zubiri nagplano siya pagtudlog usa ka impeachment manager din gikonsidera nila si Pangilinan kinsa usa ka manlalaban. Kanunay na nga mupaybaw si Soto nga andam na ang Senado pag-convene isip usa ka impeachment court aron mutara lumuhukom sa kaso Bato kan Duterte.
5: Alas 5:22 na. Aminado si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na posibleng dili mo convene ang Senado isip impeachment court talawa sa pagduso na sa articles of impeachment batok kang Vice Presidente Sara Duterte sa Obus by Baloranan ngadto sa Senado. Ipasabot si Lacson nga posibleng bubutar una ang Senado ug mahukom kon formal na sila nga mukonvene isip usa ka impeachment court talawa sa mga signal nga dunay musupak nini gikan sa pipila ka mga senador ora nang nipasalaan si Senador Robin Hood Padilla nga ang minority black posibleng musupak sa pagconvene sa impeachment court apan ang ubang miyembro sa minoriya naglakip ka nga Senador Jingo Estrada ug Amy Marcos ugot nga mihimakak sa mga pamahayag ug minsister nga wala pa sila magkaistoryahanay may kalabutan sa posibleng pagbabag sa pagconvene niini.
7: Natapos ang balita gikan sa kaulohan ni paibaw si Presidente Bongbong Marcos Jr. nga mangukin sa mga diskusyon ato sa 48th ASEAN Summit and related meetings bahin sa mga pamaagi sa rehiyon unsaon ini paggarantiya og supply sa pagkaon og enerhiya taliwa sa tensyon sa Middle East isip chair sa ASEAN karon tuiga ang Pilipinas uban ang laing member states sa ASEAN region itakdang malambigit sa usa ka productive dialogue og exchange views bahin sa regional og global issues ang mao mga diskusyon mohatag og gibugaton sa tulo ka mga main priorities nga mao ang energy security, food security ug ang safety sa mga ASEAN nationals lukop kalibutan. Ni sa adto sab si Marcos nga masinati sa ASEAN nationals sa ubang mga nasod ang impact sa mga gihimo sa rehiyon.
6: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
5: Kaya ko atong pagpanaguban, may galagi prahanta sa ramantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao. Ang original koy herbal capsule, suplemento nga gikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya ug ginseng. Kamang muhatag, may galagaligong salawas, karigong sa atong immune system. Aron nga dito nalang masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw karon. Bata sana ang pag-inom sa original koy herbal capsule, ang labing epektibong herbal capsule, nga mubatok may gala sa mga baratian sa mas high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, o ang pagubag sa inyong mga atay. Ang original koy herbal capsule epektibo sa namigala pag panigon sa atong immune system. Di kadali may kalang kamatakbuyan sa bisan o sa kamatang sasakit sa lawas, gamitkan sa mga vitamins ganali, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original koy herbal capsule, aprobado kinimigala sa Food and Drug Administration, inyuring mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original koy herbal capsule, mapalit kinimigala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaisano Metro Pharmacy, Ultramart, Tram Branches of Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, og sa Roseville Pharmacy sa Batolete. Nahimo sa ninyo may kalang mapalit ang original koy herbal capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tarang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tarang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kabote sa Island, Zero Pharmacy sa Olango, og Zari Pharmacy sa Guadalupe, og sa Dalang Iscario. Original koy herbal capsule, barato na, epektibo pa!
8: Taas ba ang presyon sa imong dugoy kabadunay hypertension? Basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas nga level sa blood sugar, mapaghahi sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. O sa nagkarason, nga nung nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications sa manian ng stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisa ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 adunay charantin gikan sa palya alang sa insulin function. Kumubuang imong blood sugar, controlled pa ng imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
5: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And regular pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mabaligo na itong atong immune system. Kay kontas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, maka-function sa ginoong maayo, magkapadus ka niyong mga paragang, mupatay ka niyong sa mga viruses, sa dili pa kinibusulod sa atong mga cell wall. Muna ka nadlawag na pag-inom ha, 2 to 3 soft gel sa day sa Life Extension Vitamin D3 para sa proteksyon sa atong lawas. O kung gusto sa kang magpakonsulta, pwede ka magkabisita sa mga Life Extension Medical Clinics. Kay muhatag kinig libre o quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinics sa Cebu City na akin may mutang din sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Diyan sa Consolacion, ang Life Extension Clinic ka na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee. Dabagete City, sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dol ka na sa may Kabanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang mga Life Extension Clinic pinagi sa hotline ni Ining 416-1655 ang 0917-318-1161. Alang sa inyong duga mga pautana o katong gustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3, din na siyang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Sa pikas nga bahay, di ka makanunay nga makonstipated, paginuman ng Super Fiber kay makatabang kayo kini contra-constipation. Sa iyo po kayo nga damo ng Super Fiber. Usama ni siya ka sa Shea, nga powder sulod ni ini, magkawalang kang usa ka baso nga tubig, o niya imong isagol dito ang tibok niya sa Shea sa Super Fiber. Huli kang may inumani kunari sa buntag before mamahaw, kunari sa gabi ika na before pod kang matulog. O para mas nindot pagin ang resulta sa pag-inom ni mo sa Super Fiber, dunga na kanyang inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic.
6: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
5: Oras, alas 5.29 na.
9: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
10: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
11: The Wonderful Supplement.
12: That portion was brought to you by Nord Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by Nord Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
13: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
12: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Seth, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Seth Cogon Herbal Capsule o Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
16: Sakit lang yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yun ko. Ah, one week, kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik. Apay, wala naman ko batian nya kaantok karo nang minti nako kaantok karo na ayo nako huni kan sa kogo no panyawan tableto si modlan amon isa sin tanakapin sabay na biska
15: said health report health report.
17: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawag ko kabitag us kabulan. Pa sugar ko usog 170 na lang akong sugar. Kanina akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
15: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
18: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko mo hupong mo siyag maayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with Bagusin. Dan-dan o mga dua kasimana pag nakabaklay-baklay na ako sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur. 40.
19: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos
20: ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
17: Nagharaog tambal gipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsigug kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
20: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
21: Ako si Radio Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
22: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
23: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams?
24: Kaninda di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
23: O libre pa agyod ang Senior High School sa ACT.
24: Gawas ka advance o pang international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate do sa Public Junior High School sa siyudad. O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
23: Oh, ani mo, Pliti? Ay, kalimti!
25: Your bill, sir.
26: What? 14,000 pesos for dinner?
25: 1,400 only, sir.
27: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
25: Your bill, sir.
26: Hmm. Order for more. Dessert?
27: EO, love your eyes.
28: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
29: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
30: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.

0: Pak Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
1: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
3: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
4: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata. Tungod sa sigig computer.
5: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
3: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
4: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
5: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
6: Available na sa Mercury o mga suking butika.
7: Mga higala, karong mga panahuna, daghan na kayong herbal supplements. Bisag unsa na lang, pero ang pangutana, unsa magyud ang atong nga masarigan para sa atong panglawas. Labi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa hinimo sa Unilamb, ang Herba Strong. Maugid ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilamb. Maunga salig yun ko ani. Ang Herba Strong, puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas. Busa, bisan nagkaidaran o nagkatigulang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ex Almaca Buhay Plus dahil Itawi Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa Ex Almaca Buhay Plus dahil Itawi Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 9, Talata 1-18, ang karunungan at ang kahangalan. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit. Sa mga mangmang, ganito ang sinambit. Halikayot inyong kainin ang pagkain. Ko, at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa mapangutya ay nagaani ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa iyo. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Matalino ngay turuan mo at lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay simula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nito'y taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan, ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito kayong lahat na kulang sa kaalaman. Kanya namang sinasabi sa mga mangmang. Tubig na ninakaw ay ubod ng tamis. Tinapay na nakaw, masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas nyo'y kamatayan at sa lahat ng pumasok do'y naroon na sa libingan. Ito ang salita ng Diyos.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
4: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
1: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Oras sa mga kasama na 5:41 na.
8: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
7: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pabalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction sa ug maayo ang atong mga cells, makaproduce kini paragang, makapatay sa viruses sa di pa kini mosulod sa atong cell wall. Busa, inom kada duha ka adlaw o kada adlaw og duha ka tuna sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% ka kinama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ng Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, na nahinahimutang sa Sven Bolivar, dool sa Cebu Dock og sa Cebu Gospel Church dito sa Konsolasyon. Naani may gala sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Mang sa Jollibee. Dito sa Dakbayan, sa Dumaguete, mga kasama, inyo ring mapalit sa House of Taft Building sa Top Street sa Barangay 8 dool sa Kamanhak Terminal. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life.
9: Atong sugda ng atong kamuntagon, pinagis paginom sa lamian. Healthy kayo o daghan kang makuha ng benefits, gikan sa kape, ga Vita D Plus Coffee Mix. Kinuwi pinakaunang kape nga dure sa goal, ga Vitamin D3. Samatag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adun ka rin 200 ayo nga Vitamin D3. Mao nang makakape na ka maka-Vitamin D3 pagyug ka. Plus, Rishi Mushroom Extract na dure mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Nga mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagyukinig mangosteen na fruit extract, makabato kini sa oxidative stress o ang daling nga pagkadaot sa atong cellula gumikan sa sobrang free radical sa atong lawas. Muna nga itong sugatan ng atong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian, healthy o daghang benefits nga kape ang Vita D Plus Coffee Mix para makalahutay kita sa Timog Adlaw nga pagpanarbaho. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, Life Extension Pharmacy o guban pang mga butika.
8: RMN DYHP Police Platter Ronda Presinto
10: Call Center Agent nga nang hasi sud sa bar og nisukol sa mga pulis sa APA Cebu City paslak sa prisuhan kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro
8: DYHP Tatak RMN Report
11: Radio Man Marisa Radio Man Arnold sobraan sa kahubog kining maog lalaki sud sa Green Banana Bar and Grill nga na may mutang sa may Salinas Drive barangay APA Sigdakbayan sa Sugbo matud sa complainant nga si Vanessa Simpo nga nanawag siya ng mga sakop sa kapulisan kay nang hasi na tungod sa kahubog kini si Rolando Ortiga III, 38 anyos sa ka-call center agent na taga-barangay Bastillo sa lungsod sa Mualbual. Matun ni Vanessa, human moabot ang ato mga sakop sa kapulisan sa Mobile Patrol Unit ni Sokol og nakiga away pagyod kini maog nga call center agent sa pulis nga mudakop niya ni Anang Higayuna. Pagsukol, giusasan yun siya o gibitbit siya o gibalhog na siya karon sa Mabolo Police. Kasama mo sa Mabolo Police ako inyong Radyo Man, Paul Lauro. DYHP, Tatak RMN.
8: Radyo mo nationwide.
7: Samtang konsiyo sa nagmayan sa Sugbo, nagtinguhang nga mapatuma na ang ordinansa nga maghataog cash assistance sa mga solo parents sa sunod. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Ilibonono.
8: DYHP Tatak RMN Report.
12: Gitinguha sa Konseho sa Dakbayan Sugbo nga mapatuman na ang ordinansa nga maghatag og cash assistance sa mga solo parents sa syudad. Asa ni Ordinance 2395 nga napormahan adto pang tuig 2014, nagtugot paghatag og tag 5,000 pesos matag tuig sa mga solo parents sa Dakbayan. Apan kini wa mapatuman sa naklabay nga mga administrasyon. Asa ni Councilor pinaagi ni Konseho June Alcover, lewag kang Mayor Nestor Archibald nga kini patuman sa iyang pamunuan.
13: Requesting the Office of the Mayor to implement City Ordinance 2395 in giving assistance to qualified solo parents in the city of Cebu.
12: Si Konseyal June Alcover na sayra niya nagbayan, doon ay kaping sa 6,000 karehistradong mga solo parent o kwalipikado mo dawat sa cash assistance na natin sa ordinansa. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyo Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
8: Radyo mo nationwide.
7: Mga kasama, di gud mapugngan na nga mutaas gud ang atong edad. O niya, kinira bang mutaas atong edad na nadihat tanan nga mga sakit kasamang Nestor? May lahat na to nga idara na takay na natin masinati nga mga sakit sa lawas. Nga kinad to sa batanon pata, wala na to mabatsyagi. Masakit na ang atong hawak, sakit ang likod, dili na ligon ang panuhon, sakit ang tangkugo, kay taas na di ay may gala ang blood pressure. Hanap na ang pananaw, usahay sakit na aga mga rutahan. O niya, taas na sa atong sugar. Unya mapiktuhan ra ba may galang atong nga mga buluhaton sa atong nga mga buluhaton ni Sabalay kay naa naman tay gipamati sa lawas. Isama ka nato nga sa batanon pata dengano na nato nang taas nga hagdanan ug ang bukid nga walay kapoy. Mo nang kinahanglan ta may galag ngilngig nga maintenance. Baguhay pa lang ako na sinati mga kasama ang pagpaminhod ug ang pagpamuy-puy sa bisan pa man sa sayon nga mga buluhaton matag adlaw. Iguna na jud na siguro ang magkaidara na ilabi na kung may gihambin nga baratian sa diabetes ug high cholesterol. Wala nga naggamit ko og maintenance medication, naginom ko og vanular kay aduna kini 5B o 5 ka B. Kining vitamins o kining 5B vitamins nga high in high level B1, B6 o B12. Makatabang proteksyon. May dugang B2 o B4 para tabang mo nindot sa kasing-kasing o kolesterol. O ba nang samaayong diet o ehersisyo para padayon ang lihok, di ba? Mao nang ipangutana sa inyong mga doktor kamahin sa Vanular, 23 pesos lang matag tablet, tableta SRP, Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Samtang PBBM ni patawag og situation briefing sa mga ahensya sa gobyerno nunot sa epekto sa pag-alboroto sa bulkang Mayon. Kasama mo sa balita, Radio Man Remart Pugoy.
8: CYHP Tatak RMN Report.
14: Kini nga balita atud kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, nipatawag og situation briefing si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. may kalabutan sa epekto sa nahitabong pag-alboroto sa bulkang Mayon. Gipaniguro ni PBBM ang dinali ang pagtubag sa gobyerno sa epekto sa ashfall, pyroclastic density currents ug hulga sa mga residente sa Albay. Subay niini nimando ang presidente sa mga ahensya sa gobyerno nga muhimo og evacuation, relief ug medical operations ingon man ang pag-apod-apod og masks, limpyong tubig og deployment sa mobile clinics, Starlink units og water purification systems alang sa mga apektadong komunidad. Nagpadayon sa pag-clearing operations sa DPWH, PCG og BFP og hugot nga gipatuman ang 6-kilometer danger zone samtang padayon gimonitor sa Fibox ang sitwasyon sa maong bulkan. Dugang pa nga paniguraduhon sa mga ahensya nga magpadayon ang paghatod og tabang aron nga daling makabangon ang mga apektadong lugar sa maong panghitabo. Kasama mo sa balita, Radyo Man Remart Pugoy DYHP, Tatak RMN.
15: Ang maong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix maong pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may mga anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang proteksyon batok sa oxidative stress. Udali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot ug ang kape nga kauban nato sa matag pagmatas sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika ug sa tanang Life Extension Pharmacy ingon man diha sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
8: Radyo Mo Nationwide. TYHP Abroad ngayon.
10: Atong balitang abroad natod ka nato sa said marketing. Ang tigamautiga para po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ugang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita. Gihunoona ni US President Donald Trump ang mga lakang niini paghiya sa mga stranded nga barko nga makaagi sa Strait of Hormuz apan pabilin kining mubabag sa mga pantalan sa Iran. Gipaibaw kini ni Trump subay sa natala nga kalambuan sa diplomatic talks tali sa Estados Unidos ug Iran. Nasuta nga ang top diplomat sa Iran nagigtagbo sa counterpart niini sa Beijing, China nga unang higayon nga face-to-face meeting sa mga foreign minister. Sukad nagsugod ang gira tali sa Amerika ug Iran. Si Trump gitakdang magigtagbo usab kang Chinese leader Xi Jinping sa Beijing sunod simana. Nasairan nga ang China nga usa ka suod nga partner sa Iran ug labing dako nga buyer sa krudo sa Tehran, nagtinguha na magtapos usab sa padagbangi tali sa Amerika ug Iran. At umalitang abroad natin ka nato sa said marketing. Ang tigamautiga po rapon sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon. Epektibo alang sa UTI umang balatian sa kidney, mga said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, na mao ang numero uno, wanay lain pa, nga makatabang sa inyong mga sakit sa lawas. Sama sa diabetes, mayuma high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibong natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang said Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbatok sa ubang sakit sa kalawasan sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sa bangsa Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa inyong dugo. Busaon sa inyong gihuat, palit na sa tanang produkto sa said marketing na available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Radyo Mo Nationwide.
7: Oras, alas 5:53 na.
16: This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
19: Life Extension Vitamin D3.
20: I am Rachel Garzola Bersanas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3.
21: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
22: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud di siya sa mga

0: ug lami pa.
1: Pwede judicious sa mga naay diabetes.
2: Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka?
1: Naay vitamin D3 pa ka.
3: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas.
4: Dakong mahinabong ang mahilo ka o sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.
5: Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer.
6: Ang kamatayon magsugod sa colon.
7: Mag-inom sang Super Fiber,
8: the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
9: O para sa mas maayong resulta o balon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber.
10: Para sa himsog kag maayong digestion,
11: mag-inom kada adlaw sang Super Fiber.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Ora sa mga kasama na 5:55 na.
14: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
13: Nga pag-usab-usab sa rakat sa panahon, di gud man kayan nga masubawan ka oi. Inig ka adlaw perting, init ta may gala sa adlaw. Ha kanang init kay may gala panahon, niya mukalit lang may galag 1. Resulta ani may gala ubo nga perting kahiya og sipon nga labihan kapilit ang plema. Nato may aging adlaw na sinati nato ang pinakainit na panahon. Gibalita nato na may galang 42 degrees Celsius. Nya pagsulod nimo may gala sa opisina, bugnaw sad kay may galang aircon. Ang resulta, perting ubuha hinuon ako. Niinig kagabi na hinuon may gala ka ng panong nakamatulog, mugara ramag yun ang ubo. Ang resulta, di ka makatulog sa kakatol sa imong tutunlan. May nalang kay gipalitan ko ni Mrs. Og may rakaf. Kay epektibo kini pagwagtang sa ubo ug pilit nga plema. Kay sa ubo ug pilit nga plema, kinahanglang may rakaf. Ang merkap usa ka mucolytic nga makatabang sa pagpahumok sa pilit nga plema aron dali kini nga mapagawas, tabang para sa kahupayan sa plema sa presyong abot kaya, SRP at 8 pesos lang kada tableta. Inom lang og usa ka tablet nga may rakaf kada 8 ka oras, tabang sa pagtangtang sa kahasol sa plema ug ubo. Unilab quality kini. Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myracaf. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Duna ba higayon nga igwatani mo ni kabuntag muragaan kay imong ulo og ikaw magpanglipong kahasol ra ba ni ana kadita ka focus sa aton trabaho kapoy sad kay atong lawas. Duna ko na ilhan ni ana maton niya sinto ba kinis kakuwang og iron. Dili kini angeng ibaliwa ha kay basi rog unsa na na dunay makatabang nato ni ana para dili mabaldang atong pagtrabaho labi na gyud kun usatas gisaligan di sa atong pamilya. Makatabang nato ni ana ang kasaligan sad kaayo nga produkto. Busa mga girls kinsa diri kapoy kay trabaho biyahe kulang sa tulog usahay gumikan kada sa dili husto pagkaon kulang tag iron mo nang dalitang kapuyon maluya og makaluspad sa panit. Ako adlaw-adlaw kong moinom og United Home for Sulfate Iron na kini igong iron nga motabang sa lawas sa paghimog healthy nga dugo with proper diet and exercise. Para sa tanang kugihan nga kababayen-an hinom dumi ang First Sulfate 2 pesos per tablet SRP alang sa himsog nga dugo og himsog nga glow walay pagpangluspad with proper diet and exercise. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
16: Kagamanan sa dakbayan sa Sugbo, mamalit na ugubay-ubay ang mga ekipo nga mobalor o kapin sa 400 milyones pesos. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bulonos.
14: TYHP, Tatak. RMN Report.
17: Mamalit na agubay-ubay ng mga ekipo ang kagamhanan sa Quezugbo nga mobalor kapin sa 400 milyones pesos. Kinilakip sa mga bulldozer, backhoe, payloader, garbage truck, fire truck, water tanker, ambulance o uban pa. Gi-question hinoon pipila ka mga konsehal ang planong pagpalisan ng sutang mga ekipo tungkol sa kalaghan o kadako sa gastuhon alang niini. Apan ni pasabot ni konsehal Dave Tumulak kang papalit sa mga gamitan ni agi stupang proseso o kini naghinan na usab sa 2026 annual budget.
18: This project comes from the barangay itself during the CCDC meeting, and then it was also adopted on this August body last year. And in Budget Ordinance 2026, we already included this because this is a mandatory 20% development fund under the Public Act 7160, Section 287.
17: Si Konsehal Dave Tumulak, di paabot ka mula mo pa ang servisyo sa kabarangayan sa Dagbayan kung mapalit na o mahatag ang ipakayo ni mga heavy equipment gikan sa city government. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man. Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
14: Radyo mo, nationwide. DYHP, kalakaran sa larangan ng kalakalan.
16: Ato balitang ang negosyo atong ganato sa said marketing ang tiga mautiga para po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin said Liniment Oil said Celebrity Beauty Kojic Soap said Kugun nga epektibo alang sa UTI ug mangbalatian sa kidney ug ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita

0: ni Kunod ang ginaganon sa mga Pilipino nga way trabaho na itong buwan sa Marso ning tuiga. Base sa datos sa PSA, niabot ngayon sa 2.58 kamilyon ang mga Pilipino nga way trabaho na itong miaging buwan. Nga niubos gikan sa uniaging buwan sa Marso. Nga niubos gikan sa 2.66 kamilyon nga way trabaho na itong Pebrero. Kini nagpakita og balik 5% nga pagtibugsok sa ginaganon sa mga Pinoy nga way trabaho. Mga balita, ihatod ka nato sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang Set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa buong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nga nung special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang Set Panyawan Coffee Mix adunay tulok a special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Set Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak Said Marketing, Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Radyo mo nationwide.
2: Samtang ubang buhatan sa kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo magpabiling bukas bisan pa man kung ang syudad likip sa gineklara nga way trabaho. Kasama mo sa balita Radyo Manili Bolonos.
1: DYHP Tatak RMN Report.
3: Magpabiling bukas o burawat o mga transaksyon ang ubang buhatan sa kagamahanan sa Dakbayan Sugbo. Kinibisan pa man kung gilakip na sa Malacanang ang syudad sa deklarasyon ini sa special non-working day gikan sa Mayo 6 hangtod sa Mayo 8. Kinitugusan sa Dakbayan Association of Southeast Asian Nation ng ASEAN Summit kay Gibigayong sa Metro Cebu. Iklaro hinoon ni Mayor Nestor Archival nga nituman ang kagamahanan sa Dakbayan sa deklarasyon apan katulang trabaho sa non-essential offices ang suspenso. Mato sa mayor nga dunay skeletal force ang mga buhatan nga gikanglan ang servisyo ini sa katawhan. Kinisama sa emergency response, health services, peace and order, pagkuliktang buhis, o kumang mamuhatang yung donate critical operations.
4: Mu-adhere ta sa 9 to 8 nga holiday, pero ang mga operations sa kada department, like CITOM, katumubayad sa buhis, accounting para bayad sa mga utang, na naghihapon sila. Kining may essential operations.
5: So pwede rin hapon maka-add to ang mga tao sa city hall, mutransa ako business?
4: Yes, o. Katong mga special na ngayon magbayad sa buhis, so naana sila. Skeletal force lang.
3: Si Mayor Nestor Archival ang deklarasyon gimo sa Malacanang aron masayo na maghatag og seguridad sa ASEAN Summit Delegates gawas pagpaluag sa dagat sa trapiko sa kadalanan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide.
2: Ang ato nga mga ginang sa panibalay, mga kasama o mga idol, mitikiloso kay na sila. Oy, ilabi na kung ang hisgutan, ang pagpamalit sa mga panginahanglanon sa balay, dihas merkado. Mangitagi na sila may kalagbarato nga dunay quality at itandi sa mahal, pero ang kalidad, dilisad maayo. Kaya nagmahal na ba kayo may galang tanang paliliton karon tungod sa pagsaka sa presyos produktong petrolyo. Muna, maumang gina may galabas sa bumahal gani ang gasolina, mapiktuhan sad ang atong palitunon diha sa atong balay. Mangwais ni ato nga mga misis kay mangita gidi sila may galag barato apan dunay quality pero o pareho sa pagkaon tambal vitamins og pampagwapa kinahanglan nga mamili ta og barato aron quality food o apan quality food madani gid ta may galabas sa barato gani ang atong palitunon na mga kasama ha makahunahon ka nga basin pwede ra siguro makarelate gid ta ani mga idol ug mga kasama di ba. Apan wala kumingon nga mahal permi ang paliton ha. Kadato good nimo. Duna man sad gyud mga butang nga dili kaayo mahal apan quality gihapon. Kana ang akong permi ginapangita kana nga dili kaayo mahal ba apan quality na. Sa pagpalit sa mga gamit sa balay, sinina, sapatos ug syempre bisan sa tambal, aduna di ay mga tambal nga dili kaayo mahal mga kasama apan quality na. Unsaon ba nimo pagkabalo nga quality ang tambal? Kini akong mga pangutana. Nasuloyan na ba na? Luwas na ba na? Gistudyuhan ba na og tarong? Epektibo ba na? Apan kini, aduna ko'y itudlo ninyo usa ka sekreto. Aron dili na ninyo na ipangutana tanan, kini ang sayon nga hinumduman. Kung aduna'y girekomenda nga tambal sa butika ang inyong ipangita o ipangutana, Unilab quality ba na? Basta lang bata pa lang ko, Unilab na ang ako nga ginainom sa among balay. Nasay naman ta nga kasaligan gyud ang Unilab. Ngano mga idol? Kaya akong nahibawan nga tanang tambal, vitamins sa pagpagwapa sa Unilab ni agi na ini sa upat ka mga marka sa quality nga alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti o gawang world class. But pasabot, dagang proseso ang giagian sa mga produkto sa Unilab aron nga masiguro ang quality bag-o moabot sa ato. Gikan sa raw material, lab test, hangtod na sa storage. Maong dili kun ta basta mutuo sa mga matudnila. Panguta na usa ninyo, Unilab quality ba na? Tungod dito na ta sa quality nga walay duda. Sulit ang halaga, dapat Unilab quality an. Para masayaran ko nun sa ang mga produkto sa Unilab, bisita halang ang www.unilab.com.ph/to-know-more.
6: Kumusta sa itong mga kaigsuunan nga nagmata na ni mga orasa? Nag-andam na si Bukadlaw na sab na pagpanarbaho. Ilabi niyo katong pisikal nga kusog mo yun ang gigamit, ha? Usahay, pamatiun bitaw ninyo nga sakit ang inyong mga kamot. Dili mo makapangusog. Banho, dunya usahay, aristiil po, burag, dunay, magpanusok o ka muscle pain. Kini nga mga simptoma makapekto yun kayo ni sa atong panglihok-lihok. Ilabi na kung dili magwanta ang sakit. Dili po taka-focus sa atong gimbuhaton. Mawag din ni angay nga baliwadun lang, ha? Busa sa mga kugihan ato din nga mga listener nakabati na ba mo ni anang pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod? So good, sigurado daghan na sa ato ang dunay ingon ni Ana. Apa nag-antos lang, tungod lagi kay dili man mamahimong muundang sa paginabuhi. Alang sa kaugalingon o sa pamilya. Bong advice na ko sa inyo, mag-Farix B-Complex kada adlaw. Dunay igo nga B-Vitamins base sa DOST-FRI, PDRI 2015, tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag Farix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ay! Kinatong ka papanaguman, may ganagin po nahanta sa romantog ng Herbal Capsule sa Kabisay, Anag Mindanao, ang original Koi Herbal Capsule, suplemento ng agikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya o ginseng. Ngamay mahatang may kalagun sa lawas, kalagun sa atong immune system. Arang ganito na lang ang sakit mo sa ikaw nga nagpaminaw ka noon. Bata sana ang pag-inom sa original Koi Herbal Capsule. Ang labing epektibong Herbal Capsule na bumatok may gana sa mga banatian, sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, rheuma, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, o tanan nga mga sakit sa lawas. Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
6: Mga timailhan, ngayon ko adunay daghang tuksin si mong lawas, mong dilika regular nga magkapagawa si mong hugaw, dugay kamahilisan, magbuturag imong tiyan, magkasinati kang insomnia, kadunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o glutahan, dilihamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ug ang pagkaluya si mong tibok lawas. Busa wag tanga mga tuksin si mong lawas, aron imong maangko ng maayo nga panlawas. Pag-inom matagadlaw o G-Detox Plus, Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Wala matay oras, megala sa itong pagparaguman, sa itong tulungan ng unang radyo ng balita. Sa nga na lang, megala sa kanito mukhang pwero sa Sariwa HP, Aramin Cebu, kami ang inyong mga tigbalita.
7: Sa nga ni Radyo Man Ken Galinea, kininyong Radyo Man Marisa Abadies.
2: Ako sa inyong Radyo Man, Arnold Samante, magpasalamat sa inyong pagpabinaw, hangturuma, sa samang takna o sa samang sibianan. At ang imigala sa kasama Attorney Rafael Fernandez Banyo, kamasunod ka rin sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagad lang ang talan, day gang Jones, praise the Lord. Hallelujah.
1: Sabakadrin. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
8: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na, pag Magic Flix cheese na dito. Dali. Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
9: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
10: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. MX3 Capsule. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang. Pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
13: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
14: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
15: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ako si Cherry. Usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Hibaw-an ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong gainom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-a. Busa, sulayi usab ang stress tabs.
4: Vitamins plus iron. Generic name of stress tabs is simple process. Consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sangkod. Salon Pass.
7: Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Pangon nata, mag-shift na ko. Future.

0: hapon ko.
1: Ana si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Puyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
3: Pinakalami nga black coffee.
4: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
5: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
6: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo og Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, og deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
5: When you love, you caress.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Tere Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
9: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: Hindi smooth ang singing? Parang buhaghag na hair. Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair slays and sways like silk with regular use.
1: Sway it with Sun Silk.
2: What if your phone could be your front row seat?
3: Playtime Entertainment launches PT Idol.
2: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
3: Where talent takes the spotlight.
2: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Wala kayo sa babaw ang sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
5: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
6: Lady's Choice Chicken Spread.
5: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
6: Pati Kim!
4: Mmm! Wow! Panalo ang sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6.
6: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
1: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
7: Naay high cholesterol o diabetes?
8: Oh no!
7: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
8: Yes!
7: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
9: Unilab quality yan.
1: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
11: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 6:16.
12: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
13: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Birch 345 Twin Pack. Tang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na! This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalamig nga black coffee. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
14: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañoc. Attorney Rufil Fernandez Bañoc. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
11: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran.
1: Straight to the point.
11: Luzon, Visayas ug Mindanao. Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa tung Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
11: Kini gyud boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bañoc. Maoy pa dayong makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw kalamhigala nga Huwebes og gapitsa 7 na. buwan mahigala sa Mayo tuiga 2026.
10: Straight to the point.
11: Sa gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhilamang gihapon mga higala sa atong pagwanuban, nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
11: Nagunas tumaisgutanan karong nga buntaga mga kaigsunan. Mga head of state sa ASEAN region gawa sa Myanmar, nangabot na kagabi dinhi sa Sugbo. Lakip na si Presidente Bongbong Marcos Jr.
10: Straight to the point.
11: Nga maoy mango sa leaders meeting karong adlawa.
10: Straight to the point.
11: Samtang pipila ka mga netizen sa Sugbo nagiyaw-yaw. Diha sa social media, sa uwahin ang gianunsyo, ang kausaban, pagdeklarar og special non-working day, din gilakip ang Cebu City og Mandawi City.
10: Straight to the point.
11: Ingon mahigala mga social media, nga mga dili sa social media, mga tao mahigala na bagulbol mga netizen. Nga ano man ang pagkakunsa ang hitabu, pagdeklarar naman lang og special non-working holiday, wa pa magkakuan, ha? Ni anang adlawa mahigala mo pa'y pagpahibaw. Way problema tong lapu-lapu Cordoba kay gipahibawan naman tong daan. Pero ang sa Cebu City, Mandawi City, mga kaigalaan, punting ulahi, ana. Kanang adlawa na yun, no? Gipahibaw mga sugit, digpaminaw mo ng daghan sa nagyaw-yaw. Ang ubang mga trabahante nga nakatunga na sa trabaho, gipatiwas na lang o trabaho. Samtang dunay uban nga gipapaulit.
10: Straight to the point.
11: Nakapamiliti na hinoon mga sugit, digpaminaw. Tagadalig pagtagad lubutaga sa atong pagman-uban usab nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
11: Samtang temporaryong lockdown gipatuman sa mga daan sa Barangay Ibo Mactan, Punta Enganyo ug uban pang daan duol sa Vinyo sa 48 ASEAN Summit diha sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.
10: Straight to the point.
11: Una nga limited kayo ang movements karon mahigala niining maong mga lugar sa may Barangay Ibo, Mactan mga higala, Punta Enganyo ug uban pang mga duol nga mga lugar nga nagpalibot diha sa Mactan town area mga higala.
10: Straight to the point.
11: At narik pagtagad lubutaga sab sa atong paguban-uban, nining atong tulumanon, nag inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
11: Samtang sa laing bahin kagamahanan sa dakpan sa Sugbo, mi sa likway, sa subling pagbuka sa Binaleo Landfill.
10: Straight to the point.
11: Operator sa mga landfill o gubang operator sa Category 4 landfill sa Sugbo, giyawag sa DENR 7, pag-umol o monitoring teams, sod sa 30 kaadlaw.
10: Straight to the point.
11: At sa nagpagtagad lumutaga mahigala kay hasta ang atong konsiyos Dakbayan Sugbo. Wa man mahibaw makigala ni kalit naman dahi o balik na mahigala ang Binali Landfill sa ilang operasyon. Wala ni palag itong mga konsihal sa mga sukin tigpaminaw.
10: Straight to the point.
11: At sa nagpagtagad lumutaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon at inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
11: Sa pikas bahin, pag-asa pa dayong nagmonitor sa duha ka mga dili maayong panahon na sud o gawas pa sa Philippine Area of Responsibility. Ang LPA sod sa nasod, dunay dutay lamang tsansa nga magbagyo apan magdala kini og mga pagwan-uwan dinhi sa nasod ilabi na sa Visayas ug Mindanao.
10: Straight to the point.
11: Ato sa ding susihon mga sukid tigpaminaw atol para ba ni sa ASEAN Summit. Kumusta ka ni mga sukid tigpaminaw, no? At alig pagtagad lubutaga sa atong pagwan-uwan usab nining atong tulumanon inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
11: Ang LPA sod sa nasod, dutay ra ang tsansa mahigala nga mabagyo apan na magdala ni mga pag-uwan. Samtang ang bagyo gawas sa nasod naapa sa tropical storm category og nagpaduol na sa Pilipinas.
10: Straight to the point.
11: Samtang sa laing bahin mga higala ang padayon karon nga ASEAN Summit gibutyag nga hatagan og prioridad ang pagtuki mahigala matod pa labot sa energy og food security atol sa meeting niini sa ASEAN Summit. Mao ni ang pamahayag ni Presidente Bongbong Marcos atol mahigala sa iyang pahisunang mensahe niini niya ASEAN Summit nga pagahimoon karong adlawa, sukad kagahapon karong adlawa og ugma.
10: Straight to the point.
11: Atas ning pagtagad lubutaga sa tumatuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
11: Samtang online media founder nga si Franco Mabanta gidakop sa NBI. Atol nis entrapment operation human gipasanginlan nga nangilkil kang kanhi House Speaker Martin Romualdez.
10: Straight to the point.
11: Atas ning isgutan lubutaga mahigala sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
11: Senador Ping Lacson nagtuo nga posibleng dili makonvene ang Senado isip impeachment court. Kini bisan giduso na ang articles of impeachment batok ang Vice Presidente Sara Duterte gikan sa kamara.
10: Straight to the point.
11: Ang tanig pagtagad sa mga higala o niining labot imong issue sa mga sukinting paminaw. Samtang balita sa gawas sa nasod, US President Donald Trump ni Mutiaga nga nakahimo kini og very good talks uban sa Iran sa milabay nga 24 oras.
10: Straight to the point.
11: Apan wide deadline kung kanus akini makakuha og tubag sa ilan bahin sa tinguha nga tapuso na ang ilang pagpanagbangi.
10: Straight to the point.
11: Og samtang US Secretary of State Marco Rubio makigtagbo kang Pope Leo XIV taliwa sa tensyon tali sa Amerika og inuman sa Vatican.
10: Straight to the point.
11: Iniguban pang mga isgutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM.

0: Straight to the point.
1: This newscast is brought to you by Anirvon Z Plus. All new best ever Anirvon. Anirvon Z Plus. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
2: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdom gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality ya.
3: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
4: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka poy og mohanap na akong mata.
5: Ako pud, usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
3: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
4: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
5: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
3: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
6: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
7: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra, alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
8: Happy Fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang anda.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
10: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
15: Extra. Oh, shucks! Oh, shucks!

0: Nor sinigang, asim kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
2: Atong attack na sa size media na mga higala sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the
2: ato
3: point.
2: Sa dawaton may higala ang report karon sa kauban on board sa patrol. Na tricycle driver nga nagsunog sa iyang sapato sud sa ilang balay sa Tisa, gipadakop. Ano man yung kalakiha, mga higala, ha? Ano nagsunog mo sa siya ang kagulingong sapatos? Di ang mga silingan, mga higala, matingan, lagyo na, unsa may nahitabo anak niya. O baka ni maunsan niya, ano bang iyang gisunog iyang kagulingong sapatos? O niya, kuya, anak, mga higala, masunog, maamong po na mga silingan niya. Muna nga, gipadakop ni siya, mga sukit ni Paminaw. Ato sa i-check ang report ko ni kasamang pulaw ron ini mga higala. Yes, sa Radio 1, Paul?
4: D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
5: Radio Man, Attorney Rufiel, ato ni girespondihan kagabi sa programa ni kasamang Binji Tangian. Ato gi-coverage kining maoga alarma. Unang alarma ni Attorney Rufiel, ngunod kay dunay ni Asok na panimay diya sa may San Jose, Tisa ni atong dakbayan sa Sugbo. Pasado na ni alas 11 kagabi. O niya sa atong pag-aabot ito sa lugar, diya na yung mga barangay tanod sa gawas ining panimay sa mga pamilyang Quezon diya sa may San Jose Belli sa barangay Tisa ni atong dakbayan sa Sugbo. O niya ilan ang gidescribe kining usa ka 28 anyos nga tricycle driver niya atong paglili nagyaw-yaw raman ni siya iya matod sa inahan nga nagutman ni Permiro paggrahi niya sa iyang tricycle giparking niya dias gawas ilang nga balay ni sordid to niya nagkaon o niya pag magkaon busog na unta kayo pangayo pa yung kwarta. Wa natagay, hinungdan nga na suko o ganyan sapatos, mismo iyang gidauban dito sud silang palimay sa pagsilaog o pag-aso ni ini, nakapaalarma sa mga silingan nila dito sa kilits dan o mga tindahan ang pag-aso sa ilang sud sa ilang panimay o sa mga nireklamo niya mismo, ang iyan na yung mga igagaw o iyang uyuan dito sa lugar nga maunay pugsanon kayo nga ni pabitbit ni ining maoga tricycle driver yung suspect sa ato nga kapulisan kay ila yung kihaan o attempted arson. So taw-taw dyan siya nga na kuhan ni abot ang atong usa ka pulis sa Labangon Police Station 10 o niya ang sakyanan sa barangay Tanod sa Tisa o rin ikikargaan niya sa iyang pagguha i-aksyonan pag yun siya o hapak sa ilang mga silingan o mga paryente sa kalagot sa kadlok nga miulbo pato simbako ang maong nga kayo mga sunog yun sila dito nga dapita. Ihulagway nga kini si kining maong nga tricycle driver nagumon pod sa bisyo sa paghingos ni ining otots demonyo kini gitawag nga siyabo. Temporary lang una siyang gikustodiya sa atong nga kapulisan kung ginudon magyod sa bahad ni atong uyuan nga yes ang iayugyaan kining maong suspitsado.
2: Kadelikado ni Paul, makaamong ni Soban Paul, sabako masunog na diha. Kadelikado daghang mga balay nga maamong aning ang kalaki kada Juman Paul.
5: Kada Attorney Rufiel sa atong video diha kagabi unya mga picture nakong lawas ning bata 28 anyos na ni siya unya ulitaw ni siya pamilya niya nag drive ni kalingaw niya og tricycle nga gikuan pud sa iyang ginikanan apan matod palagi sa uyuan nga atong nga interview sa atong nga coverage kagabi sa programa ni kasamang Binji nga ang iyang kinitaan sa iyang pagpamasayro og tricycle at Attorney Rufiel igo ra sad isuyop diha na ang laay ba kay ang iyang kinitaan sa iyang pamasayro sa tricycle isuyop-suyop pud so mautong kagabi
2: delikado kayo igo ra isuyop nga problema ana makahatag na pud og delikado paspasayro anang kalakihan ni Juan Paul nga nakasuyop ang driver.
5: Pero na, si Mako, no? Makapasahiro niya, dalhon dito ang lain lugar niya. Tulison baka niya, kung sa'yo maabot siya una-una. Kaya nagtama lagi, matumpas uyuan nga kung na-interview kagabi. Nagtama na, sir, nagtama na. Mamo na iyang isunog yan sa pato niya. Sabi ang atong pangutana po ng inahan kagabi, pwede naman ito akong busuga. Kauna. Pero sabi ang nangayo lagi kwarta, wala nila, tagaay kay Masigaan to dyan po mapunta sa di mayong pagpalit pa. Ang palit na ron og siya po. So diha na ang problema o niya. Matuwa nila tagay. Dito na buryong ang auto ka Turner Bill. Kuha niya yung sapato niya ginauban. Diha po yun suits by. Niya, patul pa sa tanod niya itong interview. Imong pangunta na sir. Yanong diha mo siya nagdaob. Buwa man niya daob. Bilis gano'n siya. Mayroon ko nung dito suits sa balay niya daoban. Kaya da, naras ako na tubig. Dool ako nung. Ano ano gaob des gawas ra layo kay tubig ay tusod kay dolo tubig
2: para siya po imo kan siya po imo pangpaong kuno hay por
5: pero na respond di jud ang atong part
2: kana mga timailhan na po lina ka kumpensa anti mailhan na nga nadaot na ning bataa
5: so nang nalion jud ni dayon kay magkagrabe na unya ni lisod na kayo attorney Rufil no so sa lockout na ginis ginikanan na ni ko sa ilang mga plano kay kagabi naglago tong uyuan matugi pabitbit jud nila kining mao nga tricycle driver gipakustudy jud nila sa pulis kay delikado gyud ni preso ba pas daanan dito nya magsunog na yun noon utro ba simbako so mga sunog sila dito gurot no. So mo na yung nabalak.
2: Daghay na itabo ini nga kanabang doon ay mga adik nga magsunog sa kagalingong kwarto. Maamong na bang palimalay. Muna nga angay na nito. Pagkakaroon pa lang, may na mapakgang niya idaan na Juman Paul.
5: Sa iyo pa, pakangon na yun. Tutukan ni Bayo yun. No? So kay Lisod Gayo, tinood nga mga kaso ini at Attorney Rufil nga. Ang sunog, hinungdan, adik. Ang sunog, tungod kay na nagsuyop. Oh, so pait kay maugili ni siya mabadong dayon sa sayo pa mintas so apa. So mo na ito nga report kaya postpone sa ito nga pag-rubing kagabi Attorney Rufil. Kasama mo sa kapulisan sa Labangon Police Station din. Ako yung Radyo Man Paul Lauro, DYHB Tatak Arapen.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMM Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radio Boy Nationwide. Okay, salamat. Radio Man Paul Lauro sa imong report. Sa dili pa ta mahigala mo, are sa atong hisgutanan labot sa ASEAN Summit, kay tagaan mang higala o gapagtagad ang prioridad nga isgutanan ang food security o ginuman ang problema nato sa energy. Kaya kita sa Pilipinas, good mga higala, medyo problema patama kagalaan sa atong kurinti. Usa ini mahigala, mag-isgut ang energy, specifically mahigala ang sa mga gas nato, kining sa mga produktong petroleum, o garipunta mahigala sa elektrisidad, maulang sa gihapon mga kagalaan. Medyo kuwang pata, in fact, doon na may forum nga giapilan. Na-appeal ko mahigala isip moderator sa gipasigdahan mahigala nga forum sa The Freeman o sa Abuitis Group mga sukintig paminaw labot ining energy mga higala din sa Sugbulan daan medyo kuwang mangita labi na kay 150 megawatts ang gikinhanglan sa Sugbo matag tuig ang iyang tubo ba buting kuwan na dahil kayo ning atong kurinti sa Sugbo so muna nga importante ning isgutanan sad nga kita sa Sugbo tay atong kaugalingong source of power, ha? Nga kinini ang igo nga ika-support nato sa itong kaugalingon. Ang naitabo ini may gala, doon ay mga power plants niya sa Toledo pero kuwang. Nangumprata gawa sa Sugbo. So, dili pa tamad to anama o mga isgutanan sa ASEAN Summit. Uban pa mga controversial nga mga issues. Dahil tuloy niya karon si Ana Dumdum, ang atong weather specialist, gikan sa pag-asa magtan. Ato sa susihon may gala, unahon na to ang kahimtang sa panahon kay aroma safety ta mga kagalaan. Atong hatagag pagtagad ni karon. Ana, maayong buntag, live ta sa DYHP, RMN Cebu o IFM. Kumusta unsay latest sa kahintang sa panahon?
3: Maayong buntag sa Tony Rufil, maayong buntag sa tanang Pinguminaw and mo kanatong latest. So, nagapit na to karon ang isa ka LPA na sud sa area of, atong area of responsibility. And nasod ganyang kadlaw na kini more than 100 kilometers or 120 kilometers southeast ay natuan sa Surigao del Sur. Samtanga nagapaulan kini sa Dakumbahin sa Northern Mindanao and diri sa my portion sa Visayas. Mon kadlaw taas-taas sa chance makasunat itag ani mga pag-ulan tungod ani LPA. Nasabtay laing gina-monitor nga isa karon isa ka bagyo na agawa sa tong PAR area of responsibility. Isa kini ka tropical storm og naay international name nga Hagupit. And based sa ato ang primerong tropical cyclone advisory, natag-issue nga track nga posible kini mosulod sa PAR between Sabado sa hapon ngadto na sa Domingo sa buntag or kadlawon. and posible ni siyang ma-maintain niya ang tropical storm category mo-leo pa northwestward and naa chance nga mo weekend into tropical depression as it nears our country. So expected nga sabi sa outlook expected nga mo padawon sa atong nasod but eventually mo recover ra pud siya. So far ang scenario karon ay less ang chance sa landfall but posibleng naa kani direct effect dito especially sa may eastern Visayas. And dahil lang atong pag-monitor alang sa updates ni atong mga gipang monitor. And sa atong pong hangin ug kanagatan karong adlaw makasinati ta og hinay nga to sa kasarangan ng hangin and ang atong kanagatan is malinawon nga to sa kasarangan sab ang mga pagbalod. And din sa Cebu ang kanagatan na ipaghunas inigala sa size 12 sa aganing alas 5 sa Montagon and mutaog ini alas 1 na gisk sa kahaponon. Og atong temperature forecast na asa 27 to 32 degrees Celsius karong adlaw and ang adlaw masalot sa 5 Cebu City sa hapon. Maka na itong latest.
2: Ana?
3: Yes, sir.
2: Kining ang LPA nga nakasood na sa atong nasod, duha man ang LPA nga nakasood na ang usa wala pa makasood. Kining nakasood na matod pa ni mo dunay nakamugna ng mga on-uan sa Northern Mindanao o portion sa Visayas. Kumusta man in particular ang Sugbo, labi na nga ni Akita may host karon sa ASEAN Summit?
3: Yes, sir.
2: Kumusta ang uwan?
3: Posible sa tawag. Yes, sir. Natay ba pag-ulan, sir, apan expect mostly cloudy to cloudy skies. Wala dito tayo ingon nga ina-expect nga bunok nga ayaw nga ulan. So, in terms of impacts, possibly na rin inconvenience in terms of traffic natin ni mga breeze, rain showers, or natay mga moderate, kung na maging heavy, kana occasional lang.
2: So, magdatag mga payong ron sa itong mga lakaw?
3: Yes, sir.
2: Sige, Ann, salamat kayo sa paghatag panahon na ito dito sa DYHP o sa IFM.
3: Pansa pa yan, sir. Mayon.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Okay, salamat. Ana Dumdum, atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Arita may galas itong mga isgutanan, labot mga higala sa ASEAN Summit. Ha? Gahapon mahigala ni ang pagasugod. O niya, karoon na yun ang doon ay mga meetings na nabot na ang mga leaders sa ASEAN. Kagabi ay mga higala itong isgutan noong tataod. Human lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinundong. Alas 6:42 na.
0: This time check is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Maayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karoon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. O say maabot yun 320.
6: O unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo ka dere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na!
12: Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
13: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod.
15: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
16: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
18: At first I was afraid.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
1: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This newscast is brought to you by Ang naila nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Basta na ay hilanat,
5: dapat matik. Ibay Jessic.
4: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
5: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik, Biogesic.
6: Alagang Unilabian.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
8: Birch.

0: Oh, kailangan maging confident ako.
1: Sultan sa Brunei, unya miabot sab kagabi eh, may gala si Presidente BBM, o unya doon ay mga mensahe, mga kagalaan niya. Karong adlaw sa doon na paidugang mga nangabot, no? Alang sa ilang meeting karon. Kaya kinimagong ASEAN, mga sukit di paminaw, ASEAN Summit, mga leaders ni mga higala, ni ining 11 ka mga countries nga member aning ASEAN, mga sukit di paminaw. Ang founding members aning mga kagalaan, pagtukod yun aning ASEAN, lima pa nisa nagsugod, dito ni sa Bangkok, Thailand. Ang mga nasod nga nagsugod ani ang Indonesia, Malaysia, Philippines, kita apilta, Singapore o ingon man ang Thailand, no? Kanan dito ni gitukod sa Thailand, mga sukit di paminaw. Unya, kini ni ang ni anam-anam siya kadaghan, kay ato mga gipang imbitar tong ubang mga nasod, so ni sunod mahigala ang Brunei, nga ni apil sa ASEAN, niya mi apil ang Vietnam, ni apil mahigala ang Laos, ang Myanmar o ingon man ang Cambodia. Sumuna nga nag-usa ang mga nasod sa Southeast Asia, no? Kay mga gagmay ni mga nasura, unya nakuna-huna mga kagalaan nga maghiusa ta para doon natay kinini ang power mahigala sab, no? Isip mga nasod diri sa Southeast Asia. Muna nga, doon ay mga meetings usahay, doon ay mga summits at mga higala nga mo doon natay personalidad niya makig istorya sad mahigala sa mga European countries, ang uban mahigala dari sa mga sa US o uban pa. Mao ni ang mga nahitabo mga kagalaan. So ato i-check sa ang report ni kasama nga Jane Galeardo. Unsa man ang atong computer kasama nga Gerald, wala pa magwan. Ato ni nga tagagpagtagad ron mahigala nag-restart sa tagadali mga sukit di paminaw sa ato karong kuan computer, no. Gamay lang kay mga kagalaan. Atong tagagpagtagad sa ang report ka sa mga Jane. Kumusta man ang inyong mga pagsusi kagahapon kasamang Jane? Dito sa Mactan, atol ni ining pagpahigayon sa ASEAN Summit. Kumusta ang pagpangabot sa itong mga leaders dito sa may Mactan Island? Okay na ba si kasamang Jane Galeardo mga higala at kuhaon sa andog ang mga reports karon? Og unya, kinini ang standby gamay ha, kaya ang atong computer may higala, medyo doon ay kakulian gamay ang atong social media platforms. Karuntong taod sa mga higala, no? Paibaw alam ta diri kung ma-okay na sa mga Gerald ang atong social media platform mga kagalaan, medyo na ay kakulian pa gamay. Okay, sige, gamay lang kayo mga kaigsunan ha. Okay, si i-check sa nato mga higala. Okay, so kauban ni Kwan na Brunei Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah, no? Uban niyang anak na lalaki nga si Prince Abdul Matin. Aha. At sa i-check sa kadali mahigalas kasama ang Jane Galeardo ninyong mga orasa. Oga, kumusta ang inyong pag mga activities kagahapon kasama Jane? Unya, kumusta unsay mga ma-expect na to? Unsay mga kalihukan karong adawa? Yes, kasama Jane?
2: DYHP RMN Report.
3: Yes, sir. Jumain, Attorney Rufil. Kagahapon na medyo muraga. Ubay-ubay po dito nga giat niya kagahapon, Attorney Rufil. Tungod kay gawa sa pag-abot sa ila or sa uban ng mga leaders ni sa atong nasod. Nagpahigayon po kagahapon og press briefing si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Mga alauna pa sa ato kagahapon, Attorney Rufil. Apa na pag-try sa gabi eh, naabot na po ang leader sa Brunei nga si Majesty Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah. Mga alas 5 pasado gid siya ni

0: Okay, naputulsan mahigala gamay lang kayo mga sugitik paminaw. Unya ang ato sang signal dito sa Mactan karon medyo murag ato lang san i-manage atong expectation mga kagilaan kay naa ang mga leaders ASEAN si BBM diha mga higala sukad pa kagabi unya ubanan pa sa mga leaders sa ASEAN countries so mag-expecta nga grabe ang security karon dito sa may Mactan area mga sugitik paminaw mo na nga magsulisuloy mo Mactan ron. Doon na yung seguridad niya, grabe ang security, no? Niya, gidiklir na mahinoon nga special holiday, aron niya wa mahigalay trabaho, wa klase, apil pagani ang ato sa Cebu City o ang Mandawi City, mga kagalaan, pag at least mahapsay niya ang dagan sa trapiko, ane, no? Niya, grabe man po mga higala ang atong natad sa seguridad god no sa Mactan Island mga sugitik paminaw. At umulikan sa kadali kasama ng Jane sa dugang report para pasinsa sa mugamay mga higala. Natay mga video supports, doon natay mga pictures no mga photo supports but ang atong social media platform murag na doon ay may hinay ang atong internet mga higala at usang i-adjust gamay ha. Okay, tapos umulikan sa kasama ng Jane. Yes, kasama ng Jane.
1: DYHP RMN Report.
2: Sa radyo man na ni Rufil, mga lasayos kagabi atong balikon na naabot na din sa atong naso dahil si Majesty Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, gikan ni siya sa Brunei, o ang leader sa Brunei kasi mga atin ni Rufil, siya pa ang nakaanhi kay kagahapon po sa buntag atin ni Rufil, atong naibawaan ang permanent secretary ra sa Myanmar, ang ni-anhi tungod po kay ang ilahag yun ni leader atin ni Rufil, doon na po yung rason nga dilis niya. May nang ganong rason atin ni Rufil nga dilis po siya makatambong sa 40th ASEAN Summit din sa ito ang nasod. Pag alas 12 po siya sa gabi po na Tenero Phil, nitong papod or naabot ko din sa ito ang sa ito ang salapulapo at Tenero Phil si Presidente Bongbong Marcos. So expected niya kagabi at Tenero Phil nga maabot sa mga alas 6 to alas 7. Punta mo ito ang expectar gina Tenero Phil nga maabot siya.
0: Kaning atong ipakita karon nga kuan nga eroplano kini nga jet atong ipakita mo ni gisakyan ni BBM.
2: Yes, Atty. Rufil. Muna ang iyahang isakyan, gani, gisugat po si Atty. Rufil ni Cebu Governor Pamela Barikwato, kagabi po na Atty. Rufil, no? Mga alas 9, nag-ibig siya, pasado, na abot po. Kahit tungod, sa iyahang gitapungan po ng programa Atty. Rufil dito sa may Las Piñas, dito sa may Pasay Atty. Rufil, ang kining bawat bayan makikinabang nanguan pa man siya, nanghatag pa siya o pipila ka mga ayuda mao hinungdan po Atty. Rufil nga nadugay siya o anhi. So wala gid na kon ang iyahang arrival gidinhi sa Lapu-Lapu City po Atty. Rufil. So ang di-expectar Atty. Rufil karong adlaw posibleng maabot po ang uban pa ng mga leaders gikan po sa nagkalain-lain nga nasod.
0: So, so far, ang nangabot kagabi eh, kasama din kanipang sa Brunei, of course, ang ato sa Pilipinas, Bongbong Marcos, kataga ato naman, mo iniabot sa Mactan, huwag iwan taga Brunei. Wa pang ubang mga leaders.
2: So far, sila pa ang or ang last na tong update sila ang nana ginhi nga naabot ang taga Brunei o katong permanent secretary sa Myanmar nga moy representative Atty. Rufil kay di man gid makani ang ilang leader o gato ang presidente din sa Pilipinas sila pa so far ang kumpirmadong anaa na dinhi alang sa pagpahigayon po nining mga meetings karong adlaw sugda na Atty. Rufil kay karon man gid magsugod ang meeting sa kining ASEAN Summit kaya matod ba pitila sa mga hisgotan gyud mao ang energy security, food security og ang security sa mga nationals na apil niining maong ASEAN Summit at Atty. Rufil mo ipagatokio na karong adlaw o baka ugma. So expected Atty. Rufil na karong adlaw maabot pod ang pitila ka mga leaders nga nag-pod sa nagkalain-lain ng nasod ni apil ni ini nga ASEAN Summit. So possible karong adlaw mao'y pinaka-busy o sa pinaka-busy yung ugma Atty. Rufil kay magsugod namang yun ang mga meeting sa nagkalain-lain pod na lugar din sa Cebu or dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu Atty. Rufil. Aron pod, hisgutan ang angay pod nga hisgutan niining maong summit Atty. Rufil.
0: Okay, so daghan-daghan pa na itong atangan ron yung mga bot day kasama Jane.

0: possible ang 9 kabuok nga nasod pa ang mga leaders, 9 kabuok nasod. Mapil niini nga CN Summit ang giexpektar pa nga muanhi Atty. Rufila sa ato ang lugar, so possible karon nga maabot, wala sila nihatag kung unsang mga orasa gid Atty. Rufila.
1: Okay, ato sa tagal pagtagad ko na, gamay lang kayo ng pag-abot sa Brunei nga leader, kaya ato manang itaga red carpet kasaman din, gamay lang kayo hato sa paminawon ko, Ronald. Sige ko na. Ang kambibii man ni siguro, Ronald, asa man itong sa Brunei? Kini. Amo ni pag-abot ni BBM. Okay. Sige. Kana lang sa, kaya mo may na-play na ni mo. O niya, kanon to tao na itong ipakita itong sa kuansan. Mauro to? Kani mo na sa Brunei. Okay. Mauro ni yung anak ni Kuyubday. Oo.

0: Okay, mo ni mahigala ang atong pag welcome, no? Magtan airbase ni nabot, no? Okay. Si Brunei Darussalam leader Sultan Haji Hassanal Bolkiah, no? Uban sa iyang anak mahigala nga lalaki nga si Prince Abdul Matin nga kuyog sad. Kagabi mga sukit ni Guminaw. So manila pag abot, no? Kagabi mga kagila, ito lang ipadayon ang unod, no? Ni ining maong ASEAN Summit. Kauban mahigalas to nga kinitibok ang puwersa sa DYHP RM Cebu. Tuas kasamang Jane Galardo. Yes, kasamang Jane. Final report, Jane.
1: Na ang ato apang update mahitungod ni ining mga leaders nga miabot na gid sa atoang nasod apan mo hatag gihapon ta og dugang pagtagad og mga dugang update ato ni Phil mahitungod pod sa pag-abot ta sa uban pa nga ang leader sa possible karong adlaw o matag po tag dugang update sa mga meetings pod nila na pagahisgutan ilabi na gyud sa mga isyu nga giatubang pod sa mga nasod na apil niining ng niining ASEAN Summit.
0: Ato panid-an dito kung kumusta man ka, unsa may ma-address ka nato niining tagag priority ang problema sa energy, food security o ingoman ang mga nationals, no? Nga taga-ASEAN nationals nga mga tagaan sa ilang safety pod kasama Jane.
1: Yes, mauna ang mga importante po nga hisgutan, pag-hisgutan o Tokyo na sa mga leaders po na Tony Rufil mo na ang ipahibaw po kagahapon ato sa press briefing po. So hopefully ato ni Rufil makadungog po da or makakuha po da o mga solusyon o baka mga plano nila may tungod nining maong isyo. So balik ta ka matagaroon ugun ni ato ni Rufil, nagika na lang din sa maong dapit. Kauban ako din si Rajuman George Sikuya. Ako sa banginyong Rajuman Jane Gal Liardo, DYHP, Katak, Araman.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
0: Rajaboy, Nationwide! Okay, salamat na Jane Galliardo sa mong report. Sa ato pagbalik, may galatong isgutan ang dugang pa mga panghitabo karon alang sa ASEAN Summit. And of course, gahapon atol sa press conference, may gala ni Secretary Claire Castro. Press Secretary Claire Castro, mga sukit ni Puminaw, na isgutan sab ang pagdakop ni Franco Mabanta. Ato sa ni Apilons ng pag-discuss o niyang taon-taon, may gala sa ato pagbalik. Standby lang una sa pagkakaroon sa RMN 558 Manila, nga musunod na karoon dayon, o musunod sa mga ito mga lokal nga mga balita. Standby! Alas 7:05 na.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
3: Actually, hindi naman siya super ang laki. Ano lang talaga, considering the fact na yung area ay medyo malayo from dito sa ano natin, yung sa kalsada, kung nasaan yung mga park truck, malayo. So, kailangan nating mas maraming resources. Kaya tinaas natin yung alarma hanggang task force alpha.
4: Maaswerte naman, walang naitalang nasawi o nasugata na at nasaktan na sa naturang sunog. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man Gerald, Biulay, Tatok, RMN.
5: Balitang sunog pa rin po tayo, may senior citizen na namatay matapos siyang hindi makalabas sa nasusunog na bahay sa Bacolod City. Kasama natin sa balita sa Bacolod, Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
6: Hindi na nakalabas ng buhay ang isang senior citizen matapos sumiklab ang sunog sa Barangay Maanyag 2, Barangay Elis, Bacolod City pasado las 10 kagabi. Kinidalang biktima na si Rosa Magbanwa, 69 anyos, ng nasabing lugar. Ayon sa kanyang mister na si Aming Magbanwa, magkasama pa sila na kanyang asawa na lumabas sa kanilang nasusunog na bahay pero nang paakyat na sila sa pader para makalabas sa kanilang bakuran, binitawan ni Rosa ang kanyang kamay at sinabi na ang kanyang sarili na lang ang kanyang isalba at dahil sa lumaki na rin ang apoy, hindi na niya na isalba ang kanyang asawa. Batay sa inisyal na impormasyon at nagpapatuloy na investigasyon ng Bacolod Bureau of Protection, 5 kabahay ang totally damage at isang partially damage. Samantala, 2 kabahay din ang tinupok ng apoy matapos sumiklab ang sunog sa Prok Magnolia Barangay 7 nitong lungsod kaninang madaling araw. Kasama sa nasunog ang bahay ni na Milvin Resurrection Ninoy at Maria Teresa Ragasa. Iniimbestigahan na rin ng Bureau of Protection ang pinagmulan ng apoy. Kasama mo sa RMN and DYHB Bacolod. Radyoman Albert Henner. Tatak Remen.
7: Sa iba pang mga balita, mga kasama, nagbabala ang think tank na Ibon Foundation na posibleng tumaas pang lalo ang inflation o yung paggalaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo kung walang gagawin ang pamahalaan. Sa panayam ng RMN Manila, kay Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa, maaaring pumalo sa 10-11% ang inflation rate hanggang katapusan ng taon. Kapag nangyari ito, mas lalong magmamahal ang presyo ng mga bilihin, liliit ang aktwal na kinikita ng mga manggagawa at lalong dadami ang masasadlak sa kahirapan.
8: May posibilidad nga baka mag 10-11% bago magtapos ang taon eh. So para sa amin, kung hindi gumana yung gobyerno, sigurado yung pagtaas ng presyo ng bilihin. At isa pang sigurado, hindi magtataas ang kita ng mga pamilya. Kaya isa pang sigurado, maghihirap yung naparang mahirap na Pilipino. Isa pang sigurado, nasa dingit ng kahirapan na lower middle class, matutulak sa ilalim ng linya ng kahirapan.
7: Kaugnay nito ay ginit ni Africa na hindi dapat magdiwang ang gobyerno sa pagbaba ng unemployment rate kung saan mula sa 5.1% noong Pebrero ay bumaba ito sa 5% nitong Marso. Paliwanag ng ekonomista, marami pa rin ang naghahanap ng dagdag na trabaho para lang matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Lumalabas kasi na 16,000 pesos kada buwan ang kailangan ng pamilyang may 5 miyembro para lamang sa pagkain, malayo sa 13,000-14,000 na minimum wage sa Metro Manila.
8: Ang estimate namin, mga kailangan sa isang linggo, isang buwan, may isang pamilya ng 5, more or less dapat mga 16,000 pesos ang kinakailangan para sa pagkain sa bahay. Hindi naman natin pagkain sa bahay, ibig sabihin, nagtatrabaho sa labas, may obligo kumain sa karinderya. Kung isuma natin yan, more or less 16,000 ang kailangan para sa pagkain lamang. Mm-hmm. Eh, minimum wage nga ngayon sa NCR, sakto lang ito sa mga 14,000, 13,000, 14,000. Eh. So medyo pag sa pagkain, kulang na kulang na talaga.
7: Kaya naman naglatag si Africa ng tatlong hakbang na dapat gawin ng pamahalaan para mapagaan ang pasaning kinakaharap ngayon ng maraming Pilipino.
8: Una-una, tanggalin yung buwis sa produktong petrolyo. Overnight, 20 pesos ang pwedeng ibawas sa presyo ng diesel gasolina. At ang makikinabang dyan, hindi lamang yung mga pamilya na bumibili ng diesel gasolina. Makikinabang dyan, lahat ang mga pamilya na bumibili ng pagkain o naman mga bilihin na gumagamit ng diesel gasolina. Ikalawang pwede gawin, nagdeklara naman siya ng National Energy Emergency. Gamitin niya yung poder sa Oil Deregulation Law, Section 14E. Makialam sa pagpapatakbo ng industriya ng langis, rendahan yung pagtaas ng presyo ng mga local oil companies. Ikatlo, yung price act of 1992, kung sinasabi ng presidente na may declaration of national emergency, sa bisa ng price act of 1992, may legal na poder ang gobyerno na ihinto ang pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin.
7: Si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa sa panayam ng RMN.
5: May nag-aaralan na ng Department of Agriculture ang muling pag-aangkat ng carrots para masolusyonan ang manipis na supply at ang mataas na presyo nito sa merkado. Ayon po kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mag-aangkat ang ating bansa ng libu-libong tonelada ng carrots mula hanggang sa buwan ng Hulyo para mapunuan ang kakulangan sa Metro Manila at saka sa Cebu. Batay sa monitoring ng DA, pumapalo na ngayon sa 80 pesos hanggang 190 pesos ang kada kilo ng carrots, mas mataas kumpara sa presyo nito noong Pebrero bago pa ang krisis sa Middle East. Bukod sa importasyon, pinag-aaralan din ng DA ang pagpapatupad ng price cap sa carrots, gayon din sa pork liempo at palm-based cooking oil. Paliwanag po ni Chu Laurel, dapat ay nasa 380 pesos lamang ang kada kilo ng lokal na liempo, pero ito'y umaabot ngayon sa 420 pesos per kilo sa ilang pamilihan. Samantala ay inanunsyo rin po ng kalihim na malapit nang ilabas ang price cap sa imported naman na bigas, habang may tatakda raw na suggested retail price na 52 pesos hanggang 53 pesos para sa local well-milled rice, depende rin sa rehiyon.
7: Muling naitala sa record high ang outstanding debt o utang ng Pilipinas nitong Marso. Ito'y matapos na iulat ng Bureau of the Treasury na lumobo pa sa 18.49 trillion pesos ang March 2026 outstanding debt. Mas mataas po yan ng 18.16 trillion pesos noong Pebrero. Ayon sa Bureau of the Treasury, pangunahing sanhinang pagsirit ng utang ang patuloy na paghina ng piso at ang paglaki ng domestic debt o inuutang ng gobyerno mula sa loob ng bansa. Noong March 19, nang lumagpas sa 50 peso mark ang sa kauna-unahang pagkakataon. Ang palitan ng piso kontra dolyar at lalong humina nang magsara sa 60.69 pesos nitong March 31.
5: Naibalik na sa Philippine Health Insurance Corporation ang 60 billion pesos na bondong kanilang isinauli sa National Treasury noon. Ayon sa PhilHealth, ito'y bunga ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gamitin ang nasabing pondo para pagandahin pa ang serbisyong pangkalusugan sa mga Pilipino. Tiniyak naman ng State Health Insurer na ilalaan ang bawat piso sa paghatid ng mabilis, mapagkakatiwalaan at patas sa serbisyong medikal sa mas marami pa nating mga kababayan. Nagugat po ang issue sa paglalabas ng Department of Finance ng isang kautusan noong 2024 na dapat ibalik ang mga government-owned and controlled corporations o ng mga government-owned and controlled corporations katulad ng PhilHealth na kanilang hindi nagagamit at sobra-sobrang pondo sa Bureau of Treasury. Maliwanag ni Noy Finance Secretary Ralph Recto, gagamitin ang 89.9 billion pesos na sobrang pondo ng PhilHealth para pondohan ang unprogrammed appropriations sa 2024 national budget. Nagbudget ito upang maghain naman ng ilang grupo ng petisyon sa Supreme Court para harangin ang paglilipat ng pondo. December 2025 ay naglabas ng desisyon ng mataas na hukuman o Supreme Court na ibalik nga ang 60 billion pesos na pondo sa PhilHealth.
7: Lahat ng heads of state maliban sa Myanmar ang dadalo sa ika-48 ASEAN Summit sa Cebu. Ayon kay Foreign Affairs Secretary, Assistant Foreign Affairs Assistant Secretary at ASEAN Spokesperson Dominic Xavier Imperial, magsisilbing kinatawan ng Myanmar ang Permanent Secretary ng Ministry of Foreign Affairs at ilang mga senior officials. Hindi naman idinetalye na opisyal ang rason ng Myanmar, pero ito na anya ang naging setup ng naturang bansa. Na-desisyon pa ng mga dating leader nito na hindi rin naman binago ng kasalukuyang administrasyon. Kaugnay nito, dumating na sa bansa ang kinatawan ng Myanmar na si Permanent Secretary of the Foreign Ministry, U Hau Kan Sum, at Sultan Haji Hassal Bolkiah ng Brunei. Pasado alas 9 naman kagabi nang dumating sa Cebu si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa ASEAN Summit and related summits ngayong araw at bukas. Kabilang sa mga tatalakayin ay food security, energy stability, suporta sa mga magsasaka at MSME, proteksyon ng mga migrant worker at pagtanggap sa Timor-Leste bilang ganap na kasapi ng ASEAN community.
5: Mayroon daw 6 ang naaresto sa kaugnay ng gun ban na umiiral dyan po sa Central Visayas dahil nga sa ASEAN Summit. Kasama natin sa balita si Rajuman Aida Tampus ng RMN Cebu.
9: Mula na ipatupad ng kapulisan sa Central Visayas ang gun ban noong Lunes, Mayo 4 hanggang Mayo 11 bilang bahagi ng seguridad para sa ASEAN Summit, umabot na sa 6 na individual ang naaresto ng Police Regional Office 7. Ayon sa datos ng PRO 7, 9 na baril ang kanilang nakumpiska, 3 ang kusang sinuko sa kapulisan, 5 ang nasamsam sa Police Response Operation at 1 ang na-recover sa Buy-Bust Operation. Bahagi ng operasyon ito ang pinaigting na kampanya laban sa illegal na pagdadala ng mga armas mata tapos suspindihin ang permit to carry firearms outside residence. Layunin ng PRO 7 na mapawi ang anumang banta at matiyak ang kaligtasan ng publiko sa panahon na isinasagawa ang ASEAN Summit. Pinuri ni Police Brigadier General Arnold Abad, hepe ng PRO 7 ang kanyang mga tauhan sa mahigpit na pagpapatupad ng gun ban sa buong Cebu Province. Samantala, sinabi naman ni Police Colonel Kimberly Mulitas, ASEAN spokesperson, na malaki ang naitulong ng gun ban upang mapanatili ang kapayapaan sa ginanap na 48 ASEAN Summit. Nilinaw din ni Mulitas na ang pagpatupad nito ay hindi nangangahulugan ng pag-alis sa karapatan ng mga lehitimong gun holders kundi isang hakbang upang masiguro ang kaligtasan ng mga delegado. Mula sa RMN Cebu, Radio Man Aida Tampos, Tatak RMN.
7: Type 88 surface-to-ship missile ng Japan pinaputok sa unang pagkakataon sa Balikatan Exercise 2026. Kasama natin sa balita, Radio Man Marjo Domingo.
10: Pinaputok sa unang pagkakataon ng Japan ang Type 88 surface-to-ship missile system nito sa Pilipinas sa nagaganap na Balikatan Exercise 2026 kung saan personal na nasaksihan ni Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. at Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi ang nasabing deal sa Pawai Sand Dunes sa Ilocos Norte. Ang nasabing missile system ay pinaputok sa huling gel ng Balikatan Exercise kung saan pinalubog ang decommissioned Philippine Navy vessel na BRP Quezon. Sa Samantala, habang nasa Norte, ang Maritime Strike Exercise ay nanood naman ng live si Pangulong Bongbong Marcos sa loob ng AFP General Headquarters sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Itong unang pagkakataon na lumuhok ang Japan sa War Games na 41 taon ang isinasagawa ng AFP at ng US. Sumabak ang Japan sa Balikatan Exercise. Ito ay dahil na rin sa bisa ng Reciprocal Access Agreement o RAA na sinelyuhan noong nakaraang taon lamang. Layo na nasabi aktibidad na palakasin ang multilateral cooperation at interoperability sa mga kalahok na pwersa. Kasama mo sa DZXL Armin Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatok Armin.
5: Sa ibang balita, basurang chismis.
11: Mm-hmm.
5: Ganito raw inilarawan ni Vice President Sara Duterte yung impormasyong kumakalat na binato niya ng laptop ang kanyang abogadong si Attorney Michael Poa. Ayon po kay Duterte, hindi niya magagawa ang pambabato ng laptop sa sino mang nakakatrabaho niya at wala raw makukuhang benepisyo rito. Dagdag pa ng Vice Presidente, mahal raw ang kanyang personal laptop dahil siya mismo ang bumili rito at hindi to afford ng gobyerno.
12: Masyado na siyang basura ba na gossip na hindi na din siya dapat pinapansin. Never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Yung laptop ko, personal ko siya na laptop. Binili ko siya. Mahal siya, and hindi ko siya itatapon basta-basta. Kasi nasasira siya, at mahal, magastos bumili ng bagong laptop. Kasi, tinatanong nyo bakit private yung laptop ko, hindi ma-afford ng gobyerno yung gusto ko na laptop.
5: Pumalag din po si VP Sara sa mga nagsasabing vindictive o mapaghiganti siya, lalo sa mga bobotong kongresista tungkol naman sa kanyang impeachment case. Bukod sa hindi raw niya ito ugali, iginit ng pangalawang pangulo na sa ebidensya ay dapat pagbatayan ng mga mababatas sa kanilang boto at hindi raw sa karakter ng nasasakdal.
12: Kung ako congressman ba, hindi ako nag-iisip kung vindictive ba yung tao o hindi. Pero unang-una, hindi niya naman, matagal na ako sa politika. Hindi ako kilalang tao na, or politiko na vindictive. Alam yan ng mga tiga Davao. Nagkaroon din ako ng mabigat na kalaban noon, si Speaker Nograles. Pero hindi ako kilala na isang vindictive na tao. Tapos pangalawa, pag ako congressman, hindi ako titingin sa kung vindictive ba o hindi yung isang tao. Titingin ako sa ebidensya.
5: Teka, pabiro din daw pong sinabi ni VP Duterte na wala ng pera ang Pilipinas.
12: Zero na talaga. Wala ng pera. Uy! merong impeachment o wala. Wala ng pera na pwedeng ibigay. Pag binigay pa yan nila ang pang MOOE sa mga congressman, hindi na magpa-function ang gobyerno.
5: Si Vice President Sara Duterte.
7: Sa kaugnay na balita, naniniwala ang chairman ng National Unity Party na madaling makakuha o makukuha ang kinakailangang 106 na boto para mapa-impeach si Vice President Sara Duterte sa mababang kapulungan. Paliwanag ni House Deputy Speaker at NUP Chair Ronaldo Puno, hindi bababa sa 30 miyembro ng kanilang partido ang pabor na dalhin at iakyat ang Articles of Impeachment sa Senado. Ayon kay Puno, kung isasama ang 30 votes mula sa Partido Federal ng Pilipinas at 30 pa sa Nationalist People's Coalition, ay aabot na ito sa 120. Hindi pa raw kasama rito ang 63 mambabatas na pinata o kinatawa naman ng mga party list kung saan mayorya ay pabor din sa pag-impeach sa vice-presidente. Aminado naman si Representative Puno na posibleng magbago pa ang kanyang pagtaya kaya pupunta pa ang mga mambabatas sa kani-kanilang distrito para konsultahin ang kanilang mga constituent kung ano ang kanilang tindig sa impeachment case. Para naman sa Lakas CMD, sinabi ni Lanao del Sur First District Representative Zia Alonto Adjong na mayorya ng kanilang partido ay suportado ang panawagang patalsikin ang Vice President.
13: We are solidly behind the complaint. As you know, the chair of the Committee on Justice is a Lakas member. The respondent of one of the complaints is also a LACAS member. So definitely, as a party, we go behind the party's, the party members that have already invested in this proceeding, in this process, this impeachment, namely the chair and the sir. So we expect that LACAS will come out strong in terms of its vote.
7: Samantala, kumpiyansa rin si House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na lalampas din sa kinakailangang 106 votes ang boboto para sa impeachment.
5: Habang buhay kaya na pagbabawalan si VP Duterteng kumandidato o magkakaroon ng pwesto pa sa gobyerno? Yan po ipinaliwanag ng House Committee on Justice. Kasama natin sa Kamara, Rajuan Grace Mariano.
10: Isinusulong ng House Committee on Justice na habang buhay na pagbawalan si Vice President Sara Duterte na kumandidato at magkaroon ng pwesto sa gobyerno. Laman ito ng Committee Report No. 261, Resolution at Articles of Impeachment na isinumite ng House Justice Panel sa plenaryo ng Kamara at pagbobotohan ng lahat ng 318 mga kongresista sa Lunes, May 11. Nakapaloob din sa Committee Report na maisailalim sa paglilitis at maparusahan si VP Sara alinsunod sa itinatakda ng batas. Pangunahin din sa huli hiling ng House Justice Committee na ideklara ng Senate Impeachment Court si VP Sara na guilty sa 4 na Articles of Impeachment. Kinabibilangan ito ng maling paggamit o pag-abuso sa confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, bribery at graft and corruption, partikular sa Department of Education na dating pinamunuan ni Duterte, pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Batay sa 73 pahinang committee report, ang mga alegasyon laban kay VP Sara ay pasok sa culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery at iba pang high crimes. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
7: Abangan sa aming pagbabalik, lalaki pinagbabaril sa loob ng bahay sa Urbistondo, Pangasinan.
5: At pampasaherong jeep sa kaya ang mga pasaherong dadalo lamang sana ng piyesta tumigilid sa kalsada sa Cavinti, Laguna, 13 sugatan.
7: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
11: RMN Network News.
14: Butag Pilipinas sa Idupos.
7: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Amalat
14: Commission on Elections. Dangangambang. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
15: Ako si Zander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
2: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
5: Apat ang arestado sa paihi mo.
16: Impeachment complaint.
17: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
2: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Zander Kayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Rajuman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
11: RMN Network News.
7: 7:26 ang oras ngayon, balita sa mga lalawigan. Lalaki pinagbabaril sa loob ng bahay sa Urbistondo, Pangasinan. Kasama natin sa balita si Idol Matthew Pacheco ng IFM Dagupan.
11: RMN Police Report.
18: Report. Isang residential area sa baog sa bayan ng Urbistondo, Pangasinan ang nabulabog matapos pagbabarilin sa loob mismo ng isang bahay ang isang 49-anyos na lalaki. Ayon sa Urbistondo Municipal Police Station, nagsimula umano ang insidente nang pumasok ang limang hindi pa nakikilalang armadong lalaki sa bahay ng biktima at agad itong pinagbabaril habang nagpapahinga. Nakatakas sa mga suspect sa hindi patukoy na direksyon kung saan na-discovery na lamang ang biktima na nakahandusay at maraming tama ng bala sa katawan. Agad naman ay sinugod ang biktima sa ospital upang mabigyan ng agarang lunas. Patuloy naman umano ang follow-up investigation ng pulisya para sa pagkakakilala ng mga suspect at sa pagtukoy sa motibo ng pamamarila. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak,
5: samantala, retiradong sundalo patay sa pamamaril sa Iligan City. Kasama natin sa balita Rajman Jade Obarco ng RMN Iligan.
19: RMN Police Report.
20: Patay ang isang retiradong sundalo matapos barilin ang hindi pa nakilalang suspect sa Purok 2A Barangay Tabakan, Iligan City. Kinilala ang biktima na si Leonardo Abapo, 59-anyos, may asawa at residente ng nasabing lugar. Isinugod pa ang biktima sa isang pribadong ospital, ngunit inilikarang dead on arrival. Base sa inisyal na investigasyon at pahayag ng asawa ng biktima, pauwi na sana ang kanyang asawa sa kaila motorsiklo nito nang bigla siyang lapitan ng suspect at barilin ng 2 beses gamit ang hindi pa matukoy na kalibre ng armas. Na-recover naman sa crime scene ang mga basyo ng kalibre 45 na pistola. Sa kasulukuyan, isinagawa na ang plansilyo ng kapulisan habang ang mga internal operatives at SWAT team ay nagsagawa na ng hot pursuit operation sa lugar upang malakip ang suspect. Kasama mo sa RMN DXIC Iligan, Rajuman J. Lubarco, Tatak, RMN.
19: RMN Network News.
7: Isang jeep, sakay po ang mga pasaherong dadalo lang sa pista. Ang tumagilid, dyan po sa Cavinti, Laguna, 13 sugatan. Kasama natin sa balita, Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
19: Police Report.
21: 13 ang sugatan sa pagtaob ng isang passenger jeepney. Nangyari ang aksidente sa National Highway Barangay Duhat, Cavinte, Laguna. Ayon sa investigasyon, ang mga biktima ay pawang mula sa Catanduanes, Bicol Region at naparito lamang para dumalo ng fiesta. Nagbiyaya mga ito patungo sa Santa Cruz, Laguna. Pagsapit sa lugar ng aksidente, sa pababa at pakurbadang bahagi ng kalsada nang hindi kumagat ang preno ng sasakyan na nagdulot ng kawala ng kontrol hanggang sa bumangga ang sasakyan sa isang sari-sari store at nagpatuloy itong bumaliktad sa gitna ng kalsada. Nagresulta ng pagkakasugat ng mga pasahero kabilang ang chopper ng jeep na si alias Fred ng Pila, Laguna. Lahat ng sugatang pasahero ay sinugod naman sa pagamutan. Kasama mo sa RMN Calabasonin 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak, RMN.
5: Uminit pa ang tensyon sa pagitan ni na Senador Panfiloping Lacson at Senador Rodante Marcoleta matapos isiwalat ni Lacson ang isang dokumentong nag-uugnay kay Marcoleta sa di umano'y kalahating bilyong pisong halaga ng mga proyekto sa DPWH. Ayon kay Lacson, ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, may hawak silang sulat kamay mula sa yumaong si DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na patunay sa nasabing alokasyon. Bagamat inamin ni Lacson na hindi illegal ang alokables, pero magkakaroon lamang aniya ng problema kapag ang ibinigay na item ay substandard o naging ghost projects.
22: Hindi naman illegal kasi dati naman pinapractice. Pero yung pinagbigyan, given due course, yung mga request, maski hindi lahat, again, hindi pa rin illegal yon. Pinagbigyan ng DPWH. Pero yung binigyan ka ng items, tapos sinubstandard ng contractor mo, ghost project ng contractor mo, doon may problema. So yun ang hihimay namin.
5: Sa kabila nito, nilinaw naman ni Lacson na hindi pa paiimbestigahan si Marcoleta dahil iimbestigahan lamang anya ito kung siya'y dawit sa anomalya sa flood control project. Samantala, sa kanya namang privileged speech, tinawag po ni Marcoleta ang malisyoso ang mga pahayag ni Lacson. Sabi ni Marcoleta, pilit siyang isinasama sa narrative ni Lacson para sirain ang kanyang kredibilidad habang may iba pang pangalan umanong iniiwasang banggitin si Lacson sa kabila ng mga testigo.
23: Dinami-dami ng mga pangalang nakaladlad sa kontrobersyang ito
0: Ang ilan pa ay tila maingat na iniiwasan ng ating chairman at hindi man lamang nabanggit ng direkta kahit paulit-ulit ng iniuugnay ng mga naglutangang testigo at ilang beses nang naidawit ang mga sinumpaang salaysay. Sa mga sinumpaang salaysay, talaga namang pilit na isinasama ako sa kanyang naratibo. Masyadong halata naman ito, Ginoong Pangulo. Ako na ngayon ang pinagtutuunan niya ng pansin. Dahil ba sa ako lamang ang nagsasabi sa kanya na gawin niya dapat ang trabaho niya?
5: Si Senador Rodante Marcoleta.
7: Senate Blue Ribbon Committee bukas para sa pagdepensa ng tatlong senador na dawit sa maanumalyang flood control project. Kasama natin sa balita, Radyo Manconde, Bata.
10: Bukas pa rin ang Senate Blue Ribbon Committee para sa panig ni na Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Chiz Escudero. Ang tatlong senador ay kasama sa inirekomenda ng Blue Ribbon Committee sa mas malalim na investigasyon para sa posibleng pagsasampa ng kasong katiwalian matapos maugnay ang mga ito sa maanumalyang flood control projects. Sinabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacso na pwede pa rin magbigay ng kanilang paliwanag ang tatlo para malinis ang pangalan. Handa si Lacso na tanggalin ang pangalan ng tatlong kasamahan sa rekomendasyon kung makukumbinsi siyang inosente sila sa mga anomalya. Dagdag ni Lacso, hindi pa naman final ang partial committee report dahil maski ang ombudsman ay wala rin nakitang direct link gaya kay Estrada sa 355 million na ghost flood control projects.
22: Kung nagpirma lang sila, that's their platform to defend themselves. Habang nag-interpolate, di sabihin nila, hindi totoo yan kasi ito, kaya baka pwedeng strike out natin dyan sa record ng committee report or partial committee report, yung portion na ako nire-recommend. Kung umabot kami sa interpolation, sa amendment, at makatwiran yung kanilang amendment, natanggalin mo yung pangalan ko dyan, dahil hindi totoo yan, ito yung aking depensa, at nanalo sa botohan, halimbawa, or nakonvince ako as chairman, sponsor, sabi ko, accepted.
10: Hindi naman masisisi ni Lacson kung magkatampuhan sa pagitan ng mga kasamahan dahil mayroon siyang tungkulin na dapat gampanan at kung puro pakikisama na lang ang uunahin ay wag na lamang silang magsagawa ng pagdini. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manconde, Batak, Tatak, RMN.
5: Samantala, sa iba pang balita, itinanggi po ng founder ng online media network na Peanut Media Gallery na si Franco Babanta, nasangkot siya sa umunay tangkang robbery by extortion laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Yan po yung naging pahayag niya matapos arestuhin ng National Bureau of Investigation sa isang entrapment operation. Ilang oras matapos ang pag-aresto, naglabas ng pahayag sa social media ang Peanut Gallery Media Network para itanggi ang paratang at sinabing may bahid politika umano ang akusasyon. Ayon sa PGMN, inosente ang kanilang founder at apat pang tauhan at inilarawan ang pag-aresto na isang setup para daw patahimikin kaugnay ng expose sa flood control scandal. Dagdag pa ng network, ilang buwan na nilang inihahanda ang tinawag nilang komprehensibong expose sa umunay katiwalian na kinasasangkutan ni dating House Speaker Martin Romualdez at naghahanda silang maglabas ng 90 minutong video. Sinabi rin ng grupo na nakatanggap sila ng mga babala bago pa ang pag-aresto at inatasa na ang kanilang legal team na ilabas ang video sakaling may mangyari sa kanilang mga miyembro. Sa ngayon ay wala pa naman pahayag ang kampo ni dating Speaker Romualdez sa naging pahayag ni Mabanta at ng online media PGMN.
7: Nakatakdang humarap sa korte si Mary Jane Veloso upang magbigay ng testimonya laban sa mga illegal recruiter. Mula ito ng halos 2 taon mula nang makabalik sa Pilipinas noong 2024 mula Indonesia kung saan po siya nabilanggo at naharap sa parusang kamatayan dahil sa kasong drug trafficking. Ayon kay National Union of People's Lawyers President Attorney Edre Olalia, sumailalim na sa legal conference ang mga magulang ni Mary Jane Veloso kasama ang mga piskal ng Department of Justice bilang paghahanda sa inaasahang testimonya sa Mandaluyong RTC. Si Mary Jane ay tetestigo sa mga kasong human trafficking, estafa at paglabag sa Migrant Workers at Overseas Filipinos Act. Inilipat ang kaso sa Mandaluyong dahil sa kasalukuyang nakapit si Veloso sa Correctional Institute o Institution for Women sa nasabing lungsod. Sa kabila ng pag-usad ng kaso, umaasa pa rin ang pamilya Veloso na tuluyan ng mapapalaya ang dating OFW sa pamamagitan ng Executive Clemency mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. RMN.
1: Samantala, muli daw pong nakuha ng mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang top 10 list ng highest paid government officials para sa taong 2025. Nangunguna pa rin sa BSP si BSP Governor Eli Remolona Jr. sa listahan ng net pay na 52.75 million pesos. Mas mataas yan sa sinahod niya noong 2024 na 47.97 million pesos. Batay sa report, 2025 report on salaries and allowances ng Commission on Audit, nasa 12 million pesos ang basic pay kay Remolona, habang nasa 18 million pesos ang nakuha niyang allowance at mahigit 21 million pesos na halaga sa bonus, incentives at iba pang benepisyo. Kaugnay niyan, pawang mga opisyal din ng BSP ang kasama sa top 10 na sina BSP Deputy Governor Elmore Capule, BSP Senior Assistant Governors Janine Noe Raballo at Edna Villa, BSP Monetary Board Members Benjamin Jocno, Romeo Bernardo, Rosalia De Leon, Jose Querubin at Walter Wasmer, at BSP Deputy Governor Chuchi Funashir. Si dating Solicitor General Minardo Gibara, ang tanging non-BSP official na may pinakamataas na sahod na nasa 22.6 million pesos, ngunit bumaba pa sa pwesto noong May 2025 matapos magpasa ng courtesy resignation. RMN Network
3: News. Patuloy ang pagbuti ng mga mag-aaral pagdating sa pagbabasa at pagko-compute. Di umano. Ayon po sa Department of Education, nag-improve sa 4.5 million ng mga estudyante na nahihirapan pagdating sa literacy at numeracy skills. Sinabi ni Education Secretary Sunny Angara, patuloy ang kanilang paggulong ng mga learning recovery efforts. Paliwanag ni Angara, mahalaga na maaga pa lang ay maging matagumpay ang pagkatutong ng mga mag-aaral sa pagbabasa. Batay naman sa resulta ng Comprehensive Rapid Literacy Assessment, Rapid Math Assessment at ng Philippine Informal Reading Inventory, aabot sa 6.7 million learners ang hirap magbasa sa pagsisimula ng school year 2025 to 2026. Pero lumabas na sa pagtatapos ng academic year ay bumaba na ito sa 2.2 million students na lamang. Pagdating naman sa mathematics, mula sa 13 million na not or low proficient learner, bumaba na lamang ito sa 6.8 million learners. Patuloy namang tututukan ng DepEd ang mga umiiral na intervention para mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa. RMN Network News.
1: Ang Pinay tennis ace Alex Ayala nagwagi sa 3-set thriller kontra kay Magdalena Frech sa Italian Open sa Roma. Kasama natin sa Balitang Sports, Niel Santua.
4: Matapos ang matinding 3-set battle, umabante si Alex Ayala sa ikalawang round ng 2026 Italian Open. Matapos pataubin si Polish bet Magdalena Frech sa Italico Rome. Mainit agad ang naging simula ni Ayala matapos dominahin ang opening set sa pamamagitan ng isang strong performance. Ngunit nakabawi si Frech sa second set para itabla ang laban. Sa deciding set, naging dikdikan ang palitan bago tuluyang maiselyo ng Pinay netter ang panalo upang makausad sa round of 64. Malaking boost ito para kay Ayala bilang bahagi ng kanyang paghanda para sa nalalapit na French Open. Ang 20 anyos na Filipina ace ay kasalukuyang nasa world number 42 sa WTA rankings at patuloy na nagpapakita ng tibay sa clay court campaign ngayong season. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak. RMN!
3: Sa ating entertainment news, official trailer ng comeback film ng 90s sitcom na Home Along Dariles ay inilabas na. Kasama natin sa balita, Myra J. Nasayaw.
23: The Cosme family is back dahil inilabas na ang first official trailer ng comeback film ng popular 90s sitcom na Home Along the Realest. Sa unang parte pa lang ng trailer, nostalgia na agad ang hatid nito matapos na ipakita ang iconic na tirahan ng Cosme family along the Realest kasama ang larawan ni Kevin Cosme na pinortray ng pumanaw na comedy king Dolphy. Madidinig din ang heartfelt lines ng veteranang aktres na si Nova Villa na gumanap bilang Azon habang kinakausap ang picture frame ng comedy king. Siyempre, featured din sa trailer ang iba pang cast members, particular ang Cosme Children na kinabibilangan ni Claudine Barreto, Boy Tuquizon, Gio Alvarez, Van Dolph, Smokey Manaloto, Maybelline de la Cruz at Dan Cruz. Mapapanood ang Home Along the Realest the Reunion sa mga sinihan sa bansa ngayong June 17. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
24: RMN Network.
6: News.
3: At sumayin po mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
8: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
3: Mula sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Magandang umaga mga kasama.
9: Live via satellite. RMN News Nationwide.
12: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines
24: ato ang mga balita. Pagpabilin sa 4-day work week sa Legislative Department sa Cebu City Hall. Doon ay pagtugot kang Mayor Nestor Archival. Samtang kapulisan ng kubang security forces, wala makasugat o problema sa ilang pagpangandam sa pagkatuman sa seguridad sa mga head of state o delegado sa ASEAN Summit, nga gipaygayon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Samtang sa sports, binukbukay nilang Pinoy boxer General Casimiro o Mexican boxer Luis Neri, gireschedule nga ito sa Junio 6, nga himuon dito sa Japan. Mga na ito mga headlines.
12: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
25: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
26: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
27: Maglangay-langay pagod ka, naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
26: Wow, mas maayo pa?
27: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
28: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
26: Naa, bisag pang Sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
27: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
29: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
26: Extra. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
27: Maglangay-langay pagod ka, naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
26: Wow, mas maayo pa?
27: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
28: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
26: Naa, bisag pang Sharon pa. Naay lechon, humba, adobo ka dere.
27: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
29: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
31: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
32: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
33: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
34: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
32: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
33: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
34: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
25: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets ug uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty ug naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan ug naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330 ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama. Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
6: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
0: That portion was brought to you by Nor Sinigang. Asin kilig sinigang? Basta Nor, kaya mong iluto yan.
10: Kung moingon si mama nga, sige ka, gaw, imnanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
11: Ang iyang buot ipasabot.
10: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
11: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
34: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
13: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
34: Mas klaro na ba bisan gabii?
13: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
34: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang.
0: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Tang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na! This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
14: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
15: The right hydration matters.
16: To perform.
17: To win.
15: To rise above challenges.
18: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
15: Fuel your peak.
17: With the right hydration.
15: With the right minerals.
14: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
15: Summit Natural Drinking Water.
0: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
25: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
19: Ayon sa pag-aaral, kapag subsob sa trabaho, di healthy ang diet at kulang sa pahinga, maaaring magkulang ang nutrients na isa sa mga pwedeng maging sanhi ng pagtaas ng blood pressure at blood sugar, lower energy at resistensya. Mahalaga ang multivitamins na hindi lang para sa energy at resistensya, kundi para sa buong katawan. Mag-doctor prescribed Centrum Advance. Ang Centrum Advance ay may over 25 nutrients na tumutulong sa iyong energy at resistensya. Meron din itong lycopene tulong protektahan ang puso, potassium na tumutulong sa normal blood pressure, chromium na sumusuporta sa normal blood sugar at lutein tulong sa kalusugan ng mata with proper diet and exercise. Todo ang kayod mo para sa pamilya, kaya alagaan ang buong katawan with proper diet and exercise. Mag-doctor prescribed Centrum Advance. Always read the label prior to use. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
24: Oras, alas 7:50 na.

0: Ari na ta sa to ang mga dugang mga balita, mga news updates. Ika sa to ang mga lokal nga mga balita. Pagpabilin sa 4-day work week sa Legislative Department sa Cebu City Hall. Dunay pagtugot kang Mayor Nestor Archival. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: DYHP. RMN Report.
2: Dunay pagtugot kang Cebu City Mayor Nestor Archival ang papabilin sa 4-day work week sa Legislative Department. Kini human mapagawas og memorandum si Vice Mayor Tomas Osmeña labot sa pagpalayon sa compressed 4-day work week scheme. Partikular sa mga empleyado ubos sa Legislative Department, nilalakip sa buhatan sa mga konsehal ingon man sa SP Secretariat. Matod ni Archival kasi lang nakaistorya na sa Vice Mayor labot ini, o kini huwag problema alang kaniya.
3: Okay ra ko ana, anyway, ang ilaw man ay essential kaayo. Legislative magunang ilaw, eh. Wala ng ilaw, panghimong balaod, wala na sila hihingan lang ng city operations pa.
2: Si Mayor Nestor Archival, ang mayor wa makumbinsya sa naraginot sa city government pagpatuman sa 4-day work week na dumaging buwan. Hinundan niya gibalik nini ang naandang trabaho sa mga empleyado, gagikan sa Lunes hangtod sa Viernes. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide.
4: CDO Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
5: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
4: Ito ang idol ko.
6: Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tangtang nagplema, duna pay zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. O kinapagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Drink responsibly.
1: Sabon na pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yud ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauli.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ka kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
6: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
7: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, ngani ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. Si Bianca de Verani, kit-an kaayo ang kutis Silka nako with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
9: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tong dugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ang insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949 667 8700.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Sports. Ngayon. Sports. Ngayon.
4: Sa atong balitang sports, dilion na nato makauban na nga to ang sports analyst o international boxing judge nga si kasamang radio man Edward Ligas. Kita unay mag-sports karon mga kasama. Giri schedule ang gihinam-hinam sa tanan nga binukbukay. Tali nilang Pinoy former 3 Division World Champion John Real Cuadro Alas Casimiro o kang Mexican boxer Luis Pantera Neri o himuon na kini sa Japan. Mitumaw ang mga taho nga ang maong sangka himuon na sa Hunyo size dito sa Aichi, Japan uman girelocate kini gikan sa Kyrgyzstan. Ang maong away original nga gitakdaon ta nitong Abril 18 apan gipostpone kini tungod sa tensyon sa Middle East. Ang maong Casimiro Neri fight kabahin kini sa Psycholash fight card. Si Casimiro pabiling familiar figure sa Japan din mihimo na kini og tulo sa iyang katapusang upat ka mga sangka sa maong nasod. Kinumduman nga naangkon ni Casimiro ang knockout win batok kang Tom Mizukushi nga gipaygayon dito sa Aichi ni adtong buwan sa Disyembre. Atong balitang sports may nagtapos sa ato ang mga balita karong buntaga. Musunod na mga kasama si Atty. Rufil Fernandez Banyok alang sa dugang mga komentaryo mga issue.
5: Sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B.